0: Sir, ang mga teacher sa mga school gumagawa ng tuloy-tuloy ladang pansit matod pang BBM. Yes. Tama gyud na bitaw, no? Raul Giangan, Auntie Claire, pag Claire diha, wag ani si Claire, no? Hindi ka makarating diyan kung hindi hinubog ng mga teacher, no? Actually, mga higala, dili man siya dili ano na lang ato na lang ning isettled mga igsuon. Dili tanan teacher kalaban, no? Dili tanan teacher iyang gibirahan. Ang iya lang yung gikaligot-gutan diri. Specifically teacher sa Davao. Estudyante sa Davao. Kay bo may gihimo ning example, ngano man tanawa do ng newspaper ba na papel o. Kalasa po ni mo papel tigler print naman ka ana. Pwede ra man kag magbutang og kuan di asimong kilid ining sana DLP. Digital laser projector. Pwede naman kang butag DLP diha unya ipakita nimo na print pa gyud. Tik-atik. No? Sige. So tanawa, asa pa ingon? Balik tag Davao. Balik gyapog Davao. Unsay sumpay atong mamahayag diha gahapon sa sumpay? Di ba para kang BP Sara? No? So ang gibasol niya mga igala sa nahitabo. Ato na nang i-conclude ni. Ang gibasol niya sa nahitabo nga pangpamusil, no, sa kining Sambuanga is ang Davao culture mga igsoon. Na kung Davao ang basulon mga igala, ang common denominator ana mga katropa, it all boils down to sala gihaponing Duterte. Yes. Sige, tama ba ako ang kuan Ralph? Tama ba ako ang kining line of thinking? Mo kasag kanaminaw ba padlingkuron ta magyug ka madugay din. Nagsigi kag duko-duko diha. Okay na Ralph, okay na to. Okay na daw. Ingon si Auntie Claire. Alas sa 7 na ba kayala? No, it all boils down to Duterte mo isadan. Mo nang gipangutana siyang Iban Mayrina mga higalas GMA. No apology Auntie Claire. Yo si Claire, no apology. Wala. Walay apology. Padayon nun sa nato. Gamay na lang ni Gab, no? Gamay, napay bilin gamay. Taas pa. O sige, padayon na. Sige, makuistorya gun. Sige.
1: Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City.
0: Tanawa! Example lagi ang Davao City. O sige, go. Okay.
1: Kung saan may mga... Hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng
0: so,
1: ganito.
0: So sa to pa, kung naigibuhian mga higala nga ingato ang mga estudyante, automatically, ang conclusion, Auntie Claire, nga gitudloan sila sa teacher. Okay. Posible ba niya ilahara to? Di ba? Pila may edad ato nila? Senior high ba to? Si ba to? No? Naan ato yung cellphone. Makakita na itong cellphone. O makabasa na itong balita. O makakita na itong BBM. Panalitan. Kung makadugog sila, may galang nga mo yung honest BBM.
2: I talk to my... Where the...
0: Do you think? Ako, Auntie Claire Soltianta ka, mas bright ko itong estudyante ba ko kaysa karun.
3: Pinawa!
0: Ano man? Why lang, yun ako na akong utok. Pagtuon, rin yun. Why bugas, wala. Mas sharp ang akong memory. Karun, maglisod naman kong memorize na. Bisag kung saon gaya na ko. Dungo, may galas mga basahonon. Ah, muha, bulakaw na lang ko. Makayon na lang ko. Ngano gilabad-labad man akong kaugalingon ang energy promising oy. Apil-apil man ko aning ilahang eskwelahan. Diba? Mga estudyante to mga higala, but this automatically ba? Nga gitudloan sila mga higala? ang mga teacher nga inga nabuhatan ninyo. Unsa to? Na rehearsal ato na itabo? Mali gihapon imo ang ebidensya. Wala out of context gihapon ka. Dawata na, pastila.
3: Ayya.
0: Mali gihapon. Di ba? Mura ni pruweba nimo kadto sa kalinan. Ug ang kalin ang nahitabo sa kalinan ang mga batan-on mga higala nangayo nagpasaylo gibalik-balik lang gihapon nimo unsa klase ka? Di ba? Nangayo naman tong pasaylo na settle naman tong higala ang gibuhat mo daning tigpamaba sa tanggalan na ninyo na si Auntie Claire palihog lang may para maulian may kang Marcos. Ay, lagi tinuod. Murag mauli-ulian pa siguro kung magayagal lang. Magsige na lang trabaho sa BBM, di na mo tingog. Ikaw, eh. Ikaw, kamudya gabi. Kung si BBM, buwan ay tingganay. Magsige na lang pang himog balay. Magsige na lang himog tulay. Magsige na lang pang espalto, mga igalag karsada. Magsige himog blood control. Kanay nga na ba? Buwan ay tingganay. Di na magpakakuan, ha? Trabaho ra ko, bahala mo diyan. Makaingon kag, ya ka na, sige, bira, bira, kaya at least makakabawi. Oh. Diba? Kaya whether we like it or not, anong sige pa mamug... Kailangan pa mamugtigipin sa BBM, nga at the end of the day, di naman na mudagan. Di naman na kadagan, may gala kay mag-wheelchair na siguro na inighuman. Di naman na kadagan, ano man, ano man, atong konstitusyon nag-provide nga, unong ragyo na siya katuig, mga katropa. After that, no, after that, wala na. No. Pero nga nung ma-worry pa man, nga naman, gusto man po nilang plastaron nga pagkahuman nila, ilahagya po ng musunod, kay para, di lagi mo magukod kay mga kawatan mong good mong dagko po. Lagi? Pero, wala naman, di na ka namo kinahanglan after this, tinuod lang istorya. Sa, kayo ka nga pagka-way-modo, pagka-ingrato niya klase sa komentarista. Di, that's a reality. Ngano, nanginahanglan pa mong digong ron, wala naman. Pila ka mga tao, mga higala, nga nakabinipisyos kalinaw kaniadto. No? Nakabinipisyo mga higala sa kanindot sa palibot gumikan kay Septita. Pila ka mga tao nga karon mga higala mo iniunay usaway. No? Nasuko sila kay ilang parente mga higala na matay. Parente nila nga sila mismo surrender na. Sige sila gumitsi nga. Ayaw na sige. Ay na sige droga bay. Gaw ay na sige droga gaw. Yung sige ra mata mo anak.
3: Pinawa!
0: Ha? No. Si kagot. No? Tinuon ba na? No? That's a sad reality, mga higala, o public service. O mudagan ka. Mabito ng uban? Napapolitiko? Maningkamot yung pangawat. Yung nauna nila. Importante, pataron, kay makita man tas tao, kita may naglingkod. Pagkahuman, ano na? Hugaw patas paburot, tre. Diyan na ta, pansinon. No? Di nagyong ka, pansinon. Mabito ng uban, maningkamot, magbilin og ngan. Maghimog tulay, butangag ngan. Maghimog may galakrasada, kung pwede palang, butangag ngan. Maghimog jam, butangag ngan. No? Kaya at the end of the day, mga higala, mulabay man tang tanan, malim tanta. Pero balik ko sa akong hangyo. No? Murag mauli-ulian pang Pilipino, kung si BBM, magsige na lang trabaho, manghatag, ayuda man yun kahit gusto nyo, ayuda. Maapod ang tanan, maghimog karsada, no? Murag mauli-ulian pa siguro ang mga Pilipino, anak mga higala. Tanggalon na lang ninyo si Auntie Claire. Kaya ba, samot, nakapasamok, o makapasuko sa tao. Lagi. Kaya imbes nga, mag-equalize, mapacify, no? Naunsang pagkaunsaa, mga higala, na unsin, na dosin, na tracing, mao naman o ay makapalagot o samot sa katawhan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, maulagi kay dako man kayo mga higala ang trust and confidence ni BBM kang Auntie Claire, tuloy ang ligaya. Tiyaw mo na. Ang iyang statement mga higala di ay about the teacher, asa niya gibase? Kadturang panghitabo sa kalinan. Nga doon ay mga estudyante mga higala nga ni istorya kang BBM o di maayo. It was settled na. Nangayog pasaylo, naningkamot ang DepEd Davao Region, no? Nag-apologize sa mga bata, etc. Naitabo na. Gibalik paghihapon mga higala ni ining agkay mga higsuon de Palacio. Diba? Og dili lang kana. Gigamit pag yun niya nga basihan ang nahitabo sa kalinan mga higala mag-define sa ubang mga estudyante sa tibuok Pilipinas. Mao? Kalasa kog utok nimo.
5: Hawa. Ay.
0: Kadali lang. Tawa na lapas na pugo. Alas 8:14 balik ko human lamang ni Nick. Ay mughawa diap. Manghawa mo apilon ta mo komentaryo.
5: Ay.
0: Alas 8:14 na may galantag na asbuntag. Balik ta human lamang ni Nick. Mag-inom sa kong Santon. Napay kape no? Santon Gold Coffee Mix. Alas 8:15.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa iyo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuwan.

0: Balik baik kita sa itong pagpano ko naman sa talamanong Bullseye. Oras ba ito natin 26 minutos na pasado alas 8 buntag. Ito lang i-klaro, no? Nga taman lang ta o kutob lang ta maghigala alas 9 karon. Gimikan kay mupulisad na to o mubanos ka na to ang programang Police Dabnor. Katropa mo gikan sa itong kapulisan maghigala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pagpanguna sa itong Snappy nga Provincial Director Police Colonel Glenn Cristines. Sila na po yung mga programa karon to doon mga katropa. So basta Webes, no? Alas 9 ra kutaman sa atong programa mga kaigsunanan. Nakapangapi na ba ang tanan? Nakapamahaw na ba mga katropa? Kung kape atong isgutan, mag-Santon Gold Coffee Mix kita mga kaigsunan. Unya kung capsule sad, arita sa Santon Plus Gold. Lain na sila, no? Ang kape, Santon Gold Coffee Mix. Ang capsule, Santon Plus Gold Capsule. No? Dali na kayo natultulon. Dali na kayo na mga higala ikuan siya. So, ang tukas kape mga higala, ang box ana, medyo naipagka-light siya nga, ano? Naipagka-yellow. No? Ang gatong isa is golden yun, mga katropa, no? Nya, kining kape, of course, mas barato si kape kaysa kang capsule mga kaigsunan. Nakanindot kang kape, kay mura na sagkag nag-inom o capsule. Nakakape na ka, nakapanambal pagyug ka, mga kaigsunan. Kanang multivitamins and minerals ka makuha ni mo, no, sa capsule, naasad na mga igalas kape. Nga naman, si kape bangod, no, si Santon Gold Coffee, doon ay mangustin, no, o man ay kini mga igalang gi... kuhaan na tos mga multivitamins and minerals sa sandaghana yun, mga katropa, no? Naapod si Malunggay, naas Malunggay diha. Naapod si Turmeric diha, mga kaigsunan. Guwapo, healthy kayo para sa atay. No? Naapod diha si Chia Seeds sa atong tiyan. Muna yung ninipis-nipis bito ni akong tiyan. Mga katropa, kaya naman ko yung kape gimaintain. Muna, doon ay glutathione o collagen. Si glutathione may gala pahayag sa palamdag sa ato ang pamanit, no, pahayag man muhayag-hayag ta mga kaigsuonan niya si kinsa ni collagen pahugot, no, manang dili ta mangunot dayon kay lain sa kayo. O man ako ang mga higala dili na kami ratrix sa karon makaingon nagko di ba gab makaingon nagyo ko nga ni epekto na gyud ang kuan, no, ni epekto na gyud ang dili ang suga, no. Kundili ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So, unsa pa may inyong gihulat niya? So, palit na, bagay galag, Santon Gold Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.29 na, di. Matanggal ka, busao na lang nato ni. Impas ang lamasan ni. Ikaw tanggal? Tanggalan na lang palihog. I-remove na lang, kaya di na ko siya ma-remove sa, kuan, ang iyang access. Alas 8.29, mga katropa, sumpay. No? Sumpay na to, mga ikala sa sgutanan kang Antikler. Now, bisan man lang mga ikala o kanabang gamay lang pangayog pasaylo, no? Wa, yung kay madungog. Kay basig, although ang iyang target maon eh, pero naay na-offend nga, suppose,

0: Tinitingnan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero so ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung sabi niya, natin.
1: Ang ingon niya itong gapon, pangalawang guro. Mabalikan niyo itong gapon o na-delete na to? Wala na itong gapon. Itong pinakaunang video gapon, unang video ba to? Katong iyang pamahayag gapon gani? Na pa? O, balikan na ito kay lahat man to. Ang karon man niya ni. Ang gahapon din niya ni. Ang the other day niya, mga higala, katong atul sa incident. Kanto, kung dito na ito tanahon. Kaya nagkasala-sala siya istorya ato. Ano guys dito mga higala nga? Ano guys siya dito nga? Kaya bang pangalawang guro daw ang mga guro?
2: Pinawa!
1: Hilig dahil kamu print ha, o pwes. Ano yung mua?
3: Sumbado man o pampublikong paralan,
1: ganyan
3: pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gantong klase ng moralidad.
1: Mm.
3: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
1: Okay, o, sige. Sila mismo ang nagtuturo. Muna yung hapon, ha? Oh. Pagkakaroon, ipakita niya itong sakalinan. Sakalinan, yung ipakita itong picture. Subot pa sabot ba nga katong mga bata sa kalinan, gitudluan sa teacher nga, kansa winning news BBM, sigurado ka ang anti-clear? Nga, imbis kay naapauntay mga taga-DepEd, mga teacher nga sa Dabao, mga higala nga, as much as possible, they don't want to, di sila gusto mag-apil-apil, mga higala. Nining mga inganing nga isgutanan, trabaho lang sila. Pero maapil og kalagot, mga higsoon, kay wala naman nung imong generalize nga pagka sa Dabaw, mga higala, no, pag ingani ang aksyon sa mga bata, ingani actuation sa mga bata, gitudluan gyud ni teacher. Ingani oh. Di ba mali ba ya nang pag ang bata mga higala naay nagdisplay og action ba nga unbecoming of a obedient child, for example. Nga moingon dayon ka mga higala, mao na gitudlo sa imong amahan, mao na gitudlo sa maestra, mao na gitudlo sa imong ginikanan, mao na gitudlo sa imong mga magtuturo, imong mga teachers sa eskwelahan. Good and bad na siya, no? It's good to remind and it's bad mga higala to conclude, no? Good para ma-remind siya, pero bad mga higala kung ang imong utok puro conclusion ang nahuna-unaan. Parehas utok ni Auntie Claire. Kaya iya mang ginakonstro din nga katong istorya sa Dabaw, mo ang nagtuturo daw gyapon mga higala magatin siya na maging walang modo ang mga bata. So bisa kun saon niya karog limod, mo na nang ginaingon nga iyang pulong batok sa iyang pulong. Sige, tanggalan na naga mo ramat atong gusto madungog.
4: Bullseye. Bullseye.
1: And then no apology mga higala. Wa gyapoy, wala gyud pagpangayo pa silo, pwede ra gud na to mga higala. No nga moingon kag to those who are na offend. It was not meant for you. My apology. Pero wag yun, gahi pas magkuno si Auntie Claire. Kumana na? Wala pa. Taas pa na? Ah, napay gamay. Sige, pareho na lang na.
0: Dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
1: Sige. Sorry. Ayan na. Tama na na. Siya rin yun na himuot mga kataan. Smile niyo. Sus, ginuok ko. Og ako'y pamilya aning Auntie Claire, muingon ko kung mga higala nga nang undang na nang tama na dihan nang murag

0: Halos tanan Pilipino na suko na ni munang.
1: Ayaw!
0: Gandang-ganda sa sarili, mga higala. Bilib na bilib sa kanyang mga statement. Magaling, magaling. Palakpakan na to. Wadyo kay nada, anti-clear, bisa kung sao. Alas 8.36 na, mga higala, ang tag na sa itong pagpanagumanuman sa tulubarong bullseye. Wala man na siya mo, kwan, tanggalan na siya, kap. Hey, mora man gihapon, ang iyang gipasabot, ana. No, ang ilang giigo, ana, mga higala. Dabaw man lang gihapon. Pero kabalo ka, asa ni Adto ang ilang gipadungog-dungogan? Mga kaigsuunan? No? Duha mo kung ito iyang statement gihapon. Teacher, itong sa kalinan, mga teacher iyang gibasol, unya, kadtong nag-live daw, nga naibanta, unya na'y kilalang assassin. Kisa ba na? Kisa ba pasabot na, ana? Sara. Oh. Nga sige nilang pangitaon. Og asa na, kay gibaha na kuno sila. Marang mga hanggaw. Pero pangitaon nyo nung may labot sa inyong baha diha. Na ako'y gipsend picture diha, gap, baliw ko. Oh. Og asa ni Adto, mga higala, gisigihan nilang pangita. Gisigihan nilang daot, tanawa. Oh. BP Sara Duterte, mitambong mga higala, miadto sa haya sa usa mga higala sa nahimong biktima sa insidente dito mga higala sa Sambuanga. Kita ninyo na mga katropa, no? Ano man makalusot na yun inyong BBM diha? Ha? Di matanggap? Di madawat diha nga area? Tanawa. Ang Vice Presidente, no, sige, pangita, nara! Abante, naray mo gipangita, abante, oh. Pastor!
2: Woohoo! Hi!
0: Naray mo gipangita, oh, nitambong man dahil sa haya sa isa sa napatay sa, kuan? Pagpamusil, sood sa campus sa, kuan? Sambuanga? Naray di ay, oh! Pahibaw, ada ninyo si abante, be, nga naara si BP Sara di ay diri. Oh, niarag ka, kuan, so, sini, Sambuanga? Kay, mura na ba si... Kuan, abante mga higalag, tag-iyak ang Sara. Nasaan ka na?
2: Hi!
0: Pakita na in town! O, gibahaan niyang distrito, ang gipangita niya si Sara. Ang iyang mga higalag, gatusan ka mga residente, gipanghikling. Ang iyang gipangita si Sara, pagkahanggaw yun. Pagka na kong binuang yun mga higala nga klase sa opisyal. Luoyas mga tao ang ginsakupan. Alas 8.38 na may galang dag na sa atong pagpanagumanuman. Arita sa dugang pa na ito mga katikaran, mga kaigsunan. Pasensyahin ninyo pero daghan sa ato ang mga higalang mapakita sa inyo ron ng mga video. Si Auntie Claire yun. Oh? Watay mahimuan eh mga higala, no? Irigalo na lang sa inyo ng huibis ninyo para kang anti-clear. Kay murag iyahag yun ni halos tanan mga higala inyong kita mga kaigsunan nga mga unsa ni mga dagway mga katropa. Alas 8.39 na arita mga higala sa baha na punta, no? Okay, matod pa mga higala ni ano pa nito isa gab, no? Reaction ni the teacher sa humanon na to na humanon, sorry. Reaction sa ACCIS. ACT party list. Nga ilang ginapugos mga higala ang nasuko daw lagi mga DDS, pero actually ang unang ni react ani ang grupo man ni Tinyo. Oh. Diba, nya nganong ipasagil? Yabag naman yun yung may gala ng mga tawhana.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ano yung pasangil naman po may galas? Davao, Sara, o sa mga Duterte. Nga ang unang nireact ani may gala, di ba yung mga Duterte? Di ba yung mga DDS? Ang unang nireact ani may Ixon? Ang ACT party list.
3: Bullseye!
0: O ACT teacher party list. Sige daw.
4: Ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga
1: ang dami naming ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami, no, na masolusyunan yung problema natin na ito, no? Kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon, ganito pa yung marinig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motivasyon dun sa ating mga guro. Sa halip, ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana, no? Dahil hindi po kami nagtuturo ng kawalang modo dun sa ating mga estudyante, kundi binibigay po namin yung lahat ng aming makakaya para makapagturo sa gitna nung abang kalagayan namin, maliit yung sahod, at halos lahat na nga ay pinatatrabaho pa sa amin.
0: Okay, sige. So, moto yung reaction mga igala sa ACT party list, ACT teacher party list, si Teacher Rubes. O, chairperson mga igala sa ACT teacher. O, di ba, Auntie Claire? Sila naman yung nagalit, ha? Dapat mo, ato ka mo balik nila. Eh, kaya ang ipambirahan. Kanto naman noon, mga igalang, taga Davao, sa Kalinan. Wala, gyud-gyapon siya nagkarimao. Kaniman sila yung unay ni Putak. O, alala mo na awayan ninyo. O, pero nga nung di man, likayan man. Ayaw, kay kaliado man na sila ron. Atik-atik raman na mga igalang. Alas 8:41 na. Ali, kaing panahon, oras mga igala, hapit na mag alas 9. Po ba Dura Edwin? Good morning, sir. Watching from Nasugbo, Batangas.
5: Good morning!
0: Josephine Sibunga Salbiron, Palconete.
5: Good morning!
0: Richard Innumerables Quintero, Gikas Barangay, Tambakan, Iligan City. Good morning!
5: Good morning!
0: Si Christian Diaz, mupalit naging kuno siyang Santon Gold Coffee Mix. Ah, bahala ka niya, di ka mupalit. Oh, dugera ko si Gingon. Oh. SP Bueno, always watching from Hong Kong. Shout out sa akong Mr. Member sa Aguanta 1.0 Singapore, Marta Bueno. Oh, good morning.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Bibi girl, may buntag di asa gani ka bibi girl sa abroad manggihapon eh. Connie Salazar Crayo, mas maayo pas BP kay ni adto pa sa Sambuanga nakiramay. Si Auntie Claire gilawgaw ra gyud ang sitwasyon. See that? No? Jen, maka HB man na si Auntie Claire. Nahala, sige, ay nagka HB diha. Pag tumar na lang Santon Gold, Santon Plus Gold niya kuan, no? Tawag ni ini, kining capsule. Ingeniero kuryente, kung unsay amo, maupod ng alalay. Kung angbo ang, kung ngaob ang amo, ngaob sab ang alalay. Mauna yung sitwasyon ni ngagba o ngaob nga Claire Castro. Ato lang balihon, ha? Alam nyo na, no? Balihon na nato. Kamu nalang sabot. Unsa niya nangaob ka doon bang Arnela? Sabta na lang. Sa mukag naong ana niya, oy. Jimmy Cataluna, si Claire, ngaob na pud na. Ngaob na niya, nangaob na na. Spearhead 250, dili madawat sa Sambuanga si BBM. Kay magtuktuwak man dito. Lagi pod, no? Di ba siya masabtan?
6: I talk to my...
0: Entiendes? No entiendo. No hay gayod. No? Rilin Navarro, maing buntag. Nan, maari na ta magaigala sa magdali na sa hulga, maing buntag niya. Balik ka na to si Ulan, mga katropa, kay... Giistoryahan na gyud mo labsong. Abi nimo kita, kamo naminaw ron. Kisa may naminaw diri karon o nagtan-aw YouTube, naminaw sa radyo nga naapektuhan may gala sa pagbaha sa Manila, no? Kasiguro dakong porsyento sa atong listeners karon gikan Cebu, diri Tagum, Davao del Norte, no? Davao City o asa pang mga bahin bagay gala sa Mindanao. Bisayas, some of them gala mga naa sa abroad. Wala mo gibahaan mga kaigsuunan. So, sa lakto niya baga storya, dili ta mga gala concern ani, wa man ta mabaha eh. But giisip na to nga isig ka Pilipino sa intawon ning mga nabahaan mga katropa. So naluoy sad Danila intawon sa ilang nahitabo karon, nahitabo sa ilaha mga katropa. Di mahitabo ba na kung nasakto lang unta ang kanal, ang flood control, kabahin sa flood control system na to, mga kaigsuunan, og nagamit magtama ang kwarta sa gobyerno, which is anaa sa more or less 1.4 ang insertion, trillion, no? nga naitabo mga higala. Ah, ito na nga taga-bagtaga niya taon-taon. Karon, mga katropa, kung ibutang na to ang atong sapatos, I mean, ibutang na to ang atong tiil, rather, sa sapatos mga higala sa mga nabahaan, mga katropa. Unsa gusto nimo madungog sa gobyerno? Unsa imong gusto mabati sa gobyerno, mga katropa? Diba? Kung ako inyong pangutanon, ako nalang tubag kayo, di man ganda magkatinubagay. Naraman mo dihan, nara ko dire. Kung ako mga higalay, ibutang na ko ang akong sitwasyon, akong kaugalingon, may higala sa sitwasyon na sa nabahaan, magita yung kumang, gusto ko makadungog sa gobyerno sa assurance, mga higala nga, this will not happen again. Ano man, manghawa na to sa Manila, oy, umahon. Diba? Huwag wala naman lang ni kasulbaran o kada ulan na lang in taon, magkabuang tag, might as well, bangka na lang himuon akong balay. Total, sa isang katuig, mulutaw mangin siya. Diba? Ako na lang yung butangan og imbis nga kuan, imbis nga simento, kuan na lang kong mga kanang dagkong drum nga kanang blue og color. Mao na pa ilaob na ko sa kumbalay para inig baha lutaw diretso di na ko mabahaan sulod. Di ba? Nga na lang. Nga butangan nagtubig daan para di igil baon siya. Gusto ka makadungog may galak. Kung sa'y plano sa gobyerno, mga kaigsuunan, paim na nagsanton si Auntie Claire, adi na madot lang, nindot ipainom na, lanit. Kaya na maglanit.
6: Pinawa!
0: Asan madot lang. Pero, sa kalapad sa baha, mga higala, and then, madungog ni mo sa gobyerno ni mo, nga mo ingon, actually, yung ulan, nakatulong din.
6: Pinawa!
0: wala yun sila, wala yun ba yun? Wala yun. Sa kunsaon, actually, yung ulan, nakatulong din. Ha? Paminaw na to si Auntie Claire. Sige, Auntie Claire, imo na pod.
3: XFM, Katropa!
7: At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot
0: ng botihan. Tanawa ha, kung mayroon man pong hindi gaanong naranasan ng ating mga kababayan karon, Tagalog mo, ikaw karon loyalista ka ni BBM, gibaha ka. Yes, I'm talking to you. Loyalista ka ni BBM, gibaha ka. Tungod sa imong garbo, gudayig lang yung yapo ka. Ang galing-galing talaga ni BBM.
8: Secret.
0: Ah, galing. Talagang, believe talaga ako kay BBM. Sige. Sige. Just pause for a moment. Hinuklog eh. Pag hinuktok diha, na pag hinuktok diha. Kung ang imong utok, parihaan ng Raimundo Ribucas, Chabrilis, parihaan ng mga utok nga wakabot o balidos, mga igala. Sige, hinuklog yun eh siya. Nabahaan ka, naakas Manila. Loyalista ka, kalagot kang digong. Naibaw ka nga, panahon ni Digong, during his time, 500 billion ray budget sa tibuok unong katuig niya paglingkod para sa flood control project. Kumpara ni mo kang BBM, nga sulod sa tsulo katuig, mga higala, 1.2 trillion ang para sa flood control. And yet, sa iyang panahon, mga higala, nabahaan mo, nang lutaw mo, no? Pagmata ni mo, mga higala, tilapia na inisugat ni mo, ni good morning ng tilapia. Ha? Imbes nga ang imo tong itoy og imong iro may galaw mo sugat nimo kada buntag, tilapia na inisugat nimo. Good morning, ma'am. Kay wa naman isapat naman mga higala ang kwan. Ang tubig naa ni balhin na sa imong kwarto. Imbes nga maligo pa ka di na kinahanglan kay pagmata nimo basa naman kandaan may gala kay naglutaw ka. Ha? Ibutang imong kaugalingon na loyalista ka. Karon sa imong giagian makadungog ka una. Imbestigahan na to ang nakalabay nga flood control. Pero kabalog yung kadya sa imong palibot nga. Gumikan sa kagamay sa budget, amang po'y naabot niyang flood control. Gamay mang budget. Pero kabalog ka mga igala nga, pagkalingkod ni BBM, dako kayong budget sa flood control. Pero ay gitukod sa inyo. Pero, anyway, loyalista gaya pong kaso, padayon ta. So, wapa ba hubas ang tubig? Nagkalingaw pa muglimas niya, makadungog na mo kang Auntie Claire nga magmuingon, yung mga kababayan, ibang kababayan natin, may hindi gaanong, sa tugab, balik karagod, parang di ko masayop, hindi gaanong maganda.
7: Sige. At kung meron pong hindi gaanong magandang
0: Okay. Bisaya na to. Hindi gaanong maganda. Buot pa sabot, ani may gala. Dili kayo mayong nahitabo. O say dili, perting dili, ah!
6: Pinawa!
0: Anti-clear, please do not romanticize and do not sugarcoat what happened and what is the reality. Muna nakapait nila, mga igala. Gusto nilang tabun-tabunan. Can you be... ako na lang litokon. Programang rupil. Can you be straight to the point?
6: Pinawa!
0: Or can you be bullseye?
5: Bullseye!
0: Diba? Sus, ginoo ko. Palami-lamian pa man. Ino na lang dahi. May mga binaha po tayong mga kababayan. Oh. Nga nahasol. Kisa may gibaha nga. Giganahan, mga igala. Oh. Grabe, you are adding to their misery already. Grabe na mukha, Auntie Claire. Oh. Ano nga sugar coat pa man? Hindi gaanong maganda. O ingon na lang dahil mong nabahaan sila, gilunupan sila. Oh. Pero, okay, di na mo'y context. Kani mo'y context. 8:51 na, banatang danig, kapit na mag-alas 9. Go, sige.
7: Kababayan, meron din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan.
0: Ah, tanawa? Tanawa na nga o to? Kung sa inyo daw, may mga hindi gaanong magandang nangyari, meron ding mabuting na idudulot ang ulan. Siyempre naman, tuwang-tuwa yung isda.
6: Pinawa!
0: Oh. Siyempre, Auntie Claire, lipay kang karpa, Auntie Claire.
6: Pinawa!
5: Ex!
0: Nga naman, never in his life, it. Kaya wak man siya gender. Ano ba gender ng isda? Ay, himo na ito nga laki. Himo na itong laki ng karpa. Never in his life nga nangandoy siya nga kaya niyang musubay sa krasada, mga higala. Nga walay harang, walay dakop, walay pulis, walay sundalo.
6: Ayaw!
0: Ha? Never in the life of the karpa or in the life of the tilapia, mga higala. Nga makaya niya, nga kaya din ako musubay din ang krasada. Di, ay, yawa ko na nigo. So may maganda talagang nangyari, mga igala, sa ulan. Diba? Oh. Okay ba? Tanawa daw ninyo, mga katropa. Mayroon ko nung, may mga hindi gaanong masyadong magandang nangyari. Grabe. Nga nung di naman lagyan mo kalitok. Nga gibahaan. Maulaw mo, mahadlok mo. Gumikan kay 1.2 trillion ang flood control projects, mga igala, during the... Wa pa mahuman, ha? Napatas to nga. 1.2 na'y nagamit. Asa man? Wala, tos malita. Oh. Patis gutay sa ron, tumbling. Patis gutay sa, may gala, tumbling na. Paminaw na to si... atangan na to si Buing Rimulya. Kung ang iyang pasangilan ani si Martin bagod gihapon. Okay, katong ni Agi, may gala, pag-tumbling atong upat. Si Martin man, kanikaroon, si Gutesa naman yun eh, ang ni-tumbling. Si Martin, pag-abi na. Bye. No? Kanang mga nag-tumbling, mga igsoon, ang una na itong tuuhan, katong una nilang statement. Katong ikaduhan nilang statement, di na tuma-admit sa korte. Ano man, ni-tumbling naman. Wala na, basta nga na, may gala nga, klase sa mga, pag-abot sa korte na,
6: Pinawa!
0: No? Ambot, kung nabay judge mo tuuan na. Nasiguro, katong judge may galang nga bubblegum.
6: Pinawa!
0: Pero dili tao. Sige, balikan na to si Auntie Claire, mga higala. Wa, John, mga higala, ay delikadesa, insensitive, yun nga klase, mga higala, sa gobyerno ang naata. Labi na ning administrasyon, o kini, mga higala, naas Malacanang gapuyo. No? Kita nakastaong gibaha, gilunupan, tagaduhan. Mayon may hindi ganong masyadong nangyari, pero may maganda namang nangyari na tubigan daw, mga higala, ang mga palayan. Tubigan pa ba to nimo, mga higala, nga naglunop naman to? Yun siya manin mo na itawa bago nahuna, oy. Ano ba yan? No? Tinuon ba na, mga higala, ang ulan, akong i-explain ako kanina. Ang ulan, mga higala, subjective na. para na para sa mga mutong gay na abot tag balak ani. No? Para sa mga bata, para sa mga mag-uuma, ulan is a blessing but not too much. Kay pag blessing na may galag tama-tama lang. Kay mabasa ang yuta. Pero mulunop na, blessing babagod nimo nang ma-iris man ang imong tanom. Bisan pag nag-spray ka ng Latim Gas Foliar Fertilizer, Latim Gas G, nindot na ito imong anihon, kay bugat ba yan basa na Latim Gas imong ka, basa Latim Gas mga higala imong gigamit pag-spray sa imong tanom. Pagbaligyan ni mo na mga higala, makaingon siya kag boss amo, perti bugata ni akong abot. O, tinood na mga katropa. O, sa una, 50 kilos na, karon mo 80 na. Lumikan kay, uy, anong busog man ni kay imong maes? Anong tagas man kay ni ko? Ay, nakalatim Gas G na. O niya, karon kay gibaha man. Failure gyapon. No, ang ulan, subjective man na. Pag-abot sa mga bata, may galang ulan, it's an opportunity to magdula-dula. Para sa mga, kuan po, para sa mga, kaya suna na itong naana ni Muyo sa daplin sa patagadapsa, pagbaha gani means danger. Nga naman, mubaha man. O, delikado man. So, lain-lain mga katropa. So, asa may mas bugat nga human experience ng imong palabihon? No, asa may mas bugat nga human experience mga higala nga masatagan nimo og pagtagad dili kay imo silang i-comfort sa experience sa uban. Tama ba? Kay murbag giinaingon ni Auntie Claire nga malipay na lang ka isip na bahaan nga naman naa kay natabangan. Kay yes perwisyo sa imo kay nabahaan ka pero ikalipay na lang pud ang kalipay sa mga mag-uuma kay natabangan sila. Paminawa gani, oh? Paminawa. Umalik ka. Di ba maunay, maunay tenor sa istorya. Mga higala, himuon dyan tanilang bugo, eh. No? Lain-lain tag-level sa human experience. Sa may mas bugat niya na, ulan na itong gisgutan, ha? Baha na itong gisgutan, mga igsoon. Again, para sa mga mag-uuma, pwede ng blessing. Para sa mga bata, pwede ng panahon sa pagdula. Para sa mga tagadapsa, tagadaplin sa sapa, may gala, it's a dangerous time. Ngayon naman, mubaha, maanod ilang balay. Perwisyo ni nga time. Wala na ba tayo respeto mga higala sa kabugaton sa human experience? And, ang atong buhaton is we console them by the experience of others? Muingon kita mga higala nga, sige lang, bahalag na bahaan ka. At least kaming mga mag-uuma, kalipay na sa namo kay na tubigan ang mga pananom. Pagkaway batasan ni mong ingana imong utok. Makay batasan yun, ingani mong pangutok. Wala man lang intawong kay, wala man lang intawong kung naghuna-huna. Nga yes, it may be a happy time to you. But it is a calvary to them. Kaluoy nila, mga higala. Wala na ba lang ka ng simpatiya? Paminaw na to. Oh. Kaya mo yun na po, na-misunderstood ko. Ya, raka.
8: Ay, ya!
0: Go.
7: Mga farmers. At kung meron pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, meron din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa, para sa ating mga farmers.
0: Mura na kagniingon na nagaba nga. Masama man talaga yung droga, pero hayaan na lang natin kasi para may trabaho din ang pulis eh.
8: Pinawa!
0: Masama naman talaga yan. Sino bang nagsabi na hindi masama yung droga? Masama yan! Pero hayaan na lang natin para yung mga taga-pideya may huhulihin pa din. Ano ba yan?
8: Pinawa!
0: Ano ito sundalo? Ah, talagang hindi maganda pag nag-ano ka, namundok ka. Oo. Umakyat ka ng bukid at naghawid ka ng garan. Garan pag yun, no? At nag-aklas ka sa gobyerno. Hindi talaga maganda yan, pero hayaan mo na. Para may trabaho din ang taga-ISAF. Taga-Intelligence Service sa Armed Forces ng Pilipinas. May trabaho din sila eh. Mga taga-Barangay Intelligence Network, may trabaho din sila. Lalong-lalo na ang taga-Infantry Battalion, may trabaho sila kasi may pupusilin sila. Ingana ang line of reasoning eh. Oh, mayroong mga hindi masyadong magandang nangyari, pero may magandang dulot din. I mean, reality na, tama man na. Mukhang gi-explain ko ganina, ang ulan para sa imo, siguro okay lang. Ano man, namakas babaw. No? Pero, ang ulan para sa mga bata, lahi sa na may galang realidad sa ila. It's a time to play. Ninot kay dula sa ulan. Mga kaigsuunan. Pero para sa mga tao na muyo sa squatter, tagadap sa, magay galang, tagadap rin sa pa, it's another reality to them. Subuingon pa ka mga igala nga tuwa sa elevated area mo yung kang tagam ni mo. Di pa yung medirin, nabisbisan among mga bulak. No? Kaya gimong benefit mga igala ni Ana, dili pwede nga mag-define sa nahitabo sa uban. Utok ni Montecler ba, Elise? Alas 9 na mga igalas buntag, wala ko'y oras. Tama na rin ito. Basta manigurado ko ninyo mga igala nga way makigihiusap ta sa nabahaan. No? We are one with them sa naitabo sa ila mga igsoon. Ayaw mong sundog ni Auntie Claire. No? You do not need to spell that out mga igala nga may magandang na idudulot ang ulan. Hindi po tayo mga walang pinag-aralan. Alam natin yan. Sino bang may sabing walang dinudulot na maganda ang ulan? Meron. But in respect to those people nga mas bugat ang ilang human experience because of flooding, kinala ba yung mga landakans di mo kalibutan nga, ay salamat ulan, binaha mo talaga na okay ang mga farmers. Hanggaw. Niya pa yung presidente. No? Niya pa yung presidente mga higala, may buntag Emami Palomar from San Luis, Agusan del Sur. Niya pa yung presidente, ang gisukod, unsa ka daghan ang ulan. Kaya pa nagabi, insert doon na ito gamay, be. Insert na ito gamay. Mr. President, si Mr. President. Oh. Ang iya is, unsa ka nagharoon ng ulan, mo yung gisukod po. Oh. Go.
3: XFM Katropa.
8: Testing statistic here.
0: Oh, that, oh yeah, muna. Statistic sa ulan.
8: 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic size na swimming pool. Kaya you can just para to concept to be able to
0: okay. Tama na diya, nasabtan na ako dayon. No? Unsa yung gusto nila pasabot? 50,000 kuno ka Olympic size swimming pool ingana kadaghan mga igala. 50,000 ka Olympic size swimming pool ang nihug ni bundak mga igala sa Luzon mo nang nilutaw. So unsa what are they implying? Kaya hindi umepekto yung flood control natin. Na overpower tayo.
9: Ay, yeah.
0: Kayo, iilarin nyo naman kami, ah. Alas 9:03 na, tama na dito. Ako'y oras may gala kayo. Musunod, karoon taon-taon ang programa sa atong kapulisan. Ang katropa mo, Police Dabnor, pagbangunaw sa atong snappy nga Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines. Sa nga, sige na din mo kang pwersa, may gala sa 107.1 XFM Tagum. Ang alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez, atong partner speakers na katropang Gabalas. Salamat mga katropa! Maying buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
3: X-F-F.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung paminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
0: XFM time. It's 9 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Dali sige. Talahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: City, Davao del Norte. Maayong buntag. Ani anasab kita karon sa atong programa sa 107.1 XFM. Police Davnor, katropa mo. Yes or no, nindot lang atong kabuntagon karong adlawa kay maghatag kita og balita, issue, mga panghimangno sa atong mga katawhan sa Davao del Norte kauban ng atong mga bisita sa Sawata ug sa Asunsyon. Ug karon paminahon nato ang pagpatimbaya sa ato ang Provincial Director walay lain Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, Van, mayong buntag sa tanan. Una kita magpadayon sa ato ang programa atong timbayaon ang ato ang amahan sa Police Regional Office 11 ang atong Regional Director na si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Citizen inubanan sa ato ang members sa command group no spearheaded by our DRDA soon to be Police Brigadier General Sir Harry Buenaventura. Sir, maayong buntag sa imo diha og sa ako ang duha ka classmate member of Kabalikat Class of 1998 nga mao sila si DRDO na to og si Chief of Staff no si Police Colonel James Piano og si Police Colonel Renanti Cabicobok. Mayong buntag sa inyong tanan diha.
0: Yes, good morning, sir.
1: Sinubanan po sa ato ang halangdong gobernador, Honorable Edwin Ay Hubahib, og pinakabatang Vice Governor.
0: Yes.
1: Si Honorable Clarissa Hubahib, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Panglalawigan sa 1st og 2nd District, Congressman Di Carlo Oyo-Oy, Congressman Jose Manuel J.M. Florindo, nagdamiyo maing buntag sa inyong duha diha, sirs. And my two deputies, my staff officers, 11 chief of police, all PNP personnel, og sa tanang katauhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod ka nato dinhi sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City. Maayong buntag sa tanan.
0: Yes sir, no, maayong buntag sa tanan natong nasa kahanginan og mga nagatan-aw sa ato sa Facebook page og sa live kita sa 107.1 XFM Tagum og sa ato ang page sa PNP, ang Davao Norte Police Provincial Office.
1: Yes.
0: Pwede kayo ta mo comment, maghatag og mga suggestion o unsa ang atong gusto ipaabot sa atong kapulisan. O karong buntaga, kauban nato sir, ang ato ang duha ka bisita sir, no, sa Sawata MPS ania si Police Captain Alana Christy M. Colis, ang Deputy Chief of Police sa Sawata MPS. Sir, paminawon nato po ang pagpatimbaya ni ma'am.
1: May buntag sa mo diha, day.
2: May buntag, sir.
1: Init ka pong si Kwati sa Sawata, ha?
2: Nag-aso-aso gihapon, sir. May buntag sa tanan, no, sa mga lumulupyo sa ano Municipality of Sawata o sa Tibuok Davao del Norte. Maayong buntag. Atong pagtimbaya kang Honorable Governor Edwin Ay Hubahib. Yes. Sir, sa amo ang halangdong mayor, Mayor Silvano Papabanot Gahi. Mayor, maayong buntag. Sa ato ang halangdang provincial director, Sir Glenn G. Cristini, sir.
1: Yes, mayang buntag po sa kay Mayor Gahi, no, sa Sawata. So, gimingaw na ko dito ninyo. Pag sunod to balik, magpabukal na buntag sa Buksikwati.
2: Okay. Sige, sir, pohon, sir.
1: Okay.
2: Og sa tanan nga, lumulupyo sa ano Sawata, mayang buntag kaninyong tanan. Og sa akong mga kaubanan diha sa Sawata Municipal Police Station, mayang buntag.
0: Yes, thank you kayo ma'am, no. Balikan kita o niya ma'am para sa imuhang mga information nga ihatag sa ato ang mga viewers. Karon sir, ato pong i-welcome ang atong ikaduhang bisita gikan sa Asunsyon MPS walay lain si Police Lieutenant Edwin Montillano, ang Operation Officer. Sir, imong mga pagpatimbaya og mensahe sa atong mga viewers.
3: Maayong buntag sa atong tanan. Una sa tanan, maayong buntag sa atong Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rusiti. Sir, sa atong Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristini, sir.
1: Maayong buntag, bay, Edwin.
3: Sa atong Police Lieutenant Vanessa Kibil, ma'am.
0: Yes,
3: sa akong kauban karon sa Deputy Chief of Police sa Sawata Municipal Police Station, Police Captain Alana Cristi Rusculis, ma'am. Maayong buntag usab sa atong mga ilabi na sa tanang nananaw o naminaw karon, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga katawhan sa lungsod sa Asunsyon. Ako si Edwin, Police Lieutenant Edwin Montillano, Operation PCO sa Asunsyon Municipal Police Station. Sa akong Chief of Police na si Police Major Colin Rama, Maayong buntag diha, sir.
0: Yes, good morning, sir.
3: Maayong buntag usab sa atong pinalanggang mayor sa lungsod sa Asunsyon, Honorable Mayor Chari Dayaday, ma'am.
0: Yes, good morning.
3: Sa atong Vice Mayor, Attorney Eupracio Yuri Dayaday Jr., sir. Ug sa tanang sangguniang bayan members, mga barangay captains, mga kunsyal, barangay tanod, barangay pangsyonaris ug tanang opisyal sa atong lungsod, labi na sa katawhan sa lungsod sa Asunsyon.
0: Yes, sir. No, thank you kaayo, sir. Daghan kitag pagahisgutan karong adlawa, mga katropa, ang ato ang peace and order situation sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, accomplishment na to sa anti-criminality and law enforcement operations. O sir, init pa kay sir nga balita ang ato ang mga school safety initiatives. Sir, opo. Following sa recent na shooting incident, sir, no, dito sa Zamboanga.
1: Lagi?
0: Yes, sir, no?
1: Lagi na partner, no?
0: Daghan kay tag paghisgutan, sir, karong buntaga in relation sa ato ang pagpanerbisyo isip o sa kapulis. Sir, balikan nato, sir, ang ato ang bisita, sir, no, gikan sa Sawata MPS kay Ma'am Collis. Ma'am, unsa man ang ato mga update, no, sa peace and order sa inyong tagsa-tagsa ka EOR base sa inyong assessment?
2: May buntag pag-usab, no, base sa amo ang operational accomplishment sa Municipality of Sawata.
0: Yes.
2: For the month of from August 1 to 15, natay na dakpan niya isa RA 9165 through bypass operation.
0: Yes.
2: Napotay na ano recover nga katong smuggled cigarette isa ka buok. Natay isa ka illegal fishing, so magwonder mo nga ang Sawata bukid na ay illegal fishing. So kanang mga ano gani mga
1: battery operated
2: na ano, sir, nga kanang pangkuan pamingwit, which is bawal na siya kay wa man ta kabalo makurintihan, maunay kumbaga dili isda ang mabiktima ba ang katunang kuan, so bawal jud na siya battery operated nga mga kuan. Tapos napotay isa nga nakuha sa atong most wanted person, top 4 na siya sa provincial level.
0: Oh, yes. Congratulations.
2: Tapos naapotay isa nga accomplishment sa ano illegal lagging. Tapos sa kaning loose firearms, naputay duha nga katong gi-turn over gikan sa barangay. Regard sa among ano local ordinances, so naatay na tala diri nga 64 tanan kanang half naked, kanang urinating, so dili pasabot nga naata niha sa kuan sa kanang kabukiran. Pwede ra ta manghihi bisag asa. So na-designated nga mga kuan nga pwede ka
0: designated places.
2: Oo, dili kay pamataka, tira lang diha sa kilid-kilid.
0: Yes,
2: labi na og kanang daplin og kalsada. Tapos natay smoking, kaning drinking public, labi na og kanang kuan, away problema sulod sa ilang balay, pero kanang kilid, yes, sa mga kalsada ba nga makakos na og kanang kuan, kasamok pod sa unsay tawag ani sa katawhan. So nata, tapos natin natala isa ka curfew on minor. Sa atong 4136, since wala pa mi na isuhan o katong LTO nga ID.
1: Sa TOP?
0: Yes,
1: meron na.
2: Wala mi TOP, sir, kay wala pa may katong ID sa LTO.
0: Sa
2: sa deputized. So pero na mi citation ticket, 102 puti siya.
0: Yes,
2: so kato ang mo ang kuansa.
1: By the way, ang ato ang regional director sa LTO nag-coordinate sa ano no? Sa atuwa din eh.
0: Yes, sir.
1: Nga implementer guide na to ang katong mga mag-overloading sa kuan, lalo na sa mga pidikap na to nga paingon sa eskwelahan.
0: Maghatod og estudyante, sir.
1: Opo, kay katong niaging mga tulo kasimana nagikan karon. Mismo ang atong regional director sa DepEd, no? Mga naka-observe niya, ning sulat siya sa RD sa LTO. Siyempre, ang atong mga counterpart din sa Davao Norte LTO, labi na sa three component cities natin, sa Ikakos, sa Tagum City o sa Panabo City ni Gato sa opisina niya nag-coordinate. So nakita man nyo dito ang katong ilang coordination na ako ang disseminate through our Viber group, no?
0: Yes, sir.
1: So bantayan na to na kay instead na giampingan na to maayong atong mga estudyante, no, going to our school, you know, back to their respective abode, no? So giampingan na to na, pero sa to note na sana hitabo sa Ateneo at di Zamboanga, medyo malungkot tayo, pero mamaya ay tackle natin yan. Pero yun na nga eh, may nabasa tayo sa AFB, no, mga concern sa mga kuan, mga labi na sa ginikanan ng giampingan nila maayo sa pag pag-alaga ang mga bata, gihatod o giampingan, pero sakit pod nga nahitabo gyud nga wala na. Ning uli na dito nga pating lawas na lang, no?
0: Yes, sir.
1: So mao na karon ang ato ang topic, no, sa LTO nga ang kanang Sawata or formerly the San Isidro Municipal Police Station sa Norte. Nag-change na mong pangalan kay naman po yung San Isidro ito sa Oriental. Yes, so, Sawata na nakaroon, MPS. So, nipangatanan ako ang LTO na. Tungod sa kagamay sa ilang personahe, nangayo silang tabang sa ato. Most especially sa Far Flank area, municipality na to. Including, di talaingod. Layo po na, nabihiyon pa nila. So, ang ato ang mga force multiplier, ang ato ang counterpart din na sa mga, kuha na to, no, mga kapulisan na to, nga, mga kuan ahente na to sa LTO. So, hopefully, matagaan na po mo dito o kining kuan katong inyong
0: sa TOP, sir.
1: TOP, no? Temporary Operator's Permit.
2: ID na lang ang gikuha nila, sir, kaya nakapasan mo sila mga documents.
1: Very good.
0: Yes, ma'am.
1: So, kamuna ibahala dito kaya inihangyo sila. Natungod sa kalayo, sir, niya gamay ra po may personahe.
0: Yes, sir. Sir. Sir, ato pong balikan karon, sir, ang atong bisita gikan sa Asuncion MPS. Sir Montiliano, sir, atong sayron ang update sa peace and order sa Asuncion.
3: Ang lungsod sa Asuncion usa ka progresibo, aktibong lungsod, adunay daghang produkto nga pinagluban sa maghatag og dakong kontribusyon sa atong komunidad. Atong hisgutan ang peace and order situation. Makaingon kita nga normal, malinawon ug manageable ang sitwasyon sa atong lungsod. Ug ato ang mga accomplishments sa ato ang kapulisan sa Asuncion, aduna tay nasikop nga most wanted person isa, other wanted person isa sa ato ang Republic Act 9165 tulo, sa ato ang Republic Act 10591 taputay tulo, sa Republic Act 9287 natay isa. Og sa ato mga local ordinances, doon natay 60 city ka citations og 5 ka TOP na natay na impound nga mga motorsiklo nga duha. Og sa ato ang smoking in public places, nato tay adu natay 36 nga personalidad nga atong nakuan, og sa half naked 8, drinking in public places 90. Sa copio in minors natay 16 kabuok. Ug kanang tanan ato nang nahitwan kay tungod sa mga tungod sa tabang sa mga lumulupyo sa Asuncion, ato kining tanan na himong posible.
0: Yes, sir, no? Thank you kayo, sir, sa paghatag nimo sa ato ang mga law enforcement operation sa lungsod sa Asuncion. Dako jud tabang ang komunidad, sir, no? Dako jud ang tabang ang
1: ban,
0: participation.
1: Ban, ato lang ipasabot po, no? Kaya puro mangutong mga Republic Act, manggod.
0: Yes,
1: Republic
0: sir.
1: Republic Act 9165, Republic Act
0: 10591,
1: sir. 9287, sir. So, kana siya, kaning 9165, anyway, kung hindi naman sila kuhaan kining nag-review ang mga Republic Act. Yes, 9165 is drugs.
3: Illegal drugs, sir.
1: 9287, illegal gambling.
3: Illegal gambling,
1: sir. Tapos 10591,
0: loose firearms.
1: So, ikuan na to na. Yes, para mahibalo nila kay Derbata na nag-eskwila ang mga classmate ni Sir Arnel Cortez diya sa law school.
0: Yes, sir, no? Sir, karon, sir, atong i-update, sir, ang atong mga katropa sa kahintang sa Kahapsay o Kalinaw sa tibuok probinsya, sir.
1: Yes.
0: Base sa atong monitoring sa crime statistics, sa 8 focus crime. So, i-compare na to, sir, gikan sa August 5 to 11, 2026, ug karong si Manaha, sir, August 12 to 18. So, dako kay, sir, ang difference, sir. So, katong ni aging si Mana, August 5 to 11, natay total number of incident nga napulo, no? Upat ka physical injury, isa ka rape, ug 5 ka theft. Apan, sir, karong si Manaha, August 12 to 18, ning babaki ni ug 8. Duha na lang kabuok, sir, ang ato ang 8 focus crime. Sa katong ni aging

0: Ang atong probinsya sa Davao del Norte nagpabilin gihapon nga hapsay ug malinawon. Ang atong crime statistics nagpakita sa dako nga pagbaba sa crime incidents. Gikan sa napulo, nahimo na lamang ining duha. Nindot pod nga emphasize nato nga niining mga krimen nga nahitabo. Tanan na cleared og duha na lamang ang wala pa nato na aresto ang suspek. As a proof, taas gayud ang atong crime clearance efficiency sa 100% o crime solution efficiency sa 80% sa ninglabayng semana. Then, malipayon po ako nga mo pasiguro kaninyo na walay mga criminal groups nga atong na-monitor nga nag-operate dinhi sa atong probinsya nga pwedeng threat sa atong kahapsay o kalinaw. O padayon ang atong monitoring niini aron dili gayud kita malutsan ni ining mga daotang elemento. Ang kahapsay o kalinaw sa usa ka hiniusang paningkamot sa gobyerno o sa matag lungsuranon. Busa akong gihangyo ang tanan na magpadayon sa pagmatngon, mag-report sa bisan unsang kahinahinalang kalihokan. Pagsunod sa atong mga balaod o pakigauban sa kapulisan, pinaagi sa atong mga programa sa crime prevention o community policy.
1: Yes, sir. So, dako jud kayo og improvement og dako kayo ang na-accomplish na sa atong kapulisan. Pinagi usab sa atong partnership sa ato ang komunidad sa pag-deliver sa peace and order sa atong probinsya. Og karon, sir, usa ta mo hatag no sa atong accomplishment pod as a whole sa province sa Davao del Norte sa atong law enforcement operations. Atong tagaan og gigayon, sir, nga ma-acknowledge no ang atong mga live viewers, atong mga commentators nga walay puas no sa paghatag sa atong suporta via live. So, mag-una ta, sir, gikan kay Jung Wick. Good job. Hashtag Team PRO11. Maayong buntag kanimo diha, sir.
0: Ganun, nice slide lang ang pangalan ni Jung Wick. Kaya ba sinuki ning pang-assassin man yung pangalan?
1: Yes, sir. Gikan kay Maxine. Good morning, everyone. Watching from 1st DNPMFC, mabuhay ang DNPPO. Good morning, Dr. Achief. No, mauni ato ang finance PNCO, sir, sa 1st DNPMFC.
0: Ika-kwarta din eh.
1: From Yongs, Malway, Tuluka approved, sir. Mulang kwan kay siya, sir. Satisfied kay siya sa survey sa ato ang kapulisan.
0: Tuluka thumbs up yun.
1: From Sheila Tero Maratas, watching from New Corellia, MPS. Mayong buntag, Dr. Amam. From Redor, good job PNP Davnor. From Maxine, snappy salute to our DNPPO Provincial Director, oh, yeah. Sir, Police Colonel Maxine, Glenn G. Cristines.
0: Salamat ya, Maxine. Ha?
1: Yes, sir. From Aldron, watching from Panabo City, God bless PNP Davnor. Thank you, sir. God bless po, sir. From Arzaga, yes. Riguyal MC, watching from Santo Tomas, MPS. Mm-hmm. Yes, and from PCR Davnor PMFC, hi, our snappy PD watching from 1st DNPMFC.
0: May buntag sa inyo sa Police Committee Relations sa atong Davnor PPO.
1: Yes, sir.
0: Buntag siyang talandiya.
1: O karon, sir, atong ihatag po sa ato ang mga katawhan, sir, ang atong accomplishment sa Davao del Norte Police Provincial Office as a whole sa ato ang sakleo, sir, from August 1 to 11, 2026. So, sa RA-9165, sir, or anti-illegal drugs.
0: Yun.
1: Nakakandak kitag 36 ka-operations. Naka-aresto kitag 42 ka-personahe. Og natay standard drug price value nga nalikop nga 6,401,389,
0: sir. Congratulations day sa ito ang
1: Panabo City
0: Police Station.
1: Yes, sir.
0: Ang ilang contribution ni ini mao'y naghatag sa tuwag kining giya paano ta mag-number one permanente, no?
1: Yes,
0: sa,
1: sir.
0: Sa kinatibukan sa Davao Region. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas o kay Police Lieutenant Colonel Jay Nosidal.
1: Yes, sir.
0: Congratulations sa inyong duha diha. Kamu'y nag-lead diha na Panabo City.
1: Yes, sir. No? Alam po sa itong RA-10591, nakakandak kitag 42 ka-operation, naka-aresto kitag 6 ka-personahe, naka-confiscate kitag 4 ka-firearms o naay 38 ka-surrendered na firearms sa atua sa kapulisan. Alang usab sa RA-4136, nakakandak kitag 1,622.20 ka-operation, naka-issue kitag 499 ka-TOP ug 2018 ka-citation ticket. Sa atong anti-illegal gambling, nakakandak kitag 9 ka-operation, naipito ka na-aresto ug ang bet na to, na confiscate na to, nag-amount sa 3,536 pesos. Ug sa

0: ang most sa itong wanted person, sir, nakakanda kita og 37 ka-operation, na 16 ka-most wanted person na naaresto, og other wanted person nga 21 ka-buok. Pero sa month sa August, sir, ang tanang top 10 most wanted person sa provincial level, sir, na-accomplish na nato.
1: Congratulations, no? Tala 100% na ta.
0: Yes, sir.
1: Dakpan na nato yung mga most wanted persons sa itong EOR. Mangita na po taga ng dakpununo na to. Once again, atong pasalamatan ng ato ang Panabo City Police Station.
0: Yes.
1: Spearheaded by Lieutenant Colonel Dexter Cuevas o si Lieutenant Colonel J. Lucidal. Of course, ang ato ang close coordination sa ato ang PDEA Dapnor o sa PDEA region. No? Daghang salamat sa mga PDEA personahe po. Nining atong dakong accomplishment.
0: Yes, sir. Thank you and congratulations sa atong
1: 6 million tayan. Na partner, no?
0: Yes, sir.
1: 6 million plus.
0: Dako jud, sir.
1: Okay.
0: Karon, sir, atong balikan, sir, ang ato ang mga bisita, sir, no? Gikan sa Sawata o Asuncion, sir. So, baguhay lang jud, mga katropa, no? Na naukay na pud ang atong tibuok. Nasud, diri sa Pilipinas, sir, sa shooting incident, no? Sa sulod sa eskwelahan dito sa Zamboanga. So, nindot kay, sir, na hisgutan aron mapataas pa nato ang awareness, sir, no? Sa publiko, aron malikayan pud nato ang mga mahitabo ang susama sa insidente dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Norte. So, sir, sarta, sir, no, sa Sawata, ma'am, kanang dinha sa Sawata, ma'am, unsa ba ang mga measures na ginabuhat ninyo, ma'am, no, aron masiguro nga safety ang atong mga estudyante sa ato ang eskwelahan?
2: Ang ginabuhat sa, ano, sa Sawata MPS ng mga initiative is during kanang kada buntag, pasulod ang mga estudyante, so naay yes, mga pulis nga naadad to, nag-a-assist sa labi na magpatabok sa ano sa mga estudyante. So naay eskwelahan nga layo-layo sa moa pero naay presence sa RPSB so gitapon na mo ang RPSB. Tapos ang katong mga kuan mga barangay tanod pod gikuan po na mo gitapon na mo to sila para mo assist pod sila since limited lang ang ano ba ang mga pulis gani.
0: Yes,
2: so dako silang tabang redto sa pagano sa para ma-assist ang mga estudyante. Tapos taga-contact pod mi og school visitation o coordination sa ano sa mga school heads with regards kung naay mga problema nga mahitabo or para ma-prevent ang mga problema nga moabutay pa.
0: Yes, ma'am.
2: Nagakandak pod ang amo ang station o kanang dialogue or symposium para sa mga dili lang kay sa mga teacher pati sa mga estudyante para sa safety pod nila dili lang kay ingon nga kato lang drug symposium lang.
0: Yes.
2: More on kanang sa recent karon nga nang hitabo dili lang kay katong sa Zamboanga katong mga previous pa so nagkandak mi og katong SIMEX sulod sa eskwelahan. Oo, so attentive man pod nya kanang cooperative pod ang kuan ang tanan nga involved nga mga tao.
0: Yes, ma'am, no? So, importante, Jude, ma'am, no? Nga naatay ginakandak nga regular nga symposium, dialogue, ma'am, no? Sa teachers, sa mga estudyante. Gwapo gani, ma'am, apilo na to ang mga ginikanan, Jude. During mga PTA meetings na mga istorya sila, labi na, no? Sa mga nahitabo nga, sa mga past nga incident, ang owner sa baril na gigamit, dili ang mismong bata, kaya walang may authority ang bata maka, ano sir, makahawak o
1: yes.
0: Mga baril. So, nagikan jud sa ilang mga ginikanan.
1: Kung nagkikwan na to, partner, sir, responsible gun ownership.
0: Yes, sir.
1: Kisa na yung mga naitakiyag baril niya.
0: Yes, sir. Tinuod
1: siya. Ang mga bata, underage pa, tudluan na nila. Antod, maanad ang bata. Dapat kaning igiyag yun sa parents, no? Kaya kita, proud po na to, nga bata pa lang kabalo na mamaril, pero ang impact ni ini dili pod maayo no nga katong previous lang na hitabo sa Zamboanga medyo shooter tong bata kay kaning gibidyo pa gani niya
2: live page sir
1: talaga nga kuan yon na sanay siya at dapat tutok ang ating gana kuan responsible gana owners no sa kanilang mga baril kay katong kuan katong mga bata ato murag sanay gyud sanay
0: yes,
1: sa firing rigs no nakita nato nga gibidyo pa nga niya. So, anyway, atong paminangon po ang
0: yes, sa, sir, no? Gikan po sa
1: kay
0: Asuncion,
1: Edwin Asuncion,
0: sir.
1: No?
0: Yes,
1: Lieutenant,
0: sir.
1: Kay Lieutenant Edwin na Montiliano. Wala man si Major Colin Ramadre. Nag-schooling?
3: Kuan to sir, nga na po to sir.
0: Naigi-atinan
1: ang mga ang chief of police sa Sawata, si Manuel, police captain Manuel Aspillaga, ay schooling sila for Chief of Police, of course.
0: Yes, sir. Sir, yes, Sir Montiliano, sir, unsay mga measures, activities ninyo, sir, nga in relation, sir, sa safety initiative na to sa mga eskwelahan?
3: Ang kapulisan sa Asunción, gipanguluhan sa amuang Chief of Police, Police Major Colin Rama, nakikoordinate sa tanang school principal sa tibuok eskwelahan sa Asunción aron maisgutan ang angay og safety measures og security intervention alang sa kaluwasan sa mga estudyante, teaching personnel og school staff og aron mapalig-on ang police visibility og monitoring sulod sa palibot sa eskwelahan. Asama sa Sawata Municipal Justisyon, ang ginabuhat gapon ang police visibility.
0: Yes, sir.
3: Sa matag eskwelahan yun, sa matag karon og unya aron malikayan ang paghitabo sama sa nahitabo sa Sambuanga. Nagpahigayon gihapon ang kapulisan og seminar, symposium sa mga estudyante aron malikayan ang mga illegal nga bisyo sama sa mga illegal drugs o kanang pagdula sa mga cellphone, labi na kanang mga
0: online games
3: o
1: mga dula anak good. Dapat mo appeal ta anak para di maningon nga kuan kanang mo appeal kita para maadik istadihan na to unsa ano to sila pag kuan ba pagpakgang anak.
0: Yes, sir, no.
1: Dili ba na nato ma-block na sa kuan mga ato ang mga anti cyber crime units nato.
0: Actually, sir, mo
1: na nila ma-access na ba?
0: Mo na panawagan nato, sir, no, sa atong government, sir. Kay kani siya, sir, kung ma-block siya sa ato ang nasud, dili siya i-allow nga app, dili pud maka-download, sir, ang ato ang mga kabataan, ang mga tao dili sa Philippines. Mm-hmm. Nga ma-block
1: kay nakadong mangguguan nang anado i-challenge na.
0: Oh, yes, sir.
1: Dili ka maka kuan maka moving up kung dili ka mo perform ani mga yes, ina so challenge so imo ni mo
3: stage by stage sir
1: mo lagi yeah wala mo gud tay man pa kay pwede na natong bisiha pero mo ni atong nadunggan no nga kuyaw na nga dula na kung mao nay masudlan sa mga bata dapat ang makialam na tayo sa kuan minsan na pamambugoy kining kuan ka nang 13 years old akong bunso.
0: Yes, sir.
1: Akong adlokon nito nga akong kuwaon niyang cellphone. Kaya kung dili man kudpud nato sila pagamiton, mabitin mo sila sa eskwela.
0: Yes, sir.
1: Kaya mag-research man po sila. Niya kuyo naman sila mag-reason karon kay ano, mag-research daw sila. Pero kung imong tanawon, murag nagdula. Kaya kininang ato ang mga trabaho mo, kilayo kita sa ato ang mga anak. No? So ang immediate family nga naaray in town mo niya, inikuli ninyo, bantay ninyo inyong mga anak din ha.
0: Yes, sir.
1: Pakialaman ninyo ang ilahang mga activities sa school, no? Labi na sa ilang mga adlo-adlo nga paggamit sa cellphone. Kaya pa sumangil sila at nag-research through katong mga apps nila para ma-ansira nila ilang mga assignment. Pero nagdula na di ay anang basta ingon sila, may challenge doon. Ha?
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Dapat po, sir, no? Pakusin.
1: Ikaw ba niyong appeal ka, anak? Yung murag ka ba lumagamit? Bata-bata
2: pa, sir.
0: Wala na
2: kapabot,
0: anak, ang generation sa roadblock, sir, no? Ako mga manghood, sir, active sila, sir, no? Pero,
1: okay na. Makakuha ta din lang ng idea, no?
0: Yes, sir. Makamit sila dito mga tao, sir, nga makasturya sila online, nga na sila himuon. O niya, sir, mo lagi na, sir, mag-challenge sila. So, mahimo siyang venue, sir, nga maging basin-violente na kayo. Wow. Pa-istorya, kay tagalaing naso. Mm-hmm. Ingana sir, so makakuan ka sir, no, mahadlok po
1: talaga. Ma-influence sila paingon dito, no?
0: Ma-vulnerable. Ay, kay, siyempre sir, ang brain sa bata, dali ra influence. Hindi pa sila kayo yung pareha sa ato, sir, nga makabalot nga, mali ni.
1: Mali.
0: Kila, sir, ano pa kayo sila, sir, nga
1: aggressive sila.
0: Aggressive pa kayo sila, sir. Yes, sir. So, kailangan jud sir, no, nga, murag whole of the nation approach, sir. Di lang sa kapulisan, dili lang sa eskwelahan, pati sa panimalay jud sir, no, sa ginikanan. Dara jud magsugod ang ato ang disiplina sa kabataan. No, pag-guide sa ilaha, sir, no, magbantay sa ilaha. So, i-monitor jud na to, sir, no, ang ato ang mga anak.
1: Anyway, ang katong mga previews, no, after atong sa Tacloban City National High School,
0: yes, sir.
1: Ang ato ang mga, kung anong ato ang mga National High School, mga principal, tag-iya. Even may fraternal brother na tag-iya din ha, sa Arisgado College ba na, yeah, or university. Si Vincent Arisgado, nag-communicate sa kuha last month. Niya, natay ka ng good coordination sa ato ang tagong city police station na magpatigayon sila sa IMIX, no?
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, kuwan ka itong active shooting, mangingan ang mga simulation exercises na mga bata magbantay gayod o mga teachers, kabalo sila. Anyway, may katatapos lang. Talagang ginusto ng mga taga-Panabo City, no? Yung mga schools nila doon na talagang realistic daw. Kaya kumuha sila ng certification nga pwede sila magdalag baril inside the school.
0: Mm-hmm.
1: Previously, very successful.
0: Yes, sir.
1: Yung kanilang simulation exercise sa Panabo City. Congratulations, Daddy, kay Lieutenant Colonel Jano Sidal, no? Kay nag-text yan ako nga, sir, ngayon kami ka ng certification and sir, nga pwede may magdalag baril sa sulod sa eskwelahan. Very good. So, kahapon, nag-text na to sila. Nag-update na sila sa ito ang Viber Group na napatigayan nila na very successful ang ilang simulation exercises.
0: Yes, sir, no? Sir, unsa yung mensahe ni mo, sir, no, sa ito mga katawan, sir, about ano nga issue, sir, sa safety sa ito mga estudyante sa eskwelahan?
1: Okay, sa kinatibukan sa Davao del Norte, no? Sa ngalan sa Davao Norte Police Provincial Office, gusto na ako ipadayag ang ligpon nga suporta sa pagpaniguro atong mga eskwelahan. Magpabiling luwas, malinawon, ug angay nga lugar alang sa pag-eskwela sa atong mga kabataan-unan. Ang school safety, dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kini usa ka hiniusang katungdanan sa mga ginikanan, magtutudlo, opisyal sa eskwelahan, lokal nga panggamhanan, o sa tibuok ka komunidad.
0: Yes,
1: kung magtinabangay kita, masiguro na ito nga ang matag estudyante makasulod o makagawa sa eskwelahan nga dunay kalinaw o kasiguruhan. Padayon nga itong police visibility o patrol operations sa palibot sa mga eskwelahan aron mapugnan ang krimen o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Magtutudlo o tanang personnel sa eskwelahan. Apan importante usab nga ang matag estudyante magmatngon sa ilang palibot, usunod sa balaod ug mga lagda sa eskwelahan, ug dili mahadlok sa pag-report sa bisan unsang kahimtang nga makahatag og peligro sa eskwelahan, no? So atong usab nga kaning dasigon ang atong kabataan-unan nga maglikay sa bullying, cyberbullying, illegal nga druga ug uban pang bisyo, o gamiton ang social media sa responsable nga paagi. Ang respeto, disiplina o pag-atiman sa isig katao mao ang pundasyon sa usa ka malinawon nga komunidad sa eskwelahan. Sa atong mga ginikanan, padayon unta ang inyong giya o pag-istorya sa inyong mga anak, ang inyong suporta o pag-apil sa ilang edukasyon o kaluwasan adunay dakong papel sa ilang maayong kaugmaon. Ang Davao Norte Police Provincial Office nagpabiling andam sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan. Magpadayon kami sa pagtimbayayong sa DepEd, no? Mga local government units o sa tanang stakeholders aron mapalig-on ang mga programa na magpalambo sa kaluwasan sa atong mga eskwelahan.
0: Yes,
1: so,
0: sir.
1: So, nga na lang atong atuagin ang ipa-instill sa atong
0: yes.
1: mga sa atong stakeholders sa eskwelahan, mga teachers, ginikanan, labaw na usab ang atong mga estudyante.
0: Yes, sir. Ug gamay na lang atong oras, naa na lang tay 10 minuto, sir. Usa na to paminawon ang mga mensahe, sir, sa atong mga bisita tagaan sa nato ang ato ang mga live viewers, sir, no? Ug koan. Galing kang Marvin Giverola Carcuevas. Good morning, ma'am, sir. Watching from PHQ, DNPPO. God bless. Hashtag Team PRO11. From Zed Normandia. Good morning sa amo ang buutan nga provincial director.
1: Baliktad yun ang Zed pa si Dex na yun.
0: Yes, sir. Si Dexter, sir, no? Ato ang PIO og akong classmate na Snappy Kaayo, Deputy COP sa Sawata MPS. Ma'am, may mohang classmate. From James Galco, watching From Panabo CPS. Morning, sir and ma'am. From Josephine.
1: Snappy na mga taga Panabo.
0: Yes, sir. From Josephine Vicente Itila. Good morning, sir. Pwede ba mga yung number direct sa inyo, sir? Halimbawa na emergency. Ma'am, nakapost, ma'am, no? Pirmi sa ato mga social media accounts. So, even sa ato ang 107XFM, ma'am, no? Ang ato ang mga hotline numbers. O atong mga talk pag na mga emergency. Pwede kayo ninyo tawagan. O kung naamoy mga isumbong, no? Mga makita lang ninyo sa inyong palibot nga kahinahinala, pwede kaayo, ma'am, no? Nga
1: ma'am, naasa mo screen, ma'am, karon o madungog ninyo o kung nag-view ka mo sa ito ang FB Live.
0: Yes.
1: Naadi na sa itong screen ang ito ang hotline numbers.
0: No? Yes, ma'am. From taga 28 sa Wata Jud ko na tao.
1: Uy.
0: Pero karon na ako sa Puro Uno Nueva Force sa Tagum City, Davao del Norte, nagpuyo.
1: Okay.
0: Yes, ma'am. From Antonieta Itil Patricio, watching from Panabo CPS. God bless PNP. From Bobong Castro Mayor, watching from Poblacion sa Wata, Davao del Norte. From Zerep Teng, good morning, ma'am, sir. Pedayon sa inyong maayong serbisyo sa Davao del Norte. God bless. From Pitok Dabnor, watching from DNPPO Pitok Family. God bless, ma'am, sir. So,
1: okay, yung provincial tactical operations natin, no?
0: Yes, sir.
1: Center, yung bitok natin. So, ito nakita na ito sa screen ganina nga, ito ang mga hotlines. So, kung makakuha mo ka ng hotline po sa respective police stations na ito, kuyugin ninyo ka ng provincial tactical operations center ka ng bitok na ito, no?
0: Yes.
1: Kaya kung pananglitan o matawagan ninyo ang bitok, kami na ibahala ko. Ang isa na lang po kapagutan na, ma'am, asa din mo karoon yung tawag sa Sawata, do? Even wala naman yung tawag sa hotline sa Sawata, kami na mo manawag dito.
0: Yes,
1: no? Kung makuha ninyo ang number sa Provincial Technical Operations Center, Pitok.
0: Yes, sir.
1: Pero kung mas maayo, kung naagid mo yung mismo number sa Sawata, yes, kung taga dito mo, para direct na silang, direct na mong manawag nila.
0: Yes.
1: Pero mas maayo, no? Kaya kasi, kuan, katong taga Sawata, nagpuyo na siya sa Tagum.
0: Mm-hmm.
1: So naagid mo sa Provincial Technical Operations Center. Kaya kami na manawag kung asa mo dapat ang concern ninyo.
0: Okay. Yes, sir. Sir, gamay na lang atong oras sa nato paminahon, no? Ang mensahe sa atong pinalanggang provincial director. At sa taga-Gigayon, sir, atong mga bisita o maghatag sa ilahang mga katapusang mensahe, no? O nga mga pa-shoutout, ma'am, if naa sa inyong katawahan, sa inyong AOR. Magulat na, ma'am, kay Ma'am Collis.
2: Akong ikon, akong dako nga pasalamat sa mga lumulupyo sa Municipality of Sawata sa ilahang perming suporta sa mga kapulisan. Kabalo mo nga dako kayo ang tabang nga inyong gihatag sa mua. With regards sa kanang hotline, tanan eskwelahan, elementary o high school na may gipang turnover dito nga katong Central Board nga na ay hotline number.
0: Yes.
2: O kining sa mo ang Facebook kay na ay mga barangay nga walay signal jud.
0: Yes, ma'am.
2: So tanan eskwelahan o tanan nga kanang barangay hall gipang hataga na mo to o kwan para dali sila maka-contact sa amo.
0: Yes,
2: sa amo ang mga silent mga supporter nga dili na kinahanglan i-mention sila. Daghang salamat nga permi mo nagasuporta sa amo og sa ako ang mga kauban diha. Shout out ninyo.
0: Yes, ma'am.
2: Good morning, good morning.
0: Yes, ma'am. Thank you.
2: Daghang salamat.
0: Karon sir, ato paminaw sir ang mensahe gikan sa ato ang operation officer sa Asuncion MPS.
3: Ang Asuncion Municipal Police Station nag-awhag sa tanang katawhan sa lungsod sa Asuncion. Mag-amping, mag-alerto o magtingbaya, magtinabangay ta. Ayaw na to hulata nga mahitabo ang krimen o nata mulihok. Prevention is always better than cure.
0: Yes.
3: Labi na sa illegal drugs nga usa sa atong mga seryosong gihimo o prioridad karon, atong paningkamutan nga mapugngan ang paggamit o pagbaligya sa illegal drugs aron mapanalipdan nato ang atong kabatanunan, pamilya o komunidad. Dako usab natong pasalamatan ang atong local government unit, nilabi na sa atong mayor, vice mayor, sangguniang bayan, barangay captains, tanang opisyal sa barangay. Dako kaayo natong suporta kapulisan sa dakong tabang sa atong BPATS sa pag-maintainar sa peace and order sa atong barangay. Kung adunay mga reklamo, concern, kinahanlan og tabang, ayaw kahadlok ug ayaw pagduha-duha sa pagduol sa kapulisan. Andam ang Asuncion Municipal Police Station mutabang og serbisyo sa katawhan bisan unsang orasa ug bisan unsang adlawa.
0: Yes.
3: Mahimo ninyo kaming tawagan sa among hotline number 09985987107. Subliyon ko pag-usab 09985987107. Daghang salamat.
1: Okay, yes, Lieutenant Edwin Montiliano, mayong kuan kining puntag niya og regards kay kuan Police Major Colin Rama. Absent siya karon. So na di siya importante pong lakaw. Okay, Police Captain Manuel Aspillaga.
0: Yes, sir.
1: Ingaw na po ko dito sa atong kabayo. Na-disgrasya di atong bisap
0: yan. Yes, sir.
1: Inyo
0: yes,
1: na dengue ko sa house na. Pastilan.
0: Yes,
1: anyway,
0: sir.
1: Nang tawag siya na ko nga, sir, very sad to ano, say na ang atong kabayo nang expire na yun, sir. Nga ka nang bisan pa o kining ato nang i-coordinate sa ato ang lokal nga itinerary na na siya i-schedule ato nga operasyon, pero naglala na yun ang sakit. So, ato pa nang kwan, mangita tag isa nga, ikapuli na ato.
0: Yes, sir.
1: Eh, para pagsuroy na ako, musaki ko kabayo na ako'y body.
0: Yes, sir.
1: Diba?
0: Yes, sir.
1: Kasi isa na lang ka-book ang atong kabayo, diya, sasawata. Atong dungagan pa nang isa, mag-coordinate na kay Honorable Mayor Banot Gahe. Sir, maing buntag diya, sir.
0: Yes, sir, no? Alas 9 na, 9.57 na ning kabuntago, no? Gusa na to, humano lang atong programa. Atong paminawon ang mensahe sa at amahan sa kapulisan sa Tibuok Probinsya sa Davao del Norte. Walay lain, Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, salamat, Lieutenant Van Kibel, no? Ito ang partner karong buntag, din sa 107.1 XFM Tagum City. So, sa panapos na to nga ito ang kining mga message, no? Daghang salamat sa mga personahe ni ining stasyona. Ang 107.1 XFM, kang Station Manager Arnel Cortiser, maayong buntag da, sir, o sa ihang mga staff na mga snappy kaayo. Sama sa atong gikahisgutan kaninang pagsugod pa lamang, ang atong probinsya nagpabiling hapsay o malinawon o kinirisulta sa hinimusang paningkamot sa kapulisan, lokal nga pagamhanan, mga barangay o labo sa tanan sa matag lungsuranon nga responsible sa ato ang probinsya.
0: Yes.
1: Apan ang pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, dili lamang mahimo kini sa kapulisan. Kinahanglan ang padayon nga kooperasyon sa matag pamilya, mga leaders, komunidad o tanang sektor sa katilingban, no? So labo sa tanan, ato nga ampingan ang ato mga kabatanunan. Siguruhon na to nga ang atong mga eskwelahan magpabiling luwas ug malinawon pinaagi sa lig-on nga panakiusa sa mga ginikanan, magtutudlo, school administrators ug sa kapulisan. Dili na to tugutan nga ang bullying, illegal nga droga, gangsterism ug uban pang hulga na makasamok sa ilang pag-eskwela ug sa ilang kaugmaon. Akong ipasalig nga magpadayon ang police visibility, law enforcement operations o community engagement aron mapanalipdan ang kinabuhi, kabtangan o kagawasan sa mataga Dabaonon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong alagad, Police Colonel Glenn Gokong Cristines, Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office, nga nag-auhag sa matag-usa na magpabiling mabinantayon, responsible og matinabangon og hinumdumi kanunay na para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
1: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
3: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe,
12: Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
12: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Metropolis Jazz 21. Kini ang XFM. Exciting! Hala, sige! Kaya mama ni Brenda Russell. Ay, ni Brenda Russell. Ikaw, Brenda, ma. Dugay ka mo extra di ama. Hala, sige! Welcome mga katropa. Sige, solo flight sa Taranaki. Ang mga bayot nagpa... Nagpa-papsmer ang isa katambok o katong isang isa kabayot po na nagpa-kwan siya, nagpa-taas siya o ganang high heel sa iyang bakya, no? So, ako sa inyo mga kaoban karon, sukot mo sa dili. Oo, kanil lang. Asa man yung kwanan niya? Asa man yung kwanan niya? Dili ni mo kwan eh? Ay lang ha? Walang yung stinger drill ito. Ngani ko. Asa mo stinger niya? Ala, sige! Onya tatad, mag-joke kita. Asa to ang katropa okay. Aga, siyempre, ako yung madunggan nun niya. Kaya siyempre, ako may nagpalig-alig aning trabahoan eh. Lisod po kayo po. Doga, kamumoy magpakuan-kuan ni. Di mo na pwede, no? Kaya, asa mo nga lawa? Maning kuan niya? Lang, ha? Okay. Halahayang. Muna diya mga katropa, shout atas to mga silingan. Why, stinger dili? Di lang madungog. Di madungog ang mga stinger dili. Ano ba? Lawa man dili dong Ralph. Basiga, dili na siguro ni dong. Ala siguro ni na, nasiro na pindot dili dong.
1: Hold, dinamita.
0: Ay, pakwa na natin ni Toto Gabo niya kaysa may... Sa may haon ani dong. No? So, shout out o nga my mornings to mga tanang mga katropa nga na Mindanao roon. Kung asa mo napita karoon na Mindanao, this is Davao region. Labi na gano'n sa Dibog, Davao del Norte, mga katropa. Dari sa Tagum City. Ingon man dari sa may Panabo City. Aga Davao de Oro. Dari sa may Asuncion. Dari sa may Kapalong. Asa mo napita mga katropa nga na Mindanao sa itong programa. Ala, sige, plastar na kayo niya tataon. Mag-video kita. Aga, siyempre, kami nga, ako yung mga partners niya. Ay, dayo niya, mo dapat kong dayo ron. Tuo mga nga, kwan, ha. Sunlong tanin mga dayo, kay kakatol na nitutunan nila. Kay nakasya-chat na silang bahalis gawas, no? Ala, sige, atong oras, alas, yes, 32 na, at 23 na di ay. Kini ang XFM, kung ako ikaw. Ala, sige, bunal kain na nga na.

que sae gajo rasalas just trying to lama katropa kato sugde na to atong bugnong lugay nun bi Ralpa da kay ko kanta na Ralpa at grabe na kay mga most requested song diri oy ha Okay, welcome, welcome sa tong katropa, okay? Karumaura sa mga katropa. Ato ang...

0: Master, shout out Pilis Buangin, may mga Bakirel family sa Kampol, Paolo Bakirel, shout out ko rin, Master, ha. Ano, minaw, ginmin ninyo, Dre. Ayaw, kumpiyansa, Master, kay ang iyong tingog, Master, galanog-lanog, Dre. Aba, klaruhan na di, ha. Ayaw na, kuhan na di, Paolo Bakirel, ha.
1: Pero muhiyo.
0: Kaya, ako man yun yung tirahon ni Ron. Tirahon man gini, di naman ni matago ni. Okay, naa naman yung gini, Dre, yun. Okay, so... kalay lang Ralph, ha? Hello, ako na nandistingan na, check. Wala pa. Kuan dahil, kuan pa. Di kubi-kubi pa mga hiriminta, mga katropa.
2: Sa buka, ikapulpohi morsuhan.
0: Ay, Adri, si Kwan. Hi. Kang Mario Pox, shout out ka Mario Pox. Kang Kuya Quintin. Wila. Kang Boss Mark. Salamat kayo na, Boss Mark. Naminaw rin kayo si Masakyanan, Boss. Ulam sa tani. Kang Rihanna. Himima. Salamat kayo. Salamat kayong tanan niya kang Mona Lisa o kang Chill Chai. Shout out pwede sa Saudi Emirates. Klaruhan na niya Chill Chai. Kay Christine Jane Alianic, shout out. Okay, so di na natunog kayo ni. Tirahon na natunog niya. Takay kong sunata o plab niya. Ralph, kaya... mga naman gini ato ang mga kwanri. Ay, kunyata to, magkaoban na to mga bayot, ha? Sa check. Ato mic na. Okay na niya, ato mic na. Hello. Check. Mic, 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Okay, kana, ha? Kaobas kano, mga katropa. So, di na to, dugayo ni ato ang sunata of love by Victor Kahoy, be. Kaya, dagang kayo, giga na. Nawa malagi. Check.
3: Naraday.
0: Giprank, raday ko di ay ka. Okay, so... ang atong monitor, mga katropa, ako kayo ni. Sunata of Love. Of Love by Victor Wood. Ana. Kaya di ato ni... dili na to ni... Di na to ni gara-garaan ni. Kay kuyaw ko ni nga singer ni. Ha? Ako is pari partner sa Pikas Lawak, mga katropa. Walay lang si Ralph, Baby Ralph. Fresh from Danau, Cebu. Alias Buy Paltik.
4: Hoy. Unsa man ang imong iyo?
0: Hoy. Kalay lang ha. Kay gitanaw pa ang plaka pamaguni mo, Adri, mga katropa. Muna usahay, mawa, may ba? Di kayo na mo makita, Adri, kay ginasilik pa ni kay... Kwan man eh, kaning jukebox ba?
4: Imong tiwasan. Halo, oy.
0: Kali lang ha. Okay. Happy Joy Loriga, shout out. Aga si Mama Janice Puerto.
2: Hello.
0: Salamat kayo niya. Salamat kayo yung tanan.
2: Solo sa dukan sa bunga.
0: Okay, dara. Okay, ha. Gijuntay kahilo mga igala. Kaya ito na tirawan. Ano yan, ha?

Okay, so mao to mga katropa na nahuman gitong isa ka hugna nga kanta kaya karong tataon magsugod naman taga sining alay ani eh. Kaya na naman ko ba ng mga oyotars. So, takay pa ko isang sunata, Debbie. Tirahi, takay ko di aog kining idipirig-pirig. Idipirig-rin na diya. Two lovely flowers. Ano ba? Sincerely. Ano na lang ah. Ay, diday, katol ka. Since you've been gone. Anak ay para dili na to dili para di mura magaga sampok ba balihon ba para di mabungol ana man na okay so dili na kay dili na ka dai mari dili na ka mari ha amo amo sa mo balhin ako sige mo ay kon kaniko ito

0: mga maring. Okay. Ulit na kayo magsugo na sa toang mga padula today.
1: Yes.
0: Well, well, well. Pasaylo kayo kayo na late ang mga bayot kay... sa tumong lagi nga ka ng natay mga kayo magparas pa po
1: mga papapsmer papapsmer magin na
0: kuan ba hinlo ba to ang kuan na to kay ebi pa lang kay nga ani na lang tayo sa dita pa pa pero hinlo sa tao eh
1: correct
0: So mga maring adlaw karon nga Webes pizza Agosto 20 na karon. Hoy belated happy birthday sa kuang guwapa nga inahan.
1: Hoy karon.
0: Oh, guwapa ko na.
1: Except pa si yung mama.
0: Si Vivencia.
1: Vivencia.
0: Piñada.
1: Piñada.
0: Tanyol. Alas. Ay, nako.
1: Saman mo, ato mo ron.
0: Uy, gabiira ang kwan.
1: Gabiira ang am-am.
0: Gabi niya, wala ko ka-ato ma rin kay... Kwan, nag-iwi ka nang bago ko ka-ultrasound.
1: Aba.
0: Kay Bruce Biak ko.
1: Kabaw ba?
0: Bruce ko sa 6 months.
1: Uy! Congrats!
0: Congrats o kuan ka rin. I like ka ma rin.
1: Congrats ma rin.
0: Ang dito mo ito ang burus ko.
1: Sa likod?
0: Sa
1: matiis.
0: Burus ko. Uy, nakapunan mo. Subo ito. Isang ka-burus rin diri.
1: Gani. Uy, katao sa natin rin kayo para mag-change costume ko, be.
0: Sige ko.
1: Ano yan, be? Bonal.
0: Bonal, kaya na nga yan. Since you've been gani, Kelly Clarkson.

0: Oh,
1: salamat kayo. Kay Adrina na isa kabayot me. Kay mag-change costume kami.
2: Siyempre, katong kantahan mga maring. Atuto ka na ito sa Santon Vitamin C. Ang mas malami ang isi.
3: Ang Santon Vitamin C!
2: May padulo mo nire yun sa mga kabayuta. Oy, magpalayo mo nire sa mikropono. Labo ka itong mikropono. Nga doon ay ulo-ulo. Padulo dayong ka. Pasensya ay mare nga medyo pula-pula akong aping today kaya gikan magrumi sa sunog oy. Na kuan ano na akong beauty ganina pri man akong gapahat ya darya.
4: Ikaw no pason di ka maog.
2: Pagkuman dito at sa sunog kay murag na murale ko gibagba ay. Lain na ginaya ko ang beauty mga maring. But anyway, alas just 43 na nga itong oras mga igal. Kasama na Mike, naka-on di. Mura man tag na sa periodo aning kalakihan eh. Siyempre, kining ato ang programa mga maring. Hatod din ka na ito sa Santon Vitamin C o nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay kalimot mga maring aron nga mas malikon pa ito ang lawas. Kaya sa panahon, paya ako ron, mga marin, naghan kayo mga balatian ay ay arthritis, na ay reuma, na ay high blood, na ay diabetes. Importante nga malayo ka ng sakita kay kalami na sa kinabuhi. Kalami sa kinabuhi, nindot ka ayo ang ito mga pagpadagan sa panggobyerno. Nindot ka ayo ang ito ang tawag aning plastada ka ayo mga marin, ito ang mga life. Muna, giingon na nga aron nga makalikayot ka sa mga balatian nga makamatay, mag-inom ta, permente mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi ka na siya og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Mura man nag-meeting sa senior, oy. Na ay kuhan na mga iku-iko, na mga...
5: Mura mag naasa kuhan ka ni.
1: Kuhan na, Bluetooth speaker magigamit yun.
2: Tagaay mo diya Sir Ralph o ganindot nga kanta. Saan ito ko ang cellphone? Tagaay ko diya ako kuan bi. Kanang request, bisag unsa bi. Kay, dahil request. Kay, gikamya ko sa kuan, sunog.
1: Oy, gikan mo sa sunog?
2: O, oh, nanimaho pa ko ang pulbura dahil.
1: Oy, grabe naman na, oy.
2: So, isog kay ko karon kay, ako na, interview man ako ganyan mga saktok barog nga mga bombero.
1: Grabe naman ang inaanahan. Dito rin kayo sa sunog.
2: Inaanahan ko bombero nga ka ng, sir, ka ng fire out na ba niya? Oo nga naman, ka ng, masirete ko, sir, B.
1: Fire out na rin, sir. Asa sila nga kayo, sir? Sa entrance o sa exit?
2: Sa exit
1: pa rin. Kung mali ko sir.
2: Okay, doon ay request rin ang kanta. Kanta nga nindot kaayo, mga maring. Gikanta ka ni siya sa Osaka tigkanta. O uban ang iyang kanta nga, nindot ka nga pagkakanta.
1: Gana, sige.
2: Yara to sa nang tanaw niya to ang mga viewers, B. Doon tayo 14 mil ka mga viewers.
1: Alam, naghana na 14 mil, oy.
2: Ay, sa pamandi ay... Gikagumtan nga ito sa Isla si Mindanao.
1: Baka rin sila si Antonio de Kila na nagtanaw na sila nakanta. Dugay na ba yan ka lang kung sa? Dugay na ba yan ako nag-request na na?
2: On sa na, what kind of song is that?
1: There is one by Eddie Peregrina. Aba, kanta ko na to na.
2: Sa to?
1: There is one.
2: There is one and
1: there is
2: to?
1: One. There is one by Eddie Pirig-Pirig. Tarong nga kanta kay so, Naminami.
2: Paliyog daw diya sa Sir Ralph. This one? This is one or there is
1: there
2: one?
1: Is one. There is one.
2: There is one.
1: Yes. D-E-A-R-S-T. There is one.
2: Inaya po sa tuwang internet. Uy, di ko kasood sa live na to. Di ko kabasa sa mga mensahe, day.
5: Wala kami mensahe.
2: Wala ka internet?
5: Wala. Mensahe, eh. Bayad po mo diya. Kung ano,
2: kasi na butlanta, ha?
1: Na, oy, nakapanggol, oh.
2: Na, day. Pero lagi, bago mo gutang abot, muna nga sila nakauna.
5: So,
1: 14 mil ang nagtanaw na to.
2: Well. Basa ako ng mga mensahe, be.
1: Wow, ka-sexy ni Maring Erika. Ingon pa rin si Pina, ba? Si Ricky, misyona, shout out, Arturo. Idkila, aba, mo ganang gingon ni mo gani. Si,
5: kasama na? Kasama na nga Ricky,
1: jump. Dilin ni Mao. Si, kuwane siya. Si, kaling isang pagyud. Si, sino yung
2: ginagay? Kansa na.
1: Sino yung girequest niya? Uy, nga, mo request mo siya si. Si pirequest ko ga, rather live while I'm in love. Aba.
2: Why?
1: Kasama singin ano, si Pina. Ikaw na lang si Rekantan pag YouTube na siguro niya, day.
2: Rather live, may live-live diri?
1: Wala, ay. Di ba ka dre? Ikaw tarungon yung mong spelling na. Ako aga, kaltasan ka.
2: Ang live mo kay live.
1: Live, o. Oh.
2: Ah, nag-live ka, wala? Ano, aral? Kasi nakanta si Kwan, si... Uy, reporter sa Bukidnon, may nagkakantaan eh.
1: Ah, si Lord Soriano. Jonathan Soriano, sige.

0: Pagyo chop lang, pagyo chop lang.
1: Mamaya mata matao siguro yung katao.
0: Mamaya matao, eh. Nasa mantao ni si Kone. Yan na lang ka lang mga kuana. Madama Josepina, tinambunan, oy. Ikaw naman yung pagkatahon niya, Maring.
1: Ako, gila na ganda. Sa ako si tinambunan sa ako. Masa niya itong live nga? Dili ko kasun sa live. Ay.
0: Wala, pilit kayo.
1: Pilit kayo?
0: Pilit kayo.
1: Basi gibutangan siyo na smiriking. Katahan, padugay. Baya ako agarik po sana Eddie Peregrina. Tarungang kanta minaw kami. Humana pa na ganina, there is one. Si Atorlo, Ed Kilia. Dina pa dali mga Maring si Ricky Misiona. Salamat kayo, Ricky. Sa imo pagli-li diya and aba ang sharer makita na ko diri ah sharer si Josepina si Arthur Odgilia si followers si Romeo Amugis larawang ko pas aba
0: aba be
1: sige larawang ko pas daw sir Ralph paliog daw larawang ko pas kakatahon ni master kay Maraga. Posible na makaili ni makon kayo ang imong duster master no kay bakinon mo sa ko mama.
0: Pang 1 week ba ni?
1: Pang 1 week na?
0: Ay pang sunod na ni semana, 1 week na sad.
1: Basi mingon lang wa kailis-ilis ba?
0: Ah, actually dosi mi ka bakin ani.
1: Ito pa baka Sabado ana masugo na kay mutindog naman na.
0: Ah, actually karon na hinay-hinay na gyud siya tamang.
1: Ana nang kanta mga Maring hatod kanato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Da.
0: Sige, bodal. Check.

0: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong pagpa-antos na mo dire, ha?
0: Pati na mga maling katotohan nga gikanta nga didli kayo nga pagkakanta karon murag tingog ni Benjamin Abalos.
2: Benjamin ito.
1: Si Benjamin ba Abalos?
0: Benjamin.
2: Itaas ko itong katapusan, Maring. Kapag buha ko mga na.
0: Matutok ko na ito, mga higala sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kana.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga higala din isang cup nga.
1: Agluta chuni, agluta tayon, o ga kolya jen.
0: Habi na kong malatayon ni
1: mga. Kaya, nga, kuhan ay.
3: Ayun ba?
1: Kaya nga, gluta chuni. Lata tayon.
2: Ayun mga malatayon. Ayun na, mga matay.
0: Nakabaw ba ka, Maring? Nakoy ko, Maring. Dugay, nakaisa sige naman ang inom nga mga kapi nga itom.
2: Ano sa mga itom, Maring?
0: Nga nakala ko, Maring, mo sa mga imong api nga mura mo nagkanagi tamakag agta nga stress.
1: Kanya.
0: Nakaana ko sa ka-vax nga.
1: Sa ka-vax?
0: Sa ka-vax
1: nga. Fair-vax ba yan, ha?
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix. O salang ka-vax ang yang nainom, Maring. Kabalo ba kamaroon, Maring?
1: Wala naman sa tagag-sasyet.
0: Wala kayo.
1: Wala, box na gil mo.
0: Kuhaan lang, box lang. Kaya dato biya ko.
1: Agad.
0: Pag fruit sa kabox mo nito, tinaw niyang panagway, Maring.
1: Nihayak?
0: Mura na sa kanang diwata, kagpongko, kilid sa busay.
1: Alang-alang kayo, Santon Gold Coffee Mix, mag-inom sa kanahan.
0: Grabe lagi kayo, Maring.
1: Diba?
2: Grabe gani.
1: Kani patil.
0: Muna, kita mo, hamis kayo ko? Kita ba, hamis kayo ko, no?
1: Kani isa, pa yun lang tulinig. Pa yun lang, kaya naman nabalik Santon Plus ka.
0: Lahim yung
2: ginagawa. Wala na ko na ginagawa. Ginakaon lang ako.
0: Ginagawa na sa garapon nito.
2: Ginakaon, ganun ako.
3: Ayun ba?
1: Ala, sige.
0: Ayun, gawa mo, sunod lang ito ang live drama. Kini ang XFM.
1: Exciting!
4: Ora, Kapitan!
5: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
5: O niya, garon?
4: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Siya, Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako diay si Annabel, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamig kayo siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulgon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
4: Upo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
5: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras, mga higala, 11:06, pinotos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa pagkakining musulod nga kanta, hatog na ito sa Davao Light and Power Company.

Kining kataha mga maring, atod ni kanato sa Davao Light and Power Company alang sa kasayuran o sa mga pahimangno sa maong kumpanya. Ay nako, i-follow mga maring ang ilahang Facebook page. Search lang sa Facebook ang Davao Light and Power Company. Oras mga igala, alas 11:00 na.

0: Ay nako, malamaling balik tas to ang programa og taod-taod doon na tayo masaksihan diri ang mga padula. Ato ang mga pasalida, ato ang live drama mga maring. Ay kamo galimot din ha mga higala aron nga mas malami ang ngisi.
1: Mapadol vitamin C.
0: Matod din ba matod eh. Unsa ila mi?
2: Gadahik ni isa.
0: Unsa na isa gadahik lagi na siya.
2: Gadahik na siya. Oy, grabe naman yan.
0: But anyway, mga higala, ato ang mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Sige. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyo mga lugar. O nakadriya sa Dakbayan Tagom Day. Mm-hmm. Ang gidayon diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Kana.
0: Na nahimutang sa...
1: Diya sa may kwan. Diya sa may DIY.
0: Ano yung DIYHP?
1: Sa DIY. Diya sa lang street diya kani.
0: Sa Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Doon na tayo libre nga check up mga higala ha, mga maring ha. Adlong, Miyerkules, ganto na sa Adlong nga Biyernes.
1: Yes!
0: Pangita na yun si Doc CJ Nidruda, ang sakto kayo pamarog nga Doctor of Naturopathy.
1: Yes, indeed.
0: O niya, kay gusto kang makakita mga sakto pamarog sa mga cute kayo. Pangita si...
1: Palangga. Ano?
0: Gapon eh, nanangutan na niya. Abot diri aba. Nasa ipag ano siya nga asa lipit ang opisina sa kuan sa
1: yung tax day
0: oh yung ginutan si Paribubong
1: ah yung ginutan
0: mga siguro mga tunga sa kapulgada na lang ilahang distansya siguro
1: to ala lang yun isa na yung kad o wala kamot sa kadangaw o sabo
0: hapit na lang asa kapala kasi Paribubong kay ginutan siya
1: ginutan siya kay alam mo takon din siya
0: kanaganda ka na to ba siya kay ginutan na to asa na lipit ang kuan niya asa oh
1: ganahan to siya endangered.
0: Anak ko.
1: Lasige, ay! Magaling
0: kayo itong unsub ni Paribubong at sa iyang gitultulan ni Nadia na imutang nga ito ang Yes to Health and Clinic and Pharmacy sa dool sa Mr. DIY.
1: Anak!
0: Ayan. Paki-follow mga maring ato ang Facebook page XFM 107.1 Tagom. O niya, pakilili sa video daw. Ito ang mga live day. I-share po na ninyo eh, gigan sa kadawan, paingon na sa gabi eh.
1: Ayun mo, sige, ang kuwan dyan, sige, magtanawa na mo mga kuwan, mga programa dyan, i-like o i-share.
0: Yes, Alvin Gook, it ni Games Pod ni Hamis Erika. So, da? Dahil na gini si Alvin kay Damayo na gina kung it me games ay.
1: Mag yun.
0: Harold Salang watching from Porok Tres, kaman si Nyo Sambog, Nyo Corilla Davao del Norte. Salamat ka ayon ni mo dyan, Harold. Kanya si Pina tinanbunan wala gi si kuan diri ron si wala gi ma kita sa kuan ni mi kuan ato ang mga suki ato nga si Wilma Joaquin
1: si Wilma wai mga
0: si Metsuro no wala
1: Metsuro no wala ma sila oi nga buta nila mga kuan na naniudto siguro to sila
0: basi nag risk di siguro sila mga naring
1: basin
0: oh sige na pailaing kanta di ha ato ni ipakanta kang Master Inday Tanini. Masabay kanta.
1: Bi. Okay. Takay ko kanta di abi.
0: Give me a song.
1: Give me a song. Kanang...
0: Kanang kantay mo ha?
1: O sagay mga nindot ngayon nga kanta. Uy, kanang,
0: Victor Wad.
1: Victor Kahoy.
0: Rodrigo.
1: Saman.
0: Rodrigo.
1: Akuan, Rodrigo Duterte di liyo eh. Rico J. Ponos.
0: Akuan.
1: Sorry na, pwede ba?
0: Kaya mo, ang surod, ana, itong tirana to pinapinando po ni kanang kumusta, kanang... kano ka din yung kanta nga, napapanahon.
1: Asa? Kala sa na.
0: Sa amin na tayo.
1: Bebe, kada nga Rico J. Pono nga, sorry na pwede ba, be?
0: Sorry na pwede ba ni Rico J.
1: Pono.
0: Pono.
1: Abas, ka na.
0: Basta kayo na yung mga J ang pangan kayo, mga gwapo, gid ba?
1: Mga, sana J na gut o J na jar?
0: J nga zebra.
1: Sabi na, J na jigpin.
0: Kasi kinit J tagupa.
1: Ka na.
0: Ano ito? Nakabay
1: ng pants dito sa manukan. Gapon.
0: Kine? Asa nga manukan?
1: Mga dito sa... Dakayan kayo magtinota na siya, ha?
0: Mga uyutar.
1: Mga tanan, kuridas.
0: Kuridas.
1: Kuridas tanan.
0: Wala po ba yan sa gisibugan, day?
1: Kwa pala, ay. Kuya, gunagod. Pagkura ko na nabayot, matun niya.
0: Sibug pa ay hapon, ana.
1: Okay, asa ba? Naana, Ralph?
0: Sorry na, okay ba? By,
1: sorry na, pwede
0: Puno.
1: Pa.
0: Kawawang cowboy, Romeo Amugis. Kanlungan akong request. Katawad na.
1: Wala di ba ito yung check? Ibalik.

0: Okay, selamat. Okay, kamu na po.
1: Asa mo to gipahin yung mood ng kanta, Master?
0: Sa mga kuan, sa mga unanimous decision.
2: Maupa.
0: Ana.
2: Oo, dahil nag-request dari kanlungan dobi. Kanlungan natin yung kataon pina-FVJ tungkol kay birthday ni FVJ karoon.
1: Ay, idol ka na ni Mamarin?
2: Idol ako na si...
1: Si FVJ?
2: FVZ.
1: Si Kuan de, si JFP.
2: Di mo po natin niya kay gamay mo ito siya Kuan.
1: Adi ay.
2: So kanlungan
1: sa,
2: by
1: dito
2: Kuan.
1: Dito ka sa kang FVJ kay...
2: kanlungan niya... Kasi
1: kay napili na matay.
2: Si Ronel Cabangon. Ito ka na itong version ni FVJ.
0: FVJ kay Bebebe.
1: Ano ang meaning na FVJ Marin?
2: Kuan, kanang butuin ka, isa na ko ha.
0: Purifying water.
2: Nag-greet ko kanina, wala ba niyo basahan ba?
1: Ano ba po ni si Master? Wala ba na basahan ni Master po?
0: Isa ba na, si?
1: Nag-greet to siya.
2: Ngayon pa si Will Floor sa Udling, shout out idol, Taligsik Ban.
1: Oy, Taligsik Ban, wala na eh.
0: Wala na.
1: Pati init taman ron.
0: Init kayo ah.
2: Hello? Hello.

0: que San Polano.
1: Ana pa si Ate Josepina Marengo.
0: Sengonia.
1: Ah, kabog daw kay buragikan sa thermos.
0: Sa Ana ka Josepina, imo lang kay vulgar.
1: Buragikan sa thermos imong tingog.
0: Sa this shouting me diri sa mga katropa sa ko family og Burlat family watching from Andili Mamaba. Ay, sa mga taga Andili.
1: Ah, mga taga Andili, only bisan pa diri sa padulong sa panibasan.
0: Sa asa pa?
1: Lano kayo lagi ay, mura tang nasa simbahan ani oy.
0: Sa asa kita na imano. Asa kita na imano ba ko maestro gani?
1: Ah, sa Rizaldi.
0: Rizaldi?
1: Ah, ah.
0: Asa pa dapat?
1: Manumbag na ito dito di ay.
0: Manumbag oy. Dito dito kay manumbag to dito ang mga.
1: Ganahan lagi mo balik si Paribubong dito.
0: Ano ba si parinti dito? Na may makatabang sa iyahan niya. Kita mo may makatabang sa
1: gani, gani po.
0: Na yung makakuan siya, ha. But anyway, atong oras, mga higala, alas 11:22 na sa buntag. Ano yan ang live drama sa itong programa? Kini ang...
2: Kung Ako Ikaw!
3: Aduna ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw ra? Suwata ka na, huwag ipada, ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Subos mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka padayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Labi na gyud sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong kusog kaayong drama og tulumanon nga naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, usa ako sa mga minilyon ninyong tigpanubay. Wala nakaaghat kog padangat diha sa inyong sibyaanan. Doon kay gusto na ko nga matagaan ko ninyo kahapayan ng akong problema nga karon nga kanin nagkabiba ng akong abaga. Nagagusan dilsor ko mga maring. Siringan may nindiri ni Junji Lilibrias o ni Juan Realinton. Bungtong saksi kayo sila sa mga nga sitwasyon diri mga maring. Mga maring, ako na si Junil. Nako'y asawa, ngay tago na to sa pangalang Darling. Mga maring, nami sa usaka purok nga nagpuyo, nga mahumugaway, walay problema sa mga silingan, to kay mga friendly kaayo. Pero mga maring, kaling sa kadugayon na ninyong uban-uban sa mga silingan, mga maring, murang na nagyo'y something. Labi na gyud, kung ang imuhang, ang imong silingan, imurang kumari o kumpari. Ano mga kundi mga maring? Nagsugod mga kundi akong problema karon. Ah, para masaya rin nyo, inaani ang mga panghitabo.

0: Kumusta naman ito ang pangbayad sa Corinthia ang sa itong internet?
1: Okay rin kayo, bayad na ko ganina kay makulat mo ulit ang hinay ng internet.
0: Okay, kaya kaya ito internet ko rin ako siya naghinay ba?
1: Kanang, ay, bayad na ko ganina man, kung ano na siya ka ng, kusog na siya ka ng 1,000 UFS.
0: Oy, now di ay napag-click na ko sa Netflix kay Paskas Paayo.
1: Ay, nag-Netflix eh ka?
0: Ah, wala rin kakabalong, ano man tayo na ganang nananaw?
1: Ay, tama, no, matura kayo na ko, ah. Kisa lang.
0: Kisa mo na, Pak. Tanawabi.
1: Ah, kadali lang, kadali lang.
2: May paring.
1: Oy, maring.
2: Paring.
1: Masa may ato?
2: Paring tunnel.
1: Mura problema doon mong kay Gamaring.
2: Wago kayo, paring.
1: Mura stress kay mong dagway. Mura.
0: Ay, maring.
2: Maring, darling.
0: Kumusta man niya?
2: Ay, okay na kayo, uy.
0: Ay, mura maglang.
1: Ginot lagi mong last time, maring. Wala kayo mo
0: mura magkaganagi. Mura kayo kulata o napulo ka mga kawatan.
2: Maring ka nang...
1: Mura ka bago na baybas.
2: Maring mo po. Lalo kayo mo maring ay... Maring, nata ko isulti ninyo maring. O paring.
0: Ano saan na maring?
2: Kwan ba? Wanga.
1: Unsa?
2: Wala pa maring.
1: Oh,
2: na, kalimot na gid mo. Kaling kalimot gid mga maring paring. No? Kay, kaling kan ba? Wadyo gahom, no?
1: Mamogyod, mamogyod.
0: Ano ba gina maring?
1: Sakto gina maring.
0: Abis isa mo agon maring. Sige, anak ka, makalimot me. Usahay. Pagkaugma, makainom-dom na may ngawa. Ay,
1: sa akin, inaglakaw na kalimut ko panghimasa. Pagkabot ako sa opisina, dapay buray.
0: Gani, gani.
2: Nakalimut siya rin ako. Ah, inahanin mo maring ka na. Okay ba kunin yung maring hangyo lang kunin yung mga maring o paring binga? Wala, pwede ko mahangyo ako sinyo.
0: Sa mga hangyo, akong kwarta na maring. Wala na nabagin mi anak
1: makikin. Pero kung kaya na mayad
0: maring.
1: Kung kaya na mo na yung hangyo, nga nagutaw ni kasilingan, nagutagot.
0: Oh, gani, ang gani pa.
1: Kasi kuri mag-rinimidyo, hay?
2: Ha? Sa paring?
0: Ano siya mo na yung ingon pa?
2: Sa mag-rinimidyo, hay?
1: Rinimidyo ka ng hatag ba, hatag ba, hatag, hatag. Para manana ko maring kanang bakanti ka para medyo ha ko pa ano
2: ah okay ra
1: para medyo ka
2: asawa ni mo pare gi mo sa maniga hindi ka pare maning naka naka
0: wala maring buntis ko maring
2: ah mau ba
1: dinala na niya dinala
0: dinala og
1: amang mang tarong managpiti ka mang
2: gadag na gadag man lagi ni
0: wa pare ka kapalo pa
1: buntis ka
0: duha ka baklis oy nakakuha
1: pa ginuo ko stripe gidi
0: ay stripe
1: ah hinoon di bisa pag triplets dako magkadugan
2: pare nako isulti nako isulti ni yo paring paring ba
1: maring
2: si imong maring imong asawa ba gadag malagi ni
1: unsa sa dag
2: gadag muta panino sa abang
0: ayo di ba
2: ano sa marimpi paring ka nang pwede ko makikabit ko maki wifi lang ko sa inyo
0: kasi makikabit maring
2: ah maki wifi ba
0: oh ana maring kakao lang kabit mo maring
2: maki wifi lang ko paring kay naman ko lang anak
0: kasi naibok ko sa kuwa nga ba na maring kagwapura mo naglawas maring
2: eh di po ko kuha lang sa kong kumpari
1: maki wifi
0: ito ang gitika ni pari
1: but pasabot yung mga ayok kag password
2: oh mga ito kong password
0: ano sa maring pang
1: ah kayo luway mo po mang luway mang tagaya rin
2: kasi ako mga anak luway mo
0: kayo ato ang internet.
1: Ah, sige lang ko. Bandahin.
2: Ay, nala pa rin ko. Ang mga inanan.
1: Ay, okay lang. Okay lang.
0: Okay lang, maring. Oy.
2: Ay, marang napugos. Maring.
1: Dili, oy.
0: Okay lang, maring. Okay lang, maring.
1: Gamit ko yung punto sa mga bata. Nga, ang mga Jani-Jani is
0: papa. Saan
3: ayaw, di ba?
1: Yeah. Maring, pila na ikabok cellphone nyo na siyang bahay?
2: Ah, kuhara ba, maring, oy, paring, oy, pila na may cellphone na mo dito? Lima?
0: Wala! Ha?
2: Ano siya nga lipang? Anyway, kabalo, nga, kung ba na,
1: may... Masuda ito sa wifi mo, hinay ka itong internet na, lima mga kabok cellphone.
0: Ba't tayo, siguro na ako ka ng limit lang?
2: Ah, ay, nala, maring, paring,
1: oy, dito lang, ipakunik atong kuhan, katong...
2: Ay, nala, paring, oy, maraga lang anin mo, paring.
1: Ay, okay, na, password, oh, na, password.
2: Kini
1: ra ihatag na ko.
2: Ano naman ni pag-scan no?
1: Dito kayo.
0: Pas-pas. Wait mo kayo. Si
2: Mane, si
1: Mane. Ah, wasta no. Dali ara niya nagkakuan ng scan.
0: So toy pa masa first.
1: Sa mo to ni. Ah sige na, luway mo gud pud mang.
0: Sige na, okay lang.
1: Eh, majorjor sa bay.

0: Pare. Salamat sa yung dakot. Pare, bakay. Imagine mingi pa... Pagkitangan mo na yung password ba sa imong kwan ba?
1: Ay, gamay
0: nga. Wi-Fi pare ba?
1: Gamay nga butang na pare. Gamay nga butang na.
0: Loy, magkagaya kong mga anak pare.
1: Tinuod po lagi po. Gamit mo yung internet to. Asa ka mo ato?
0: Pare, gamay na lang kayo na ibinis itong bear pare. Basi ka, pwede mo naman yung dungagan pare.
1: Dungagan.
0: Wapa mo ko na hubungol pare. Alang anang kayo, babungol. Malaman na kong uluan eh pare.
1: Tawag ko tindira pare. Day! Tugagi, isa ka, bear pa day!
2: Pila ka box, sir?
1: Pre, usalang.
0: Dua, para dili kayo ko.
2: Abrihan, sir.
1: Buka day, kumakaya, buka.
0: Pare, apiling ka chichire, pare, katungkan boy bawang, pare ba?
2: Atoy, ihapakukuri mo sa... Ingon man ka, sir, nga bukon.
0: Ay, saya nga, day, apiling dila lang. Dungagi na lang, day, dungagi na lang.
1: Tindira ha, oi, guapa unta nya kay bulukon. Duwagan nang kape, duwagan
0: nang kape. Pare, guys, pre, mai, mo man tindahan re, pre.
1: Di mo gure ko tindahan, pre, lan ni. Ko man silingan ato.
0: Al sa apa ka ni?
1: Di pa sing.
0: Pare, salamat sa kay pre, ako pare.
1: Suga mo inom sa kong pare.
0: Pare, baloka uhaw kayo, pare.
1: Ako na pa yun.
0: Oh, pare, nagpasalamat yung pare kayo.
1: Kita ko siya, sagun siya nagkatulog kayo nung, wapag ko kayo nung.
0: Ay, okay, mag-okay kami nung pare. Ako lang kang gito boss ba? Pare, live ba yato pare ba?

0: Yun, naroon nga, so iha ni mo, singkumil.
1: Ato pa may kagayan ko pa rin niya. Alawas-alawas pa kayo, naman sa kinan pa rin.
0: Pila po, lamo ni mo.
1: 500 pa rin, 500. Okay rin pa rin.
0: Okay lang, eh.
1: Salamat kayo.
0: Migo, kupare ko to, migo po kita.
1: Salamat kayo pa rin,
0: ha? Aro.
1: Mga maring! Kaya ko kumpare ko maluoy mabuguan nila sa kaning duha sa akong silang duha sa akong kumari kay habo sila mga nagagmay. Pero namo ko na pansin po na ni akong kumpare kay mura na balog kanang ako naman pangayuan ninyo ni kaning pamasahing Mulacaw. Lalagi kay sa bunta ka na mga maringa nagpakaon ko sa kong mga kining mga hayop ba mga manok. Si Surya may sa kong asawa. Pinaani mga pangitabo.

0: Tuod mang ay may kay nabisbisan ni mo natong matalong
1: diri. Oh, para sa iyo ka mawakuan mo gwapo ato mga bulak din ato gyud nabisbisan. Ato mga bulak talong mo ni. Nakakaon na ato mga manok pang.
0: Oh, okay na
1: kauna na. Pwede na ka naihawon ng mga kuan din na.
0: Ayaw sa soy, ayaw sa kay muraga.
1: Pwede na kapayasan.
0: May pa magpaa mo ra magpulyo.
1: Basi kay Malores, usa man ni wala ni mo ginapakaon ni.
0: Ah, ginapakaon. Ah, oy, si.
1: Nasi pare pa, nasi pare pa.
2: Timing, oy, timing.
0: Buntag pre.
2: Ay, buntag na pre.
0: Hindi, sir. Pare, dili sa kon kapi-kapi
2: bisi ko misis. Ay, pare, kay kadali ko pare.
0: Ah, oh.
2: Dala ko isulti niyo ba? Pare.
0: Usa man na, usa man na.
2: Ah, pare. Kon pare, pinamata ko na pare, pamasahe pare.
0: Ano, pamasahe.
2: Eh, 150 lang pare, 150 lang pare mo.
0: Pero, nakakanang lang pa ito, magkabayad sa 500 mo gabi eh.
2: Hindi, babayaran ka pare, kayo, api naman to pare, api naman to.
0: So,
1: ay, nakaulan pa rin sa gabi pa?
0: Kailangan mo siya, luoy, mangod ko, kay lataw siya.
2: Sina pare, kay balita ko pare.
1: O saan mo pare?
0: Ang dali
2: pa ka. Eh, mamasahe na ko pare.
1: Mamasahe?
2: Sina ba?
0: Magbaktas na ka, harun di ka malit
2: eh. Eh, pare, ay, pagtasa pare, saya kay kumpirma pare.
0: Luoy po ni mang, gae lang siguro luoy man tong kumpare.
1: Ay, wala pa man nakabayad, mahulam na sa.
0: Ay, dala pare, ay inaalam man ang
2: inaalam man ang
0: inaalam man. Anak man nang wag ganon mabis kay ko na.
2: Pare,
0: pwede kuno pare 120.
2: Ah, ay isyu tala 150 pare kay pre. Na kung kaon pag wala pare 50 kaon man ako na pare.
0: Magbuot jud mo rabag nagka-abroad. Ay, no, tige, tige.
2: Ay, salamat kay pare.
0: 150 tara.
2: Ah, sige pare, sige pare.
0: Unsa naman niya ito ang silingan
1: man. Unsa naman niya ito? Bago naman nakaulang nga naman. Sige man nag-ilam din
0: sa mga. Nag-connect pa sa ito internet. Sige pag ipangayos ito. Unsa
1: naman niya ugan eh. Nga naman na.
0: Ang ilang mga iro.
2: Maring! Hello! Mayo buntag!
1: Ang asawa na siya.
0: Asawa.
1: Unsa naman niya
0: pa? Sige, atubang nga.
2: Sorry na ko din.
1: Maring! Maring!
2: Wala kasi yung pagtas-baktas ako. Maring!
0: Unsa maring nga. Nakagitip lang nga. Santon Gold Kopi Mix.
2: Uy!
1: Kape maring! Kape!
2: Tama d'yo kayo.
0: Masamot kagagwapa ni maring.
2: Uy! Salamat.
1: Ang gara. Ah, alam niya.
0: Uy! Uy! Wapakanin
2: na okay ya?
1: Ah, wala nang kamo. Istorya namin sa mga bulak dre, kamo ang mga manok. Indot
0: mong good kay dagko ng bulak ba.
2: Okay. Naga na kay kuan ng kapi ha ba, di ba? Dili ba ni siya lain maring mga pareng og kanang mga pitaw niya, watay pantulak diha. Watay pambara dai, watay pambara.
1: Ay, pang kuan sa.
2: Ay, tama ay. Nani mi putumaya di ay. Ay, ay. Pare, okay ba to ning at kuan to ning isa ka pareng eh.
0: Imo nang isa kay duha man ni tag isa mismo kung sa pero imo na lang na.
2: Ay, sa ka ning isa pare.
0: Oh, ang kana isa lang.
2: Ay,
0: sa ko man ang asawang usa.
1: Pang wala ko sa kadali pang.
2: Ay, wala ko na bisa kuan ko ning isa pareng.
0: Oh, sige imo na lang na.
2: Lamian ni pareng, oy.
0: Grabe naman ni mo mga silingan diri oy.
2: Pareng
0: to ara to.
2: Pareng lami pareng oy.
0: Hitulon ra ang duha ka buok. Wa magig usap.
2: Pareng usab na si yung lamis sa pareng. Nagluto bugat dog di pareng.
0: Ay oh, kuan ni siya.
2: Ay adol be kay lami kay gusto be kay kuan pareng. Kay lami ani. Pili ko ano ko ni isa pareng.
0: Ay amo man ang tulo ra man ha among anak isa nya. Sa kong asawa usap pero.
2: Wala niyo ning duha agring isa pareng. Kauro ko ni duha pareng kay atalo.
1: Ay maring.
0: Magbuot
1: pag tapok ni ibos pa rin mo. Ibos bingka.
2: Ah,
1: yun eh.
2: Ay, ibos?
1: Pilipit.
2: Ako
0: mag-awas mag.
2: Maulaw na dyan. Maring ko na
0: silupin.
1: Uy, kayo ko naman nagsayang mga anak
2: di. Ay, maring salamat kayo. Maring ko na silupin. Maring butangin rin maring ko.
0: Dag silupin. Magag na akong ginibayhana, no?
2: Ah, sige. Maring salamat kayo, maring ha.
0: Sige, maring.
2: Kadalunan po rin ko

0: Yung kinugos pa rin ba? Isko ilan, may do pa rin?
1: Bangas, bangas. Mga
0: ka nang, wala kayo kuwan niya pa rin. Kanang, pwede ninyo na, pato na lang ako na si mga pa rin, si motor pa rin, be?
1: Ako'y pato ni mo?
0: Oo, si pa rin, pwede yato ni pa rin?
1: Dili ko, kay mga mahog, pukog manok.
0: Para man lang tagbahin tayo, ask kwenta niya pa rin.
1: Pusa, gita. Sige, tagayan na lang, man. Kaya rin nga, mahumantan, humantan.
0: At sa sintahan na lang na kay, pang palitan
2: ko. Taas man na yun.
1: Maring, maring. Sa balay na siguro mo po yun, eh. Sa balay na lang mo po yun.
0: Maring.

0: ingat. Mga maring, murang naglago tayo kung ano yung kumari ko pare na mo ba? Pero si Benji yung si Magda. May grabe kayo mga kwan. Murang kami na may noigi. Murang, diri na mga yung kwarta sa baumang lakaw sila. Diri na ganit sa nagkakabit o kwan ka na yung internet. Ando rin sa kaadlaw na mga maring. Pag-abot tapos balay, yun ano yung mga pagitabo.
1: Bukugon, basig mapungkag lang noon. Ma, ngit-ngit mo lagi dire.
2: Oy, pang, drigi ka na ang kawan, oy. Giputo ng kurinti.
1: Ano, wata ka ba yan?
2: Ikaw ka na, kung inon na, kung wakan ni bayan na.
1: Ay, tuod, no? Damay. Wa man dahi ko kabayar, kaya kato man
2: dahi. Kung saan nga, pila naman dahi, bulan ng bitay dyan, ano man na?
1: Kato di akong ibayara dahi, ako dito ang grocery kay...
2: Hoy!
1: Nagandaga naman
2: dahi. Iyon natin mo kurinti, tanawara ka tingin kita.
1: Apil naman silingan, ipakao naman na to.
2: Alam, dito ang makita ane.
1: Padamay yan yung laki. Ah, sige lang, magmuron lang ta.
2: Eh, pwede na, tawagin sila dito, oy. Ipanikunit na, oy.
1: Ah, sige, sige.
3: Pare!
1: Oy, pare! May gabi ni mo na pare, ngit-ngit yung bahay pare, oy.
0: Saan mo na pare, grabe. Grabe po mo pare, oy.
1: Ah,
2: pare.
1: Pare.
2: Kung saan mo na, ay?
0: Grabe, saan mo pare. Pare, wala na... Pare, wala na ganyan may internet dito, pare. Wala pa dyan may kurinti. Grabe po mo, pare, oy.
2: Noon siya, naputlan ka na may pare.
0: Balobyan mo nakakunin kong kurinti sa inyong adreno o wifi, no?
2: Uy, unsa ganyan pang sila pa may nasukupan?
0: Nasukupan mo, naunaunin nyo na, pare. Anong nakakuan mo, pare?
2: Ma'am, istoryan ni Pang, oh. Sila pa yung nasukupan.
1: Ako wala nga kamot, ma'am. Kalipo ko naman, oh. Kalipo ko naman. Hawiri ako, ma'am. Hawiri, ma'am.
2: Ayaw, Pang. Kaya nako, bayan po kayo na, oh.
0: Dahil saba, ay saba. Anong wala mo may kurinti din, Mari, pare?
1: Ay, nasipyat ganyan may suko, no? Bayad, no?
2: Naputlan ganyan may, no?
1: Naputlan ganyan may.
0: Bayad bayari, punan ninyo!
2: Nabuang na
0: nabuang. Ayaw mo pag...
2: Masama na ipang, kasi lang pa yung
0: bayad. Kung saan naman taon mo, kaya malo mo na yung taon nga nagigamit sa inyong kurinti.
1: Ma'am, akong toon, magamot, ma'am. Dapat
0: magunahula mo, ano?
1: Ma'am, kang red-hoko na po.
2: Sila pa yung nagigamit, sila pa yung masuko.
0: Ayaw mo pag inana, pare?
2: Nabuang naman eh. Tangon sa pinsin.
0: Ikaw tayo na rin mga tulong pinito. Asamin mo yung patulungon. Sa gawas.
1: Bangas.
0: Amo yung trikpan. Hindi mo andar. Kaya wala mo yung ibayaran yung kurinti rin.
1: Pare.
0: Yung wifi.
1: Pare. Tagsara ko mukingog.
2: Pang, istorya na, Pang.
1: Pero abusado na kay kahap.
0: Pare.
1: Ha?
0: Ay, sa pare. May istorya man ito. Mali man ni mo. Mali man ni mo kay wala yung bayari.
2: Kita rin na mali ano yung watakabayad. Nga naputlan kita.
0: Kung permiso ka na yung gibuhat, pare. Grabe ni istorbo na kayo sa buha, pare.
1: Mang.
2: Hoy, pare. Kamu pa yung nakikapit, kamu pa yung masuko, ang saman mo.
1: Mapas mo mo yun, pas mo po mo, kung may kauron.
0: Pare, awa ka nina, yung yatang sa mga pilar, 150 ra. Pare, kulang kayo, pare.
2: Nga, dire mo, mga ayaw, bounce yung anak. Mabasay ninyo.
0: Uy, karoon, walay ko rin.
1: Ma'am, kasundunan ako, kasunod.
0: Ang buti nyo, bahala mo niya. Ang kalang mga style ninyo, Osman, ha?
1: Kalagot kayo. Mang, nalagot ako, mang.
2: Ayaw, pang, pungipan.
1: Inumon sa nako ng Santon Plus Gold, kaya ba si Musaka kong blood sugar pressure.
2: Pungipan.
1: Inumon ako.
0: Mga maring, usawa man ako ni. Usawa na mo paglikaya ni akong kumari, diri o kumpari. Atong karoon, hindi mo gini lang gusto nga, kuhan, kay Barangay do Manila. Kaya nga nun ang agi, puto lang among kurinti. Ako asawa, mingon po nga, ayaw na lang daw, di na lang kung bayaran, magkuha na lang dami, magsular na lang dami, na may sular rin sa mga unit tapos sa diesel eh, di rin may mamalit. Kaysa magsige, magkuha na lang ang among silingan nga, di rin na magsalig sa mga, wifi o kurinti, di rin na sa mga. Kung saan mo paglikaan ni mga maring, ay babarangay mo namin daw. Labagi ko ninyo, be. Nakot na dyan kung ano yung kumari ba? Madala pa ba kanig barangay niya mong problema? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Junelle.

0: mo ito mga katropa? Sabi ka ngayon ang kaagi mga maring. Anak ko itong oras, alas 11.46 na sa buntag bangay galan. At ako nga mo, bye-bye na tapos na dili pa. At sa tambagan, kiding swat kaagi nga gipala natin. At tulong mo noon!
1: Kung ako ikaw! Grabe no, ano may nanang ang mga, ano, mga silinga no?
0: Maka high blood ba rin?
2: May nahiluan ng silinga na?
1: Ayaw po. Sriyana siguro po na nila.
0: Dahil makakapuuhon.
1: Ayaw po, ha?
2: Ngayon sa, bitsinan lang sa, mga tagsiko-sinko.
0: Kita-bita, gibitsin na biyata.
1: Gibitsin ang mga ni, so,
2: wakadulot.
1: Correct, sa mga naminaw na doro nung, nakakain ni makutlong mga pagtulon, ano yung programa ron. Kaya kayo mga inaanin ka rin mga maringa, mga silingan, mga dapat limpyo.
0: Yeah.
1: Oh. So, nakikabit na gani sa wifi. So, pag yun nga, nakikabit na sa kurinti. Masuko pag mga kwan, malay
2: kwan. So, ha? Nabaliktan din noon ang nakikabit na yung masuko.
0: Lalo ba na basta may inahinay kawala ang internet na, maagi-agi din na. Gikuan na yung password.
1: Gikuan na yung gilisan yung password niya. Kamu pwede otan kay gilisan, di ba? Laog man yung mga tawahan na.
0: Laog
1: na
2: yung. Naputlan mo internet?
0: Butlan mo
2: naga. Ano na walagi?
0: Ito no nanyog bayad o sakto ron nga opoy maangin ba.
1: Bagana. So ni mga inaana nga mga sitwasyon. So sa may assessment ato ani ron.
0: Atong assessment ani tambagan na nimo na siya mas.
1: Correct.
0: Sa hopay la mga kasing-kasing.
2: Sa mga pinakabugat mo tambag di amo.
1: Junel, ang ako nga mayong buhaton nimo, may buhaton nimo na Junel. Tama tong i-suggest sa mga sawa nga mag-solar na lang mo.
0: Mag-solar.
1: Mag-solar na lang mo para test na mo yung rason. Ano niya, magpakuan mo, magpalitan lang mo nag-Starlink. Ano? Kaya pag mag-solar mo, wala na sila yung kwan, hindi na nakakapit ng kurinti niya. Ano lang, inayinaya lang, ato mo kwan, magpalit mag-solar. Para kung ringin mo mag-kwan, mag-muron mo niya. Di ba, mag-lampshade, ganang lampara ba?
0: Ato mo sa kwan, sa unit top.
1: Unit top, so. Ano lang, Junel, kaya para di kayo mga ma-stress niya. Kami po, pwede po naman ma-stress, kaya na-stress may mga problema niyo. Okay, so ano lang? Dawa ka na lang, asda, away lang eh. Okay.
0: Ako lang ipo na.
1: Dungagi.
0: Kay isapot mong kuning kaagihaw eh. Kay sahero ko po mahitabo niya sa tua. Ang ako lang ika-suggest ani, Marin, kung kisa tong sender, nagbali sa inyong internet o inyong kuryente, ay nagin na siya pakapta. kung kini, kung imo ni siya pakaputon niya, imuhang pangayuan o bayad, din po din bayad ni. Og di po di mo hatag sa kuhay gayon nga mo singil ka.
1: Tama. Correct.
0: Gayon ang ginislag uo.
3: Correct.
0: So ako ani nga ay gluiluoy kay kung ingon nila dili mayo kuno silingan makatabang mong kuno na sa ato ang magkaapik-apik kita. Pero kung doon naman nagaling kay silingan nga makaalaot sa imay pagwayway silingan oy.
1: Correct.
2: Kaya ka kaya na pati ang pamasay baon sa bata.
1: Naa dito. Asa ka na?
0: Dito na sila hangi pangayo.
2: Asa ka na sila pa?
1: Di ba?
2: Atuwa siguro na buhatong silingan na siya. Tag-asa man ka.
1: At least buhay kini silag mo lang yaw ni.
0: So, salamat na lang kaayos sa mapadangat ng imong kaagi sa tuang tulo manon.
1: Kung ako ikaw.
0: Wala may kong oras na tugmapohon mga maring. Ako ni si Maring Inderica Daligwapa. Dalimis tayo sa panimakopiyan sa antong kung kayo mangunay usilingan.
2: Binilang niya pa nilang iyaan. Sa kanunay panabang kinesitya. Daria!
1: Masinilay tanini!
0: Nahang kayo salamat o.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jutro kaayo sa akong lawas. Nagka problema jutro kung unsa akong kapagniwa.

0: may nadyot ang akong hawa. Nindyot to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, oh, oh, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Bosh, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas. Tumaas sa second quarter ng 2026 ayon po sa Okta Research.
2: DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
0: Malacañang may nakalang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
2: Orly Guteza bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
0: Congressman Romualdez maghahain ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman.
2: House prosecution pinag-aaralan kung ihaharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis idineploy.
2: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
0: Showbiz singer ng Dota o Ako. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon yan sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng gutom. Ayon yan sa quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Dakol Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
1: NXFM News Nationwide.
0: Mahigpit naman na minomonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacañang, may humigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maraming tubig at makaramdam ng sintomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacañang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacañang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs na mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live! Report! Report!
4: Binag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr., layunin ang hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala, kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawing mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidente kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan din ng PNP na ang kalagahan ng mas mahigpit na regulasyon at responsable pagmamayari ng armas. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaligtad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaltico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasailalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawan naka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ang bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza sa kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala nga ng mga malimanetang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri iba pang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasapubliko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturi ni Capunan na dapat linawin ang Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung iyaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Capunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News napapakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo at sa 89.5 XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 pulis si dineploy. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pagpapatrolya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng bang nagawing mas madaling lapitan ang mga pulis at mas mabilis silang makarespondi sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
6: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa X-Film 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, X-Film News!
0: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Ipinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inatasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpanguna ni Mr. Bienvenido Nalios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat itong maisumite sa loob ng 15 araw mula nang matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin umano itong mapaglilingkuran dahil sa may strukturang nakatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang nahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Maglalako ng pandesal, patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Dead on arrival sa paggamutan ang isang nagtitinda ng pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng autoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.

0: tropang Eric ay nasang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po ang araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents na nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa, everyday. Nako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas ang momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo. At inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernes yan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin, katropa, sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City, at sa 106.5 Rojas Capiz.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan na Agosto 2026.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay.
0: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang inisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bagla at Dr. Ronald Paller. Magagandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw ng Huwebes ng tanghali, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang

0: information na makatutulong sa ating pagpapalusog at pagpapanatilihon ng ating pong sigla at pag-iwas sa karamdaman.
1: Siyempre tayo po yung napapakinggan sa ating po mga XFM and Solid FM stations, sa lahat ng mga partner stations na nakahukap dito sa ating pong programa. Ha? At tayo po ay napapanood ang live sa ating pong Yes to Health Facebook page. O, i-search po at i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. Yan. Proud details sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At yung ngayon ay nakatutok na ngayon at nanunood na sa ating pong live streaming. Nako, meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health. Ayan, para sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Katro giveaways, sundin lang yung atin pong mechanics. Napakadali lang naman po nito. I-share nyo lang atin pong live stream at i-comment nyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan, ha, ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments, ha, mula sa ating pong mga viewers. At sa mga listeners natin, sa ating mga himpilan, pwede rin kayong sumali, mga ka-wellness, ha. O, isend nyo sa ating pong number ang mga best experience nyo patungkol sa ating pong mga produkto, ha. At pipili din tayo dyan ng ating pong mareregaluhan, ha, ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. O, sa mga gusto pong mag-text, ayan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, sa mga kabayatin na gusto rin sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayong maka-avail, ha, sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ay pwede nyong mabili ang ating pong mga produkto. Ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, ang ating pong mga products, ha, at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Ang Santon Gold Coffee natin, available po rin po yan, ha, sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At of course, lahat ng products ng Yes to Health pwede ma-avail din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha. I-search lang Yes to Health 2011.
0: Sa mga nagtatanong naman kung meron tayong discount, ha, meron tayong discount ho sa mga senior citizen na pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Pasyalan nyo lang ho yung ating mga lugar kung saan meron po tayong wellness clinic, dahil doon pwede kayong makakuha ng special discount. Dalhin lang po ang inyong mga identification card, and hindi lang yan, pwede kayong magpa-consult sa ating mga naturopathic consultant. At marami tayong modality na pwede po ninyong i-avail. Ano? Meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy, yung mga program gaya ho ng mugukbuyang, meron tayong acupuncture, meron tayong biozapper and terahertz therapy, i-detox, yung paborito ng ilan sa ating mga ka-wellness. Mm-hmm. At ganun din ang natutrad therapy ni Doc Wendell, hilugtok. Mm-hmm. Speaking of Doc Wendell, nandiyan siya ngayon sa ano, sa Santa Rosa
1: branch.
0: Sa mga interesado po na magpakonsulta, no, dyan siya naka-duty ngayon sa Santa Rosa branch.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan

0: sa 0938-786-2814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawan po natin sa araw-araw ng papalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong episode, ito namang patungkol sa ating pong mga kalamnan. Kahapon na pag-usapan natin yung patungkol sa ating pong mga buto. Ito naman ngayon about sa ating pong mga muscles. Isa sa mga problema na maring tumama sa ating mga kalamnan, ito pong tinatawag na sarcopenia. Kapag sinasabi nating sarcopenia, unang pumapasok sa isip natin, normal lang yan. Lalo pagka umedad na, normal lang yan na nagsishrink yung mga muscle. Ayan. Pero ang tanong, normal ba talaga na tuluyang bumababa ang muscle strength at physical functions habang tayo ay nagkakaedad na? Ayan ang tanong, Doc Ron. Ano nga ba talaga itong problema, itong karamdaman na sarcopenia?
4: Ang sarcopenia, mga ka-wellness, doon sa mga katropa natin nakikinig, ang sarcopenia ay yung lakas ng ating muscles, and also doon din sa muscle mass natin, and yung mobility is nababawasan or nagiging limited ang mobility. Ang importanting distinction dito, kasi kalimitan, ibig sabihin pagkapayat pa ako, may sarcopenia. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin na payat ka or maliit yung muscle mo, mm-hmm, ay may sarcopenia. Ito ay ang pinaka-distinction doon is yung pagbaba ng strength at saka physical function ng ating katawan. And meron akong ad na nakita sa Facebook na kung saan yung matanda na yung lolo, nag-exercise siya pagbubuhat, na parang yung nag-exercise siya. And then nung nag-exercise siya, ang twist doon sa ad na yun pala, pagkapasko, pag maglagay nung pinakamalaking star doon sa taas ng tinatawag natin ng Christmas tree. Ayun pala, ibubuhati niya yung kanyang apo. So upon looking on that ad, makikita natin that even when you are at the old age, you can still maintain your muscle strength, and you can prevent yung tinatawag na sarcopenia. At yan po ang tatalakayin natin dito po sa ating sa ating programa.
3: Ibig sabihin, hindi lang siya sa Doc, hindi lang pang postura yung kalamnan natin. Malaki din yung binabahagi niya dun sa lakas mismo ng ating pangangatawan.
4: Yes, hindi lang yan kumbaga flex na.
3: Pang-flex lang.
4: Pang-display
3: lang.
4: Pang-display. No? It's not just a display. Well, it is good. Maganda kasi ang pakiramdam na yung nadidevelop mo yung muscle. Yes, and you want to share. And it's not pag nakikita ninyo nag-gym, ay nagpapahambog ng muscle. No, it is an accomplishment that you had achieved. At makikita natin, developing our muscle is not just for appearance, but also sa ating paglalakad, also pag-akyat ng hagdan, pag-tayo tayo mula sa upuan. May mga tao na pagkatayo ng pagtayo sa upuan, ako nahihirapan ng tumayo, batang-bata pa. Tapos pag nakayo ko, pagka ituwid na yung likod, nako, sobrang sakit na yung likod. So hindi lang yan for aesthetic. So also sa pagbubuhat, pagpapanatili ng balance, yung iba na didisgrasya o napipilayan o di kaya nagkakaroon ng major injury dahil walang balance or walang strength yung kanilang muscle. And also definitely ang isa sa kailangan nating maintindihan, muscle strength is kailangan natin para sa araw-araw na activities. Paano mo magagawa yung yung pleasure mo na pag-serve? Of course yun ang pinakagusto natin, na maserbihan natin yung mga mahal sa buhay natin, ma-entertain natin sila. Kung may mga anak kayo, makapaglaro, kaya ninyo makipaglaro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Pag walang lakas ang katawan, hindi po ninyo magagawa yun.
3: So itong mga ganitong kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ng kalamnan, magpapalawak sa ating pang-unawa kung bakit nandyan yung mga muscle na yan. Ang isa sa mga tanong, Doc Algie, bakit nga ba, maliban dun sa nabanggit ni Doc Ron, ano yung iba pang kahalagahan ng muscle sa ating pong pangangatawan?
5: Ayan, bukod doon sa mga nabanggit, marami pang kahalagahan dahil ang muscle, hindi lang yan para sa, sa yung sinasabi natin kanina, yung paggalaw. Actually, itong muscle natin, isa sa pangunahing working tissue ng katawan natin. Kumbaga, hindi lang sila ginagamit sa paggalaw, mahalaga rin po sila sa metabolism. Ibig sabihin ng metabolism, it's a day-to-day process. Every minute, every second, ang metabolic process nangyayari sa katawan natin, kasi kumakain tayo at kailangan ng katawan natin na magproseso ng mga iba't ibang sustansya. Ngayon, hindi lang yon, pati yung storage of nutrients ay napaka-importanteng trabaho ng ating kalamnan. So, kapag gumagamit tayo ng ating muscles, lalo na kung may physical activity tayo, yung mga resistance exercises na lagi nating sinasabi dito, nagbibigay tayo ng signal sa ating katawan na kailangan itong panatilihin yung support dun sa ating muscle, sa ating mga muscle tissue, para hindi ito magkaroon ng injury. So, kumbaga, once we move our muscle, the body is doing something to support it para una, ma-build at hindi magkaroon ng mas malawak na injury. Pero kapag bihira po natin ginagamit yung muscle natin, halimbawa, lagi tayo nakaupo, nakahiga, or unti-unting bumababa yung activities level natin, yung muscle natin, ganun din. Parang humihina din at dahan-dahan lumiliit. Kaya nga, doon sa mga may hindi naman paralyzed, pwede naman lumakad, pwede naman gumalaw, by choice, dapat huwag natin pabayaan yung mga physical activity. Pero doon sa mga very unfortunate na mga, halimbawa, na-stroke ka, hindi ka makagalaw, nakahiga ka lang sa kama, sa hospital, kaya nga, di ba, yung mga physical therapists, they are well trained to assist yung mga ganun para maiwasan yung pagliit ng muscle. Kasi hindi yun by choice No choice sila kasi kailangan nilang humiga. Kaya lang, kumbaga, meron ding kailangan gawin para sa kanila. Kaya nga, kumbaga, nakikita natin yung importance kapag ang ating muscle talagang nasa kondisyon. Kasi pag ang kalamnan ang nawala sa tamang kalusugan, ang laki ng impact nito sa ating katawan. Hindi lang buto yung mahalaga, pati yung muscle na importante po sa kalusugan natin.
3: Kaya may kasabihan na mga partner, na use it or lose it.
5: Exactly.
3: Gamitin mo or kung hindi mo gamitin, mawawala.
4: Wala talaga.
5: Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-exercise ng isang araw, sabihin na natin mga dahil isang maulan, linggo. Isang linggo, mawawala ka agad yung muscle. Hindi naman. Pero kapag matagal yung physical inactivity, routine na, kumbaga natin, lalo na habang tumatanda, maaaring magkaroon ng malaking effect sa ating muscle function. O kaya nga kung ano daw yung routine na ginagawa natin, ano yung movement natin, yun yung nagkakaroon ng development. Kaya di ba yung, ito naalala ko lang, yung mga Americans, di ba? Hindi ang kanilang way ng pagpunta sa CR, uupo sila sa CR, di ba? Kaya yung kanilang, hindi sila makaupo ng naka-squat na katulad natin. Kasi nga, hindi nila movement yon na regular movement. Tayo, kahit na kumain tayo ng nakataas yung tuhod natin, hindi tayo natutumba. Pero sila, hindi nila kaya yung karamihan sa kanila. So, ibig sabihin, everyday we move, yung mga movement na yon ay kaya nga may tinatawag na muscle memory, may tinatawag na regular training sa muscle. So, yun yung magbibigay sa atin ng pag may na-train mo kasi yung muscle mo, automatic yan. It will save you someday, di ba? Pag may pangangailangan ka.
3: Meron mga tinatawag na involuntary movement sa ating pangatawan. At minsan kahit hindi na i-command ng brain mo. Uh-huh. Actually, yung muscle mo, yun nga, mayroon siya sariling memory na kaya niya maka-adapt at kaya niya gawin yung kanyang trabaho at yung kaya niyang kakayahan na trabaho.
4: Yung iba, maskuladong-maskulado pero nakaka-split.
3: Oo. Meron ganun. Tama,
4: dati ako kaya ko itong buha, yung pa ako, isablay dito sa bato? Leg. Kaya, kaya ngayon, hindi na.
5: Kasi alam mo, isang pag-aaral, the more flexible we are, the more healthier, sabi nila. Mm-hmm. Kasi pag yung, kahit yung pagyuko na lang eh, hindi mo na maabot yung...
3: Hindi mo na maabot yung tuhod mo.
5: Yeah. Signs of aging na yun. Uh-huh. Kaya kung nagagawa mo yun, dati Doc Ron, ibig sabihin, nasa prime ka talaga nun. Mm-hmm. So, pag hindi mo naman siya magawa ngayon, it's time for you to,
4: baka kailangan to train ko again. Exercise muscle. Okay.
3: Recondition.
4: Recondition.
3: Recomposition ng pangangatawan natin. Uh-huh. Well, yun nga, ang binabanggit natin dito, use it or lose it. Mm-hmm. So, ibig sabihin, the more na ginagamit mo yan, the more you are able to do it.
5: Yes.
3: Ngayon, habang patagal ng patagal na hindi mo siya ginagawa, unti-unti din yun, nawawala yung kayanan mo na gawin yun siya. Hanggang sa pag tumagal na ng tumagal, wala talaga. Kumbaga, madi-disable na. Mm-hmm. Hindi mo na talaga siya magagawa at all, mga kaibigan. Or pwede mo naman, yun nga, i-recomposition yung sarili mo, but it will take time again. Mm-hmm. Kumbaga, yung sinasabi nila, back to zero. Ulit kaya naman. Ano? Kaya nga yung iba, dahil na yung medyo bata-bata pa na nakakapakinig nitong programa natin, nakakapanood, napakaganda para sa inyo na kung hindi nyo pa naumpisahan, umpisahan nyo na at tuloy-tuloy.
4: Tuloy-tuloy.
3: O tuloy-tuloy nyo, i-maintain nyo. Mm-hmm. Gawin yung consistent, mga kababayan, mga kaibigan, no? Ngayon, Doc Ron, ano naman yung dahilan kung bakit po nagkakaroon ng problema na sarcopenia o itong problema sa ating mga kalamnan?
4: Number one is aging. Well, kung titingnan natin, kapag tumatanda, humihina, or kumbaga nagiging, yung mobility is nagiging maiksi. And I think it's not just aging. It is because we are thinking that when we get older, we should yung tinatawag, we should not move more, kumbaga magiging limited yung movement natin.
3: Parang yun na yung common thinking natin.
4: Sinasabi, ganito na edad ko, kailangan ko nang mag-retire.
3: And, kumbaga normalized na sa atin.
4: Yes, na-normalize na yun. Well, sometime, kapag ka, talagang nagde-decline naman talaga ang health as we get older. Pero may makita ka mga 80 years old at talagang flexible yung katawan. So it's, I think it is on how mentally dinisenyo mo yung sarili mo sa paggalaw. No. So when you get old, tapos sasabihin mo na magre-retire ka ng yung sinasabi nga nila, dapat 35 mag-ano na na yung retirement age. Hindi dapat ganun, no? So as we get, so isa yan yung aging. Kapag na-instill sa atin na kapag ka tumatanda, kailangan nakaupo na lang, ganun, naging limited na lang. Number two is yung physical inactivity. Kapag ka palagi lang tayo nakaupo, kaya mapapansin ninyo, 30 anos pa pag-yuyuko, tapos pagtatanda, sakit na ang likod. Kasi hindi na ehersisyo yung paggalaw. Pangatlo is kulang sa nutrisyon. Palagi lang carbs sa kinakain, palaging ang ulam, palaging noodles, mas marami yung kanin kaysa doon sa protein. Tapos yung mga protein is hindi pa maganda ang source. Isa din yan. Ika-apat, chronic disease. Pwede maka-apekto. Let's say, for example, yung diabetes. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng tinatawag natin ng ketosis sa katawan, palaging ketosis, at pag naubos na yung fats, doon naman sa muscle ang unti-unting i-breakdown ng katawan. And that is the reason why makita ninyo yung mga diabetic person,
3: papayat.
4: Bigla na lang na bagsak yung timbang. So isa po yan sa problema. At also yung stroke, pag na-stroke ang isang tao, that causes immobility. Ikalima, yung matagal na pagkaka-hospital, yung pagiging bedridden. Isa din yung as I have mentioned already, yung tinatawag na stroke, or pagka-imbalido ng tao. So those are mga 5. And all of those, makikita natin, is preventable. Mm-hmm. All of those is preventable. At meron tayong pwedeng gawin para hindi mangyari sa atin yun.
3: So maraming factor, Doc Ron, kung bakit pwedeng magkaroon ng problema yung ating kalamnan sa size nito, yung lakas nito na kaya nitong exert, at yung quality ng muscle na kung saan meron ka. Mm-hmm. So yun yung mga factor na pwede po nating masilip, mga kababayan.
4: Mm-hmm. Kaya at isa din may nakita akong ano, may nakita akong video. Kahapon yata yun, nakita akong video. He was 54 years old, obese and sickly, has cardiovascular disease. After 2 years of exercise, abay, mas macho pa kaysa sa akin. So that means it's not, kung titingnan natin, it is definitely on how you put your mind to developing your muscle. Kahit na matanda na po tayo, kahit na may makita ako yung ano 60 years old na ano na babae, she has diabetes and then nag-exercise mula doon sa wheelchair, after 2 years she could be able, she could able to ano, to nag-deadlift ng 60 kilos.
3: Grabe,
4: oh. 60 years old na yun. So that means yung muscle kasi natin is ano eh, kapag ka, the more that you use it, the more it becomes stronger and stronger.
3: Tama po. Yan na. So mga kaubayan din, okay. Bago tayong pag-usapan naman yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness about sarcopenia ay sa mga kaubayan din, kung meron kayong mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan natin, text lang yan sa ating pong numero. Ito po ang sex line 0969-609-6545. Tuto lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health. This Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-usapan kanina patungkol sa sarcopenia o itong panghihina at pagliit ng atin pong mga kalamnan. Ngayon, Dok Algie, mayroon tanong. Ano ba yung dapat ng mga sinyales na dapat bantayan ng ating mga ka-wellness? Ano yung mga signs and symptoms na dapat po nilang obserbahan patungkol sa problema na ito, Dok?
5: So makikita mo yan pag napapansin mo na mayroon ka ng kahinaan. Okay, na hindi mo na nagagawa. Dati naman nagagawa mo, medyo humihina na unang-una sa lahat. Yung nahihirapan kang tumayo mula sa upuan.
3: Diba?
5: O, simple lang yun. Pero dati naman, pag kahit walang ano, nakakatayo
3: ka. Mabilis na kakatayo.
5: Oo. Pangalawa, nahihirapan kang umakyat sa hagdan. O kaya kung umaakyat ka man, papahinga ka sa gitna. Dati naman,
3: hindi na ituloy.
5: Ikatlo, mahina yung grip o lakas ng kamay mo.
3: Misa meron mga taong ganyan to.
5: Misan nabibitawan pa
3: yung mga baso na hawak.
5: Yan ay mga red flag, kumbaga. No? Tapos mas mabagal ka na maglakad, lagi ka nang nahiiwan. Tapos madalas na nawawala yung balance mo o madali ka nang matumba. And maaari rin mapansin po na mas nahihirapan sa mga dating madaling gawin. Ano? Tulad ng pagbubuhat ng mga grocery or kahit yung mga simpleng gawain lang sa tahanan natin. So, pag nararamdaman nyo na parang medyo sumasablay na yung iyong dating ginagawa naman na normal lang sa'yo, eh baka po sakaling may kakulangan na tayo sa lakas ng kalamnan. So isa yung sabi nga eh, kaya nga yung science of aging, makikita mo yung mga ganitong ano, kasi yung muscle pag naglo-loose na yan, associated talaga yan sa pagtanda. Na kinakailangan natin dapat na maagapan.
3: Oo. Ito mga sinyales na ito, Doc. Hindi naman to biglaan, ano? Kumbaga gradual ito na na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo. Kasi ito ay unti-unti mo lang mararanasan.
5: Tama.
3: Kapag hindi mo siya babantayan, kumbaga parang nagiging common na lang sa'yo na, na nagiging ganun yung resulta. Ano? So kaya mahalaga na meron silang observation, Doc.
5: Tama. Minsan maliliit lang yung pagbabago every year. Ano? Pero kapag pinagsama-sama mo na yan, mapapansin mo na na bah, talagang medyo dati nun, pag lumakad ako ng mga, sabihin natin, mga 4,000 steps. Okay pa ako, pero ngayon halos hindi na makaupo pagdating sa bahay. Ganun. Parang hindi na kaya dati, ano? At doon po dapat na-alarm na tayo. So, dalawang bagay ang pwedeng dahilan. Pwedeng matagal kang wala talagang exercise or kulang ka sa mga sustansyang kailangan ng kalamnan mo o humihina yung buto mo. So, alin man doon ang pwedeng maging cause ng mga nararamdaman natin. Ang mahalaga, observant tayo kung ano yung pagbabago nangyayari sa katawan natin. Kasi hindi nga normal kapag ang katawan ay nagde-decline yung kanyang pangsyon. Dapat natin itong babantayan.
3: Nababanggit natin kanina na more common ito sa mga nagkakaedad na or sa mga tumatanda na kung tawagin. Pero ang tanong Dok Ron, eh, lahat ba ng matatanda eh talagang normal na makakaranas ng sarcopenia?
4: Depende yan kung kung ano kung hahayaan ninyo yan. Kasi as I have mentioned doon sa ad, well, that is a reality also where, na yung nag-exercise yung lolo para pala pag Pasko kaya niya nang buhatin yung kanyang apo na maglagay ng ano ng between doon sa ano doon sa Christmas tree. At marami ngayon na yung ano yung makikita mo na matanda sila pero mas healthy pa sila kaysa doon sa mas bata sa kanila, mas maskulado, mas flexible, ball, mas maraming kayang gawin kaysa doon sa ano. At depende yan kung gusto ninyo. Ganito kasi kalimitan din, especially sa atin dito sa Pilipinas. Mahal na mahal natin yung mga magulang natin. Especially yung mga farmer, yung mga magulang. At pag farmer yung mga magulang, pag naka-graduate yung mga anak, of course, gustong pagpahingahin na lang. Ikulong na lang yung ano yung mga magulang doon
3: silbihan
4: sa bahay.
3: Silbihan na lang ng silbihan.
5: Kahit yung maghuhugas ng pinggan, naku, nanay, wag na. Kami na.
4: It is good to be mindful doon sa ano, doon sa, yung kumbaga yung pagbabalik ng, pinaghirapan ng mga magulang. But it is not good na gawin yung immobile yung inyong mga magulang. And it is not good also for the parents na hayaan lang din nila na hindi na, palagi na lang silang nakaupo at that age kasi 60 or 70 years
3: relax
4: old.
3: Relax na lang lagi.
4: Relax na lang. No. It is not inevitable yung pag muscle loss, pagka matanda. Depende yan. So when you do exercise, when you still work, yung hindi naman ibig sabihin nung as laborious as before. As you maintain lang ninyo, yung tinatawag na mobility ninyo, yung dating ginagawa ninyo, yung casual na ginagawa ninyo araw-araw, and at the same time, develop your muscle, hindi po mawawala yung muscle mass ng ating katawan.
5: May naalala ko na isang celebrity, nakita niyo si Cesar Montano, di ba? Ilan na bang edad ni Cesar Montano?
4: Magsi-70 na pala yun.
5: Magsi-70 years old na. Pero makita mo yung, maniniwala ka ba kung titingnan mo lang siya ng sa itsura niya na? Parang ang nasa 50s lang
4: 50s
5: yun.
4: 50s lang ako nga.
5: So, ibig sabihin, tama yung sinasabi mo na hindi porke tumatanda na tayo, hindi natin ma-maintain yung kalam na natin. Eh yun, nag-gym pa yun.
3: Nalala ko, nag-post siya nakaraan. Nagpa-bike.
4: Nagpa-basketball din yun. Nagpa-basketball.
3: Sabi niya, mag-bike na kayo. Sabi niya sa mga ano niya, followers niya.
5: Kaya ang daming ano, ang daming na ano sa kanya, na-challenge sa kanya eh. Diba? Just imagine, magsi-70 years old na.
4: Tapos ganun pa yung mukha, yung facial ID. Parang ang bata-bata pa tingnan.
3: So yan, sa mga kababayan natin, ha, hindi ibig sabihin na kapag umedad na tayo, eh automatic po, nagdi-decline na yung atin pong lakas ng kalamnan po natin. Or kumbaga, hindi mo na kayang gawin kung ano man yung pwede mo magawa. Nasa pagpili natin yan or nasa pagpapakondisyon natin. Kumbaga, nung bata-bata ka pa, eh nakaipon ka na ng, ano, ng storage ng lakas mo, ay pwedeng magamit mo pa yon sa pagtanda mo. Iba kasi, pagka tumanda na, wala na. Kumbaga,
4: drain bangkarote na. Lalo na ngayon doon sa mga mahilig mag-inom ng mga energy drink na yan. Bangkarote talaga kayo pagdating ng pagtanda. Sigurado po yan. Pwera na lang kung babaguhin na nila ngayon pa lang.
3: Pagdating naman Doc Algie sa mga ano, sa mga pagkain, ano ba yung role ng nutrition sa pangangalaga ng atin pong kalamnan para makaiwas sa problema ng sarcopenia?
5: Naku, malaki kasi yung nutrition talaga. Diyan humuhugot tayo ng kahit ano. Fuel ng katawan yan eh. Also storage ng lahat ng kailangan natin. So, ang pinaka-importante sa muscle na nutrients, sa macronutrients, yung protein. Kailangan din balance ng fat and carbohydrates. Pero yung protein kasi ang isa sa pinakang secret kung bakit nagkakaroon tayo ng magandang kalamnan. Ano? Kaya mahalaga na yung balanced diet nandun. Hindi naman pwedeng dahil protein, araw-araw karne na yung kinakain natin. Hindi ganun ang patakaran sa nutrition. Ang nutrition always balance. Kaya nga lang, minsan mali yung choices natin. Mali yung balance na pinipili natin. So maraming pwedeng pagkunan ng protina. If you prepare yung tinatawag nating protein from animal products, lagi namin sinasabi, complete protein yun. But the problem is, merong ano,
4: waste.
5: Merong dagdag
3: may
5: na
3: palaman,
5: may, may palaman na hindi maganda sa katawan. Pero, kung pipili ka ng protein na ganun, kailangan balansihin mo yung other nutrients na kinakain mo. Dapat may fiber ka. Kung prefer mo naman ang vegetable sources or plant-based source, mas the best. Ano? Yeah, tulad ng mga commonly, tofu, beans, mga nuts. So, maganda yan. Hindi ibig sabihin na kailangan natin kumain ng sobra, para mas maraming ipasok sa katawan kasi hindi ganun ang principle ng nutrition. Ang mahalaga, balance, consistent, hindi yung tuwing Pasko ka lang kumakain ng
3: health bilog.
5: Bilog. At sa araw-araw iba yung diet mo. Uh-huh. Ano? So hindi ganun po ang principles. Kumbaga, everyday ang muscle natin ginagamit, namamatay yung ilang cells, kailangan natin ng daily replacement. Mm-hmm. So yun po yung kailangan natin gawin. So sa madaling salita, ang diet at ang nutrition ang pinakang primary importance pagdating sa pagpapanatili ng ating mga kalamnan. And kahit na nutrition ang inuna mo, tinanggal mo yung exercise, hindi rin pwede.
3: Dapat balance.
5: Dapat balance yan.
3: How about, Doc Algie, sa mga elderly person na kung saan hindi na ganun kaganda yung digestion nila, yung appetite nila. Mm-hmm. Kumbaga, hindi na makakain ng ganun kagana. Ano? Mm-hmm. Ano naman, Doc, yung pwede nilang sources or paano nila makukuha yung sapat na protein sa kanilang intake?
5: So, pag hindi na sila magana, supplementation ang isa sa the best na pwedeng gawin. Marami naman pwedeng supplement. Actually, yung mga uminom na Santon Plus Gold, meron na kayong source of protein from one of the mostly complete protein in plant-based kingdom, yung spirulina. Mm-hmm. So, usually kasi, in general, kung ikaw ay adult, kailangan mo ng 1.2 to 1.6 gram ng protein per kilogram. So, per kilogram ang pinag-uusapan doon. So, yan ang tatargetin mo kasi sinasabi ng iba, habang tumatanda na magbawas ng protina, parang mali. So, dapat i-sustain natin. Walang pagbabago dapat sa sustinan. So, depende rin kung may sakit ka sa kidney, doon lang magbabago yun.
3: Yes.
5: Oo. Pero kung normal naman, so kinakailangan mong sundin talaga yung kinakailangan dami ng nutrients. Pero, kung wala ka talagang gana, so doon papasok yung mga supplementation and other sources na pwedeng magbigay sa inyo ng protein. Actually, ang daming simple lang, itlog pa lang. Mm-hmm. Di ba? Yung egg yolk.
4: Yeah.
5: Oo, fat and protein. Yung hindi ko sinasabi na pag kumain ka ng itlog, tanggalin mo lang yung dilaw, kanin mo puti. Hindi, pag kumain ka ng itlog, kainin mo lahat. Mm-hmm. Hindi naman ginawa ng Diyos ang itlog para kainin na hiwalay-hiwalay. Dapat balance yan.
4: Pwera na lang doon sa shell.
5: Ay, wag lang yung shell. So, ganun po yun. Supplementation ang isa sa pinaka the best way to give you enough nutrients, especially protein.
4: Well, of course, kapag kumakain kayo, nag-e-intake, it should be used by the body. Yeah. And that is the reason why hindi pwede na you supply your body but you do not use it. Mm-hmm. And that is the reason why you need to exercise. Mm-hmm. You need to do your activities. Habang tumatanda, mas maganda nga nag-e-exercise. Not yung tinatawag natin na kumbaga kailangan yung maging triathlon, magmamaraton. Hindi ninyo kailangan
3: mga strenuous exercise.
4: No, kasi ang alam niyo ba na kapag mas mahaba yung strain at saka stress ng ating katawan when you do your exercise, na supposedly makakatulong, mas lalong nagkakaproblema yung katawan. Kasi it should be ang stress should be in short time. Pagka sobrang haba yung stress, pagka tatakbo ka ng sobrang haba, mas magkakaroon ng stress reaction yung katawan. And that is inflammatory sa ating katawan. So, kaya nga ina-advise ngayon ng mga doktor yung exercise na high intensity in short period para kumbaga yung stress mo is hindi mahaba. Acute lang siya. And at the same time, mag-develop yung muscle, ma-exercise yung baga, ma-exercise yung puso. So you can doon sa mga matatanda, pwede kayong mag-push up. Kung kaya pa ninyo mag-push up. Ako nga, noong nakaraan, hindi ko kaya talagang 5 push up. Nagsimula ako doon sa pambabae ng push up na nakatukod yung tuhod. Until such time that I was able to do straight 75 push ups. Wow. And that is the reason why nung nagawa ko yun, I proved it doon sa sarili ko. And sabi ko sa sarili ko, when the muscle is being yung tinatawag, when it is challenged, parang utak ba? Oh. When it is always challenged, it becomes stronger and stronger and stronger as you challenge it every day. Kaya yung gagawin niyo push up, simple push up, pwede kayong mag resistance band, pwede kayong mag dumbbell. Huwag naman yung dumbbell na gusto niyo mabigat, yung mga maliit lang dumbbell na ma-strain at yung ma-feel niyo na parang nagkakaroon ng yung pangangalay at strain yung inyong muscle. So those are mga simple na exercise na pwede niyo gawin. At isa sa napakagandang gawin na hindi mahirap is squats.
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang leg muscle natin, isa sa yung tinatawag natin factor or determining factor,
3: mm-hmm,
4: doon sa lifespan ng isang tao is yung muscle strength sa lower extremities, mm-hmm, especially sa ating binti at sa ating mga paa. So that's why squats every day is very good.
5: Ayan. So ako, ang advice ko doon sa mga nakikinig, mm-hmm, sa atin, if you want professional advice pagdating, mm-hmm, sa dami ng protein na kinakailangan niyo, punta kayo sa mga nutritionist, dietitian.
3: Yeah.
5: Ayan. Kung talagang gusto niyo ng balance, ano, mm-hmm, sa naturopathy kasi, meron kaming sariling way to give you nutritional advice. Mm-hmm. Pero if you will do clinical, mm-hmm, at talagang sa tingin niyo ay kailangan niyo na ng advice,
3: computation.
5: Mm-hmm. Punta kayo sa isang nutritionist, registered nutritionist, dietitian.
3: No.
5: Kasi nandyan sila,
3: mm-hmm,
5: na para maggabay sa atin. So, sa madaling salita, lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay magiging gabay nyo lang, ano,
3: mm-hmm,
5: so that you know what to do kung kailangan nyo na bang magpa-check o hindi, ano,
3: mm-hmm,
5: kaya sana ay ma-appreciate natin yung mga ano, yung mga symptoms and signs na nagbibigay sa atin ng mga paalala na kailangan mo nang gumawa ng isang bagay para hindi lalala yung kondisyon.
3: Uh-huh. At laging alalahanin, balance is everything, ha?
5: Yes.
3: Balance nutrition, balance exercise, and rest ay napakahalaga po nun. At isa sa pinakamahalaga pa na huwag natin kalimutan, yung consistency.
5: Uh-huh.
3: Consistency is the key, sabi pa nga. No? Hindi sapat yung minsan ka na mag-exercise, tapos buwan na yung kasunod. Ayan.
4: Yung iba, next year na.
3: Oh, next year na. So, kaya na kailangan mga ka-wellness, consistent dapat yung pag-exercise natin. Pero kung medyo ano na sila, may edad, mm-hmm, na sila, na dun pa lang sila mag-uumpisa,
5: mm-hmm,
3: so you need ano, medical experts, mm-hmm, tapos siguro kuha kayo ng instructor po ninyo,
5: mm-hmm,
3: or yung mga coaches, mm-hmm, na gagabay sa inyo, na yun sila yung mag-decide, mm-hmm, kung ilan lang yung pwede nyong gawin, gano'ng kabigat, ano. Mm-hmm. So, para meron din kayong gabay.
5: Mm-hmm.
3: Kasi mahirap na pagka sa medyo may edad ka na mag-uumpisa, mm-hmm, ng routine mo.
4: Ang kalimitan ng iba, gusto nilang maging consistent,
3: mm-hmm,
4: but they don't have that energy to wake, mm-hmm, up in the morning, mm-hmm, that motivation. Kung minsan kasi kapag drain ka is, oh, ano, mahirap ang ano, mahirap na persist doon sa exercise. Kaya kailangan natin yung talaga supplementation.
3: Mm-hmm.
4: Mapapansin natin doon sa mga ano natin, sa mga user ng ating, mm-hmm, Santon Plus Gold, they have extra energy to perform after the day na.
3: Mm-hmm. Oh,
4: kasi ganun yung nabibigay doon, oh, sa nutrition gap na problema.
3: Yan ha. Kaya sa mga ka-wellness natin, pangalagaan ang atin pong kalamnan dahil napakahalaga po nito, hindi lang para maging maganda yung hubog ng katawan natin,
5: mm-hmm,
3: kundi sa atin pong daily life, sa ating daily activities ay napakahalaga ang ginagampanan na functions po nito. Okay? Ayan, maraming salamat Doc Algie and Doc Ron sa mga infos na nibahagi niyo sa mga ka-wellness natin, ha? Sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, e-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pagkabalik, atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
8: Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santon Vitamin C.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Pala natin po.
12: Laika po.
11: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga pamisi po sa kape?
12: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
11: Ano niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya ng
12: mangosteen. Oo nga. Maganda yan yung mangosteen.
11: Bagay po sa mga sakto sa inyo. Gadjaki. Okay, salamat po, mama.
12: Sarap siya, kuya.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng Magustin Extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong Vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Live Testimony.
14: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitin yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumitin yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
13: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health.

0: Maysak. Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan na, huwag pong mahihang magtanong at text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan mga ka-wellness ay natural kaya wala pong side effects. Ha? Ang agandahan pa niyan, standardized extract po yan. Kaya highly absorbable sa ating pangatawan. Lalo na kung kulang lagi ang nutrisyon na kukuha natin sa mga kinakain po natin, kinakailangan back-upan natin ito ng suplemento. Napagandang choice, itong Santon Gold Herbal Capsule po natin. Ha? Yan, at mabilis magamit ng atin pong pangangatawan. Ang agandahan dyan, mga partner, wala pong contraindication doon sa mga medications na iniinom natin or sa condition na atin po nararanasan. So kung meron ka mga maintenance medications, ay pwedeng-pwede nyo isabay po, mga ka-wellness, ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga gusto makaavail yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Batiin ko lang mga partner, itong ating viewers sa ating pong Facebook live streaming. Sa lahat ng mga nag-comments, ayan, isa-isa natin. Kay Sir Angelo Fernandez. Ayan, ngayong maulan ng panahon, dapat may panangga tayo sa sakit. Simula na nag-take ako ng vitamin C, Santon Vitamin C, lumakas ang aking immune system at di na ako madaling magkasakit. Yun. Salamat daw. Okay.
2: Sabi din ni Mama Chris Tina, honestly, subok na subok ko ang Santon Coffee for the past 3 weeks as my daily morning coffee at ang ganda talaga ng epekto sa akin. Unlike regular coffee na madalas magdulot ng acid reflux at midday crash, to napaka-gentle sa chant that gives me steady clean energy buong umaga. Mild lang yung lasa niya at napaka-subtle ng herbal twist pero sobrang dali i-mix with hot water. Hindi man siya instant magic killer, pansin ko talaga na mas bawas ang bloating ko at mas energetic ako overall since I made the switch. Wow.
0: Oh, no?
1: Ayan. Ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi niya, the secret of health to be healthy, stay close and consistently listen or watch this noontime broadcast. Santon Gold Coffee Mix Drinker, feeling well and good.
0: Yeah.
1: Si Ma'am Lina Aguda, ganun din si BJ Pastor Haya, Fernando Angelo, Rico Bagisi, and marami pa sila, no? Nasabay, hindi ko makita yung ano eh. Mm-hmm. Yeah, si Angelo Fernandez, ganun din. At si Christina, Solomon Orbon. Happy viewing ko sa inyo, yeah, mga
0: sa
1: ka-wellness.
0: Sa mga viewers natin, sa ating Facebook live streaming, ay malusog na pakikinig at panonood po sa inyong lahat, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. Ganun din sa mga natin, mga listener natin sa atin pong, ano, sa atin pong mga himpilan. Ito, Dok. Sabi ni Ginang Junicio. Ayan, maraming salamat po. May natutunan na man kami sa inyo. Ayan. Lagi lang makinig dito sa atin po mga talakayan dahil marami kayong makakala po na mga impormasyon, ano? Yung mga kaalaman na pag pinagsama-sama natin, kumbaga pa makakabuo kayo ng ano, library.
2: Yeah.
0: O, sa pagpapalusog ng pangangatawan po natin. Well, napakalaking tulong talaga ng mga infos na ito, ano? Na nakakaalap natin dahil hindi natin alam na hindi man sa ngayon, sa mga darating panahon, malay natin merong mga tao or kung tayo man mismo makakaranas ng mga ganung problema, alam natin kung paano sila i-handle.
2: Yes. Meron ting ano, comment si Rico Bagisi. Nababasa ko dito, Doc. Ang gusto sa kape na Santon Coffee Mix ay bukod sa masarap, ay busog ako kahit kape lang. Naiyan sa umaga at energetic pa ako dahil talagang madalian sa umaga. Talagang healthy coffee po ito. Santon Plus Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape. Healthy na, masarap pa.
0: Yan, ha.
1: Okay.
0: Okay, so mga kababayan natin, ha, kung meron yung mga inquiries po patungkol sa inyo pong kalusugan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nag-text nito sa atin. Doc, nag-take po ako ng Santum Plus Capsule at Santum Plus Coffee Mix araw-araw. Okay po ba ito, Doc, sa high blood? Si email po ito, taga Davao City.
1: Ayan, okay na okay po kasi yung ating Santon Plus Gold talagang dinisign yung ating mga sangkap, dinisign para makatulong sa magandang daloy ng dugo. Kasi meron tayong mga sangkap doon na napatunayan sa mga pag-aaral na nag-a-assist sa better circulation. Nandiyan yung garlic, unang-una sa lahat, na sa mga pag-aaral, ito yata yung may pinakamaraming research pagdating sa halaman with regards to hypertension.
0: Oo.
1: At saka yung mga nagagawa niya sa cholesterol. Ano? Dahil ang garlic ay mayroong phytochemical na napaka-active yung tinatawag na allicin and allein na nakatutulong sa katawan natin to regulate cholesterol and nakatutulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Siyempre, pag kontrolado mo yung dami ng posibleng babara sa daloy ng dugo mo, mas magiging healthy yung circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: At iba pa, may mga anti-inflammatory na nandun mula sa santon. Meron nagpapatatag ng mga daluyan ng dugo. Yung ating spirulina, yung paikusayanin is one of the best. Ano? Kaya nga, kung ang isang dahilan, di ba yung hypertension at diabetes, pag nag-combine yan, matindi yun. Kasi parehas lumalapot ng dugo. Meron din tayong ampalaya extract doon sa Santon Plus Gold.
0: Yes.
1: So, wala akong nakikitang problema kung araw-araw kasi mas malaking tulong yun. Even though, nagme-maintenance ka, hindi yan mag-aaway. Yan ang dapat natin linawin. Kasi yung maintenance...
2: Walang contraindication.
1: Yeah, ang tawag nga dyan is complementary.
0: Ibig
1: sabihin, magtutulungan yan. Dalawang modality na yan. Yung inyong maintenance medicine and yung nutrients naman galing sa Santon Plus Gold.
2: By just switching nga lang, ano, di ba, kung kalimitan, pinagbabawalan kasi, kaya nagsiswitch ng kape. Kasi kapag by just switching, is napakalaking tulong na yun by just switch. Kasi doon sa nakasanayan ninyong kape, mataas ang sugar, mataas yung caffeine, na nakakapagpapalpite, nakakapagpataas ng, ano, ng tinatawag natin na ng blood pressure, is by switching. And liban pa doon sa benefits, yung sinabi ni Dr. Algin, mga benefits makukuha mo araw-araw. So, taking it kahit 3 times a day, kahit may RP tension po kayo, walang problema lang pa-take ng Santon Gold Coffee Mix po.
1: Hindi kasi siya nag-de-stimulate. Kasi hindi siya yung regular coffee natin na ang intention talaga eh gisingin. Yan naman talagang purpose ng kape. Ma-stimulate ka, bigyan ka ng parang
0: extra boost.
1: Extra boost. Kaya pag ginamit mo sa ano, halimbawa may isa tayong user, tumatawa nga ako kasi sabi niya pumunta daw siya sa Lamay ng kaibigan niya, nagdala siya ng kape natin. Dalip daw na magising siya, nakatulog siya.
0: Inantuloy yan.
1: Kasi hindi nga yun yung purpose niya.
0: Okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa prostate enlargement? Si Mang Ben po ito ng Tarlac. 69 na po ako.
1: Ako, kung ako mag-a-advise sa inyo ng mga supplement, ano? Unahin nyo yung Santon Plus Gold, Santon Bit C, and Premium D3. Yung tatlo na yun, unahin nyo yun. Sa pagkain naman, napakaganda ng mga seeds na mayroong mataas na zinc. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral sa mga may mataas na or tinatawag nilang enlargement of the prostate gland, nakikita sa kanilang mga test na mababa yung ano, zinc. Yung level ng zinc sa katawan ng mga nagkakaroon ng pamamaga ng prostata. So, kailangan natin kumain ng mga matataas yung zinc. Eh, alam naman natin kung saan galing sa mga butong pakwan, butong kalabasa, o sunflower seed. Marami pang herbal na pwedeng gamitin. Sa Pilipinas, pwede kang magsambong. Di ba? Alam mo yung pagkain ng prutas ng pakwan, napakaganda rin nun. Because yung pakwan ay merong citrulin. May lycopene. Kamatis, okay din. Kaya yan ang mga araw-arawin nyo. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Kaya nga sabi nila, bakit daw... may mga bansa na hindi naman masyadong problema yung prostate enlargement. At kung titinan mo yung mga bansa na yon, ang hilig nila sa mga sibuyas, bawang, kamatis, yung mga hilig nila, luya, kasi yun yung nag-enhance ng health ng ating prostata. So yun po, at saka kinakailangan din talaga exercise. Yung mga common na nagkakaroon yan, yung mga driver lagi nakaupo, lagi na didikdik yung
2: prostate area.
1: Nape-pressure, ano. Yun po yun. Although, ang prostate enlargement is nagiging natural na nangyayari sa mga tumatanda. Ilan ang edad niya?
0: 69.
1: Pero ang hindi normal kasi, yung pag naiipit na yung daluyan, yun yung uretra na tinatawag, tapos apektado na yung inyong kalusugan, ihi ka ng ihi, kasi mas mabilis na nangangapal yung prostata mo, hindi yun maganda. Mm-hmm. Pero kung yung pagkapal, bahagya at your age, mm-hmm. nangyayari yun, basta hindi nakaka-apekto sa other health, mm-hmm. other part ng katawan natin. Oh.
2: Isa din na nakikita sa ano no, sa studies, na kung saan kapag lumalaki or nagkakaroon ng prostate enlargement, mm-hmm. kasi nagpapalit ng, nagsiswitch ng production ng testosterone. Mm. So, bababa yung testosterone. Pagka bumaba yung testosterone, so mahina yung production ng ano ng cells. Ang gagawin naman para maano, para ma-accommodate ng katawan yun, no? Ma-compensate ng katawan. Puproduce niya dehydrotestosterone. DHT. Mas ano yun, mas madaming ano cells ng ano ng prostate ang pinoproduce niya. Kaya ang nangyayari, lumulobo. So, kailangan kung titingnan natin logically, ang gagawin mo lang, i-switch mo balik doon sa testosterone, normal testosterone production. And that is hormonal function. Mm-hmm. And that is why taking premium D3 would really greatly mm-hmm. help sa tinatawag natin na hormonal function. Yeah, dagdag mo pa dyan yung mineral, kasi ang isa sa nagtuturo sa ating katawan mm-hmm. to have a normal production ng ano ng hormones is yung minerals din sa ating katawan, which is mataas naman ang ating santon plus gold. Mm-hmm. And also para ano, para to yung tinatawag natin as antioxidant also, hindi lang sa santon plus gold, pati dun sa ating santon vitamin C. Kaya yung Ultramain 3 natin is napakaganda as help doon sa may mga prostate problem. Ang pagtitake po niya, na gagawin po ninyo, 1 capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C pagsabay ninyo, to maximize naman doon sa ano sa ating premium D3, 2 soft gel sa umaga, 2 soft gel sa gabi.
0: Bukod sa mga supplementation, ehersisyo, wag kang
2: bukana. Yes, exercise.
0: Kasi ang exercise ay, it will greatly improve the production of testosterone
2: level
0: sa katawan. Yeah. The more na ikaw ay physically active, the more na mas potent yung testosterone sa katawan mo. Ha? So, ayan, sa mga kababayan natin yan, ha, na nakakaroon na ng ganitong problema.
1: Sa meron tayong ano, meron tayong specific supplement din na pwede gamitin, yung Turbo Dietary Supplement. Yung Turbo kasi meron siyang kasi talaga sabi nga hindi maiwasan eh. Pero merong mga nagti-trigger kasi at nag-boost ng balance sa katawan natin using plant, ang tawag nila doon is mga plant-based na mga parang namimimik nito yung ating hormone sa katawan. O, isa na dyan yung Clavovasca at saka yung Maca na doon sa Andes Mountain at saka sa area ho ng South America like Peru, Ecuador, Colombia. At the age of 80, yung iba doon nakakabuntis pa. At the age of 80, malakas pa sila. Muscular. Kasi nakatira kasi sila sa highland.
2: Mataas siguro ang testosterone level daw.
1: Kasi ang kanilang traditional na ginagamit doon ay yung Maca. Then yung Clavovasca. Kaya nagkaroon nga ng interest yung mga scientific research pagdating na ano mayroon doon sa mga nakatira doon ng mga kalalakihan. Ang nakita nila, yung traditional na ginagamit nila. Kaya ginawa ng Yes to Health, nag-produce tayo ng isang supplement na talagang para sa lalaki. Para ma-prevent yung mabilis na decline ng ating alam mo, reproductive health using yung isang formulation na well-combined. Kasi meron siyang Maca.
2: May Clavovasca pa.
1: Kaya kapag iniinom mo yung ano, yung Turbo Dietary Supplement for Men, inaayos nito yung iyong reproductive system. At ang side benefit, hindi side effect eh. Side benefit nito, nagiging mas matikas ka. Oo, yun. Kasi pag ano daw, ang lalaki at the age of 70 pataas, eh matindi pa. Matindi pa yung paninigas. Ibig sabihin, napaka-healthy ng circulation.
2: Yes, circulation. Kasi hindi naman i-erect yun pagka mahina yung circulation.
1: Kaya nga, ano eh, factors yan na pwedeng tingnan sa health ng lalaki, yung parang barometer. May mga, alam ako, kilala ko, 40 pa lang, wala ng erection.
2: Wala na, nantay na.
1: Wala pa nga 50, medyo nahihira yung ihi, may problema na yun sa pag-ihi, sa prostata. Kasi nga, hindi nga nagiging healthy. Sa lifestyle din yan eh. Sa bisyo, ganyan. So, pag wala kang ereksyon, i-questionin mo na. Yes. Baka meron kang diabetes, or baka may problema ka sa daloy ng dugo. Kaya bilib ako doon sa mga ano eh, sa mga minsan doon sa Quezon City branch, may akyat doon isang grupo ng mga senior citizen na lalaki. Ang hinahanap, Turbo. Tapos ang tanong ko, curious lang ako sa inyo, bakit ito paborito? Bawal punta nyo dito, Turbo ang binibili nyo. At ang binibili nila, kahit pang isang linggo, dalawang capsule. Kaya nung magkaubusan ng turbo, talagang disappointed sila. Sabi nila, Dok, alam mo sa totoo lang, gumanda yung ihi ko dyan. Tapos lumakas ang katawan. Kasi hindi lang kasi yung iniisip nyo ang purpose. In general, in general.
2: O kasi kapag maganda yung blood flow sa katawan, you will have more oxygen sa katawan, you will have more energy. And of course, yung ano, yung mental capabilities ng isang tao. Kasi kapag kahit naman maganda yung blood flow doon sa baba, pag dito sa utak wala, hindi pa din gagana yan.
1: Eh vice versa din, minsan naman matindi yung urge.
0: Malakas yung utak.
1: Sa utak.
0: Kulang na.
1: Halos pitikin.
0: Hindi na kaya.
1: Ganun yun. Kaya bilang lalaki, kung ang barometro ng kalusugan ng babae yung kanilang matres, di ba? Na dapat healthy lagi. Sa lalaki, yun din yung
2: ganun
1: atin.
2: Ganun din yan.
1: Ganun din yun.
0: Tsaka ano, ito, isa sa pinakamagandang ano yan, obserbahan nyo. Pag sa madaling araw, pagka hindi na daw
2: hindi na plug ceremony,
0: nako, maano ka, magpa-check up ka na.
1: Sabi nga nila, lagi naka 6:30, hindi naka 6 o'clock. Sabay tingin sarilo eh.
2: 6:30, nasa baba
1: pala. Bagsak talaga.
0: Yun yung mga dapat niyang obserbahan, mga ka-wellness. Okay. So, nako, napaganda ng usapan natin. Kaso ang oras natin ay hindi nagpapahintulot.
1: Pero bago magkalimutan,
2: baka magtampo yan sila.
1: Meron pa kahapon, nagkalimutan na eh.
0: No.
1: Ang napili ho natin na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Ma'am Christina.
0: Yun.
1: Congrats Ma'am, at i-message nyo tong page ng Yes to Health Inc. ng inyong name, address, and contact number para may padala ho ang inyong regalo na ating pong makasama po dito sa Yes to Health.
0: Yan, para po mga partner, ay baka may pahablo kayo pa kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Yan po mga ka-wellness ha, huwag kalimutan mag-ehersisyo araw-araw regularly para mapanatili yung lakas at hindi umunti at umikli at magbawas yung mga muscle sa ating katawan. And of course, para mapanatili yan, samahan din ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, and Premium D3 para palaging healthy ang muscles ng ating katawan araw-araw.
1: Siyempre, salamat at sana po'y nakapaghatid kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa sakit. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat Dok. Algie at maraming salamat din po Dok. Ronald sa mga infos ninyo na ibahagi sa ating po mga kababayan. Ha? Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating po mga himpilan, gaya rin sa mga nanonood sa ating po Facebook live streaming. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon Nawa, ang siyang tutulong ng magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa! X!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay paggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
13: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe.

0: Yes to health, yes to life.
1: Katropa, kung nangita mo o legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
5: Manandalian by TJ Monterde. Balik ta karon tantaod, babe. After this song sa programang X-Rated. Kauban si Babe Zabrina.

Hated. Another song here, mga baby, entitled Para Lang Sa'yo by Aiza Sigera. Ito po yung kanta na kakantahin mo talaga para sa taong mamahalin mo. Kahit nasaktan ka man sa past mo, pero willing ka nga dawaton gihapon siya tungod kay love ni mo siya.

X-rated. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo, babe. Ako'y iibig pang muli. Kahit naman na masakit yung nakaraan, basta't para sa'yo. Ako'y iibig pang muli. Mode di ha. Kaya ano man gudun siya tawag anak ka nang dali radyo kay mahigugma ba? Insa ba mga naka-relate sa to ang music karon? Bisan pa man og nag-agi na og grabe nga kasakit, kapait sa ilahang past relationships, still ilagya pong gi-open ang ilahang mga kasing-kasing alangad to sa mga tawo nga nakita nila nga sincero nga naghigugma sa ila. Isa lang po ang masasabi ko diyan. Sana all. Mayong hapon mga babe, ito oras sa 1:51 sa hapon. Natod ka naghihapon, kanato mga babe sa tuad. Xanthone Gold Coffee Mix. So ikaw di pagtimpla na og kape. Ay hapon na. Higupan na ng kaping healthy ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa makapagwapa pagit kay dunay glutathione and collagen. Para kanunay tangan ng himisong. Bisan pa managdagan tag stressors kaysa kinabuhi o baka broken-hearted ka karon. Ang importante kay guwapa gihapon, o di ba? Laban gihapon mo lagi ng guwapa, pasakitan man po. Malain po. Anyway mga babe, mayong hapon sa mga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuang programa karong hapon, of course. Nilang gihapon sa programang X-Rated. Uban-uban tagi ka na launa imedia, hantad alas stress sa hapon. Sit back and relax, diha babe, kay masahion ta ka. I mean, mag lingaw-lingaw ta, mag LL ta. Ano nga tuang programa, and of course, unya sa unahan, ang isa sa tuang ginapaabot jud matag adlaw ang atuang X-Rated drama. Diba? Mayong hapon sa mga babe na ito karon nga nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga ano karon sa mga transistor radio sa tuang mga babe diri sa XFM Davao nga nagpaminaw diri sa Maytagum City, Jansan, XFM Mati, mayong hapon, XFM Bukidnon, sa mga babe nato diri nga naminaw pud karon sa may XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga, mayong hapon, og sa mga babe nato nga nagpaminawan sab diri sa may San Franz, sa Tacloban, og sa mga babe nato mga Cebuano diri sa Cebu and sa XFM Canlaon, maayong hapon. Kung asa man mo naka-plaster karon, ang sa inyo hang ginahimo di akaro mga babe nag LL dababog sugod. Naglingkod-lingkod or nagligid-ligid. Sige ka mong bahala diha. Paningkamot diha. Mas importante nga nakakauna og nakauna. Ah, wala din. Lahi po na ito. Lahi itong siyang hisgutana. Oo, ito ang Lisa di achieve. Babe Sabrina, mas kaya pa i-achieve ang mukhaon kaysa kaon. Anyway, mga babe, kumusta man ninyo ang adlaw ng Huwebes? Today is a Thursday, August 20, 2026. Pila na lang ka, Kembotan? Mugawas na pod, musilip na pod si Jose Marichan sa to ang mga bintana. Ready na ba tang mamasko? Babe, ready na ko mamasko, pero manglimos sa iyahang gugma, dili pa. Mamasko la tong gisgutan. Wala, di lagi sigig panglimos o gugma lagi. Oh, kaluoy po. Sa tuang kaugalingon, ani. Sometimes, we have to love ourselves more than we love others. Kay, yun nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? Huwag niyo akong ganyan eh, ha? May pinagdadaanan tayo ngayon. Ayan mga babe, alaw na 54 sa hapon. Sa mga gusto magpabot sila mga greetings, requests, ilang mga shoutout diha. Inyuhang mga patimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pwede na inyo padangat. I-text sa tuwang text line 0969-333-0537. O trohon ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook live kasi live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page XFM Davao Katropa Digital. And makita niyo po dyan si Babe Sabrina.
May mga magtatanong naman, sino ba yan si Babe Zabrina? Paulit-ulit na lang tayo. Sinasabi ko na nga, ako yung babe ng bayan. Ako nga yung amoy pa lang, ulam na. Ang hindi ko lang masagot kung anong ulam yan. Kanabi taong whenever mag-agi mo, tapos na may masimutan nga. Amoy Babe Zabrina. Ana. Basta igna lang ko ninyo kung unsa. Ayaw lang po ng bulad, ha? Lami man kaunan ang bulad, pero parang lahi na po na siya. Anyway, mga babe, of course, sa makauban ninyo, gikan, alauna, medyo hato, dala stress, adlaw. Babe Zabrina, ha? Sa mga wala pa nakailadi, ha? O sa mga nagpa-blind-blind lang. Pwede ko ninyo i-follow sa kuwang socials, mga babe. I-check lang ninyo akong Facebook page, Babe Zabrina, o baka haang ako ang Facebook account, di ba? Sige, add ko ninyo di ha. Zabrina XFM Davao. Yeah. Ikalit magkakanding. Sige na, i-add ko ninyo kay para mag-abi-abi tadi. Ay! Mga babe, sa mga babe na ito diha karon nga medyo katulgon ani mga panahon na. Ayaw pagluya-luya diha, babe. Kaya kabalo ko kung na may mga tao nga nagluya karon kato mga broken-hearted. Kung na may mga tao nga nagluya karon katong mga gipaasa. Katong mga gi-ghosting. Katong mga isa kadlaw lang na dumduman. O katong mga babe na ito nga Igor, ang itilawan. Oto sila mga nagluya karon. Pero ayaw pagluya-luya diha. Ingana mang gina sa laki ni Inter. Pero bito mga babe, padayon ta. Sa itong programa karon at ang ininyo kay karon tagtaod ang itong drama. No? X-rated drama. Apay problema inyong DJ. Inyong pang tagaag problema. Problemado pagkita dari mo. Sige patagtambag. Ika balo ba mga labang rin ang magdala? Adi na tao tingo gana kayo. Basig last day na. Ay nako. Anyway mga babe ha. Sa mga babe na ito diha nga gusto mo tambag. Sige. I-lister na ito ang ano diha binyo ha. Tuwang number. Kaya para onya after sa tuwang drama text dahin mo sa inyo hang itambag. 0969-333-0537. Di na nato dugay-dugayin, babe, kaya medyo ang atong oras nag-ung-ung na sa ganghaan. Ani-ana. Babe, plaster na. Plaster na diha, babe. Bika na. Kaya ani-ana, isulod na. Idasok na nato, babe, mga tuwang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kini yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon kini nga sa kalalaki nga taga Zamboanga del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og first love, first kiss. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Jerome, 23 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod kini sa akong uyab. Magaran inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Bay, mo kay plano manguyab?
2: Bay.
1: Bay Jerome, kita suod ba yun ta? Ha? Sukat pa kanya ito, gagmay pa ta. Pero hangtod karon, wa pa yung ka makasuway o uyab. Magdisuot so nagod ka. Unya, wa pa yung ka kasuway o uyab yun. Oh, ako oh. Awa ko oh. Ikaw pa lang ako ng uyab si Arlene. Pero ikaw, hanggang ngayon, zero lang gihapon.
2: Bay, nakibaw ka na babitaw nga, mauwaw ko. Kutob na itong ibog-ibog na ganda nga ito, ani. Pero nag-attempt na ako panguyab, aw. Wala lang babae sa tubangan. Matamimi man ko.
1: Bay, kung imo lang nang i-fight ang imong batiyon na mauwaw ka, aw, mao na giingon man ko, yawan yung ga. Na makasulti, magiging ka sa tinuod ba kung kana imo nga gibati ka tos babae?
2: Maabot lagi ng panahon, bay. Maabot lagi na. Pero sa pagkakaroon, marag di pa man ako makaya.
1: Ay, duda lang tanim mo eh. Basi niyag bayot ka ha.
2: Ano sa? Amo, nga naan niya nagigo?
1: Eh, bawag oy. Bitabay. Kailang, ay kabalakay, balaka. Abangan na ka, na magkauyab ka.
2: Ha?
1: Oo! Bay, regards ko nunin mo si Lita.
2: Asa? Di ko ano eh.
1: Ay, ganun di man ka, nausa man ka. Bungi na sa una, pero gitahi lang. Unsa man taon kay, pero mailhan na nga. Doon na'y diferensya ang iyang pagsulti. Mao ba nang imong gididaan niya?
2: Dili oy. Tawo biya na. Di lang ko kay kusukay kang kuan ko gan ko ganahan kusukay mo baybayin yung utupan na to. Manimbaw biya nga kung balhibo.
1: Mao wa gid mo.
2: Basa. Di ko ana niya.
1: Ah. Sige, basa. Pangitaal na taka og pagi nga makauyab. Kamahibo nga. Doon na giganahan ni mo. Kay gawas na husto ka sa barog. Tuna sab kay itsura. Di baya ka kabintahaan baya nung
2: sabak niya eh.
1: Lagi! Tinood lagi na. Daghan ba yung chicks ganahan ni mo? Kaso lang, ikaw ang dunay diferensya kay motalaw ka.
2: Kibaw na ganyan siya na ako.
1: Maaw ganyan ako'y bahala ni mo sa tanan.

0: ni rom na unsa kaba ani lang gud takot asal di lang gud to sila dito nga mag-inom mao ganing nagpakuyo ko ni mo dinhi kay do na koy tuyo
1: sub imo tuyo na ko dita ano ba kag kwan mo da ka inom ka
0: Jerome, dugay na kay ko nakagusto niyo.
1: Lita, ayaw!

0: Tawan lang kay.
1: Ang amog. Ang kunsi, kunsi may di makatawa na nga. Mura magagigukon o irumbuan gabi eh. Karakter ka magdagan, oy. Onsa? Girib ka ni Lita? Ha? Mau ni dagan ka?
0: Mawa gini mo eh. Ikabi na mugus ato ha? Yap, kuan, kuyugan gina ko siya sa luyo sa atong giimnan kay mangihi.
1: Wala gini mo eh. Higayon ang datunay mo. Sungkay, maunang tartong higayon na nga makatilaw na kaug langit.
0: Sa? Kung si Lita naman gani, ayaw na lang oy. Baka kita pag-uglain.
1: Hoy, nagsalita, Pangkulanon.
0: Basta, basta, basta. Muabot ragunin niya ang adlaw, bay. Nga mukursor ragunin niya kong babae. Timan ina.

0: No, di lang kan? Di lang ka mapit?
1: Ah, di lang, Jake. Gisu ko pa kong mama.
2: Uy, no, saan ka? Di yung uli, ha? Masa may ko isulti?
0: Eh?
2: Sapsya, ay.
0: Ah, Ann! Mangadto niya, miss inyo, ha? Unyang gabi, eh, si Jerome, ha?
1: Ha? Ah, opa! Sorry lang!
2: Ikaw ba? Sige, nanoon mo kuyog ni Ann? Pero wa, pag yun ka magkasulte niya sa imong toyo niya. Kano saan pa magkamasulte? O niya na kung wahin ang tanan?
3: Bay.
0: Oo, oh, ang sabi atang kay. Mintras wa pa na mahitabo, bay. Isulte na na. Nahibaw ko kabuthono na ka na sa imong kasing-kasing. Maong isulte na na ni Ann, ang imong gibati.
3: An kanang kining
1: hoy naunsa man ka Jerome di paningot man ka og maayo oh unya murag nang luspat ka naunsa ka
3: ambot unsa una ko sa pagsulti nimo kuan kanang
1: ay
3: I love you.
1: Abi ra ko kung sana'y ma-insulti. Kana lang di ay?
3: Ay, salamat.
1: Ha?
3: An, may paglaong ba ko?
1: Kung ingnan ko ikaw nga, oh, tungod kay parehas ta og gibati, ganahan sab ko nimo. O galing lang, nagpaabot lang ko nga, ikaw gid mo sulti anan ako.
3: Tinuod ka an? Salamat. Salamat.

0: Babe Sabrina, dako kaayo nga akong kalipay. Nga nakauyab ko adong higayuna. Mura ko og nakadaog og loto. First time pa manggood na ako nga nakauyab ko. Og wala gid ko magmahay nga mangurso nga manguyab ni Ann. Ugo niya, babe. Mao kini ang mga nahitabo.
1: Unsa kini mo kamahalan?
2: Mahal ko kayo ikaw, Jerome. Tungod kay naana nimo ang gipangita ko sa usa ka lalaki.
1: Ingon man sa bakuan. Mahal ko kay ikaw. Laba pa kayo sa akong kinabuhi. Mangambot ha. Mamatay siguro ko kung mawa ka lang ko.
2: Ligulon pa na ito ang atong gugma, Jerome.
1: O, Ana. Magsalamat kayo. Kabisag first time pa nina ako ang pagbaton o guyop. Pero, gipabati mo na ako. Unsa'y kinikinindot. Ugwagi ko magmahay. Salamat kayo.

0: May malipa yun, Kiko. Itong kay Ugma, mag first man sa rin nalamo ni Han.
1: Ade lang ibawaan sa.
0: Ubay, o kinintanan, utang na ko ni mo. Itong kikitabangan, Kiko ni mo.
1: Ay, na guno na abay. Samtang kay. Utang na ko ni mo. Nagka-base na ka ni Han?
0: Ano si base?
1: Ay, sus. Pabongbo, habig ni siya. Kasabot na ka, anak. Good. Kailan ba? Kailan kuan ba?
0: Uang. Waoy. Girespeto na ko saan. Mahal ko siya. Mong di pa ko magkahimuan niya.

0: bay mayo kini aka kay bay iba sa mong date ni Ana. First time kina ko nga nagka-kiss and lips. Dinuta pa yun. Pinamiro lang mugnaw ko. Pero nadugayan, naghinit ko. Bisag, usap pa lang kami kabuwan bay. Gahapon pero ang kunan ko. First kiss pag ito na ako. Nduta rin bay.
1: Bay, ayaw pagmaya. Tungod kay may nahibawaan ko ni Ann.
0: Ha? Ano sa mga?
1: Oo. Oh, gibuang ka lang di ay niya.
2: Naana siya'y uyab. Karaan niyang uyab. Og nakit-ana ko sila ganina, nag-loving kayo naglakaw.
0: Ano siya?
2: Oo, oh, naglakaw sila.
0: Dili. Dili.

0: Aning na ko, nagbakak lang si Jake sa ingisulti. Bakak lang ka to. Dili ba love man ko ni mo? Love na to kusa-kusa. Love ko ni mo mong bakak to yung gisulti.
1: Inod ang yung gisulti, Jerome. I'm sorry. Pero, igulang di ka kisakin sa imong kugma din ako. Gusto lang ako nga makatila ka kaguyab. Mga gisugot ka. Aron makasuhay kid ka.
0: Ana!

0: May, may ay ko na.
1: May, sumaysa ka ko na imo. Ganong kaingon pa ko niya ay ni. Ganon man. Mahal ka man takay siya, pero iya man kong kipasagit ang bayo. Gipalaom ko niya. Buset ang kinabuya. Wali ayo. Ma! Ah! Ganon. Ganon na kayo mo man siya na ko ini.

0: Bay. Tuloy na kabuhan ng masalita po. Hangtod ba karun? Wapagyapog ang kadawad sa kaitabo ninyo ni An?
1: Dili isa sa'yo lang katon din sa kong kasing-kasing, Bay. Dinawad gila ilang giingon. First love never dies.
0: Pero kung di man nimo sa kalimtan, di ka makabangon. Og mapabilin ang sakit diya sa imong dugahan.
1: Ayaw ka bala ka, Bay. Tuluan akong kaugalingon na may kalimot. Tuluan kong akong kaugalingon.

0: kadiot lang. Magsultita.
1: Ara sa unsa pa?
0: Mahal ko ni mo, dili ba? Ibarahin na natong gugma. Pasilo ako sa kong nahimo ni mo kani ato. Pero nakaamgo ko nga ikaw ang lalaki para nako.
1: Di na ko ni mo madapas sa imong mga pagkakasulti. Tinood. Sa una, nalipay kong magkauyab ko. First ka na kong uyab. First nga nakakiss ko. Mura kong gipayo sa langit itong higayon na. First time sab na ko nga niloka pa. Gipasakitan. Gipasakitan sa babaeng akong kimahal. Siguro, igo na katong akong kasakit. Araw mo pabukan ako sa kamatuoray. Gitili ikaw ang babaeng nga alang na ko.
0: Jerome!
1: Okay, paniguro ko. Human sa first time, sa second time, di na ko masakitan pa. Di na ko maghilak.

Babe Sabrina, human na sa among panagsulti ni Anne. Unsa may akong gipanulti niya apan sukwahi ang niyas ako ang kasing-kasing. Sakit ang akong mga gipanulti. Apan sa tinuod lang, nahigugma pa ko niya. Ugmao ni babe ang nakapalibog nako. Ug ang mga pangutana maukini. Ang iba nga makigbalik pa ko ni Ann. Pero nahadlo ko nga basig masakitan na sab ko. Ang iba nga manguyab na lang ko og lain babe para mas dali nga malimtan ko si Ann. O baka ang iba nga magpari na lang ko kaysa bata pa ko gusto man sab nako magpari aron dili na gyud ko makaangkon og kasakit. Palihog tambagi og tabangi ko ninyo babe. Daghang salamat. Inyong letter sender, Jerome.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaphone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaphone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaphone Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaphone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaphone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaphone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si
6: XFM. XFM.

0: X-Rated sa XFM.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Here's a song for you mga babe entitled Before I Let You Go by Freestyle. Para niya sa mga broken-hearted dara, hindi na ito magpaluya-luya, babe. Enjoy na lang nato itong hapon at ang hiya ito ang tambag sa ito ang X-Rated Drama.

0: pasakita. Enjoy ko rin yung jar-jari diha. Eh, sometimes, sugit sa pato mga ariat-ariat kayo, mag emote-emote mo pato mga feeling victim. Ano ka? Na yung magsasabi nga, sige, I will let you go. But first, I wanna say I love you. Hilos! Ay, hilos. Hilong. Ngayon mo lang sasabihin I love you, sinakpan mo na ako? Hala, may pinaguhugutan tayo dyan. Alas 2:35 na sa hapon mga babe. Magdalita sa itong programang X-Rated. Kumusta naman ang mga babe na ito diha kayo? Na-emote-emote na ba mo diha? Nag-emote na ba mo diha, babe?
1: Easy.
0: O wag na muna. Kasi uunahin muna natin itong isolve itong ano, problema ng ating letter sender na si Jerome. Ano kayang dapat niyang gawin, babe? Kay Muraga, may bungko. Saan magin na to, no? Kay ingon manggod sila nga, first love never dies. But for me, no, somehow, we cannot guarantee na ang first love na to is muna siyang someone na maging ano talaga natin, makatuluyan. Siguro for some lucky people, sana all. Pero para sa tuwang, naong palang malas na. Para mahirapan talaga tayong ma-achieve yung ganyang klaseng pag-ibig. Kaya nga sabi ko kanina mga babe, when we were traveling, no, I said na, lucky are those who found true love. Love that is kind, love that is faithful, love that is patient, and love that is pure. Kita manggod ani, oy, pangit na ganita, pinuangan pa ta. Dito si Jerome, dito si Jerome, ang ano, ang ato, ang letter sender karon, babe. Ayan sa mga gusto mag-advise, diha pa rin nyo ipaabot inyo ha mga advices nyo tambag sa tuang text line 0969333 0537. Pwede po mamutawag, babe, para sa inyohang advice. No? Ay, gusto na akong madunggan, literal, kanang kamumismo, kanang full of emotion ang inyohang tambag sa tuang letter sender. Ayan, nanatay caller sa Picas Linya. Hello, babe, maayong hapon. Kumusta dara? Nag-LL na ba ka?
2: Yes, hello, babe. Isang magandang...
0: Magandang
2: okay ra man ka, okay ra man kay ko, babe. Ikaw, babe, kumusta man ka, babe?
0: Okay ra pod ko, basta okay ka, lipay na ko ana, babe.
2: Babe.
0: Okay ra kay ko, basta lipay ka og okay ka, okay ra pod kayo ko ana, malipayon na ko ana.
2: Oh,
0: wow,
2: babe,
0: ana gid,
2: babe.
0: Oh, sige man kag. Makuyaw-kuyawan punta dari kay pabalo kita ka ng feeling ang murag manindog akong balibo sa kuang bag ay bagtak sa kuang tangkugo bitaw babe. Wala lang secret bitaw babe Marvin, no. Kumusta man mo diha sa may Bunawan karon, init ba ang panahon diha? Char, murag layo kayo.
2: Init man diri sa Bunawan, babe.
0: May pa ang panahon diya init, ang ilang relasyon bugna.
2: Okay, bugna naman diri ang relasyon, babe.
0: Oh,
2: okay,
0: ilang pagtagad sa usag-usa bugnaw na. Bitaw, babe, unsay imong ika-advise sa tuang letter sender karon si Jerome kay di man gid siya makaget over sa iyang first love, no? Pero tong pagbalik ni Ann, iha pong gibalibaran.
2: Para sa ko, babe, no? Katuwang kang nailita, di mo po siya ganahan na ito, good food.
0: Mm-mm.
2: Mawalagi po na, kay karon nagdahom siya nga.
0: Oh, asa naman ka? Nawa na ka.
2: Na ko din, babe.
0: Oh, nawa ka.
2: Oh! Kana, babe, okay na?
0: Kana, babe.
2: Ang kuhan mo ni ito ni Jerome unta, wa mo siya magdahom nga maiya, wa siya magdahom nga maimo ko, ang ako lang nga maako siya, ang murag anak unta ito ito ni Jerome ba, pero kay ibinuangan naman siya ni Ann, ihimo na siya panakibuta sa itong time.
0: Mm-mm.
2: Siyempre, nasakitan niyo siya.

0: kayo ato eh.
1: So valid please. Valid ang iyahang emotion na kanang di wala na niya gidawat balik si Ann.
0: Oh, mayro po to babe kay kaysa iya na pong daw ito, pasakit na nag-apon siya, wala nga pa hinungdan.
1: Mutuho ba ka, Ana, babe, na ingon sila kay kung love gido ka sa tao, di gido ka pasakitan?
0: Adi di ko mutuho na, babe. Kung love di ko sa isa ka tao, babe, naam dyan na ingan ang kasakit, babe. Mm. Pero it's a normal na mo na sa relasyon, babe, na kung musulod gani kay ingan na dyan ang kasakit or pasakitan ka or dili.
1: Mm. Mawag yun ang nakadesisyon, nagig ko nga digyog ko musulod. Para dili.
0: Wala di ka rin sa lood, babe. Wala di ka masakitan ka rin.
1: Masakitan. Ay, chismis kayo ka, Marvin. Pag sure di ha.
0: Wala di ka nasakitan na tong guwan. Ito, barko?
1: Barko!
0: Barko mo ito,
1: dili ta magstoryahan na, babe Marvin. Andangan na ito ni Tanan. Oh, andangan na ito ni itong mga panag-isgot, babe. Oh, tama na naman tambag, babe. Babe Marvin, salamat kasi mong tambag. Basta kay si Jerome na ibahala, ana. Yaman ang kinabuhi.
0: Oh, yaman ang kinabuhi. Nara po na saya, babe, kung ang saya na gun, babe, dapat po nga makita na lang po siya gilain kayo. Hindi lang mang kaya si...
1: Nawala na po siya.
0: Okay,
1: babe, salamat kayo sa imong advice, babe. Imong patimbaya imong greetings, shout out imong sa imong mga babe and friends and katropa nga naminaw karon.
0: Shout out lang na ako si Kuan, si Fatima, si Julius, ug si Gerald aka Baduy, kang Miss G9, kang Eman, katong tagaliting nga si Eman, si James nga taga Samal, may hapon na sa inyo ha. Kanara, babe.
1: Ayan, salamat, babe. Si Fatima. Salamat kayo, babe Marvin, sa mga advice. Maayong hapon sa Makausab. And amping diha kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, machup-chup.
0: Exciting, babe.
1: Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. No, grabe, basta gani-gani si Babe Marvin. Malimbaot lagi mo, mga balibo lagi. Babe, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Babe Sabrina.
1: Yes, Babe, kumusta ka diha? Hello, Babe. Nawa ka sibog gamay diha. Saka sa punuan sa lubi, Babe. di ka madunggan. Aka na. Kana ni saka na ka, babe.
2: Na signal, babe.
1: Na. Ayan, babe. Unsa imong ika-advise sa tuang letter sender karon? Mo advice bagi hapon ka?
2: Dili lang ko mo.
1: Adi lang ka mo advice. Sige, ngon gani ko gani nga dili lagi ni siya mo advice lagi ka mo jud. Babe Julius, unsa man mag-greet na lang kasi mo mga katropa and friends nga naminaw karon.
2: Oh, ako lang. Kung siya pa, si Marv, Si Bitch Reyna, kung si Katropang Arnil.
1: Ayan, salamat. Di jud may malimtan. Sige, babe, ako mag-air sa imong number, babe. Ay na, dili pa. Sige. Okay, mudawat sa kong isa ka-caller, babe, ha, kay para dili ta ma-short sa oras. Thank you, babe, Julius, amping kanunay. Oh, dili man to siya mumuama, chup-chup, dili to siya. Ayan, nawala na ang atong tubag na tawag. Alas 2:43 sa hapon, mga babe. Ayan, sige, last caller na to and advice lang ta diretso. Hello, babe, may hapon. Ayun, paisa. Oo, si Babe Fatima, mayong hapon. Babe, unsay mo ika-advice, babe?
3: Ako lang ika-advice kay Jerome. Hindi na lang po siya magkuhan po. Isagkahan naman po niya. Wala na di siya gusto at tumubay. Pagkakayo na lang po siya. Mag-iuo na lang.
1: Yeah, love man to niya ang babae. Atik-atik raman to niya nga dili na kay mahadlok siya masakitan ulit.
3: Nasakitan naman siya. Dapat ako niya ay iharap pong palayo.
1: Panindigan na lang niya iyahang gi-desisyon.
3: Oh, panindigan na lang niya iyahang gi-desisyon kay masag mga po kung nahigugwa ka sa tao nga first time pa kung nahigugwa.
1: Nang ipasakitan na ka. Dele lang. Dele lang, babe. Kabalo na ka ng mga ingon, ana.
3: Okay,
1: masing-masing kan time around na po. Babe, grabe ka naman. Grabe ka naman. Anong pagtanaw din mo sa kuha? Ito, babe. Dilin ako ng mga ingunana, babe. Uy, magpalayo na ako sa mga ingunana ng mga panghitabo. Love.

0: puso, layuan mo ako. Ayan, babe, pati masalamat kayo sa imong advice, babe. Sa imong greetings, og imuhang mga shoutout sa imuhang babes and friends na naminaw karon.
1: Shoutout na ko si Marvin, si Madam Dina, og si James ng Sabuanga, si Aldrin, og si Eman, og sa ako ang palalab si Ate Grace.
0: Sige ah. Salamat kayo, babe Fatima. Amping kanuna. Kaya wala si babe. Ayan. Napadi ay si babe Julius. Amping-amping kanuna. Kaya wala ko para ampingan ka. Mwa, machup-chup. Salamat kayo, babe Fatima. Ganun man yung mga imun anak manggun. Ay, mga kauniran. Ayan, maayong hapon sa mga babe na tadi ang apanayin. Hindi hapon nakasubaybay karong mga oras. Alas 2:47 sa hapon. Medyo pigado tong oras, mga babe. But karon ato ang basahon yung mga advices human sa kuang tambag. Hilas kayo talon. Seryoso kayo. Very hilas kayo ang babae. Anyway, mga babe. Babe Jerome, maayong hapon sa imo hadihan nga nagapaminaw karon. Una sa tanan, babe, gusto na akong ignan ka nung it's actually normal nga lisod kayo kalimta na nga to ang mga first love. Yan nga, diba? Kasi doon natin na-experience ang una sa lahat ng bagay. No, unang kiss mo, unang holding hands mo, the first one na you felt na may something bitaw ka ng mga butterflies in your stomach. Sana all, di ba? Ano mga ingon ana ba? So, muna siya, babe, nga it's normal yun, nga di na to dali malintan. Ang unang tao manggod nga tong gilove, usually muna sila ang una po niya makatudlo sa tua sa kanang mga... Kanang unsa ang kalipay, no, sa gugma, o unsa sab ang kasakit. Kaya of course, naman di hangganan ang lahat. Apan Jerome, ayaw kalimting, dili tungod kay first love ni mo siya. Nagpasabot na dahil yun, nga ka mo naginhantad sa kahanturan. Wala gani na garantiya ng nagminyo na nagbuwag pa manggani. Usahay ang first love, dili wala na siya gihatag, no? Aron nga, usually ha, sa kuwang na-observe, marag lumalabay lang gina sila. Someone nga maghatag sa tuag lesson, napag-abot sa panahon, uy, tama, dili na ako ni Buhaton, kay mo ni ang niagi sa akua. Sila ang magtudlo sa tuwa, no, kung unsaon nga mahigugma ta the next time around nga dili ta makapasakit, and we know na how to handle pain. And actually si Ann mismo, no, ang nagingon nga gisakyan lang kaniya kay lagi sakyan lang niya imong pagbati, imong feelings kay lagi, di ba? Gusto niya nga makita ka nga ma-experience nimo since wala palagi ka naka-experience. O gabisan pa man, babe, nga nibalik siya, no, aron mangayo og pasaylo, kinahanglan gihapon nimo i-ask imo ang self kung nabalik na ba imo ang pagsalig sa iya. I always ano gyud remind gyud ako ang mga babe nga dili jud enough ang love lang. Dili jud mo survive ang relationship if love lang ang naa tapos walay pagsalig. Kay ang gugma nga walay pagsalig, babe, mura na siyag balay nga walay foundation. Bisan unsa pa kanindot na tan-awon, agian lang naglinog gamay, mahugmak yud na siya, babe. Dili pag kumuingon nga dili ka makigbalik niya kay naama na sa imuha. Apan sa pagkakaron, kung wala pa ka na fully healed sa tungod siya mga nahimo, ayaw lang sa babe. Kay kung musulod ka pag-usab sa relasyon, unya puno pa ka og kahadlok, doubts, ang ending ana, magkasakitanay ra mo duha. And then you ask me, no, kung mangita ba kaglain na lang para malimtan si Ann, agoy. Mujud na, babe, ang mali sa uban. Kana bitaw, manggamit na lang taglaing tao para nga mahil kunuhay ta. To the point na ikita na po'y makapasakit sa uban. That's very unfair. Very unfair. No? So, ayaw dyan na buhata. Ayaw pangita og laing tao, no? Aron nga mutambal sa imuhang gibati nga kasakit diha, babe. Kay walay laing makatambal, anak, kundi ikaw. As mentioned, dili siya fair na mugamit kag tao para mahil ka, and then ang at the end of the day ikaw na puy moguba sa ilaha. And katapong bahin sa imong pangandoy nga magpari ka, ayo na himo ah, tungod lang kay in pain ka karon or nag-decide ka, di ba ingon sila dili ta mag-decide kung when we're happy, when we are happy, when we are too overwhelmed, dili ta mag-decide when naata sa grabe nga kasakit, naata sa grabe nga kasuko, dili ta mag-decide dayon. So ayaw siya himua, imuhang buhaton nga magpari ka, tungod lang makaikyas ka sa kasakit ng imong gibati. No, actually, it's a vocation. Ang pagpari is a vocation. Dili na siya tambal sa broken heart. Siyong ko na imong bugan ron. Kung musulod ka, ana, it's because gitawag jud ka, no, ni sa Ginoo para mo maging ano niya, maging preacher. Dili tungod kay takasan nimo ang kasakit sa imong kasing-kasing. Siyong dyan ako na imong bugan. Sa pagkakaroon, Jerome, unaha sa imuang self. Muna ilang ginaingon nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? So, masi-prioritize sa siguro nato itong kaugalingon. I-love sa nato itong sarili, no? Bangon sa ta. And siguro, buuon sa nato ang pagsalig. Pagsalig para sa imuang kaugalingon. E pag-abot sa panahon, gamiton gihapon na nimo sa taong tama na gid para sa imuha. Maabot gid na siya, baby. Ngayon gani nila nga kung nay mawala, nay moabot nga mas better. So, laban lang diha. Ang first kiss nimo, mahimo mang napadong sa iya, ha? Apan dili pasabot nga siya nagid ang imuhang last love. Malay nimo, pag-abot sa panahon, apay mas sweetest kiss nga imong na-experience kaysa sa imuhang first kiss. Ayan lang mga babe, and I hope, babe, Jerome, na doon na kayo natunan sa kuha. Bisan pa man o ga... Ingun-ani lang ko. Ay, noon, biyadyo ko, ha? Mojo na, ano mga tambag na to. Pang ano, jud ni, pang award-winning. Antay lang lagi giyo. Matod pa ni Marisa, Jerome, dili tanan nga atong gihigugma, mao ang para nato. Pasaylo alang si Ann, alang sa imuhang peace, pero dili pasabot nga, pabalikon nimo siya sa imuhang kinabuhi. Yes, true to life. Hello, Sir June Bakala, mayong hapon. And Sir Ramos, wait lang, ito dyan yung kuhaon ni Becky, murag daghan, nagpaabot silang greetings eh. Sir Ramos, yung Kendrick, lanog-lanog akong radio, naminaw na pod ko, ma'am. Loud and clear, inyong signal dari sa Don Carlos Bukidnon. Ayan, maayong hapon na sa mga babe na to, all the way from Don Carlos Bukidnon. Sa mga babe na to, di ay, no, diha sa may Lantapan Bukidnon. Kung saan ako nang galing, diha sa may Sungko Lantapan. No, I was once a farmer dari sa may Sungko Lantapan. Hapon kay Kentoy. Ayun, mayong hapon sa imuha diyan. Nagtanaw sa tong Facebook Live. Glenn Gary Fernandez, ayoste. Hi Idol, shout out sa Jupiter E-Mobility Corp. Ayan, good afternoon sa inyong tanan diha. Jupiter E-Mobility Corp na minaw karon. And Envy Sunlay. Oh, mayong hapon. Si Bala ka dyan. Kissable daw ang lips ni Babe Zabrina. Bitaw. Tisting gani. Dili lang may magtambab. Magtambab. Easy. Dili lang may magtambag diri, babe. Kay utro mampud ming tambaganan. Ay, sa tinuod lang. Ambot lang. Makakamutana. Dito lagi ko lagi nga nung napahingon ko anong sitwasyonan eh. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Napahingon mo ako diri. Sa tinuod lang yun na. Babe, pa-shout out mi diri. Sa JTJ Machine Shop Matinaw, Pulumulok, South Cotabato, si Jepox Andoy og Uncle Baroy. Maayong hapon, Ruel Mabras. Sa Davao Parchman, maayong hapon si Nathan Kuya Renz. Maayong hapon. And Ven Repulye sa Lakansinag, Class 1, 2025. Remarose Tenorio, good afternoon. Kadamo man sinyo. Uy, mahubos man akong oras. Ah. hindi ko na maubos na ninyong mga greetings. Bala. Nico, hi, Zabi, ayan. Mga katropa, wala naging taigo ng oras. Bisan ano ko kayo nagasinyas-sinyas na ako nga engineer de speakers lawak. Oh. Diba sa basta, niyang oras na naging niya nga ginatudlo. Kaya nagid ni. Bisan ano, takainat-inat, panit nalay, mainat. Ay, dili. Pasensya ang mainat. Pamo ha. Alas 2:56 sa hapon, mga babe. Daghang salamat sa tanakigduyog sa tong programa karon. Ato ang programang X-Rated. Matag hapon. Uban-uban na po taog mga adlaw. Same time, same station. Gihapon. Sa tanakagapaabot sila mga greetings, request. Pag shoutouts na wala nato na basa pa sa ilua lang yung ko ninyo kay dili ko perfect. Tao lang ako na nagmamahal. Anyway, mga babe. Daghang salamat once again. Nag-amping-amping kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka? But before I finally say goodbye, here's my last song for you for today, entitled I Fall All Over Again by Daniel. Kita kits tomorrow. Amping di.
2: Kasi naging kabatian si mong una ni mong bana.
3: Hi. Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni mong bana, usig kabatian.
3: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katuwi katulo ni mong bana. Usig magiging kabatian na to.
3: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Huba! Naman kay ikaupat nga bana. Usa man po yung kamatya na to niya.
3: Ayaw sa ba ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ah! Man mo kawag balanghoy.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong kisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kin siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Panawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw be? Pinagali kay inches ni nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Dito, sa red.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao dinhi sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
10: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, EXA

0: RJ, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting! Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, rock banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, mapasok sa kumarta. Na magsigilin, pangatol niya kumarta. Usahay mo, blood-blood na niya kumarta, manapahanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumarta. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
0: Siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: goreng. Usa man imong toyo?
1: Usa ka, oy!
2: Wish, wish!
1: Nagdaas imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Maring, alin pa gud, maring? Pakurati na gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
7: Mga katrupa, exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, excited!

0: Mino ka sa XFM.
1: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?
2: Exciting!

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting? Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Uy, ako natira ko na yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Mom!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilee, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, ngadu all sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: mga katrupa. Exciting!
1: O'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagpalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili, gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayot o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingog sa rapulong ng isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon, ania ang inyong alagad.

Ang ato ang oras, alas 6:05 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta na usab? Maing gabi o gamayng pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo mga kasilinganan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Kumusta man ka dinha sa imuhang nahimutangan? Kumusta ang imuhang tibok na adlaw? Adlaw, huibis na sab mga kaigsuonan. Sa di pa ni hingpit nga mutapos ang tibuok nga huibis mga kaigsuonan, ala tuguti sa kuninyo nga makig kukabildo ta ni mga orasa. Ato na usab nga sublion sa pagpasalamat ang ato ang labaw makagagahom nining mga orasa, mga katropa. Dalaygon kayang Ginoo nining mga orasa, makaingon gyud ta nga God is good all the time, mga kaigsoonan. Kumusta man mo hinaot nga naa mo karon sa maayong kahimtang, maayong panglawas, nabat na nato ang kapiskay kabasog sa tuwa nga panglawas. O gayo kalimti mga kaigsoonan nga nini mga orasa mauno sa pangtakna nga diin ato na usab nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuwa nga labaw makagagahom. Labi na gyud sa iya nga pagbantay pag-uban ka nato 24/7 mga kaigsoonan. Welcome ang tanan sa tuwang evening devotion. Og sama sa gihapon ato gyapong hisgutan ang mga butang dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun og espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon mga kaigsoonan nga madungog ninyo sa 89.1 XFM Davao City. Og mayon usab inyo ta makita live karon sa inyo ang social media platform sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital. La, pahimutan mo mga kaigsoonan. Anda mo sa inyo matag-usa ka mga kaugalingon og ato ning duyugan nini mga taknaa sa pagpamalandong sa mga butang nga dunay dako kaayong nga koneksyon sa pagpalig-on sa tuang relasyon tali sa Ginoo mga kaigsuonan. Kumusta ang ato mga workers, no? Ato mga drivers, office workers, government officials, sa ato mga barangay, sa ato mga sityo o kasikbit ng mga lugar. Good evening and God bless kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome mo sa ato ang programang ng Tingog sa Reformasyon. O ginaot nga kung doon namin mga opinion, doon namin mga komento, o doon namin gusto nga i-request mga kaigsoonan, ayaw mo pagduha-duha, ipaabot ang inyuhang mga request, ang inyuhang mga pangutana o ang inyuhang mga pagtimbaya sa ato ang programa mga kaigsoonan. Brother Junard, ikunar gihapon makiguban kaninyo, ubanin ko ninyo hangtod ta o niyang alasyitin napits bion. Pagkasama sa gihapon atong hisgutan ang mga butang alang sa pagpalig-on sa ato ang espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsuonan. Nini mga orasa, kauban usap na to ang ato ang guwapitong technician, no? Sir Geoffrey Parinio. La duharget bid din ni mga kaigsuonan but nindot kayo ni kay dili kayo kwan nang dili kay crowded ang ato ang station karon ato nga gipanghinaot no nga sa ato ang mga katropa all over Mindanao labi na gyud sa mga naka-tune in sa XFM Jinsan, XFM Malaybalay Bukidnon, XFM Tagum City o XFM Mati, and then sa XFM April Sambuanga o sa San Franz mga kaigsoonan, mayong gabi o gamay pagpaminaw kaninyong tanan. Siyempre, di po na to, kalimtan ang ato ang mga listeners din na sa may Marilog District, no? Ato ang mga suki ang mga tigpaminaw, labi na gid ang Canada Family, and then ang Econar Family,
O sa ato ang mga new listeners ang Arisa family. Siyempre ang Asiridaro family din sa ato ang mga kasikbit ng mga Puloyana, no? Din sa may Upper Kibalang, Marilog District, ang Baldis family. No, say magkita lagi may matimbaya gyud, no? Ipatimbaya gyud. So ato nga ginatimbaya o ginatagan o pagtagad mga kaigsoonan. Ang ato ang mga kaila to mga giisip ato nga mga silingan din hanga dapita. Okay, so before ta mag-start sa ato ang hilisgutanan mga kaigsoonan, ato sa nga ipatugbaw ang ato ang mga pagpasalamat nito sa ato ang labaw makagagahom. Atong dalon ang ato matag usa ka ugalingon ngadto sa iyang tiilan. Dala ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa iya nga pagtagbo sa matag usa nato ka mga panginahanglan. Naot nga nini mga orasa andam nakahigala og igsoon og ato ning pag-aablihan ang ato ang hilisgutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo.

Dalaygon og silimbaho na mong Dios. Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo, nagaduol kami kanon karon kanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat sa imuha nga pag-uban, pagbantay sa amang tagusan namo kakinabuhi. Salamat sa imuha nga paglikay ka namo sa mga disgrasya katalagman. Paglikay ka namo sa mga nagkalinlaing matang sa balatian. Ginoo, salamat sa imuhang pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan gikan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imuhang atabang. O kami usab nagaampo labi na gyud sa mga nagapaminaw karon. Naot Ginoo nga ikaw magpanalangin kanila, magpanalangin ka namong tanan. Labi na gyud katong dunay balatian, Lord, ikaw ang magahikap, magaayo kanila aron makahimo sila sa pagpanalagad nganha kanimo, makapahimaya sa imong ngangalan. Among giampo kini nga mao nga istasyon, gikan sa staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ang magabless sa matag usa lang ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ang magahatag ilang kabaskog kapis kay sila palawas nga ilang gikinahanglan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa mong kagalingon kung wala ang imong tabang. Usa kining tanan among ginapaabot, ginapasalamatan. Pinagi sa ngalan o gahom na giningsos nga among manluluwas. Amen. Alright, mga kaigsoonan, no? Stay tuned sa ato ang liskutanan o kaning ato ang pag-aisgutan, mga kaigsoonan. Moni ang ato ang part 4 sa to ang gisgutan kagabi eh. No? In connection niya sa to ang gisgutan kagabi eh, mga kaigsoonan o gato ni nga ipadayon karon. No? Tungod kay usap po niya sa mga importante nga mga butang na angay na to nga masabtan. But before that, siyempre ato po nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat labi na yun sa ato ang sponsor, no, nga naghatag na to og kahigayunan sa paghatag og paggamit ini nga istasyon alang sa pagpalapnag sa kamatuoran, paghatag og inspiration sa mga nagapaminaw og naghatag og kanato og kinabuhi aron makahimo kita sa paghatag og inspirasyon ngadto sa uban. Labi na gyud kang Doc sa Romilito Oy sa XFM CEO. And then kang Madam Olivine Oy sa Yeast Health Group of Company, mga kaigsoonan. Okay, so niini mga oras ha. Agtota sa ato ang hilisgutanan. Ato gining okay-okayon mga kaigsoonan para makita nato kung unsa katinood o unsa kaimportante ang mga kalagdaan nga gihatag sa Ginoo alang sa iyahang nga katawhan karon. Kung unsa ka istrikto ang Ginoo kaniadto, kung unsa pud ang Ginoo nga ilang gialagaran kaniadto, same mao gyapon ang Ginoo nga ato ang gialagaran karon. Now, stay tuned mga kaigsoonan, andama inyo mga ballpen ang lamang inyo ha mga kaugalingon og tuguti nga nini mga orasa moposta kadali sa pagpaminaw sa mga taga mga balita no nga medyo makapakulba sa tua og atong ipost kadali ang ato ang matag usa ka mga kaugalingon nga makahinuktok ta sa mga butang nga angay nato nga masabtan, angay nato nga mahinuklugan labi na gyud sa tua mga Adventist people, mga kaigsoonan. At the same time mao gyapon sa tua ang mga religious belief, mga kaigsoonan, no? Antong doon ay mga nagkalanlaya ng mga tinuuhan. Kala, welcome po sa ito ang programang ang tingog sa reformasyon. Okay. Mga kaigsoonan, ito nang hisgutan kagabi eh. O saan niyagi pang kagabi eh. Nga sa ito ang sa Adventist groups, Adventist denomination, doon natay giila nga ingon nga manalagna. No? Kana siya, bunga na siya sa setup o programa nga samtang dini si Ginoong Hesus Kristo sa kalibutan, siya mo'y naghanay. Iyang gihanay na siya mga kaigsoonan. Sa lawas,
nga mao ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo, na divide ni siya into different parts. Mura bitog lawas na to, kamot, tiil, ulo, na every organs makaigsunan. Managkalahi ang ilahang papel, managkalahi ang ilahang function, pero usara ka lawas. But ipasabot, walay pag sinupakay, walay paglalis tungod kay naaraman sa usa, dili man pwede nga maglalis ang tiyan o ang lubot. Mingon ang lubot nga di ko malibang. Dili ko mo function na kwarta gina sa doktor mga kaigsunan. Same lang niya po, no? Ang balang kasulatan, nagtudlo ka na to nga ang Ginoo, doon na yung sa kalawas. Mao ang iyang iglesia. Huwag na-divide ni into different parts. Karon, usa sa bahin sa lawas, kanang manalagna. Ang manalagna mga kaigsunan, ang function na niya, mao na siya ang mata. No? Mata na siya. Mata, but pasabot siya ang buraga, siya ang magtatanaw sulod sa iglesia. Naa siya mga vision, no? Mga pananawon sa unahan nga para nga maprotektahan ang iglesia, para nga makalikay sa peligro, o para nga advance ang information nga madungog, mga makuha sa katawhan sa Dios. Doon ay gitawag og prophets, tungod kay gusto sa Ginoo nga ang iyang katawhan magiyahan pinaagi sa mga propeta, no? Pinaagi sa iyang mouthpiece, sa iyang mga spokesperson mga kaigsunan. O gani, ato nang giusa-usa kagabi kung unsa ang iyang mga sulat nga pwede na itong makuaan o dako kaayo nga pagtagad, na binigid sa ito ang mga tanan nga mga Sabbath keeper nga nagtuo o nagsaling. Oh. Doon ay dako kayong pagtuo kang Sister Ellen G. White, ingon nga ato ang propeta. Siguro, ang uban mga kaigsunan, dili ta ingon nga masuko ba or mo-react og mga negative kung mayingon sila nga di sila mo to tungod kay dili magud sila pareha sa ato ang tinuuhan, no? Dili po na to pwede nga ipugos nga to sila, pero sa ato ang mga kaigsuunan kung unsa ang matag kalagdaan nga iyaha nga gisulat, unsa ang matag kalagdaan nga iyang gisulti pinagi sa iyaha nga sulat mga kaigsuunan, doon na tay katungdanan ingon nga mga Adventist people, ingon nga mga nag-angkon nga mga salin nga katawan sa ato ang presente nga panahon karon, og mao kana ang atong katungdanan sa pagpaminaw, pagsunod sa kung unsa ang mga kalagdaan nga gisulat sa ato ang manalagna mga kaigsunan. Ako ning gitry og present tungod kay alarma kayo sa ato ang tanan nga sa social media nagkalat na gyud, no? Doon ay mga tao nga dili mo tuo sama sa to ang gituuhan, din wala gyud tay problema na. How about kanato? Parehas ta. Parehas ta og manalagna, parehas ta og adlaw nga gipapahulayan, pero managkalahi ang ato ang pagsabot. So ato nang isettle mga kaigsoonan og ato nga kanang tukion pag-ayo kung asa man tang bahina dapat magkauyon og asa man tang bahina dapat managkasabot, no? Now kagabi ato nga giisgutan nga ang ato ang manalagna, doon na siya special instruction mahitungod sa kung unsaon pag bantay ang adlaw nga igpapahulay, no? Doon na siya special instruction mga kaigsunan. O gani, nasulat ni siya sa volume 6, no? Sa volume 6 chapter volume 6 60 355 paragraph 3. Ato nga nasublion, ato ning gibasa kagabi eh, pero gusto nako nga sublion mga kaigsunan ang nasulat sa volume 6, no? 60 355 nga the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. So before the setting of the sun, let all secular work be laid aside, and all
secular people be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children, and let them, no, and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandment. So dapat dili ta mo liko, no, dili ta mo lihis ani nga importante nga sugo makig. So this is not merely a writings. Kaakibat ani niya makigsunan, dunay command, no, dunay sugo command nga nagpailalom ani nga gikinahanglan nato nga tagaan og dako kaayo nga pagtagad. Tungod kay sa gikaingon ko ng daan ang papel. Ang papel sa usa ka manalagna, siya ang magdala og mag-guide sa katawhan nining katapusan nga panahon, sa lin nga katawhan, sa katapus ning katapusan nga periodo sa tuwa nga panahon karon, nga mahimong ang ilang paglakaw mahimong tul-id, ang ilang nga pagsunod insakto, tama ang ilang nga gisunod. Kay usa sa mga hinungdan, mga kaigsuonan, nganong nga, no, nganong nga dunay mga member, dunay mga kauba na to nga kanang dako kay taog kwan, kanang I mean dako kay taog tulubagon. Kung ang ato ang mga member, kung ato ang mga kaubanan, dili na to mag-guidan sa insakto nga dalan. Dako kay tag tulubagon nagtuo mo mga kaigsunan nga kutob lang ta sa pagtudlo, kutob lang ta sa pag-edukar. Ato pagbantayan kung unsa ang ato ang gitudlo, unsa giunsa to pag-edukar, giunsa to pag-guide ang ato ang mga member. Kay bantayan nato mga kaigsunan, kung imong basahon ang Ezekiel chapter 22 verse 26. Kung imo nga subayon, sumala pa din ni here priest have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean. And have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Sumala pa sa Ezekiel chapter 22 verse 6 mga kaigsunan. Bantayan na to, as a leaders, do not tayo downline mo ato ang member. Pag masipya ta o guide sa ato ang mga member mga kaigsunan, duharay padulungan. Either mabutang na to sila sa peligro sa usaka sa katalagman, or ato silang mahawas gikan sa ilang nga presinti nga kahimtang. Bantayan na to, tungod kay ang ato ang mga member, muna nga mga member, usan siya sa mga friendly reminder sa ato ang tanan, dili lang ingon nga kutob lang ta sa pagpaminaw sa ato ang mga leader, sa ato mga pastors, sa ato mga evangelists, sa ato ang mga ministers, sa ato mga lay workers. Dili lang ta masighangad, kundi kita mismo sa atong kaugalingon, mag-ukay po ta sa balaang kasulatan, atong pamalandongon o atong sabton, unsa ang kahulugan. No? Tungod kay usara ba sa gisgutan din eh, nga nung doon ay mga member nga nawala, doon ay mga member nga kanang nangalaglag. Ano ako na itong pag-istorya? Tungod sa leader. Tanawa ha? Una-una nga naglapas, sumala pa sa Ezekiel 22 verse 26, Her priest have violated my law. Ang mga nanana siya sa higher level sa katungdanan mga kaigsuonan. Mo na nga ingon din eh, ang leader gani pag dili na mo tudlo may tungod o sa kalainan tali sa mahugaw og malimpyo, bantayin na. No? Bantayin ta na mga kaigsuonan. Ang leader ang iyang katungdanan is pag tudlo sa maayo, no, nga sundon og sa paglikay sa dili maayo kay makadaot sa tuang kinabuhi mga kaigsunan og makapaapekto sa tuang padulngan. Unya sumala pa din ni magtutudlo
kinahanglan mo ito yung ipakita kung unsa ang difference. Di kay kita ang mag-una-una o pangita o mga pagsupak labi na yun sa mga writings ni Sister Ellen G. White, no? Nagtundo ta o mga sukwahi sa iyahang mga kalagdaan, mga kaigsuunan. Sumala palagi sa Ezekiel 22 verse 26 ang iyahang ang nag-una-una o lapas ang iyahang mga pare, no? Ay ang mga leader yang gilapas ang iyahang nga kasuguan, no? Nya iya nga gi wala siya maghatag og kalainan tali sa balaan og mahugaw, no? Og wa siya wala siya naghatag og kalainan tali sa malimpyo og mahugaw. Og ila ang pinaka worst pagyud ani kay ila nga gipiyong ang ilahang mga mata gikan sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So kita usa ka pagpahinumdum alang kanatong tanan mga kaigsunan. Dunay nindot kay nga statement, no? Ako ang circular nga ako ang nabasa. Sumala pa sa maong statement. There are many who have a merely nominal faith, but this faith will not save you. Many believe in Christ because somebody else does. Because the ministers has told him this or that. But if you rest your faith only on the ministers, only in the minister's word, you will be lost. Subot pa sabot mga kaigsunan. Ang ato ang natay git, natay gisunod, do natay gi-apply sa tuang kinabuhi. Tungod kay mo gisulti sa tuang leader, mo gisulti sa tuang pastor, sa tuang evangelist. But remember mga kaigsunan, kung wala pod tay double check. Ato gina double check ang unsa ang mga ginasulti sa tua, ginatudlo sa tua, nya wala to gina double check. Magsige lang tagtundo-tundo. Wata kabalo nga mali na dayto ang itudlo sa tua. And then kung mali na ganila ang itudlo, mali ang information, mali pod ang ato ang masunod. Basig ma peligro ang ato ang pagpangalagad ana mga kaigsunan kay ngano. Wala man mitukma ang ato ang pagsunod ngadto sa gipangayo sa Ginoo sa iyang require sa tua, no? So mo na nga nindot kaayo usa isa sa mga challenge kanatong tanan. Sa ni ka challenge ngano para nga mahimo gid nato nga wala tay basolon, sa ulahi nga naman ikaw gud ang nagdesisyon. Ikaw mismo ang nakabasa sa Biblia, ikaw mismo ang nagtuon, imong gipamalandong, ikaw gipabalansi, imong gidesisyonan angay ba nimong sundon or angay ba nimong lapason. And then sa ulahi, wala kay pwedeng bahayon. Ikaw lang pod lisod man pod kay nang ano nga atong gisalig ng ato ang kaugalingon ngadto sa ato ang mga leader, pero in times of judgment unya ang hukom sa tuwa is kalaglagan. Basig may ngunta nga kato magulang mo ang leader ko ang sulti niya inaani niya di ay tinoo di ay na mo na nga kaning ato ah, mga kaigsunan just only a reminder sa ato puno sa kaayo wala ni mabitaw nga ang ato ang kinabuhi itry na to og check. No, i-try na to og locate kung unsa na ang ato ang standing. Bisag asa man kakaron nga relihiyon nga nagpasakop, usa lang ako ang encouragement. I-try og basa ang balang kasulatan nga ikaw mismo ang nagbasa. Unsa ang gipaabot sa Ginoo sa tua, pinagis bala ang kasulatan unsa ang iya nga gusto nga ipabuhat sa ato ah. No, bisag asa ka nahimutang, no? Bisag asa ka no nasakop. Mulutaw gyud kung imo nga mulutaw ka ingon nga nagasunod, labi na gyud kung imo nga gi-apply ang mga butang nga imuhang nakatunan, nabasahan sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan, no?
Muna nga, ato na nga gi-encourage kamong tanan. Ala, malingkamo tala, binigod kanimo mama, no? Kanimo papa. Mga lolo o lola nga naghatag og mga instruction, binigod sa mga kaapuhan. Kay dako kay tao nga tulubagon mga kaigsoonan kung dili na to matudloan ug bagayad ang ato ang mga kabataan nga nastiilan sa Ginoo. No? Kay do na kita tulubagon, no? Unya gitultihan ka, gibadlong ka, gitudloan, unya kay wala man naminaw, do na gihapoy tulubagon. Dili jud mawala ang imuhang manubag jud ka. No? So, muna mga kaigsunan nga, nilintak na as kagabion, gusto lang ako nga ma-remind ang tanan. Gusto na ako nga mapahinumdumanta aron nga makaamgo ta sa ato ang kahimtang. Matudloan na to ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Okay, so maminaw sa taog minsay sa awit para nga ma-refresh ang atoang mga hunahuna para nga makapamalandong tapag-ayo mga kaigsunan.

Alright, no? Nindot kaya nga minsay sa awit mga kaigsuunan. Nag-tudlo o nag-painomdom ka na to nga walay mo hatag ka na to o kapasayloan. No? Walay mo bugtong paglaom. Walay mo hatag ka na to o kanang takos nga mo pasaylo ka na to mga kaigsuunan kundi li ang Ginoo lamang. Okay, so padayon ta sa to ang gisgutan mga kaigsuunan ha. Mo hatag ta karon og mga pipila ka mga statement in connection sa ato ang gisgutan nga kagabi eh. As an Adventist people, do natay special guide kung

napuno ta sa mga unsay mga pagyaga-yaga ba or napuno ta sa mga pagsupak mga kaigsunan og dili na siya bag-o para sa tuwa nga maka-encounter ta og mga pagsupak sa mga doktrina og prinsipyo nga ato ang gihisgutan. Ang usa sa mga instruction mga kaigsunan makita ni siya sa Councils for the Church 263 paragraph 2, no? Ang Councils for the Church nag tudlo kanato sumala pa sa nasulat dinhi nga mao nga balasahon. No, take note sa mga Adventist people. Kini siya ato ni nga tagaan dako kay nga pagtagad ug ato ni nga pansinon. Og dili ta muhimo og mga konklusyon nga muhatod kanato nga mahimong prejudista sa sulat og mahitabo nga magtinudloay na lang ta kung kinsa ang balaan sa tuwa or kinsa ang maayo sa tuwa or kinsa ang tinuod. Dili ang ato ang gipaningkamutan ani mga kaigsunan is makabuot nato ang husto nga pagsabot sa matag sulat sa ato ang manalag ng Sister Ellen G. White aron nga kita muabota musangko ta sa panaghiusa. Now ang sulat o libro nga Councils for the Church page 263 paragraph 2 mga kaigsunan kaning CCH sumala pa din he on Friday let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is readiness and that all the cooking is done. Let the boats be black and the baths be taken. It is possible to do this if you make it a rule. You can do it. So simple ra kayo ang statement mga kaigsunan nga dili na kinahanglan pa natong hubaron, dili na kinahanglan pa nato nga tagaan og lahi nga kaulugan. Naghisgot ni siya og pagpangandam. Og ang statement sumala pa nagtudlo ni siya sa special preparation day nga Friday. Unya sumala pa sa statement mga kaigsuunan. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Simple kayo, no? Kina, pag mag-hiskot completed, kumplito na yun na. Dili yun na ingon nga dunay kulang, no? Pag mag-hiskot kumplito, mga kaigsunan, dili po na matawag itong incomplete. Kaya gideclare ganit nga kumplito. Walang labis, walang kulang. Kung mo balik ta sa kanhinga panahon kani adto sa dihang giingnan ni Moises ang katawhan nga karon adlaw nga pagpangandam dublihan ninyo pagkuha kay ugma dili mo makakaplag karon kay do na lagi mga gahi pug ulo di pud mo musunod sa instruction sa leader simple instruction ra kaayo imis nga igo lang ang iyang kuhaon dublihon lang niya nanubra pagyud ang uban nang naitabog ipang ulod unya ang katunang huha og sobra alag nangadaot ang sobra. Unya kato pong instruksyonan nga ayaw mo gawas ugma kay dili mo makakplagan hala doon lang yun ang gawas pod. Kay lagi, dili man tama kaingon nga unsang yun taka perfecto mga kaigsunan. Ang ato alang din is ato ginatry og locate kung unsa ang giunsa na pagsunod ang mga simple instruction kaniadto og unsa ang mga resulta sa diyang sila nisunod og unsa ang mga resulta sa dihang nga sila milapas sa maong instruction mga kaigsunan. Bantay na to ha, kaysa ato ang mga presenting nga panahon karon sa ato ang mga Sabbath keeper, doon na tayo gitawag og special preparation day which is God chose for us. No, no other than the Friday. Og ang statement, Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Ato gyud nga balik-balikon mga kaigsunan para ato gyud nga makuha ang matag angulo sa ato nga gitun-an para ato gyud kini nga masabtan. Unsay ato ang unsay kinahanglan nga makumpleto? Let the clothing is readiness. Ready na, naplantsa na. No, na di na kinahanglan nga inig Sabado, maplantsa pa ka. Sa ato ani nga mangsagap sa Sabbath keeper ha. Unay ang special instruction. Sa pagluto, kinahanglan cooking is done. Friday, managluto. Remember pata sa una kung giunsa nila pag-preserve ang ilahang.

mga pagkaon, sila ang kanon, butang nila ni og kwan kanang rice hull para nga pagkaog mainit gihapon. Ano na mga pamaagi god mo bito lang ingon din hinga. It is possible to do this. Dili ni siya imposible ha. Gingon siya, it is possible to do this. Lisod man po lang uban. Mingon mo po nga, lisora, anabranday. Imposible man lang ang mahitabo. Basi kung panos. Daghan lagi kayo mga reklamo. Pero, dili man muhatag ang ginoog instruction kung dili na to makuha. Di na to masunod. Kung di na to kayang sundon. Kala kay gihatag niya nga kalagdaan, nagpakita lang na o nagpasabot nga kaya na to na siya nga sundon mga kaig. So, nalabi na yun sa to ang mga Adventist people. No? Kung sa'y kinahanglan makumplito, ang imuhang sanina, kumpleto na. Ang paglungag, kumpleto na. Ang imuhang sapatos na kiwihan na, manang ingon din niyo, let the boats be black and the bat is taken. So, man po kayo, ang ato ang mga leader, ilahanin nga ito ison, no? Nga mingon mga alisot po kayo, nga manimaho ta, anang nga andaw ang ipapahulay. Dili siguro po, no? Posible po na may tabo. Usa lang na siya sa mga teorya o mga panglantaw aron nga makalusot ta sa ato ang mga gusto nga anging buhaton. Ito ang mga personal nga mga necessities during the Sabbath. But hugot kayo nga gitudlo o gisaysay mga kaigsunan nga kanang tanan, imo nang tapuson, imo nang kumpletuhon sulod sa adlaw Bernes, adlaw sa pagpangandam mga kaigsunan. Kay lagi sa ato lang gibasa kagabi, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, or to pleasure seeking. Simple kay ni mga kaigsunan. Kanato usara ba sa mga hinungdan ngano nga dunay mga nasilutan sa kamingawan kani adto, dunay mga tawgo na to gipangpatay kay mao mo kay gingos balaan kasulatan, no? Sadyang nga gigayad sa Ginoo ang katawang Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ngadto sa yutang gisaad nga mao ang kanaan. Ang gipakaon sa Ginoo ang iyang gisupply mana, no? Pakaon niya kani og mana, kung basahon nimo ang Numbers verse 11. Mana ang gisupply sa Ginoo, dili karne, dili isda, dili manok. Walay no living animals nga naihaw anang panahon na gawas sa atong mga gipanghalad-halad. Karon dili ta ba nga pwede ta mo question, no? Pwede ta nga makapangutan lang nga nganong lahi man ang supply sa Ginoo nga pagkaon anang nga panahon na unsay gusto nga mahitabo sa Ginoo sa iyang katawhan, unsay iyang gusto nga ipaabot. Bantayan ta mga kaigsunan tungod kay dunay programa ang Ginoo nga gusto niyang giyahan ang iyang katawhan step by step to his original diet. But pasabot ang Ginoo gusto niya nga back to the creation. Iyat ang giyahan nga makalikay ta sa mga kalanon nga unod nga usa sa mga pamaagi nga makabaton ta og balatian tungod kay transferable lagi ang balatian, no? Nagdepende na sa unsa ka healthy ang imo nga gikaon. Og anang panahon na adunay gyud daghan kaay nga nagyawyaw, dunay gyud daghan kaayo nga dunay daghan kay nga naghandom sa ilang nga gipangkaon. Ya, sumala palagi sa nasulat sa balaang kasulatan nga samtang daw kuno ang unod anaa pa sa ilang mga baba, no, apan la mausap ang kapungot sa Ginoo misilaob ngadto kanila og gipamatay sila mga kaigsoonan. So simple ra kayo ang instruction. Mura bitaw kang Adan o kang Iba, ingon siya nga, kaon mo tanan, kanilang isa ayaw yung kaon na. Nya, kaya di lagi maminaw, di maminaw mag-instruction, pero dili mo sunod sa instruction. Mura bitaw ka, kita no, nga, nay, no left turn mo, left yod. Nay nakabutang no entry mo, entry yod. Nay nakabutang no parking mo, parking yod. So, ana ta ka critical ang ato ang mga unahon na mga kayagsuna ng ato ang konsepto
na bisan to o dunay mga warning, dunay mga rules nga nag-exist, hindi man ta mo sunod, hindi ta mo to mga kaigsunan. Do mo na nga, para sa to ikaw na ang maghukom. Ikaw na ang magmamalandong, magpamalandong. I-try og review ang ato ang gisgutan karon. Kuya, itandi na kung unsa pod ang gisulti sa ato ang mga leader. Pag dili gani siya motokma sa kung unsa ang gisulat, bantayin na mga kaigsunan kay duhare dagan ana. No? Either giyahan ka na ngadto sa hiwi nga dalan or giyahan ka na ngadto sa sakto nga dalan. Og ikaw mismo ayaw gyud kayo gisalig ang imuhang kaluwasan ngadto sa imuhang kauban, sa imong leader, bisag sa imong ginikanan, sa imong asawa, dili. Dili pwede nga diktahan ta sa unsa ang mga butang nga dili mo igisugo sa Ginoo, no? So muna nga nini mga orasa mga kaigsunan, usa ni siya ka challenge alang kanato. Usa ni ka challenge kanatong tanan. Kinahanglan ni siya og taas kaayo nga pagpailob, taas kaayo nga pagpamalandong, taas nga panahon sa pagtuon aron nga makuha gyud nato kung unsa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nga ang itong nga pagasundon kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so ang ato ang oras mga kaigsunan, paspas yung kayo, no? Ang ako alang, nini mga takna, ah, labi na yung kaninyo mga kaigsunan, o sa itong mga kaubanan ng mga Adventist people, mga Sabbath keeper, di man lang kani usa, di man kani duha, daghan man ta, no? Atong tabangan o pagpamalandong o before ta mo create o mga conclusion nga basin unya o nagunahon na tanga kita lang ang nakasabot, ang uban wala nakasabot sa unsa to ang gibasa basin nagunahon na tanga mo explain ta niya nagunahon tanga ang uban dili kasabot basin unya o atong giunahon na mga kaigsunan nga mas maalam ta kaysa uban. Tabangan ta ni pamalandong, tabangan na to ni o tuon unsa ang gipasabot ato nga sutaon kung sa katinuod mga kaigsunan. Hinaot ka nini mga takna, ah, nining kagabi o na napainom dumanta sa ato ang gipang pinagi sa ato mga gipangisgutan karon, pinagi sa mga minsahe sa awit nga ato ang gipaminaw karon. Naot nga na-rephrase ang ato mga una-una o pwede nga sa ito ang pagkigdao niya magdala ta og mga pangutana sa ito ang kaugalingon kung unsa ka ha, no? Unsa galing ka tinuod, no? Unsa gani siya ka unsa kay bot ipasabot ani. Na muna nga usa ni siya sa pagpahinomdom kanatong tanan, dapat atong gihangyo ang matag-usa nga walay division kanato, kundi li manghimo tag open-minded ang atong mga una-una aron nga mudangat ta sa pag-ila sa hingpit nga kamatuoran mga kaigsunan. Wala nga ito ang oras, di nagin mo tugot, ako nagpaabot sa ato ang pagpasalamat nga ha kaninyo. Huwag labi na gyud sa ato ang mga listeners all over Mindanao. Salamat kayo sa inyo nga pagsubaybay mga kaigsunan, sa ato mga viewers. Inaot nga ang Ginoo, magapanalangin ka na itong tanan, magagiya ka na itong tanan, magatudlo ka na itong tanan, magapahinomdom ka na tong tanan aron nga kitang tanan makadangat sa kahingpitan. Yan na ni Ramanggod, no? Tinudlo ay ta, maga tinambagay ta. Kung doon natin mga mali, ato pong i-accept mga kaigsuunan. Alright, so before ta mag-in sa ito ang programa, ato ni nga taposon, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Mag-ampo ta, amahan namo nga na ikaw sa kitasan sa mga langit, Ginoo. Tapos nasab kini nga maong nga programa. Hinaot nga ikaw magapanalangin itong mga pulong. Ikaw magapanalangin sa mga listener. Ikaw mag-aayon na ito dunay balatian. Ikaw munta mag-adasig na itong naluya sa pagpangalagad, naluya sa pagtuo nga na kanimo, nagduwa-duha nganha kanimo. Hinaot Ginoo nga ikaw
preserve sa mong kinabuhi nini mga orasa, nga samtang kami magabiyahi, kadangat kami sa mong tagsa-tagsa ka mga pulianan, nga malukay o maluwas sa mga disgrasya katalagman. Nga, kaya ikaw magkapasaylo sa among mga sala o magatubag sa mga pag-ampo o kiningtanan among ginatugyan, pinagisangalan ka humling Jesus nga among manuluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga nakalinyo apan kanunay ta nga magadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa mangtak nagsabang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom.

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko sa high pagyod. Matabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na nang to plus goal niya. Katumaradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan. Akong giminte, napaharot og dua pastab. Akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo. Gripong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako. Kuangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw. Santon Plus Gold user sa pat
0: Zantone Plus Gold, tatakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod, magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma dagani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Wednesday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Playing only the best music. XFM.

Good evening, everyone. Time check is now 1 minute past the hour of 7 on this evening. And maraming salamat sa pakikinig right now. So 107.1 XFM, katropa mo, exciting. Ayun, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted right now. Yes, samahan mo sa DJ Love sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, sa gabing ito, sabay-sabay tayong pagsaluhan ang pinakamasarap at nakakakilig at pinaka-exciting na part. Yes, guys, with me, your DJ Love, iingatan at mamahalin ka forever. Alright, for your greetings and dedication request, you can text me up to 09-0985-594-7179. Again, 09-85-594-7179. Ayun, pwede rin po kayong tumawag kung talagang sobrang bigat na ng nararamdaman mo. Okay, tonight, nandito tayo sa pinaka-exciting na part. So, are you excited to be with me tonight, guys? Alright. Okay, sa lahat ng ating mga kapulisan, especially to Sir Dan and to Sir, ang atong gwapong head sa operation officer, Palintag. Sa lahat ng mga kapulisan sa barracks nakikinig right now, okay, would like to thanks, of course, sa atong Tagum Police Station na sumusuporta sa programang ito, sa atong Chief of Police, Sir Bahan, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor, and of course, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicole Suway Baguio, and Pastora Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Ayun, maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa programang ito. And syempre, hinding-hindi makakalimutan ni DJ Love, lalong-lalo na, syempre, sa mga tatay nato din ha, nga dili na makabarug, oo, concern kaayo sa inyo ha, ang turbo. Yes po, ang turbo lang po ang kailangan nyo. Hindi na kailangan pumunta sa doktor para ipa-check up. Ang dapat ipa-check up nga naman ni, dili naman makasugakod. Dili na malipay si misis. So, aron mas malipay si misis, syempre, pag-turbo na. And yes, Santon Plus Gold para mas healthy ang atong panglawas. Labi na karon, no nga, sigig ulan. I love you all sa atong mga kasundaluhan sa 68th Infantry Battalion, to Sir Jonathan and to Garcia. Ayun, ang atong mga corporal din ha, ang mga guwapo sa 68th Infantry Battalion. I swear, this song dedicated to every one of you guys, 68th Infantry Battalion.

time check is now 9 minutes past the hour of 7 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ayun, labi na sa panahon karon nga ulan-ulan, kinahanglan magkape. Alright, ayan, sa atong mga kapulisan sa PNP na Bontoran, kay Police Staff Sergeant Chupea, Police Corporal Terol, and Police Corporal Suarez. Maraming salamat sa inyohang mga kaubanan din ang mga gwapong pulis pod karon. And here's a song para po sa inyong mga gwapong pulis din ha. Malay mo bukas. Right here, right now, this is Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. It's about

Alright, time check. It's now 13 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming maraming salamat sa pakikinig right now. Okay, sa ating... Ayun, ano ba ito? Shopee? Okay. Nabulo tuloy ako sa ano, sa text mo. Ayaw ninyo i-GG mo ninyo ang mga text ha para dili mabulo si Deji Love. Alright, and hi nga pala kay Jessica na nga sigighilak ka ron. Uy, Jessica, ayaw naghilak. Tama na. Love, love, Deji Love. Tonight, mag-e-enjoy tayo, okay? Huwag ka munang umiyak dyan, te. Alright, and also hi nga pala kay Tristan. Tristan Yat Gulay. Maayong gabi, Deji Love, Rochelle Gabriros, and Rodal Opinaldo ng Visayan Village. Alright. Thank you sa mga taga Visayan Village. Lanog-lanog daw ta karon. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Jana, 24 years old, taga Panabo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Nagmahal ako sa taong akala ko para sa akin. Si Kuya Mark ay soft police, guwapo, mabango, mabait sa paningin ng lahat. At oo, Deji Love, siya yung mapapangasawa ng ate ko. Oo, Deji Love, tama ka nang nabasa. Yung nobyo ng ate ko, si Mark. Nagsimula ang lahat nung umuwi si Kuya Mark sa bahay namin para magpakilala. 1 year pa lang sila ng ate ko, sabi ni ate, alagaan niyo ha, mabait yan. At pansamantala dito muna siya sa bahay magstay dahil aasikasuhin namin ang aming kasal. Masaya ako, Deji Love, kasi sa wakas ikakasal na ang ate ko sa lalaking mahal na mahal niya. At mahal siya. At dahil nga soft police, BF ni ate, at naka-break noon, mga panahon na yon, halos 1 month siyang nagstay sa bahay. Deji, lingid sa kaalaman ni ate, tuwing wala siya, naiiwan kaming dalawa sa bahay ni Kuya Mark. Una, biruan lang, tapos lambing, tapos isang gabi, na umulan, late na si ate galing sa work. Kami lang dalawa sa bahay ni Kuya Mark. Lasing siya kasi nakipag-inuman kay Papa. At ako nung mga oras na yon, Deji Love, nalulungkot kasi wala akong jowa, broken-hearted pa. Nasa stage pa ako ng pag-i-emote, Deji Love, dahil yung BF ko ay nakabuntis. Kaya sobra akong nasaktan at durog na durog. At sa brokenness ko, Deji Love, nandun si Kuya Mark. Habang nasa CR ako, naliligo, pumasok si Kuya Mark. Nabigla ako at nagulat. Nakita niya ang buong katawan ko na hubot-hubad ako, Deji Love. Nagtitigan kami. At iwan ko ba, Deji Love, halos hindi ako makagalaw nang lumapit si Kuya Mark sa akin. At isang yakap lang niya, una yakap lang, nang init na ang buong katawan ko, Deji Love. Nang init ang katawan ko sa mga yakap ni Kuya Mark. Tapos humalik siya. Hanggang sa neromance ako, Deji Love. Kinain niya hanggang sa nangyari nga, Deji Love.
may nangyari sa amin. Yes, did you love? Nag-sex kami ni ate ni Kuya Mark. Ang sarap ni Kuya Mark sa kama. At talagang satisfied ako. Hindi tulad ng ibang lalaking naka-sex ko noon, did you love? Ang arte-arte. Hindi kumakain, hindi tulad ni Kuya Mark. Naalala ko tuloy kay Kuya Mark ang una kong boyfriend na sundalo. Na iniwan ko dahil may asawa na. At oo, did you love? First boyfriend ko po ay sundalo. At siya ang unang lalaki sa buhay ko. Siya din yung nakauna sa akin. Magaling din yun sa kama, did you love? Yun nga lang, may asawa at anak na. Kaya napilitan akong iwan siya at mag-move on. Actually, nagkaroon kami ng anak noon. Nagka-BF ulit ako, did you love? At oo, single nga, pero nagloko rin. Sinaktan ako. Kaya dalawang beses akong na-broken hearted sa lalaking hanggang sa ngayon. Kay Kuya Mark din, broken hearted, na mapapangasawa ni ate. Did you masasabi kong ang swerte ni ate? Ho, ho, ho, ho. Did you love? Kasi mahal na mahal siya ni Kuya Mark. At ayaw ni Kuya Mark na masaktan si ate. Did you alam mo yung nung pagkatapos naming mag-sex ni Kuya Mark? Alam mo yung sabi niya? Sabi niya, itong sa atin lihim lang to, Jana, ha? Mahal ko ang ate mo, pero iba yung nararamdaman ko sa'yo. Tanga talaga ako, did you love? Naniniwala ako kasi sa wakas may nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako, na masarap ako, na importante ako. Pangkama lang pala ako. Actually, did you love? Hindi lang dalawang beses, tatlong beses na may nangyari sa amin ni Kuya Mark. Maraming beses kapag wala si ate. Actually, did you love? Marami akong natutunan kay Kuya Mark. Siya nagturo sa akin sa lahat ng performance style. Magaling talaga ang mga soft, did you love?

Fast forward, 2 months, buntis ako, DJ Love. Kinabahan ako. Nagpiti ako, DJ Love, sa CR habang naliligo si ate sa kabilang banyo, dalawang guhit, positive nga. Nanginginig ako, DJ Love, sino sasabihin ko, pagsasabihan ko na buntis ako? Sa ate ko ba o ka Kuya Mark? So, hindi na ako nagdadalawang isip. Kinausap ko si Kuya Mark. Nung sinabi ko kay Kuya Mark, ang sagot lang niya, pa-abort mo. Ipa-abort natin yan. Huwag mong sirain ang kinabukasan namin ng ate mo. Nagmamahalan kami. Magpapakasal na kami. I'm sorry sa ginawa ko, Jana. Hindi kita mahal. Ang ate mo ang mahal ko. Sana'y maintindihan mo, Jana. Sige na, tulungan kita, ipa-abort natin yan. DJ, bumagsak ang mundo ko. Yung taong kasama ko sa kama, siya din yung iiwan ako para pakasalan yung kapatid ko. Ngayon 4 months na yung tiyan ko, nagtatago pa rin ako. Si ate excited na sa kasal nila. Ako gabi-gabing umiiyak. DJ Love, feeling ko sa buhay. Feeling ko sa sarili ko. Hindi ako kamahal-mahal. Ginagamit lang ako ng mga lalaki. Pangkama lang ako. Hanggang dun lang ako. Na hindi ako karapat-dapat mahalin. Ang sakit, DJ Love. Sobrang durog na durog ako. Sobrang nasasaktan ako. Gusto ko nang mawala sa mundo. Parang gusto ko nang mawala. Nakakapagod na. DJ Love, ano ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay ate na buntis ako ni Mark at sirain ko pamilya namin? O mananahimik na lang ako, magpapakalayo at itatago ko ito habang buhay? DJ Love, pagod na ako. Hindi ko na alam ano ang tama. Hindi ko na alam saan ako magsisimula. Pagod na akong magsinungaling, DJ Love. Pagod na akong magpanggap na masaya ako sa tuwing nagpi-fitting sila ng wedding gown. Ang sakit. DJ Love, tulungan mo naman ako. Saan ako lulugar? Alright, Jana, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. I'm so emotional. I love you, Jana. Payakap naman, oh. I love you, Jana. Stay tuned only here at 107.1, 99.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your DJ Love. Love is in the air.

0: 32 minutes past the hour of 7 and this evening. Hi to Harold Salang. I love you, Harold Salang. Nang Proctre, kamansin niyo, sambog niyo, Corilia. Ayun, payakap dyan na. I love you. Ay, mo yun na po, gipahilak si DJ Love karun ba? Ay, nakaginawan ako. Kaginawan na ba mang tanan? Alright, natay caller online. Hello?
1: Hello po. Good evening.
0: Good evening, ma'am. Are you in love, feeling in love, or broken-hearted?
1: Parang broken-hearted po.
0: Oy, happy man. Okay, so broken-hearted. Parang broken-hearted. You can share your love story lang ga?
1: Yes, ma'am. No, naka-relate ko sa story karon sa ato ang sender.
0: Kaya naman.
1: Kaya ano kasi ma'am, na ako'y ano, naka-relasyon po dati, nga ano, isa siya ka, police.
0: Police? Okay.
1: And then, syempre, as expected, nagipasakitan po ko niya. And then, wala ko kakuan nga, nakakita po dahil siya o lahi nga babae, which is nabuntisan po niya.
0: Hmm?
1: So, diba, sakit kayo siya sa atong pagbati. Siyempre, as kita as babae, nga kuhan kayo tao nga kasing-kasing, labi na sa mga ingon ana, murag, kuhan kayo siya sa ato.
0: Oh, sorry and, ma'am.
1: Mm-hmm. And then po, sa pagkakuhan na po DJ sa akong ikaduhan na po nga relasyon, which is naka relasyon po goog sundalo.
0: Mm-mm.
1: And then not knowing po nga minyo po day siya.
0: Mm-mm.
1: And then wala tugay po po ko kung nakabalo nga minyo day siya kung wala minasakpan sa iyahang kuan, sa iyahang asawa.
0: Mm.
1: Siyempre.
0: Mm-mm.
1: Dito na po siya. Na-broken na po ang atong inday. Na-broken na po ang ato ang heart. Purag grabe atong naagian dyan sa mga ingon anak mga sitwasyon.
0: Mm-mm.
1: Purag lisod kayo siya e-recover.
0: Mm-mm.
1: Purag lisod kayo siya mo step forward, kumbaga.
0: Then?
1: Diba? So, sa mga ingon anak siya, dili lang po na to. Yun siya, ato ang i- focus lang atong kasakit niya, dihaa lang.
0: Okay, ma'am, wait lang ha. Katong sundalo last, kanang siya ang last ni mga boyfriend. First, no'y may boyfriend, Saf, nag-cheat, nakabuntis. Ikaduha, sundalo, nasakpan mo sa iyang asawa.
1: Yes, ma'am.
0: Oo, then so, ikaw ang nakibulag sa sundalo?
1: Actually, ma'am, dili judon tapod jud ko makibulag, no, kay... Sad to say, iya akong nabuntisan.
0: Mm-mm. Ah, okay. And then? Ay, single mom ka po?
1: Yes po. Sa karon single mom, jud ko, ma'am.
0: Okay, so, wow. Pila na katuig ang bata, ma'am?
1: Ano, ma'am? 2 years old na niya, ma'am.
0: 2 years old.
1: Bata pa lang.
0: Okay. So, nag-support ang sundalo?
1: Oo, ma'am. Wala man siya nagulang sa bata. Ang iha pong gisuportaan, ang iha lang po giprovidean, which is ang bata. Wala po siya noon nagulang.
0: Okay. So, naa kay trabaho, ma'am, karon or nag-atiman lang kasi mong anak?
1: Karon ma'am, nagtrabaho ko rin sa kuan, ma'am. Tindera ko diri sa bakery.
0: Okay.
1: As support na lang po siya sa ako ang kaugalingon, sa ako mga panginahanglan, o... mga ginagmay nga mga panginahanglan sa mga sa akong anak.
0: Okay, okay. And so well, ingon ka ganina nga dili unta kam mubulag kay nabuntisan ka. So ibig sabihin ang sundalo ang nakigbulag nimo?
1: Siya jud ma'am kay mas gipili jud niya ang iyahang asawa.
0: Okay.
1: Wala pud ko ilaban ma'am kay kasado po sila. Wala man po yun kung nakahibalo mam ngayon niyo siya.
0: Okay, sorry to tell that, ma'am. Okay. Oh, so nagbulag na mo karon sa sundalo, nag-support siya sa para sa bata. And Okay. So, karon ma'am, kumusta imong kasing-kasing?
1: Actually, ma'am, no, murag dili pud siya tanto nga okay pa.
0: Okay.
1: Pero ako din na puso akong kaugalingon nga mahimong okay.
0: Okay. So dili pa okay na pa ang pain, no? Di man gyud na di basta-basta mawala, no?
1: Lagi, ma'am.
0: Oo. Okay. So, pero naa kay uyab karon, ma'am.
1: Kuan, ma'am, murag

0: imong anak. Yes, ma'am. Napaka din ha.
1: Yes, ma'am.
0: Pagligon lang ha, salig kay Lord. And kaya mo yan. Sige, ma'am, salamat sa pagtawag. I love you.
1: Thank you, ma'am. Okay. Salamat kayo sa pagtubag.
0: Opo, good night and pakipatay ko sa phone, ma'am. Salamat kaayo.
1: Thank you, ma'am.
0: Okay. All right, salamat sa pagpagawa sa imuhang gibati langga. Ayun. No nga ka nang wow. First boyfriends, police? Police ba yung staff? Oh, police? Kamu mga police ba? And nag-cheat. Kaduhang boyfriend, sundalo, pero minyo. Ano na ba to, oy? Ang buhay-buhay natin sa mundo. Ano naman, no? Ay, okay. Pag-ibig nga naman. Mom's caller, pag-ligon. And I know... sa imong pain karon, sa imong brokenness karon, na i-purpose si Lord. And I know na ibuhaton si Lord. And I know nga, kaya ni mo na. Okay? Wala, dili pa kanang end sa imuhang kinabuhi. Oo, dili pa end sa imong story. And your story, ginasulat pa ni Lord. Padayon lang. And pray always. I love you all. Sa lahat ng mga in love ngayon. Okay? Mo-play ko ano yung kanta sabi. Kaya i-dedicate na to sa tong caller. Ngingon siya, request ko ganta, the search is over, kapoy na kong paghigugma. Ay! Okay, sa kay Pastor Jen, ay, Jong, and Pastor Joseph, happy listening. I love you guys, the search is over para sa mga lalaking nagsasabing, nakita ko na ang babaeng mamahalin ko. Alright, this is your day, G-Love, iingatan at mamahalin ka forever.

0: sa maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya. Ay.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Alright, 49 minutes past the hour of 7 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ayon, and Turbo. Ayon, para sa mga tatay nato, mga papa nga di nakasugakod, aron mas padayon ang paglipay-lipay ni mo kay Mrs. Pag Turbo. Okay, na ako'y basahon nga mga text messages din hi para unya-unya, no? Natay caller nga broken-hearted ang lalaki. Lalaki nga broken-hearted nga in love. I don't know, sa iyang love story. Pero, sir, salamat. Pero unya na, sir, ha? Hi to, John, nga nangita og textmate. Kay wala siya'y uyab. 0985-3279028. Again, 0985-3279028. And hi sa atong mga kasundaluhan sa may panabo, sa pinakabukid. Ay, walay chicks din ha, pag-jar mo ba? Alright, and hi sa mga triskilyon nga naminaw karon. And did you hide my identity? Nabalaka ko karon kay wala ko gidugo. Karon nga bulan, huhu DJ, nagskwela pa ko, uni akong papa pulis, mapatay gyud ko, mapatay gyud ka. Bito, ngano nagpabuntis ang pod kalangga? Oo. Kasi, nagskwela pa ka, imo papa pulis pa gyud, mapusilan gyud kalangga. Oo, unsaon imo na aron? Bita langga, seryoso na nga problema, no? I just want you to know langga nga kana nga problema is una nimong buhaton is magampo gyud ka karong orasa. Unya isulti kay mama, ayaw sa kapapadayon kay basing mapatay ka.
5: Okay kayo.
4: No, lisod ka ayon ni mga sundalo pulis bag masuko nya na sila pusil.
5: Lamek.
4: Isulti una ka mama and magpakaluoy ka para imong mama ang mudupa sa imuha, or else og na kay pastor, na kay pakauban nga pare, no, para at least man lang makadepensa. Okay, so ayaw palaguta imong papa kay alisod na. Okay, for now magpray ka lang ga. Alright, thank you for listening right now. And okay, hi to Janine. Unya na ko mag padayon og basa ani inyo mga text. And mamaya 8 PM meron po tayong caller. And also 8:30 PM magbibigay ako ng advice sa you, sender. Yes, sender. Salamat sa you, Jana, sa pagtitiwala kay DJ Love. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, salamat sa pagpaminaw sa duha ka oras nga paghigugmaay nato. Sa atong mga guwapang, labi na kay Aital nga naa sa abroad sa Dubai. Wow, salamat ka. Ayun, nagtapok mo karon para maminaw kay DJ Love. Thank you sa chocolate. Oh, DJ Love, pag-uli na mo, pasalubong. Thank you po. Wala ko na ngayon, Ana, pero thank you. Salamat.

0: ka ba ka? Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso riha.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer,

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligon pa yun din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuka.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sugan ko naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Ini kapan tipe teh? Ini kan transpise? Ah, mai pemuligen.

0: 6 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for making us number one background tonight. Meron po tayong caller online. Hello, sir. Palayo sa monitor or pwede pakipalong sa monitor, sir? Hello, sir.
1: Hello. Ah,
0: sa radyo ka namin na o sa Facebook?
1: Sa cellphone.
0: Sa cellphone. Sir, pwede pakihinay sa monitor?
1: Ah, okay.
0: Okay, okay. Salamat kayo, sir. Kung pwede, okay. I-off sa nimo ang monitor, sir. Okay, para magkasinabot, sir. Okay, sir. Okay, go ahead. Sir, are you in love? Feeling in love or broken-hearted right now?
1: Maybe broken-hearted.
0: Oh, bakit?
1: kasi, alam mo na, ang buhay sa mundong ito, grabe. Maraming mga pagsubok sa buhay.
0: Pagsubok sa buhay tulad na lamang ng?
1: Ng pag-ibig.
0: Pag-ibig?
1: Oo.
0: Oo, bakit sir? Sinaktan ka?
1: Oo, siyempre.
0: Oo, kisa na nakit sir. Imong uyab, imong asawa, imong kabit. Sorry.
1: yes, dati sir. Akong kuan, akong uyab. When I was in high school.
0: When I was, okay, sa high school pa lang.
1: Yes.
0: Okay. Sir, pwede mangunta na, pila na imong edad?
1: Ako?
0: Apo.
1: Ang edad doon is 40.
0: 40. So, high school pa lang ka na broken-hearted na kakay, gibulagan ka?
1: Oo.
0: Nga naman?
1: Nga ni magod ni. Nag-eskwela pa ko, nag-gauyad ni first year high school. Unya, pag biyahe unon man layo man ang akong eskwelahan. So mubiyahe og almost 2 hours.
0: Mm-mm.
1: So kada uli nako nana siya no sugat. Pero after 1 year murag medyo nalabo na. Dili na siya sugat ana.
0: Namiss
1: wala na pud siya. Wala na pud siya. Umisita ko sila, di na pud kay siya magtagad.
0: Okay.
1: Letter na balan ako nga day uyab na lain akong uyab na babae. Silingan na po na mo.
0: Oh, okay. Hanapit sa bukid, sir?
1: Somewhere sa Guerrero po sa Asuncion area.
0: Okay, Asuncion.
1: Mm-hmm.
0: So that's why until now, broken-hearted and ginahuna-huna paghihapon ni mo siya.
1: Kanto siya nga time na sakit-sakit yun kay nagkabulag mi murag dili kay proper ang panba ning conversation ay nabuntis mo gudya sa ako ang among silingan. So
0: di mo tinirahan kaya tinira na lang ng iba.
1: Kwan kining kwan nang punong akong father kining against po siya sa parents po sa side. Moto nga, medyo nilaylo na lang po ko kay kanyang ilahang balay magulad to nila, maagian po sa mga balay. Maligo sila ka ng mga 5 o'clock sa hapon, magsinabunay. Yeah. Pero pila ka mga bulan, buntis sa day siya.
0: Okay. So nasakitan ka, ayo ka mo nang hangtod karon wala gyud ka nagminyo, viewed single. Love gyud nimo siya no. Pila na to ka tuig karon, sir? Pila lang imong edad karon, sir, nga
1: 40 years old na ko.
0: 40 years old, single, unbroken. Still ginahuna-huna paghihapon ang babae nga nagpasakit sa imuha, pila na ka tuig nga milabay no. Naagi mga ingon ana, sir no, nga kanang dili nimo malimtan tungod kay love ka ayo nimo.
1: So mato nga
0: ano man, sir, unsay na aniya nga wala sa ubang babae nga nung siya mangyud og dili gyud ka makapangitag laing babae?
1: Actually, first love na ko to siya.
0: Okay. Guwapa siya, sir. Ansa ba?
1: Guwapa po siya.
0: Sa high school mo, unsa man siya kanang majorate or unsa iyang talent?
1: Dili po siya majorate kay kwan man. Kining dili man siya mahilig. Kanang murag ulawon siya ba? Pagkababae. Hinhin, ulawon. Dili siya buyis.
0: Okay.
1: Ganahan ko mga hinhin nga babae.
0: Okay, hinhin.
1: So, mo to nga. Until now, wala pa dyan ko na kumove on. Muna nga, di pa na ako siya malintan.
0: Di ni mo siya malintan.
1: Muna, 140 years old na ko ron. Wala pa dyan. Napagin siya sa kong lugar.
0: Oh, as in. Grabe no? Grabe nga gugma.
1: Oh, naguros-uros yun. Siguro lang na.
0: So, wala dyan kay plano nga mangitaglain. Nga, balay mo, di ba? 40 years old, kaya pa yan eh.
1: Wala pa ko'y plano. Did you love kay kaning namo kay picture niya nga I don't know asan na ako to nabutang, pero pag makita na ko to siya ma-recall na ko ang among mga kagahapon.
0: Okay. Alright. Unsa imong trabaho karon, sir?
1: Welder.
0: Welder. Okay. Alright. So, naa kay request na kanta, sir?
1: Naa.
0: Unsa man?
1: Kuan, kini first love never die.
0: First love never. Oh, grabe no?
1: Oh, okay kay ma'am, kay bigin ako na malimtan mo lang na among team tong duha na ka team song actually. First love kang James Ingram o katong Just Once.
0: Okay, first love is by your
1: ini ay nang duha, pwede katong Just Once, pwede po katong first love never die.
0: Okay. Grabe nga gugma, sir, no? As in, okay. Just once. Akato.
1: Pwede po na siya, ma'am.
0: Okay. Sige, sir. Salamat kayo sa pagpaminaw and sa pag-request o ganta. Hoping nga makamove on ka. Life is short. Enjoy mo yung buhay mo. At sana makahanap ka ng babaeng mamahalin mo.
1: Yes, ma'am.
0: Anunta, sir, tama na. Move on na. Kay, ikaw, na-broken ka. Siya happy na. Naanaylain.
1: Siguro. Basi kung naigit siguro yung person nga itaga na parang ako, malimtan na siguro na ako siya. Okay. Pero until such time nga, di pa wala pa dyan makapuli, kunuhunan nga po na ako siya.
0: Gusto ka pangitaan ka ni DJ Love?
1: Letter na lang, DJ Love.
0: Sige, text-text taon niya, sir, no?
1: Okay.
0: Sige.
1: O text na ko rin mo kung mangita kong lain.
0: Sige. Tagaan kaya ta ka. Pag-move on na, 40 years old na eh. Sige, sir, salamat, sir. God bless,
1: sige,
0: good night.
1: Bye-bye, good night.
0: Alright, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: right, first love never die. Naka-remember hinuon ko sa akong landlady. Oo, taga din sa ano, adto bisitahon nako to. Akong landlady na miss hinuon ako. Butan kay akong landlady. Tiguwang nakaayo siya. Siguro na siya karon sa 80 years old. Wala gyud siya nagminyo. Kay nahinumduman no, kay love pa niya iyang first boyfriend niya. Iyang boyfriend kay minyo na, nanay mga anak, nagkaapo na siya. Wa gyud siya nagminyo. Sir, bagay kaayo mo ni ma'am. Pakaso lang si ako tong landlady na ako is 70 years old na, more than that. Oo, niya ikaw kay 40 years old pa mangka, sir, napay chance, sir, maghigugmaay. Eh! Alright, grabe nga gugma. Di igad kalimtan. Bito, ano? Namin na, ano nga di malimtan. Okay, once again, so karon pa naka-tune in, wala ka apas sa atong text line. At 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Okay, DJ Love. Ano ba to? Just once, can we figure out what we can do? Greet si Pastor Alvin Bangoy, La Filipina, request ng song Through the Years. Okay, Jojo ng Mankilam. Since birth, wala. Ano ba ton? May tumawag? Bakit daw? Oh. Hello? Just once, can't we find a way to finally make it right? Okay, dili na mo entertain si DJ Love og tawag. Ugma, next week na pod ha? Salamat kayo. Please, ayaw na mong tawag para makabasa pa ko, para padayon atong program, mga langka. Kay, wala na tayo igong oras. O, gamay na lang atong oras, okay? So, mag-limit na si DJ Love og mga tawag. Salamat kayo. Nanambok akong kasing-kasing din sa inyong hanggugma. Okay, basa lang. I-text lang inyong mga kuan. Kaya ito lang basahon, okay? Okay, and since, kano to? Jojo ng Mankilam, since birth wala pa man ko kasuway ug uyab. Nangita ko DJ Love, please, since birth, seryoso ka sir? Okay, imuhang salva. Okay, since birth daw wala ka uyab si Sir Jojo. Christian siya, ayahang number 0950-89393. Again, 0950-39393. That was Jojo, nga wala pa ka uyab, sukad-sukad. And hi to Wilfred Patrick or Tess Bartulay. DJ Love, akong wife nga si Princess Respicio. Uy, si Princess Respicio, taga-amo ni sa bukid. Okay, I love you, sorry, unta magbalik na ta. Ang pamilya nga gibuo na to para sa mga bata nga dili ma-broken family. Lisod naman ibalik ang imong pagsalig sa ako, ah. At least ma-appreciate niya. Ma'am, did you love? Akong panigkam... Ah, ano ba to? Paningkamot para sa ilaha na agihapon. Sa iyang kiliran, ma'am, masking permin ako niya ginataboy, tabuyan. Kahit ako nakasala ko, nagmahay na ko. Sorry na, princess. I love you. Oh. Oh, okay, Princess Respicio, silingan. In love sa imuha imong bana, si Wilfred Patrick Ortiz Bartulay. Alright, Sir Alfred, for me no mo advice o kadali si mo ha, sir. Ayaw na ipugos ang imuhang feelings sa isa imong asawa. Kung dili na gyud siya, wala na gyud siya. Ayaw na, tama na. As a babae bilang ako, ug ipugos nimo imong kaugalingon nga wala na koy feelings, sir, magkagubot gid ta. Ug para sa mga bata, then atong tabangan ang para sa mga bata. Pero kung ipugos pa nimo imong kaugalingon, sir, naman, no, wag mong ipilit ang isang bagay na ayaw na. Kay basin magdugo. Ayun. Joke lang. Sa malamig, sa malamig.
1: Secret.
0: Okay, and padayon tagbasa be. Padayon tagbasa. Ayan na magpanawag, please. Okay, DJ, akong GF now, dili na virgin. Na remember noon ako akong ex-GF nga virgin Ato, virgin pa, gisayang lang nako. Oh, ako gyud naka-virgin atong akong unang GF. Karon nga GF nako dili na virgin, nagmahay ko, now nga nakauyab kog dili na virgin. Oy, grabe ka naman, texter 779. Oy, grabe ka naman, sir. Oy. Red flag ka sa akin, sir. Red flags.
2: Okay kayo.
0: Okay kayo. No, unfair kayo. Sir, ani lang. Mura lagi kung nasuko ni mo, sir. So, I love you, sir. Sorry ka, sir, ha. Merong nalawin lagi ko, sir. Oy, bilang babae. Sir, ibutang daw ang sitwasyon sa imuhang sitwasyon. I mean, ang sitwasyon sa babae sa imuhang sitwasyon. What if ikaw, okay, babae ka, what if ikaw ang nasa side sa imuhang GF karon? No, grabe sir, nakipag-sex ka, tapos dili na virgin, nasuko ka, nalain ka, maunay love, dili na love.
2: Okay,
0: it's
2: kayo.
0: Uwag-uwag na. Ano ba yun?
2: You're wrong.
0: Oh, wag ganun sir, kay what if ikaw daw babae, inya human, inganaon ka sa lalaki sir, sige daw, no? Sir naman, wag naman ganun sir, respect all the women. No, what if imong mama, I'm sure di naman yun a virgin kay, oh, diba, ningawas gani ka. Oh. What if pasakitan imong mama, diba? Sa imong papa, kay di na virgin. Sige,
2: lame kayo.
0: Ayun, ba't ganun? Diba? What if imong mama, biyaan sa imong papa, pasakitan? Eh, hindi ako ganahin mo kay virgin. Mag-isip ko pangitag virgin. Sino pangitag?
3: Sinong sawa? Sinong galit? Yanong ikaw, bisag-sakit?
1: Secret.
0: Okay, so ayun sir, wag ganun na. Respect all the women. Imong mama, babae. And ang gugma wala siya nagmatter sa virginity because virginity nowadays dili na siya importante. Hi DJ Love, gita ko og sundalo na naman. Sundalo niyo ipangita. And hi DJ Love, taga New Corelia, especially kay Ricky, Jelay, Ronnie, Maki. Okay, from Rossi Basanias. Guys, ay mo sig pangitag sundalo na. Kamakabalan jud kami makabalan jud mo. And you know what? Again and again ha. Ayaw gyud ninyo i-normalize ang sex karon kay. It's not good nga inyo nang i-normalize, okay? Kay taas kaayo ang HIV and mahadlok pud mo magkasakit, okay? And ano ba to? Dinhi sa tuganay DJ Love, si Ricky Abad og si Darwin Dianon nga gibulagan sa iyang uyab kay gi pagpalit sa pulis. Haha, pa play fixing a broken heart. Ay grabe, katawa ni mo imong amigo din sir nga broken hearted. Basta. Tama ganun.
2: Lame kayo.
0: Dapat i-comfort ni mo di kay katawa ni mo kay broken hearted. Ikaw talaga sir Ricky ha, Abad. And okay, Sir Darwin Janon, dili lang siya ang babae sa kalibutan, daghan kaig babae sir. So ayaw pag broken din ha, okay? O daghan pag babae nga kanang deserving higugmaon, babae nga kanang higugmaon kagtaman sa ginawa, babae nga pahalagahan ka, babae nga dili pasakitan ni mong kasing-kasing sir. Kung ipagpalit ka sa pulis, then let go. Nya, magpulis pod ka. Diba, maningkamot ka, magskwela, agtarong para mahimong pulis. Dili pa. And sa kalibutan, no? Kaya, you know what, ang mga babae karon, ay, alam mo panawag ba? O si unta mo ron. Mangusibaya ko. Okay. DJ, ask lang ko ha, pareho ra bag performance ang sundalo ug pulis ha? Gaay daw kog idea pa request ng kanta.
2: Ayaw!

0: Ay, nako, ewan ko. Siguro, makompare na to, kung pulis o sundalo. Ang pulis, kabaluman mo pusil. Ang sundalo, naapod pusil. Pareho sila ni mga pulis. Ay, mga pulis, mga pusil. Naon sa mo? Sinong sawa? Sinong galit? Ganong ikaw? Ewan ko sa inyo, oy. Bakit nyo kinukong... Shut up!
1: Ay,
0: ano itong...
2: Secret.
0: Ano i-compare-compare man yung pulis ug sundalo nga pareho lang sila performance. Kung performance ta magbase, okay, pareha man sila ni pusil. Naa sila training, na nag-train sila ganang mukama. Nag-training sila nga mulupad.
1: Ay!
0: Sorry. Sorry. Mulupad.

0: Alright. Ayoko niya pakatawa. Sorry sir, dili day sila mang lupad. Nag-practice lang training sila ganang pusil-pusil. Okay, hi to Rachel Cabreros. Maayong pagpaminaw, ma'am. DJ, as lang ko ba? Texter 411. Huh? 4112. As lang ko, kung gunitan ka, asa po dapit? Nga part ni mo gusto, kanang gusto ka, ayaw gini mo ha?
1: Uh-huh. Secret. Ayaw!
0: Og ibalik na ko ang panguntana sa imo ha, ma'am. Og gunitan ka, asa ni mo gusto dapit?
1: Ayaw!
0: Ay, sir, ay, sorry, sir. Dili-day ka, ma'am. Okay. Alwa. Ako, gunitan ko sa akong kamot. Okay, lo, akong kamot. Ganahan ko gunitan akong kamot. Kamu, nabahala din na eh. Ay, nako. DJ, okay, DJ, nangita ko, ano. Nakoy uyab nga single, ma'am. Love ka ayon na ko siya. Og dawat ka ayon na ko siya. Wala ko'y pakialam sa iyang past. Pwede pa play, maging sino ka man. Mauna akong theme song sa iya, DJ Love. Naminaw mi karon well, naglangga-langga. Wow, sarap sa feelings. Wow, so happy, naglangga-langga mo. Okay. And DJ na ko'y friend, nga crush ka, ayun ako siya. Wala siya kabalo nga crush ka, ayun ako siya. Pa-play naman, bakit ba ikaw? Wow. And DJ na ako sa sasakyan ng karon, pa-play naman. After all, and naguna-una ako ni mo DJ. Oh, sorry. Saan mo ko? Nag-unsa mo ko si mo naguna?
1: You're wrong. Sana o.
0: Okay. Shut up. Hi tagas sa 10th Division kay Brad Usa, maayong pagpaminaw sa iyong mga kaubanang kasundaluhan din ha. And sa mga staff nga gwapo daw kaayo, hi to Gerald ng CSU, sa mga taga CSU nga naminaw karon. Wow, thank you po. And Kamandag Riders ng Timog. And DJ, I'm Randy again. Panabo listening you right now din sa akong sakyanan. Pa-play ng Mahal Ka Sa Akin. Oh, thank you po.

Oh, di na ako ni basahon oi. Ah, sige na mo breaks ako be kay moraga nang kakuyapon ako sa inyo ha mangipang text, gipang send. Okay, before that, hi Jo. And basahon po ni akong basahon akong number di sila. Kusapon ko ni mo sir. Okay, wait. Okay, basahon na ako ni babe before ko mabreak. 913. Good evening, bangit akong textmate, girlfriend, okay? Okay, iyang cellphone number 0905-60-25913. Okay, 0905-60-25913. Oh, kasabanin noon ko ni sir. Oh, mauna to iyang number ha, mga sweetheart. Kuha ay iyang number para magkahigugmaay mo. Okay, kahit may mahal ka ng iba, ikaw pa rin ang mamahalin ko. And hi to... Oh, Arlene, still in love pa rin sa iyahang ex-boyfriend kahit na may ibang mahal na ito. Right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka. Forever.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon. Zaton Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gatukarap ng ulcer. Namigid kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, umuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Mga katupa, exciting!
9: Alright, and this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender kanina na talagang sobrang nasaktan, sobrang nadurog, sobrang napagod. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Alright, Jana, huminga ka muna, inom ka ng tubig, at gustong-gusto kitang yayak

siya, guest niyo siya, fiancé siya ng ate mo, tapos pinapasok ka niya sa CR, tapos inuulit-ulit, tapos ngayon buntis ka na. Ang sagot niya, pa-abort mo, para hindi masira ang kasal nila.

Siya na yung lalaking yon, duwag yon. Pinili niya yung sarili niyang kinabukasan kapakanan kaysa sa sayo. Kaysa baby niyo, kaysa sa ate mo. Pangalawa, yung bata, walang kasalanan, okay? Walang kasalanan yung pagbubuntis mo ngayon yung bata na nasa sinapupunan mo. 4 months na yan dyan na, may buhay na. Ang tanong ngayon, ano gusto mo para sa sarili mo at sa baby mo? Now, I have 3 options. First option dyan na sabihin mo kay ate, sa ate mo. Ito yung pinakamahirap na part, pero ito yung pinaka-totoo. Alam kong sasabog yung ate mo, sasabog yung pamilya niyo. Masasaktan si ate mo, magkakagulo kayo, pero Jana, may karapatan si ate na malaman yung kapakanan mo. Yung pagkakasala niya na niloko siya ng BF niyang si Mark. At may karapatan yung baby mo na malaman kung sino ang tatay niya. Pagod ka nang magsinungaling, di ba? So, dito na, matatapos na yun. Tapusin mo na. Option number 2, kausapin si Kuya Mark nang may kasama, okay? Hindi kayong dalawa lang. Dapat may third person, either nanay mo, either pastor mo, or close friend mo. Dahil responsibilidad niya yan. Hindi pwedeng yung pa-abort lang, pa-abort mo, tapos wala na. May child support yan. May responsibilidad. Okay? Kahit magpakasal pa siya kay ate mo o kahit sinong babae. Pwede niyo siyang habulin sa PAW o sa PNP kasi nasa loob kayo ng bahay nung nangyari yun. Option number 3, humingi ng tulong sa professional, syempre. Pwedeng pumunta ka sa rural health center, okay, sa health center natin dito sa Tagum. Or dyan sa Panabo, I mean. Kasi taga Panabo ka, di ba? Libre yung check-up. Alamin mo yung option mo para sa pregnancy mo. Punta ka din sa DSWD or MSWD Panabo para sa counseling. Okay, huwag kang mag-decide mag-isa habang umiiyak ka. Okay, Jana. At ito yung hindi mo dapat gawin, Jana. Huwag kang magpapa-abort dahil lang sinabi ni Kuya Mark. Delikado yan. Kung hindi sa doktor at hindi solusyon yun, okay? Yung problema hindi mawawala, nandun yan. Kaya kailangan mo nang gumawa ng hakbang. Pangalawa, huwag mong itago habang buhay dahil mas lalong mabigat yan dadalhin mo. At darating yung araw, Jana, na malalaman din ng ate mo at mas masakit pa pag galing pa sa iba. Kaya huwag mong sisihin sarili mo na tanga ako, nasaktan ka, broken-hearted ka, lonely ka, nandun siya at pinaramdam niyang mahalaga ka. Natural, kakapit ka. Pero Jana, hindi pagmamahal yun. Ginagamit ka lang niya. Now, ano ngayon, Jana? Alam kong wala sa 3 option ang madali. Lahat masakit. Lahat mahirap. Pero Jana, isipin mo to, ha? Sino pa ba magtatanggol sa'yo kundi ikaw lang, sarili mo? At sino magtatanggol sa baby mo? Ikaw pa rin. Jana, so step 1, kausapin mo mama mo, nanay mo, okay? Yung tita mo, yung mga mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Kailangan mo ng kakampi sa bahay, kaya kailangan mo ng kausap ngayon. Step 2, magpatingin ka sa health center para sa kalusugan ni baby. Step 3, pag medyo kalmado na ka na, pag-usapan nyo ni Kuya Mark nang may kasama ka. Okay, huwag ka makipag-usap again kay Kuya Mark nang ikaw lang, okay? At para malinaw, ano plano niya? Aaminin ba niya? Okay? Tutulungan ka ba niya?

Andiyan na hindi mo kasalanan na nabuntis ka. Kasalanan ni Kuya Mark na niloko niya at ate mo, niloko kanya at ngayon tinatakbuhan kayo, so huwag kang guilty dyan at huwag kang madepress, okay? Huling sasabihin ko sa'yo, Jana, ang sakit nito parang wala kang lugar pero meron. Yung lugar mo ay sa tabi ng katotohanan. Mas masakit magbuhat ng sikreto habang buhay kaysa sa isang pagbagsakang katotohanan ngayon. Kaya Jana, hindi kita iiwan, okay? Nandito lang si Deji Love kahit ilang oras. Pwede kang tumawag sa akin kahit na wala na tayo sa program, okay? Kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Mahigpit na yakap sa'yo, mahal na mahal ka ni Jesus. Update mo ako pag kumusta na pakiramdam mo. Kung may nakakausap ka na. At magpalakas ka, Jana. Isang araw lang, isang hakbang lang, kaya natin to. Okay, always remember, Jesus loves you so much, okay? Lumapit ka sa kanya at humingi ng sorry. Humingi ng tulong kay Lord, be honest to God, nagkamali ka, si Lord mapagpatawad, okay? Sabihin mo kay Lord, Lord, pagod na ako, be honest to God, Lord, kapoy na. You know what, nung time na nabroken ako, sabi ko, Lord, pagod na ako. Pwede ba tulungan mo ako, Lord? And that then, yes, gagawa ka ng paraan, si Lord gagawa ng paraan, and gagawin mo lahat para matulungan mo yung sarili mo. And hi to Erwin Tihada, na nakikinig right now. Okay, and to Janice, na sobrang brokenhearted, na naghihintay ng kanyang ex-boyfriend, na sana'y balikan siya ng kanyang ex-boyfriend. And also to Aisa, na nagsasabing, naghihintay ako sa lalaking mamahalin ko forever. Ay, nako, I love you all. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

8:52 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat po to Ma'am Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. So kung magpaayo mo og sakyanan, dinha lang sa May Highway GM Car. And thank you also to Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor and Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and of course, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, the Tagum Police Station, the Chief of Police Sir Bahan, sa mga kapulisan, salamat kaayo sa pagsuporta. Alright, magbabaybay na po tayo. And before that, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung nasaktan ka man, napagod ka man, magpahinga ka, magdasal ka, and sabihin mo kay Lord na napapagod ka na. Sabihin mo kay Lord, be honest to God na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Dito sa mundong mapaglaro, sa mundong sobrang nakakapagod na, si Lord lang ang pahinga mo. Okay, ang pagmamahal ng totoo sa taong hindi ka naman mahal pabalik ay isa sa pinakamasakit na pagsubok sa damdamin. Normal lang na masaktan, normal lang na malungkot at maguluhan kapag nagbigay ka ng buong puso sa maling tao o sa taong may iba nang mahal. Kaya bago ka magmahal ulit, next time, siguraduhin mong may lugar ka rin sa dulo. At hindi lahat ng minamahal natin ay para sa atin. May mga darating para turuan tayo ng leksyon, hindi para manatili sa buhay natin. Thanks like that. Now, paano mo ipaglalaban ang pagmamahal mo sa kanya kung siya mismo ang kalaban mo? Alam mo, kapag mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang maging masaya. Kahit na ang ibig sabihin nun, ay hayaan mo siya maging masaya sa piling ng iba. Mahirap naman kasi ipaglaban yung pagmamahal na ikaw lang yung lumalaban. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now. I'm so happy, I'm so blessed. Dahil mahal na mahal niyo ako, sinamahan niyo ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Next time, next week guys, at same time, 107.1 XFM. And 99.1 XFM Mati, huwag nang tumawag. Okay, last na lang ha, nangitag textmate. 09056025913. Oo, huwag nang tumawag. Maraming salamat. And good night everyone, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Good night, I love you. Mwah.

0: Asa maning bataan eh. Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
1: Diabetes! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ang buto rin mo, kahit kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at pre.

Sofa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: sa pakigaludi. Pagigaludi ako ang kwan. Muling ko dahil iabagihan na ako ang pultahan. Plastar ka sa tuwang bangko. Duty na ta, duty na, duty na. Ano sa mani? Pauso po ka ba? Si Yunia, bahalag pagaw ko, ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Ano sa mani ako, ano sa mani, kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay, nako talaga. O isa, ha? Ano mani? Oh, guess the job. Hello, be my gabi. O naging diha nga, bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Anang gina, mo na ingana ang realidad bi. Maski pag unsa pa'y gibati ni mo din na ang mga sakit-sakit, wakay pakialam. Kaya nga naman, syempre, kusgan man ta, di healthy man ta, o wala mang itingon na sakit, napagaw lang ta. No? Syempre yung kalimot pi kapag kapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santan Plus Gold and Santan Vitamin C ang ato ang ginainom 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang produkto sa Yes to Health. Yes, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gigay ko. May gani kay ka nang, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ako, kanang pahuwan na ba pagting pahuway na waye duty ugma. Ani manggod na siya, oh. Especially po sa mga sa mga estudyante nga namino karon. I know na it's kind of like busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati ruin. Lain po, o di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klase yan. Kailangan siya mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga namino, karoon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Yeah! Gimingan ko ni Double B. Oye, ang atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga ito ang putahe sa gabi. Igipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o bili, basta-basta na ko. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang adtuon dapat. Dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand. Makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuo kalibutan. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, napagkita'y branches dali sa Valencia, and of course, dali sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po is atbang sa Malaybalay, City Hall, kung ilang kitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ginang imuhang Shell Asia app para na kayo mga equivalent na points na pwede niyo magamit in the future magpagasolina or mag shopping sa Shell Select. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Alimot ko. Wait lang, ha. Diha mapuda ini mo gibutang abi na kog rin ni mo gibutang. Sige, ako sang i-present ang atong Sir BB question, hayahan ako. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod kanato sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw? Unsa man? Unsa ang memorable gift na nadawatan nimo? Pwede sa una, pwede karon. Memo? Isa ba? Ayaw ko ba? Nalimot ka na. Nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay. Sakit akong lyrics to gapo. Nga nung, sa to? Sige daw, i-type ka, i-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to, nga nung imo kong, sa to? Nga nung imong, kung gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi, nga nung imo kong, nalimot jud ko, I swear to God, unsa day corona. Di mo alam, anak ako sa manager. ako nang i-recall niya, bibidyo ako, nalimot yung ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unyan na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano ba ang text line, bibidyo? Bantay lang yun si Papi Dave pa. Pwede po ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking na gidgi ko. Hindi mo nagiging pataas ang imong sariling lamisa, day. Sorry na kaayo ha. Kung yung naan niya itong tiyog. Sige lang, maningamod ko nga ma-okay na gid ko by pagsulod na ito by next day.
1: My precious.
0: Kay, sorry kayo ha. Junlin Rans. Thank you. Mayang gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook live. I-share po na lang yun na ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluod mo sa tasa inyo, mabi. Na. Sorry, maayo nga inumun ani ha. Mommy Jacqueline Labis. Thank you. Na akaron diha sa Hong Kong may gabi, mommy sa tanang mga OFW nga naka-tune in po sa to ang programa karong gabi unang putahe sa gabi. Salamat kayo. Ayaw mo panluod ha. Thank you. I hope na dili po mo magsawa nga mamino sa to ang programa matag gabi. Mommy Josefina Tinambunan and Tinambunan family from Bugaon Lantapon may gabi po. Kuya Lam. Thank you. Si Kuya Lam ng Radyo Amigo. May gabi po. Robert Almohade. May gabi din po sa Tanan Monski Aninyon Cuerpo. May gabi po. Si Rense J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ Bebe, ha? Just call me Bebe. Ay ko tawagag DJ kaya di ko ganahan. Sa tinood lang, di ko ganahan tawagag DJ. Di ko ganahan. Just call me Bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka. Muna siya ang among maintenance diri. Kaya ang among santon vitamin C mo, gina siya among giniinom 3 times a day. Kani akong pagaw Monski tinuyuan mangudni. Tinuyuan ni siya. Tinuyuan ni siya Monski kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw. Na nag-require gid siya nga magsagit gid ka kung badlungon gid ka ayo. So Monski, kani akong pagkapagaw diri ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. unsa man, gabarker ko. Sakay mo. Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imo gikan sa imong friends or asa man ang gikan bi? Kung naa kay mga ma-share karon, pwede ko nimong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadamang bito kang pagaw kayo ko niya. Pero, it doesn't matter. Maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ko, baby, sa una, amot ni mo Arman, uyun. Hapit ako magwaras ba kay Diyo ko kasabot anay mong tiniriksan. Tarong nga ba yung Arman B? Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa Paminaw from Talisay, Cebu. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit? Kasan siya ganyan si Double B? Busy si Double B, guys. No. Kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B. Sayaw mo na siya, froggy-frog-frog. Nga, anong imo kong? Nalimot siya ko, bibidjaw. Sige lang, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnawa nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabaya na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayo unta ni mo pero di nakaganahan kay galalis na mo. Normal na gid na hang mag-away-away mo sa imong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema o kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog. Ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang ra na og Turbo Man Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Man Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya. Nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Man Enhancer. No? Kaya, ang atong Turbo Man Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kaya sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kanang mga laag-laag ni mo or di kaya na kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako, be perfect kayo nga itong Turbo Man Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imuhang asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom, 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Ayoy. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang itong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko bi, kapag kagabi imang gun, nindot kayo magpamasage sa imo ang partner. Kabalo pa mo ka ng pag imasage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imo ang utok. Ilabi na kung ka ng stress kay ka. Oh, ka ng, uy, kalami na lang maghilak. No? Pero ang kinulaan na bi, stress lang yun ang imuhang utok and deserve ni mo ang hilot sa imuhang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya bininut, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanya itong Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang, biko na akay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo. Imuha lang ibutang tong oil. Oh, syempre, oil manggid na. Imong ibutang ang oil sa imong scalp. Tapos imo siyang ibabad for like 30 minutes. Paguman anak kaligo, nindot kays paminaw. Mawala gid ang imuhang mga, dili masingon nga, paggamit ni mo kasa, dapat, permanente po ni mo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo, and makawala siya sa kaspa. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide o available na usab diri sa tuwang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naamis sa may second floor sa Talatala Building, katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatag-tag pa premyo karon ha kay Muraga. Wala na ako ni nakakuan kagabi. Kikabalo ko nga, ganahan po kayo mga naamoy mga makuha-kuha na ginagmay. No? Sa tuang programa. Welcome po once sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay. Sige, na. Nandiyo, sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg. Scrambled egg. Yarn! Ibaan mo sa ito. Welcome once again sa ito ang putahing egg scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhaton, biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat ng mga letters o mga nakarumbled ng mga letters sa atuan screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha? Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic imuha na ang 380 pesos. Hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po ang itong jackpot price for tonight. Nako B, simple lang gini mong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na nakaroon sa inyong mga screen sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsa-tagsa ka mga radyo. 34 letters. So many times. 34 letters once again. Tagnain na na kay sayang kayo mga pa-premyo para ba yan sa imo. Pasindiin sa mga nag-drive-drive diha karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa tuwang programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa tuwang programa karon gabi una ay ha ka mo answer sa tuwang eggs, crumbled eggs. Makita ninyo sa tuwang live karon no, nakabutang diha. 34 letters na siya tanan. Ikaw na'y bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi, si Stephen James ito ng Mandaue City, Cebu. Maganda naman ang boses mo, parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish. Maulian, sige lang, nangabusar na manggulpod ko, uy. Kana lagi nga okay, 'di ba? From the past days kay naging okay naman to kong tingog. Karon kay ni balik siya. Mo lagi abusado sa tingog. Tugnaw manggid kay diha siguro Cinderella mo unang nagkapagaw-pagaw kay yes, legit. No? Diri sa mo sa Malaybalay City Bukidnon, tugnaw kaayo. Just go Lord. Kung wala kay love life ayog anhi diri. Tungod sa katugnaw sa panahon, magsikag kaibog sa mga nay love life. Ha? Tugnaw pito kay ang panahon diri abi as in tugnaw gid diri. Like ikaw na lang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol diri sama sa kabaga sa iyang naong. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol diri kay tugnaw gid kay diri.
Labi na ko na ka sa mga una-unahan ng area. Oh, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. Sa may mga amigas na ganun kayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na. Okay, zero visibility na diha. Sa sobrang katugnaw, no? Nya, wala pa juga love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin nyo niya tao-tao na nga to ang dili siya live, kaya wala man si Double B. Putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kayong tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Anne. Aba po. Thank you! Salamat kayo, Ma'am Anne. Huwag yung paningkamot siya ko, Ma'am Anne, nga ma-okay akong tingog. Pero, kaya lagi magsikitag pangasaba sa adlaw. No, hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Muna-jog bag-ulang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog, may gabi. Thank you! Si Julito Dehado, may gabi po. Duty mode, gita ron. Nindot pito imong tingog, Ron Bash. Pero first time taka na dungog adtong sa tagong pa ka, mura kag intern. Pero karon, teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi hindi ha. Thank you! Besh! May gabi si Moha Besh. Harold Garcia Ramirez. Saan tamo na ni Besh? Oy. Atong tingog kay unstoppable man kaayo. Walay pan. Walay nang hatag og ka ng munay ron ha. Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tawtaw, natanginin nyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw ha, plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod. Samtang maminaw ka sa to ang drama, di siya drama. O kaya, gipadalagin na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kaya mabalik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Kaubanan ninyo ang Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po. Mabalik ko taod-taod.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ng mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City.

0: Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo hanintag na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagayon sila mga nagkanaiyang trabaho. Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Ganin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ini atong programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo og impormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 7.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayod ang pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan ng atong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na to gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo-atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, magmuling kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din, luya pong immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Ang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na no, din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na nga itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa atong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilabi na kaya ito kagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugnaw man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin, no? Hapit jud, nakahapit makatulo. At duha gid ta kay pagmatan, may man jud kaayo iinom kay bugnaw man kay panahon. Inom dahin ta og Santon Plus Coffee Mix. Labi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So tiyan ta mo, tungod kay bisan pag way unod ang imong chan. Karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud na sudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan. Pag inom ka og Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. Oh, inana ka rin doon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya. Gitawag na to. Gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lamia mga katropa. Taas pa dyan kayo sa Waffle Bones. No, din doon kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom ang kape. Suway, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus Coffee Mix. Mapanindot sa kalawasan, ilabi na kung adunay problema sa pagtulog, hanindot kayo, no, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod, kining gitawag na toga palpitation. Santon Plus Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix, no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy, no, available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human gayud sa pipila ka mga pahinumdong, no, nining atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita human gayud sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabuot mo maangkon ang kayuhan, no, ania gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ganito yung mga labalatian. Kapag ako mo, kailan ko na ka-dugay, sir, na hindi mong gipakit sa kamas?
2: Dugay na ko. Kita ko ito.
1: Uy, dugay-dugay na tayo, no? Kasi, sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic, sulog sa Kitsikata, kung gusto yung paminaw.
2: Nakanaan na lang po, eh. Gawa na po lang yung sakit sa ato.
1: So, buto sa doon, okay na yung ulo doon, sir. Walang masakit.
2: Okay.
1: Praise the Lord. So, unsay, may ngunin mo karoon, sir, sa tanang, hindi yung nagkataon sa atong programa, pag-ilad na sa gusto sa kusuway sa pagtanampal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito, alam, sir, ito na ba, na hindi ba, ito na po, at gusto nga nga natin, wakon mo nga sa ito,
1: yes,
2: at ito ang kisingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganit pangalan na ito. Ayan, from? Thank you, sir, and God bless. And then I hope na pag-ibig

katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema, adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskod ganita, kapag sakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, naku na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, ganyan. So, diyan sinyato siya sa atong klinika, iahagitawang ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoog siya sa radyo. Ganit, aduna Yes to Heart Clinic, nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon na para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Hinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita naghahatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta Ini. Good morning, katropa! From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Uslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan nato og katubagan usabang but yung hatagan og pagtagad no, ng mga problema gayud sa ato ang panglawas na no? Pwede ka mo comment no, dinha gayud sa ato ang Facebook page no. So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong tiyan, Dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, Dok, pag mukhaon ko og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no, pag hapdos sa tiyan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha, so... O, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, ma. Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
Ngayon, nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So, every time na masudlan or labi na og tawag ninig, dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot yun na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot ka hapdos tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o manggingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach ang gitawag na tog ulcer, no? And also nindot pud kay nimo tanggal gayud sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract aron to diana mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayud kining gitawag na tog nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili ra ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ito ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nagadto sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano do kasi mo kog iihi kada gabi? No?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na to pagka problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani, kinipang gitawag na to polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O nang sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingalang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod ni ini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabiin. So unsay angay buhaton dok? Siyempre kinahanglan. Kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, inana lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinito gatabang. No? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alisin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinyl ditin. No, nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. Huwag ka na inyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Hilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, akawa mo kung ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, na? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na toga present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, adun aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo aga yung mga tens, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag na joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, no? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na itong turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo o usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawa ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni, naghubag ang, asa may naghubag, joint, no, sa imuhang mama. O, basig dili na arthritis, o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala man tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo or matawag na to chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Kinigayo na inyong health consultant na CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Ora spagatropa 6FM Double Region alla squadra 34 Nabagaka Tropa.
1: Ya dekat keron jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Broadcasting Pilipinas. Yes! Good morning, mga katropa! Buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,
1: ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,
0: ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot,
1: ibot, ayaw anak ba? Ayaw anak ba?
0: Hindi kayo makaabot siya kung saan kasi may hindi ka ulit ba?
1: Dili sa ay, mangod mong ka lang laay ba? Laay.
0: Laay kayo. Mas may mo ito na balay. Bahalag laay. Basta naalay, tanday, di ba?
1: Bahalag ko last dog. Basta saktos dog.
0: Ito mo,
1: ano? Oo, sabi niya, ha?
0: Maori. Ano saman? Kada semana, kada adlaw ulit, ha?
1: Pwede, pwede.
0: Lana mo ay basihan.
1: Mag-agas lana.
0: Lana.
1: Mag-aga. Adi na tayo isigot na mga gasolina.
0: Lana na.
1: Mag-agas lana.
0: Kumagan eh. Kung natay lana kapahid, okay, sotoy.
1: Mag-agas lana mga katropa.
0: Pero wagan ni lana, pero naday lana si ma'am kuanda, si ma'am Mili.
1: Mamili. Kasi, kapalo ka nang mamili nga, di magin na maring, ato na ngayon, di magin na mabaliban na.
0: Mag-agas eh.
1: Makita rin, mauwaw.
0: Mag-agas. Tay uwaw.
1: Sahay, gamay po, gamay.
0: Abi na ganang. Ano na ganang pamagaay na ron, pamagaay.
1: Hindi na to yung pamagaay bong. Hindi ko na kadang nga.
0: Pamagaay bulsa.
1: Pamagaay bulsa. Okay na ito pamagaay bulsa.
0: Pamagaay bulsa siguro. Murag, kung siguro, nindot kayo. Pero pamagaay kag naong murag usay.
1: Bulsa.
0: Namata na panagsa.
1: Namata na panagsa. Pero usay mo, matigbabaw itong kauwaw.
0: Ay, nako. Bahala, magkutoy.
1: Bahala, magkutoy. Tinoda, tinoda.
0: Ano kita, master? Agwantahon na kita mo.
1: Oh.
0: Sabi na, hangin, dagoong andiyan, dagoong andiyan.
1: Nagbuha ka na maala ka rin. Bana ba?
0: Bita, master. Kumusta man, master, yung kabuntago?
1: Thank you, Lord. Please, the Lord, bongan. Abot na rin ang si Bihanan nga safe and sound. Oh.
0: Dali ko gawas ganihan. Kung lili ko sa kuan, wala man si master nagbitay.
1: Oo. Wala dito sa wala pugaran.
0: Basta sayo magbusay buntag magbitay man murag pagnit.
1: Tama no, tama no. Pero dili baliktad bong, dili baliktad pag kuan ha.
0: Ako ginlan taw kay imposible man kay hindi ha, pag napakudihan na humanap kong ligo. Na sabat.
1: Pero wala kagabatay ka, ulbo-ulbo na doyan, wala kagabatay ka na mga...
0: Kay, kabado mo kung na makadre kay basta musulog ka sabah-sabah magina. Kuwa magi sabah.
1: Wai kisaw.
0: Pag sulod ako, gawas ko balik, ako gili-ili. Uy, nagtada kong totoo gabs ko, brad, ulit si master. Siya, kuwa ako gabalo. Wala siya gabalo.
1: Dey kay, ganina pa, pagpadong nang kodre bong, anang kodre ko, nene kodre ko, napit la, katropang bong, bibisiga na, anik uli to, ni uli po to. Sigo, sunsunod na tong XRM bong, to, kung pareng kulong si Muha.
0: Kato, X-Army.
1: X-Army ba?
0: X-Army.
1: Ano lang kung nga, di man ni sapsig lawas ni, sa layo pa ba? Anang pagtanaw po na ako, baraga.
0: Imbutido kayong
1: gagawin. Imbutido, imbutido ni. Pag, di ba maklaro, pag ako kayo pasaka ko suga, dili man stripes, di ba lang ako ito imong signature jacket ni mo. Wala. Dili ni mo.
0: Wrong spelling.
1: Wrong spelling to, wrong spelling. XMF man, XMF.
0: SM. Mental master, ning kabuntagon, weirdness na sana ako.
1: Grabe, kansi ka na ko.
0: Nakamot yung kubirnis.
1: Salamat kayo, Lord. Salamat kayo. Bong, kansi ka na ko, Bong. Kaya kanwa ko kaulero si Mila, ha?
0: Mau ganit. Tingala ganit ko. Ako, matay sa una. Muli, magigagal.
1: Sa una nga, Bong, pita ko malipay kung kumuli ka. Kaya kung katugos, buwan kwartong Bong ron.
0: Ako gagagwanta, Master.
1: Lana.
0: Wala mo kay Lana.
1: Salamat oi, salamat kay Busgulin din, agian magugulin lang hapon.
0: Si Aris Busgulin?
1: Oh, Busgulin. Ano
0: siya? Gulin ka Tagadabaw?
1: Tagadabaw. Oh, ano siya sa kuwang, ano siya?
0: Si Gulin ba ni?
1: Gulin ba?
0: Ano ka to gani?
1: Gulin, ikaw man ang Pedro.
0: Ay, ikaw man Pedro katong Ikson ni Juan.
1: Dili, katong Ikson ni. Ikson na nila ni Juan, gani ni La Mildred na.
0: Ako lang ikaw po Gaspar, ikaw po Gaspar.
1: Kana. Kana, kasi ako po Gaspar. Diba? Luyos, ito, luyong balay, nagkumbalay, ngapote. Ha, di ba ito ilaha? Luyo ato.
0: Ah, katong luyo sa balay.
1: Luyo sa balay.
0: Luyo sa
1: balay. Luyo sa balay. Luyo sa balay. Kagian pa niya rin ako. Alan siya nga. Sama ko nga. Ikaw na ba kay Lana niya?
0: Unya.
1: Siya, awa ko Lana rin, pero pwede tagalanahan.
0: Ah, dali rin kayo magkasinabot.
1: Sama yung dali. Dito rin ko sa kanang, sitara, kanang Blue Panda. Okay, raptor ba niya?
0: Ah, Blue Panda.
1: Ah, Blue Panda.
0: Sa ito ba itong Blue Pin?
1: Ah, Blue Pin.
0: Blue Pin.
1: Blue Pin. Ah, sama niya, sama niya. Sutoy, ay, sutoy paskwitis.
0: Ah. Oh, mura pag sutoy pas. BRBB, yellow, yellow, so, pin. Yellow,
1: yellow,
0: pin. Hey! Ah, mata, malipayo.
1: Malipayo ngayon.
0: Mata pa ni Ma'am Lynn Antonio Ngataldi. Good morning, katropan siya. Monitor always from Mambato chapter Himamaylan.
1: Ay, Himamaylan.
0: Himamaylan.
1: Himamaylan.
0: Asa na pita
1: na? Kuala siya Himamaylan. Kuala Negros Occidental na. Mga,
0: Negros Occidental?
1: Oh, Himamaylan. Himamaylan.
0: Oh, Himamaylan. So, kung yung tag Himamaylan, unsa
1: mga longgo na mata niya, mga longgo. Mga longgo.
0: So, taga Negros to, di ba taga Negros ka hao?
1: Negros, Puerto Rico, Negros Oriental niya.
0: Ah, Puerto Rico.
1: Oh, Negros. Oh.
0: Basta, no? Okay, sige, Master. Mag-ampo sa ta, Master, kay adlaw nga rin nga Biyernes. So, aton tapuson po mga tropa na yung atong pagpanag-uban sa semana. Ning adlaw ga Biyernes, Master, unsa pa ni? Ay, nag-remind ng akong dalaga nga birthday niya karon.
1: Daba. Ay, happy birthday sa dalaga day. Sama dito ta mga ano, sama ni. Unsa may sistema ni ron ning ay mo uli mo ni gumanalo.
0: Uli kay.
1: Uli mo ni ga karon.
0: Sama kog labon.
1: So, oh, di sa bigas sulop.
0: Oh, kay.
1: Ay tama layo-layo pa ni ga labayan ni ron bug.
0: Mao gani nga mao to nga wagi ko mo uli ngrem sa naha karon og napay panggasolina. Magpagasolina
1: na gid. Sama pito na ni mo imo nga ako nito, yung mga favorite wife ni mo.
0: Adili man siya makuyog.
1: Ah.
0: Kaya naalagi iskwila. Listen na. Basta lagi iskwila, Master. Listen kayo pag biya-biya, Master. Ano sa baka, Master?
1: Ah, kaya sa kwanto buong ka na.
0: Ngayon lagi kung muulit.
1: Kailangan.
0: Hilak mo na yung ka, Master.
1: Kailangan ako mo. Kailangan ako mo inumog sa Santon Vitamin C. Okay, kataliksik mo kundos Dabaw.
0: Ah, taliksik ang Dabaw?
1: Oo.
0: Dari po kayo, pakabuti mo rin. Kitaliksibin man po.
1: Ay, sabukot.

0: Pinas.
1: Alright, balik tayo mga master. Balik tayo mga master sa atong pagpag-uban master. Kaya mamata mong
2: undang. Mamata ng undang, bongso. Ato ni gini nga, himay-himay nun niya, bongla.
1: Mamay giingon master nga karong adlaw, maunang yun karon ang adlaw nga usay malipay ka. Usay dipod kay usay magduha-duha maka muuli baka korono kay basig Domingo pagbalik nato ana putay gasolina.
2: Mura ka kanang lana bong kabalo ka lana lagi.
1: Lana lagi.
2: Depende sa lana.
1: Kung makapahid ka makalupa.
2: Ana.
1: Di ka kapahid mo pakpak.
2: Imo pakpak di gitaon ka buka taon magsigira ta kag warawara. Magsigira kag warawara di ha. Ay nako mga people mga my friend.
1: Dito nga na rin ang life. Usbon ko ha. Happy happy 23rd birthday day karon sa ako ang second burn.
2: Second burn
1: daughter na ko.
2: Ba?
1: Si Alex Sami Pilones Algabre. Happy happy birthday ni Monak. Bisan pa man sa pagka
2: kapitos.
1: Kapitos. Pagka sabaan ni Papa ng mga saba diha ninyo. Paapan para makinisin yung
2: kalik. Normal man na bong. Normal man na.
1: Kaya ugdi mo higpitan ang imong anak magsalig. Daghang matiwala.
2: Kaya kulili na mga, tarawa na mga anak ron, tarawa, misgot tahal mga ni mga katropa, tarawa na mga itabo ron. Kanang sa kuang ako na nabong, dili man tawa man na ito, giblame ng ubang mga ginikanan mo, pero kulang yun na kayo. Labi na ka ng busy kayo ang mga ginikanan, trabaho lang, balay, ang mag-asawa, niya, dili kay ka, yayara mo yung nag-permente mag-uan.
1: Lain ang ga-optiman sa atong anak, lahi o ga-kuan batasan.
2: Kung dili man ka-kortahan yung kayo, igore mo kayo tang, ang imong anak mo, pasagdan na mo, kaya di ka gusto nga mangluod, di ka gusto, ana ba, kabalo mo mga katropa, kung di nyo na patilawon gamay. Adi man yung patilawon gina ni mo imong anak yun, kaya nga labi nagmusukol na. Para sa kuha, ay di gina pwede. Bisa pag-asa to mag-abot.
1: Correct, master.
2: Ay, may yung kasa kuha nga nung, ay, nga naman, ikaw may mag-antos ani. Di ba?
1: Kung kuan mga master, no, kaneng, dihan ako na kuan ba nga, nadun na yung mga ba, na nag-ibot ako mga anak. Gumikan kaya ni atong, anang pinakamagwangan ako, ang first born ako mga daughter Japon. Pag kuan niya, unsa toy nga unsa toy okasyon sa mga nga nagkuan gyud siyang orang nagpasig mensahe ba nga salamat sa imong pagka strikto sa among
2: pagka
1: dili ka strikto sa among pagka sa mga panisuri makahuman
2: mga ni bong hilak bong wahin ni urang hilak to di to na kay mama

0: instrumental music dia tuh reaction ini gue nih. Aku mau gue beli babung. Ini benar nih mau ipa ikan bung. Ini benar nih mau ipa kawas ibung. Ibu angkuan dari bunga. Kita mau kami dari mau angkat rupa sih. Bisa kita nih mau dari angkuan kami. Sabak kami. Mereka mau angkat rupa dari. Mereka mau ngalu mau kasih pekabut semua anak. Koi. Bu ini mau ipa hilang. Ngukir lah bung. Beli babung. Ini tapi tau. Karena aku nengah aku angkuh semua bung. Nengah aku angkuh semua. Kayak. Ya, dah mas.
1: Ni graduate ni siya tourism. Onya pag-graduate na niya, diretso gid siya pang-apply la, apply.
0: Grabe gid ta.
1: Oh, daghan yang gapayan. Kadang kuan ba kaneng iyar gyud sariling kuan ba nga iya ipakita.
0: Ipakita nga aning kamot siya.
1: Nakita na mo ang paning kamot na makatrabaho siya nga bisan og walay kanang bakir-bakir.
0: Walay bakir, oh. Kanang walay bubakap niya nga tao nga kanang tabangi na, ana.
1: Wala magpatabang sa amahan.
0: Okay. Naning sariling paning kamot sa lakton pag-istorya mo.
1: Kanang kuan mga kanang sila nagtuo magyon nga kita natin mga kapit.
0: Oh, kaya dam ata sa media. Ama magina yun na lang
1: uban. Wag yun ko sa mo offer siya nga og magpatabang ka okay taga tabangan ta ka. Wag yun na sa mo offer. Siya rin nga apply. Hantun nga naka training siya, training siya sa hotel niya sa Agdaw. Hantun nga wag kag training, wa na mo balik.
0: Ani balik. Pero ang nakanindot mo kada bukid na human mo. Na human gid mo sa. Na human gid mo sa iyang pag-school labo ug sa iyang pagpaning kamot. Og ang iyang kanindot nga mensahe nga at least nakita niya kung usa niya ka kung usa ni stricto no human siya bung grabe
1: karon
0: kanang kanang amin sa ibong ako alam mo kahilak ko alam mo kanang kanang
1: di ko mahilak di ko kahilak di mo kahilak
0: Dili ba ilang mga higala? Ako kita yung patuloon lang.
1: Mau gani. Ay, ako talo-taloan ka. Di ko mahilak.
0: Ako natin pahila ko. Patuloon akong luha ni Maligri mo. Ako yung nakwala na. Interview na sa una. Nangandong yung Darwin na sa to dito sa kwan. Kaneng nagsugod bahay mo dito sa kanang sasa ba?
1: Oo, correct. Oh, dito sa Suhar, Solon.
0: Kanagat, kamantay nga lang di atbang nga ng kuhan mong, kanang atbang niya sa rin kaagi sa may Panakan relocation niya sa may Vista...
1: Vista Verde.
0: Vista Verde, atbang niya, kanang na Phoenix. Sulod niya.
1: Solon.
0: Solon niya, dumi ako si Darwin o si Gani Marvin. Saan na mag-urap nito na matay nitong among interview niya. Ako niya, ginan nga. Oh, dari
1: mo sa... Ha? Ang bago lang namatay itong inyong interview.
0: Sige, ang iyong bata. Ang iyong bata. Ang iyong bata. Magkaroon ng interview. Ano siya, ano ko nga. Bito, mama. Bito, no, ako nga nakakwasin mo, ha. Nga, kwan yung kayo ka na-feel, na-feel ko na ako. Asa man yung mga kwaro. Bago rin namatay na yung kwaday. Kasi, oh, bago rin namatay ito na yung semana. Karoon, for example, kanyang, sa may mga minsahin mo sa imong bana nga, natagaan mga na mo rin ayuda ron. Ano siya nga, okay, for example, ako yung bana, babe. Hello, die. nihilang itawan. Nihilang, no? So, alam. Pero, alam ako na siya. Pero sige lang, kaya mga biktima sa sunog de sa Ayala, Magkilambong, Hapon, Bong. Ingon ba si Paring Lar, ana siya na sa Nakom City, gikasubo pag ayo ang naitabo. Grabe, kasi may malipay ng mga... Sunog ano?
1: Kung ano kabalay, master, niabot siro ga pila kabalay to. Upat kabalay ang...
0: Nakagi ka ga... Ay, tama kita ba dito ikaw ba ng kapon? Agyan mo kapon?
1: Wala, kaya ni...
0: Dari asa mo nang agi, day?
1: Pag uli na to, aw ni... Dari na, ano yung agyan po na? Magkilam.
0: Magkilam mo, pero wala na dito. Wala, ay, wala eh.
1: Wala ko kabantay. Mga kabantay. So, doon na gamay. So, kagahapon, sila naman tunduhan ni ato si Paring Lar o si Kuya Dar. Oh, sila naman itong duha kay nagpabili naman ang duha pag mga tisoy dire. Manguyog ang duha ka
0: tisoy. Wala na.
1: Sila, mawala ang lang dagway.
0: Dili na nila ma-feel ang ilang kagwapo na narito niya. Wala gyud na kita. Pero kani bong, unya mo ato ni Sayro nga
1: ano na to.
0: Grabe la ning pila ka balay. Oh.
1: Unsa hinungdan sa sunog? So siyempre kalayo
0: mo. Kalayo gyud na. Oh.
1: Mogi sunog, wa mogi aso kung way kalayo.
0: Na kani na sunog dito kani sa Davao nga lay sunog dito nga. Oh, ang usay dito sa Kailangan ka lang ang manukan ba? Ano sa pangutan o si Inong nasa poultry wiring?
1: Poultry wiring.
0: Poultry wiring kayo sa manukan, magsulong manukan.
1: Poultry wiring.
0: Poultry wiring.
1: Ah, patatama ito, poultry wiring.
0: Poultry wiring, bungod sa ito yung istoryane.
1: So, tangin na master ha, tangin na mga balita, mga kaugsona, gumikay kayo na, magkahatag ganig ka, dasig ganig ka na ito. Sometimes sa Picas Bayan Master, na po yung report niya si Jubit na... Jubit Valdivieso. Valdivieso.
0: Patay na patay daw.
2: Patay na to eh.
1: Si Jubit niya yung Espanyol. Mm. Ang dahan pa Jubit Espanyol. Na po siya report on niya, Master. Talaw na yung mga report niya, Master. Ano sana?
0: Ang report ni Jubit diri. Musa mo yung klarohan eh. Mga report niya Jubit Espanyol. Kay kami si Katropang Bong Rimo. Tour ba dahil minimo? Ano yung style ni mo? Na diri si Jubit Espanyol. Asam to yung giingon niya diri nga kualman ito. Okay, so dara si ay si Kwan man ni Analiburha.
1: Si Analiburha ko sa liog na nakaplaster ba kay si Jubit po yung una nakaplaster.
0: Okay, tabang alang sa mga trabador sa Davao Mighty Steel. Actually ko kabalagan ni. Gihisgutan sa Davao City Council.
1: Okay, ano ito magunod dito ang mga trabaho?
0: Wala itong bakalan-bakalan ng kalakihan mo. Mura ba ganyan yung taon na ito?
1: Mura mo, basta dito na si Gatungan napit.
0: Ang Gatungan man eh! Gatungan!
1: Gatungan yun o.
0: Oh.
1: Kasi ang Gatungan, kay, pag ingon magod nga kuan, pag ingon magod o kineng, sanay, kineng Mighty Steel, Davao Mighty Steel, di man gud na ang dito nakabutan mo sa amuha sa Gatungan, dili Davao Mighty Steel, kundili, Gatungan Isya Steel.
0: Isya Steel, wala siya. Ang tawag na muna sa mga scrapper kay mga kwan, kaning tunawan.
1: O, tuaman dito. O, tunawan. Ubus gyud na dito ginastapan sa yutas ko ugangan kana standby mi dito gyud na kana magsigog video nga na nagitrabaho diri di nami kaagid diri gumikan kay gipalitan ning lunaa sa usa ka inchi ka negosyante gikordo nami diri di nami kaagian ngitan bigla igana dito nami sadaing kwan ang sikan lat wala na di nami agian dito nami agi speakers sapa nami agi so mao to sa una hantod karon na plaster na hantod mga trabante
0: nara demo di abong
1: na dito ang yuta ni Mrs. Luti.
0: Oh, yeah, may mag-deliver o kwan kanang mga scrap.
1: Dahil si Gatunga gano'y. Dihagin mo sa dipag-abot sa eskwilahan.
0: Mga pag-abot sa eskwilahan ay bro.
1: Dahil pag-daing lugso nga, dingay-gate diha. Dihagin na.
0: Pero sige lang no, metag mga masitil
1: nito lang. Ang kapitan diha sa Gatungan, ako, parinter mga gapon ako.
0: Ah, parinter rin mo
1: na diha? Lapis mo na diha, lapis.
0: Lapis?
1: Lapis.
0: Aba, nabuhi amigo nga lapis nung tangkan kayo nga sikyo. Abutin, taga diha ba ako?
1: Kato, isoon mo na ito ni Kuan ni Alfredo Mungol.
0: Na Mungol? Dali na alam ako ba? Si Alfredo Mungol o si Willy Lapis?
1: Oo, kana.
0: Di ba sa basta?
1: Mga parintin sila. Meta Master, so kana. So, atangin po kung maka-standby niya si Kuan, si Anali. Kay si Anali Burha, nag-kuan po nga. Kung makamata siya sa'yo.
0: Makamata sa'yo ni si Anali Burha.
1: Okay, wamani matanday kami eh.
0: Okay.
1: Siyempre, RDC. Kuno RDC.
0: Pasok ba kayo sa criteria for judging eh.
1: Matay, may gani kayong ka nga, pwede ko pasayin og Dabaw balik?
0: Kaingon gani ko sa nga matay no? Kay Gulabdan pa sa bang house dito sa Sulod FM. Doon rin kita tagay mihan eh.
1: So, RDC Mindanao, mihangyo matod pa og mas... dakong bahin sa 2027 national budget. At rin sa nirong po niya kung makasunod gano'n niya si Anali Burha mga katropa. Gumikan kay nindot po na yung mga kaigsunan, national budget. Kung ito national budget, kung di magyod pa ngayon para sa imong ana, basta yung ato na po niya sa malita-malita.
0: Yes, diagyo na. Diagyo na magdaog na. Diagyo na magdaog.
1: So, samtang sa mga balita usab sa Davao Region, at tangin ninyo mga katropa, lakip na usab sa balita sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Kaya na naka-standby din taga Bayugan o taga Kuan Riga po sa San Fran.
0: San Fran, sa Jinsan.
1: O niya sa mga niya si Stanley Duñas. Standby ka Stanley.
0: Uy, nasi Stanley diyan?
1: Standby ka Stanley. Kaya dito na ka o niya sa Alasays ka.
0: Alasays.
1: Tulog sa tulog.
0: Tulog sa stand.
1: Lisod kayo.
0: Nawala. Wala na. Dili na kayo. Wala na kayo sa mga alam.
1: Kanang kuan na. Kanang yun siya. Ikinig si Master no. Gi-idol kong Master. Kay
0: Wala mong. Ganahan kayo kong mga inanabong. Kaya siyempre mga taga-bagadian na. Ngayong mga mga amigo na to. Di ba na basta-basta?
1: Yan. Tangis na pagbalik mga tropa. Uban pa mga congressman. Mga greetings din na.
0: Mga timbaya. Mga
1: timbaya ni din na. Hala, paabot lang din sa muang XFM 107.1 Tagum City na Facebook page. Huwag naman sa katropang Arnel Cortez. O sa XFM 99.1 Mati City. Kay live na live kita karon rin mga katropa sa ato mga nagkadya mga Facebook pages mga katropa. Huwag naman sa XFM FM na to. 107.1 mga katropa. Kadiyot mga katropa, kay importante nga ang mahalaga mga katropa.
0: Oras! Oy! Sampak alas 5!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: na butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas.
4: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbarigoban ng atong tulabanog inyong programa mga kaigsodan nga Exciting Pilipinas.
5: Aha, balik na, balik na. Ba. Nagay-nom-nom na inong ko na nagbijoke kami sa kwan. Hands up.
4: May buntag na kang buyat nga hubahib.
5: Baby, hands up. Pasama na. Binay kamay, binay kamay.
4: Ano naman eh?
5: Ano naman
4: eh?
5: Usap na yun.
4: Ako sang liliyon eh.
5: Silipa na liya. Abong mga nagsigil.
4: Ano, aday, naigamay.
5: Naigamay. Kusog kayo mo adapt atong mic, no?
4: Lagi, kung ano naigamay ka eh. Pwede ito malibak.
5: Sensitive kini.
4: Oo, sensitive kini.
5: Muranig mo ang silingan, no? Di may istoryahan. Sensitive mo kayo.
4: Muranig si Katropan John Marata. Sensitive kayo.
5: Oo,
4: labi nagnetuba. Pare John, pare.
5: Wala ka kasi si John Marata nga ganahan kay ko magsunod ko sa iyang programa. Ganahan kay ko magsunod ko sa programa na niya sa una. Dili man mag-spray. Naagi na pagkapin pa diesel.
4: O ana man dapat sa
5: una. Ano pa diesel
4: na? Tao pa na sa una, kuban mi sa DXIP, radio alarma. Kada abot ang istasyon dala gi nagpan. Padisal.
5: Basta-basta.
4: Ya, di gi na kamalo mo dalag chicks.
5: Di gi na kay botan man kay botan man kay. Mailan man nimo sa pamorma pod.
4: Botan na sa una.
5: Sa insert pa lang daan sa pamusona. Mailan nimo na kanang marag si Bungal Gabri mo insert.
4: Makadawat ba din sa barangay kilate kon dili botan.
5: Oh, labi na gi man barang do premong do mag insert mong do abo nga. Pero layo ra sa gi insert tani mo mga gamit tani mo chicken mo nya.
4: Wala.
5: Dapat ang mga alaala mo remong.
4: Biya kay ko niya na pa region sa una, biya kay ko.
5: Biya kay ka.
4: Puri-puyag. Bito, nakaanto ba ka sila, ha?
5: Wala mo kaanto ila ni John Marata.
4: Lalo man tawahan, nagmukaanto ka sila, ha?
5: Ano man?
4: Lalim ka di ka po, Leon.
5: Nga di ka po, Leon.
4: Hindi ka mag-pusta ang kaon na ng iyang manok bisaya, di ha?
5: Uy!
4: Nalino ka ito na kayo, nasa bukid ba?
5: Niya kay Bernice Maron. Unyang nagkamundungong resyar, Bernice Maron, basi kong ma.
4: Sunod.
5: At sunod.
4: Ato, magkong labon.
5: Ay, gani.
4: Mga parinti din sa labon sa Lop Davao del Sur, ha? Magkita-kita ta din, ha? Kanyang gabi, eh. Basta, karong adlawan, maabot ko diha. Okay, muunar man karong kadlawon sila si Tony. Uncle Tony.
5: Si Tony ni
4: Tony ni. Ay, ba? Sa Jollibee ba?
5: Si Tony. Ay, mo.
4: Nung no katong Algabre San and Grabe.
5: Oh, kada.
4: Is this?
5: Si Tony ni ni.
4: Si Tony.
5: Wa ka Tony oi. Tony Pony, Popone, banana Popone, Pipa, Mamone. Oi, dire mo kasi si kay si pareng Larmo.
4: Oh, master kay narmi na mina ra bali akong kakit nga si Rot Balukan yes dire sa ako ano dire sa nabunturan si Kapuyo.
5: Ah, si.
4: Sa Montevista.
5: Balukan?
4: Baluka.
5: Baluka?
4: Yang bana kay Nuis apelido.
5: Ah.
4: Kada Badebanay Davao Oriental man. Kami mga bats 94 may mas Badebanay Davao Oriental.
5: Ma, di basta-basta.
4: Di basta-basta. Namino rabang maulota kay lair ba siya makaagi dito sa iyong tindahan kay di kita tapa uli on kung di
5: tapa bit bit. Asa man ang tindahan na?
4: Sulunon.
5: Sa.
4: Conception na motivista.
5: Motivista?
4: Oo, matanya conception
5: na. Sorry, kitas pa rin patay nga. Gawas mo, di ba siyor? Gagawas ka.
4: Napabari patay.
5: Oo, napa.
4: Napabari patay.
5: Paragwano
4: na. Yung doon baka?
5: Dito ba na sa akwan?
4: Ang doon ba
5: na? Dili, dito sa... Dito na sa akwan, oi. Dito na sa...
4: Multibir din namin.
5: Oo, diya.
4: Pamipatag baritain. Ano mong kita mong baritain?
5: Diya na sa ako. Tamko na pit na.
4: Oo, para ba nagamong lugar ko noong bang? May mga CR.
5: Makakap CR ka. Malimbang mo dito mong kayong katamal. Mag-isuryahan na eh mo. Bro, dito nagigagabi sa yawan.
4: Bro, pero kanang lugar na master. Ano mo kanang lugar na master? Ang katong lugar ni Sanghino, kita mong baritain sa ang daw na pit. Gutam ko na pit. Ako ang matubas there. Kanang pundo mo Instagram ng tubig
5: lang. Stagnant na niya.
4: Instagram, di pa sa mga
5: bagay. Bugaong niya. Mga bugaong niya. Dagko kayo.
4: Manaka sa ligi.
5: Ako niya lang kayo. Mag-share ka dito. Dapat mo dito. Magkanto mo sa, dito mo sa daik. Sa daik mo na dito. Kanang mga daik pa. Gunit mo kabilya dito. Dagko kayo. Kanang mo kabilya mong gawas. Ang imong tamakan ng kabilya po. Kabilya mo lang. Utong, utong mo duha dito.
4: Pero karun wala naman to. Kaya gihin mo naman kustal.
5: Wala na, wala na.
4: Kanang gwapo naman yung area karun.
5: Inigtagak lagi sa imo hanga landmine ah.
4: Wa na. Bungkag ni
5: bungkag ni.
4: Ilugas bugaong.
5: Hoy. Hoy, singgo do sila mo nya natara mo kay bo hanga ni matawhan ani kay mga big thing masasunog sa pi ayala mangkilambong diri sa diri sa Tagom. Gi kasubo sa pag-ayo ang nahitabo. Lar sa Jul mong, lar sa Jul.
4: Okay, lar imo na lar.
0: Live report. Di kasabot pag-ayo sa mga biktima sa pagkasunog sa upat ka mga balay sa Fe Ayala Village, Barangay Mangilam, Tagom City. Sanglit wala sila'y nasalbar nga bisan usa ka butang. Kini human gilamoy sa kalayo. Pasado alas 8, antak na sa buntag, Agosto 20, 2026. Sa interview sa XFM Tagom News Team, kang Rooney Pataw, kansang tag-iya sa balay, di nasugod ang kalayo. Iwala matod pa'y tao ang ilang balay. Atol sa pagkasunog, sanglit nag-harvest kini og prutas sa pikas purok. Kalit kini may pauli human na dawat ang impormasyon. Siguro niya, nasunog ang ilang tanang mga importanteng dokumento. Lagi pang iyang tinigom kwarta nga nakatirad oga 3,000 pesos.
6: Mr. TB, multiple.
7: Oh. So wala jud kay natabang sir nga o nasalbar nga mga gamit.
6: Wala.
7: Wala gyud.
6: Wala papeles, wala pa hurot. Oh. Nasa voter ID.
7: Mga dokumentong importante, voter's ID. Wala kwarta sir nga nasunog diha.
6: Sa mga tinigom-tigom mo sa rambutan.
7: Mga pila ka sir ba bana nimo?
6: Ano sa mga
0: samtang nasubusab sa panghitabo, si Rinaldo Corbita, usa sa mga biktima sa sunog, sanglit lakip na ugdaong iyang motor, nga gamit panghinabuyan, mapasalamaton na lamang siya, nga iyang nasalabar ang iyang anak, og apo, sigun niya nga naasya sulod sa iyang panimalay, atol sa pagdilab sa kalayo.
8: Ang bata nga, hindi normal, autism siya, wala sa rindagan, kay mo, kaya kung ginuna niya, dapat doon kapo.
7: Ano ba mga butang sir nga nasunog niya sa mga
8: ako, nakuwi rin, bago, kapit ang dami yung pasko, sa kabulan na ikulang, nakuwi motor, na may kamiseruan tan ako.
0: Sigun sa inisyal ng investigasyon sa otoridad, pinaagi ni BP Tagom City West Fire Substation, Fire Officer 2, Don Felder Santa Cruz, posibleng electric wiring, ang tinubdan sa kalayo. Gilayon silang mirespondi sa dapit, human madawat ang report, apan paspas matod pa na og daw mga balay, sanglit gamakini sa light materials. Hagit usap sa ilang pagrespondi, ang mga cable wire sa internet, gabos matod pa ang pagkataod.
9: Sir, kung makita rin yung buot, na yung mga wiring sir, na yung mga cable,
10: ubos.
9: Yes sir, ubos.
10: Ubos kayo.
9: Either maligsan dyan ang mga cable, di man dyan pwede sir, hindi mo respondi. Na mo na isa na mo ka hindrance, mo na ang obstacle na mo.
0: Hinunwalay na angol sa maong insidente, samtang napinumdum karoon ang otoridad sa publiko. Nga i-secure na ilang mga appliances, kumulakaw, araw makalikay sa sunog.
9: Siguraduhin ninyo sir na ibton dyan ang mga saksakanan.
10: Okay.
9: Unless katong mga unsa, mga dapat ikabit. Pero kung mga dili gamit, like mga TV, plansya, yun kalimuti. Kung magluto mo, di po ninyo biyaan. Kaya sir.
0: Dugang pagpanubay ang gihimo sa kabumbiruan, araw masayaran ang damyo sa maong insidente. Walang ipili ng oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alan sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol. XFM News.
5: Alright, so
4: Tingnan mo. Dapat pag uwi ka ng bahay, pag labas mo sa bahay, ibtin talaga.
5: Ibtin,
4: At saka itanong ko sa iyo, Master, bakit nagtatagalog tayo?
5: Bakit?
4: Nagtatagalog tayo kasi ang mayor ng mayor ng Ruhas Palawan nakikinig sa atin
5: si
4: Mayor PD
5: si Mayor PD apa napakagaling naman ang mayor na yan
4: kaya nga magtagalog tayo kasi magnangangalan siya pag bibisaya tayo
5: apa nakikinig sa atin ngayon si Mayor PD
4: nakikinig
5: Mayor PD
4: sa Bando Bautista
5: Mayor PD gusto ko yung pagkatao mo
4: gusto ko yung pagkatao mo kaya nga nag-aantay lang kami ni Katropang Master na every Friday hanggang Saturday pag labas natin sa Friday siguro may flight at may patungong Ruhas
5: wag mong ganyanin si PD si Mayor PD kasi alam mo mabait yan
4: mabait nga eh
5: Mayor PD baka may ano dyan okay dito tayo sa kabilang pikas natawan magduhan na ninoon tabi
4: kabilang pikas
5: hoy tapang nga lang sa mga trabador sa Davao Mighty Steel gihisgutan bong sa Davao City Council
4: yan gay ato na gitawin dito sa City Council ato na hatang kapagtaga na Katropang Master gamigang kay nahibalo matang ang Davao City, ang mayor is Duterte, ang vice mayor is Duterte.
5: Yes.
4: So sa ato pa, Kung unsa ang naasadugan sa mayor, mao pud naasadugan
5: sa vice mayor.
4: Sa kuan vice mayor. Sa mao na siya kung unsa ikatabang karon sa sanguriang panalawigan o panlungsod, niini nga problema karon sa mga trabahante katropang master.
5: Abe, Jovite Espanyol.
10: Giisgutan sa Davao City Council ang tinguha sa paspas ka paghatag og ayuda alang ngadto sa mga trabahador sa Davao Mighty Steel Corporation nga naapektuhan human sa operasyon nga gihimo sa Motridad sa planta sa kumpanya sa Barangay Ilang Bunawan District Davao City. Nasayran nga moabot sa kapin 200 ka mga empleyado ang miadto sa City Hall of Davao aron mangayo og tabang human sila mawad-an og trabaho og wala pa makadawat sa ilang sweldo. Matod ni Councilor Pamela Librado Murata, nagpadayon ang koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO aron mahibaluan kung unsang matang sa suporta ingon man assistance ang mahimong mahatag sa mga displaced workers. Giingon usab niini nga kasamtangang gitigom sa CSWDO ang mga detalye og dokumento gikan sa mga naapektuhang empleyado aron matino ang angay nga tabang nga mahimong ihatag sa lokal nga panggamhanan. Gipasigdahan sab sa konsehal nga andam ang Davao City Government sa pagtabang sa mga sektor nga labing naapektuhan sa kalit nga pagkawala silang panginabuhian. Samtang gisugyot usab niini ang posibilidad sa paggamit sa Emergency Lifeline Ordinance aron mahatagan og temporaryong ayuda ang mga trabahador samtang nagpadayon ang mga legal og administratibong proseso nga may kalabutan sa kaso sa maong kumpanya. Kahinumduman nga ang Davao Mighty Steel Plant giraid ni adtong Agosto 14 sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kan NBI o guban pang law enforcement agencies sa maong operasyon. Nakit-an matod pa sa mga otoridad ang giingong radioactive material og substandard nga steel products sa mong pasilidad. Sukad nga ito, nagpabilin nga sirado ang planta samtang nagpadayon ng investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, arong kadunay, boosted ang immune system madlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovite Espanyol, XFM News.
4: Iyon. So, mauna katropang master. Diha sa mong barangay ni. Katudeng dito sa Gatungan is kuan to siya. Tunawan magyapon
5: dito.
4: Scrap magyapon to. Kaya ultimo mga plastic ilang ginadawan dito. Kaya doon lang sila mga production sa mga plastic board nga ilang ginakuan. Kaya naghamang mga trabahante dito. Kaya amurag naa sa 75% ang trabahante nga gikuha gikan sa Gatungan. So ang 25% gikan sa gawas nga ilang dabaton. So maunay kasabutan din na sa barangay. So ubay-ubay po nakatrabaho dito sa Gatungan. O niya katupo mga trabahante magsalig kita ganito. Adik na kay Minerbaho man natanggalo na lagi mo mahimo niya.
5: Mogid sakto sakto sakto.
4: Tapat mo gina dinha sa Luna sa kung ugangan kanang diha sa Gatungan Asia Steel.
5: Aha.
4: Ayun.
5: So, okay.
4: Na, dapat mo ta kung ang gihimo dinha sa National sa NBI kay sila man mismo nag-ambak din ha. Wa may ginatawag na to proper coordination sa Davao ang ilahang gihimo nga read dinha sa ilang reading team. Aduna may nasayod ila pong kakunsabo dihan dapita o kinsa man dihan kakunsabo dihan dapita. So dapat unta nga naa sila sikan option nga gihimo pod adunay mga giplaster na daan nga paginabuhian para nga to sa mga piktuhan nga mga trabahante. Aron dili ingon anang mahitabo, di ba?
5: Garam po na sila pod.
4: Karon mabalik dito, nibalik ka to sa siyudad. Ang mga problema sa ato mga trabahante dina. Ilang gitagaan og bugas, wa man siguro tagaay bugas din sa mga nasyonal. Sabi ha? Kay matod palagi kay kining Davao, Duterte country man god.
5: Yes.
4: Nahibalo man ta sa administrasyon karon nga grabe. Matod pabitan ni Bongbong, ni PBBM, ang imong presidente matod pa niya nga ano bang ginawa ng mga past administrasyon? May pinakulong ba sila? May dinakip ba sila? Wala. Ako mayroon. Diyan lang ang nagawa niya.
5: Ay, naku mga people. Talitasin mo nga ako. Pleasure mo nga. Birahin na mo. Birahin.
4: Sa Picas Bahin, alas 5:21 na mga katropa. Sa Picas Bahin sa itong pagparaguban. Samtang sa laing bahin, makahuluganon matupang homecoming visit. Nga gihimo karon ni Brigadier General Nelson Alwad, ang Philippine Army Commandant of Cadets sa Philippine Military Academy, ngadto sa headquarters sa 2nd Field Artillery Brigade sa gitawag ning Tupa Tufab sa Army Reserve niadtong Agosto 18, 2025. Gani mainiton kini nga gidawat ni Brigadier General si Brigadier General Alwad sa mga opisyal usab og personnel sa unit diin na iya matupang gibalik-balikan ang iyang koneksyon sa mga hatama troopers. Ilabi na tungod matud pa kay kaniadto siya matud pa nga iya kining gipalapdan isip commanding officer sa maong unit atol sa iyahang pagbisita. Ipaambit usab ni Brigadier General Alwad ang iyahang mga kasinatian, pananaw o mga mensahe sa pagdasig usab ngadto sa mga tropa. Gihatagan usab niya o gibugaton ang kamahinungdanon sa tradisyon panaghiusa o gapadayon matutpang na pagserbisyo sa katungdanan mga katropa. Kaya kanang importante mga kaigsoonan ang matinudanon o kanang seryoso nga pagserbisyo maunay gikinahanglan mga katropa. Samtang alas 5.22 na sa laing bahin pa sa itong mga balita ni sa New Corilla, Davao del Norte. Paspas usab nga ni Uswag o pag-uswag ang construction sa bag-o karong barangay hall sa may barangay Santa Cruz, New Corilla, Davao del Norte nga gipatuman kini pinaagi usab sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Personal usab nga gisubay ni Barangay Captain Dante Bactuto ang pagpatuman matud pa sa proyekto aron lamang nga masiguro nga hapsay ang trabaho o sa labing gadali usab nga panahon nga magamit kini karon aron sa mga residente alang kini sa ilahang mga panginahanglanon o serbisyo sa barangay. Ang proyekto usa sa mga programa nga gi-groundbreaking ni First District Congressman Di Carlo Oy isip kabahin kini sa pundo ubos usab sa General Appropriation Act o GAA 2026. Gipahayag usab sa mga opisyal sa barangay sa Santa Cruz ang ilaha matupang kalipay sa baog proyekto ilabi na tungod kay kilauman nga ang bag-o matupang pasilidad makahatag kini og mas luag, hapsay og mas komportable nga lugar alang kini sa mga paghatag og serbisyo publiko ngadto sa mga lumulupyo og mga kasikbit nga mga lugar mga katropa. Alas 5.23 na sa lain pagbahin sa itong mga balita. Gilusad usab sa Island Garden City of Samal, agapaling QRPH Plus, usa kini ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalambo sa digital payments alang kini sa mga lokal nga mga negosyante o konsumante sa merkado. Pinaagi usab niini gidasig ang paggamit sa mga mas paspas luwas o komprehente o matupag kombinyenteng digital nga paagi o pagbayad ilabi na ngadto sa mga transaksyon sa mga vendors o sa mga mamalitay. Mahimo ba ito pagposible ang maoga programa pinag-usab sa pakigatambayayong sa lokal nga panggamhanan sa Samal Island sa DILG o yung masasimo isip ba ito pagkabahin kini sa paningkamot usab sa lungsod nga mapalambo usab ang digital transformation o mapahapsay ang serbisyo publiko. Gilauban usab nga pinaagi usab sa paling QRPH Plus mas mahimo kining epesyente o inklusibo ang mga transaksyon sa lokal usab nga merkado. Samtang padayon nga gipalig-on ang paggamit usab sa teknolohiya alang kini sa mga modernong serbisyo sa katawhan. Kini nga paling QRPH Plus mga katropa usab sa kini nga gigamit karon dinhi sa Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Samtang sa lain pagbahin sa itong mga balita, diri usab ta mga katropa sa lain pang mga balita kay duha ka gatos mga katropa og 50 ka mga sa malinyo aga giila human kini malampuson matud pang nakakumpleto sa nagkalain-lain usab nga technical vocational training ubos kini sa Public Employment Service Office o DAPISO sa pakigatambayayong usab sa Technical Education and Skill Development Authority kung TISDA. Gani gipahigayon ang sikan mass graduation ceremony niadto nga nakalabay usab nga Agosto 19 ning kasamtang nga gatuig sa may Rough Deck sa City Hall Building, Barangay Piñaplata, Samal District diin gihatagan og sertifikos o sertifikasyon ang mga graduate nga naga nahimo kini nga dugang usab nga kwalifikasyon alang kini sa trabaho o sa panag panginabuhian. Lakip usab sa mga training o program nga ila karon nga nakumpleto ang massage therapy NC2 PV installation NC2 organic agriculture NC2 bread and pastry production NC2 slaughterhouse operations in situ, small engine servicing in situ, o yung mga kaning housekeeping in situ, lakip na sab ang uban pang mga technical vocational courses nga gi-offer mga katropa. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, Diri sa gapunta mga igsunan sa Carmen Davao del Norte gipakusgan usab sa lokal nga pagamhanan. Sa Carmen Davao del Norte ang kahibalo sa mga kababayenan, health workers, empleyado sa gobyerno og mga leader sa barangay kabahin kini sa kahimsog legal nga katungod og a community employment. Gani nakiusa sa maong nga kalihukan ang Council of Women's of La Paz Association, mga presidente sa Barangay Health Workers o BHW, LGU employees o mga membro kini sa Barangay Gender and Development Focal Point System o ginatawag na GFPS. Nanguna usab isip ang resource speaker si Hermelinda Escalante, chairperson kini sa Women's Studies na noon ni Ron. Women's Studies mga katrupa and Resource Center Southern Mindanao Region atul kini sa diskusyon nga nagtumong sa paghatag usab og mas lapad nga kahibalo sa kahimsog usab sa legal nga mga katungod. Gani gipang higayon usab ang mga kalihukan pinaagi sa pakigatambayayon sa Presidential Commission for the Urban Poor o ginatawag ng PCUP o inuman sa LGU Carmen ubos kini sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi uban usab ang representante ni Vice Mayor Marchil Dodong Pirandos mga katropa. Samtang salain pang bahin sa atong mga balita, ipahigayon usab ang usa ka emergency security meeting ni Mayor Lemuel T. Reyes. Yato ka Miyerkules Agosto 19, 2026 uban usab sa mga law enforcement agencies. Og nagkadaiya kining opisyal sa siyudad aron labang nga paligunon ang seguridad sa mga eskwelahan og sa mga estratehiko nga lugar sa Samal. Gani gipahigayon ang maong tigom taliwala usab kinsa nagkadaghang kabalaka karon sa seguridad sa nasod. Lakip na sad ni ang baguhay lamang nga insidente sa linoog o kapintasan nga gikataho kini sa Ateneo de Zamboanga. Lakip usab sa mga lakang nga gisgutan ang pagpataas matupa sa police patrols o visibility sa mga eskwilahan. Lakip na sa mga pagpatuman sa husto matupang pagba-checking o access control measures. Yatagan usab o pagtagad ang mga eskwilahan nga kulang kini o gate barriers o ang pagmonitor sa mga lugar nga giilosab nga adunay security vulnerables. Giplano usab ang pagpahigayon og security og peace and order orientation sa mga eskwelahan uban usab ang mga suporta sa nagkadaiyang national government and security agencies. Lakip usab ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mga katropa. Katapos ang bahin sa atong mga balita gikas Davao Region. Diri sa Tagum City mga katropa nagapakita usab og adako nga interest ang mga miyembro sa Tagum Vendors Association sa pagpa-accredit sa lokal nga panggamhanan aron labag ang mahimong opisyal og legal nga ilhon isip usa ka organisado nga grupo. Gipanguluhan kini ni Mr. Pocholo Melendres sa Office of the Economic Enterprise ang pagtapok matod pa sa mga vendors diin gipasiugda usab ang importansya sa accreditation aron labag ma-establish ang ilahang legal personality isip organisasyon. Ihulagway ang mga vendors isip gamay matupang negosyante na naningkamot kini sa pagpanginabuhi sa husto usab og legal na pamaagi. Pinaagi usab sa accreditation gilauman nga mas mapalig-on pa ang ilahang organisasyon og mas mahatagan sila og higayon nga maka-access kini sa mga programa og serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Nanguna usab ang CSO, CDO o Civil Society Organization and Cooperative Development Office sa paghatag usab og orientation og pagiya kini sa mga vendors yano og husto nga proseso sa pagkuha matud pa sa accreditation mga katropa.
5: Oras alas 5:31.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
11: Santon Plus Gold User. Atong paminawon. Ako kay kong pasalamat sa Santun Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
12: Santun Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita yung free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik ta.
4: Okay, so balik ta mo ngay. Maraming ginigpanit. Balik-balik mo na ito.
3: Balik kita, master. Balik master. At sa tibaya, asa na mga kuwan niya, master? Kaya dagan pa kayo, master?
4: Dagan na ba niya ko naman nilipo mo na lagi niya?
3: Dagan ni si Julito Dihado po diya. Nag-monitor. Niya na po sa... Dagan na, ubayon niyo sila?
4: Grabe, dagan na diyan nila niyo.
3: Sayang nga ba lang ito pag
4: panginan. Salamat kayo. Okay, si Bro Milan Ulo ko. Good morning, mga tropa. Salamat kayo sa inyong pagwala. Santon Plus Coffee Mix na daw. Aba, salamat kayo kay Rodel Opinaldo, shout out kang Clemy San Juan. Good morning, katropang buong from Samal. Aba, good morning, Tristan Yat Gulay. Aba, salamat kay Harold Salang. This is Itulie?
3: I-I-O.
4: This is Itulie Tarong. Tarong ba? Ay, salamat kayo, Ma'am Leia, Ma'am Nita.
3: Ano, Ma'am Sir?
4: Wala na i-practice niyo, Okay, so salamat kayo
3: na nandiyan. Kasi pina tinambunan. Naapo din si Dato Jerry Sisbino.
4: Kana.
3: Oy, agaw Dato Lito Aquino. Mato pa niya. Mayo gabuntag, bong o master. Naako karon diri tulalian, Santo Tomas, kay lubong sa akong igagaw Dato Lito Aquino. Onya 9 AM, ah, lubong pa rin si Gagaw. Hala, kundolin si pamilya niya, Dato Jerry.
4: Kundolin si Dato.
3: Pariha dito na ito, Dato Jerry. Onya, niya ito nakalabay ng aghapon sa buntag po. Namatay po ang kuan. Salamat to itong listeners dito sa Panabo. Ngayon siya, kikunsan niyong namatay si Ma'am Juving Algabri dito sa Panabo. So, pag duki-duki na ako, pag ubang ko, asawa niya, pag ubang ko ni Lok-Lok Algabri.
4: Aba? Okay, nasubay, nasubay gini mo.
3: Basta na yung mga clan reunion.
4: Clan reunion, masubay. Di naman gina mga guan, mga sinubayay pag reunion, clan reunion.
3: Aro mailhan yung mga kalinti, bisag tuas layo.
4: Mugyod.
3: Di mo appeal, di mo ka.
4: Di yun. Uban, mauyab pa na ni mo diya. Ngayon, parinti na day. Bungot sa ito.
3: Kailhan na yun mo, naman na, nagkakuan na.
4: Wala na, natamlaan na, natamlaan na.
3: Di ba Elmer Curioso Cabillo, matupan niya, maayo gabuntag, master Inday Tanini o Gasirbong unya Liam Manalaysay, ang disiplina starts from home. Correct. Katong isigot natin kaganihan para yes. Sa mga ato mga kabataan. Ang disiplina diha gyud magsugod sa ato kay kita magud ang unang magtutudlo sa ato mga anak.
4: Insakto.
3: Ayaw ayaw isali gato sa teacher.
4: Correct.
3: Kano mo unsa ba imong nakatunan sa pag-eskwela? Ayaw basula ang maestra.
4: Kaya nga
3: kay diha magsugod
4: sa balay. Pamilya. Yes.
3: Kun unsa imong batasan sa pamilya, pamilya mao punay dalon sa bata dito sa eskwelahan?
4: Sakto. To kada mo sak tre kay direkta ba kay kay saka na sa tong libido ani mga kagamba demolition nga gipatuman sa 16 ka
3: Ektarya
4: ngayo ngaluna sa Malaybalay City ato ni Sayro ni Halilo Tabios XFM Bukidnon
3: Biarada Halilo
1: XFM Mindanao Reports.
5: Gipang guba sa demolition team ang mga balay sa usa ka luna sa yuta sa Purok Tubi, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Huwebes sa buntag, Agosto 20, 2026, ang demolition gipatuman subay sa opisyal nga mando gikan sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board, Kundarap, Region 10. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Sheriff Emilio Veradora, matod ni ini nga ang maong yuta gilon sa bangko sa original owner apan na foreclose. Base sa balaod sa DAR, ang foreclose agricultural area isurrender sa DAR kay Bayran sa Land Bank ug i-distribute sa mga qualified farmers beneficiaries.
6: Loan nila sa bangko, itong original parcel. So, na-foreclose. So, ang balaod sa DAR is katong foreclose agricultural area isurrender dito sa DAR kay Bayran sa Land Bank. I-distribute pa ingon sa farmer beneficiary na nahimong qualified.
5: Dugang sa sheriff, kung adunay may tabong resistance o beyond tolerable, dakpon kini sa kapulisan.
6: Di makaya nga, beyond tolerable, maximum tolerance nang i-apply. Pag dili, dako kita, nisuhor. So, dugang na po nun yung problema. Ay ipapreso ko yun.
5: Subay sa giisyo, nga rate of demolition, alang sa opisyal nga gipagawas ni Regional Adjudicator Noel P. Carion, ang mando batok sa mga respondents nga gipamuluan sa pamilyang mamawag o gravelo. Gideklarang illegal ang pag-ukupar sa maong luna o formal nang i-turn over ang peaceful possession ngadto sa mga litimong complainants o walo ka mga benepisaryo. Matod sa usa sa mga benepisaryo nga si Emilia Capasso, giyuktan niya ang orihinal nga mga dokumento o titulo sukad pa ni atong dekada 90 o gi-update ni atong 2021. Apan nagpadayon gihapon ang pagbabag sa mga tao sa dihang gisuluyan kini sa pagtraktora o pag-ukupar sa mga nanag-iya niini. Sa karon, padayon pang nanawagan si Capasso sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno aron matagan og solusyon ang mga panaglalis sa yuta o maprotektahan ang katungod sa mga lehitimong benepisyaryo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Kerskin Herbal Soap. Alang sa nakihusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Senilo Tabios, XFM News.
4: Alright, salamat. Halilo Tabios, alas 5.43 na mong relo technician ng Estado. Uy, sub-drug by mass operation sa Alamil Sarangani Province. Cherish the love we have Ligid, XFM Chensan.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Arestado ang usa ka mekaniko sa relo ato sa gilusan nga drug by bust operation nga gipahigayon sa mga personay sa Alabel Police Station inubanan sa PDEA 12 og First Sarangani Provincial Mobile Force Company kagahapon adlaw ala 1:25 sa kadlawon. Nahitabo ang operasyon taplin sa National Highway sa Purok 10A Barangay Kawas Alabel Sarangani Province. Ang dinapang suspect nga nailhan nga si alias Tata nag-edad og 31 anyos kasamtangan siya nagpuyo sa Purok PBMA Barangay Spring sa maong lugar apan lumad nga taga Purok Lun Padido sa malapatan sa Sarangani Province. Sumala sa mga taho, ang suspect giingon na maligya og plastic nga sachet nga dunay sulod nga gituuhang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Ang suspect kasamtang ang gitanggong sa custodial facility sa Alabel Municipal Police Station. Mga katropa, para sa dugang nga enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
1: Exciting Pilipinas.
4: Alright, alas 5:44 na papel sa barangay Oga Badak sa Gira Batok Druga gipasiugda sa PNP Bayugan City. Ray Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Gipasiugda ni Police Major Christopher Nel Nono, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan City Police Station, ang dako nga importanteng papel sa mga opisyal sa barangay o sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kun Badak diha sa pagpakunhod sa illegal nga droga sa komunidad. Sumala sa giluwatang pamahayag ni Major Nono, dako ang natabang sa koordinasyon sa lokal nga sektor tungod sa daghang mga importanteng tip o impormasyon ang nagikan mismo sa mga barangay nga nakatabang og maayo sa intelligence operation sa kapulisan. Katungdanan usab sa mga intelligence officer nga i-develop og i-validate kini aron mahimong lig-on nga basihan sa operasyon. Aktibo ang Badak sa pagmonitor sa mga drug surrenderes isip kabahin sa padayon nga rehabilitation campaign batok sa illegal nga droga. Nakigtimbaya yung usab ang Badak sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia og sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa mas epektibong pagpaluab sa mga nibalik na sasabakan sa balaod. Matod ni Major Nono ang maong ligon nga panaghi

0: katungdanan. Sumala sa taho sa kapulisan ang nadakpan ang nag-atubang og mga kaso nga may kalabutan sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 base sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Nagkanayon ang Kagwait MPS sa ubos sa pagpangulo ni Police Captain Tinis Lloyd A. Sugian isip Acting Chief of Police nga dili sila maundang sa pagpadayon panilang pakunhuran ang kriminalidad pinaagi sa pagukod sa mga wanted person. Gidugang paniini nga ang tinguha sa ilang buhatan nga masiguro ang tanang adunay pinding nga kaso nga madala ngadto sa tukmang otoridad aron atubangon ang hostisya. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: All right.
2: Last report gito siya. Ito ba sa kong happy birthday din ato kang lang kay Bibi Grace Algabritungal. Ito ba na idungan din sa kong anak day. Dari sa Labon Sulop. Kita-kita taon niya sa last vigil ni Mama Benita. So kitawagan ang tanang mga kaprintihan ni Mama Benita ang wapamasayod. Namatay si Mama Benita Repulio Algabri o Repulio Algabri. Kitawagan mo nga last vigil niya karong adlawa. No, karong adlawa, gagarong gabi, last vigil niya. And then, ugma na ang lubong. Pizza 22, alas 9 sa buntag. Alas 9 atas buntag. So, kita-kita ta, mga kaprintihan. Labi na sa po, Uyuan Rigas, Tio Junior, nga sige itong handom po nga ito kang Mama Benita. I hope nga naapog ka onya. Yo, no, Tio Junior, nga naakaroon sa Barangay Kulusas, Panaga. Panaga, Barangay Kulusas, Davao City. Inauto ta nga, muad tupod ka. Ano, bagmotor lang mo. Pira siguro niya. Huwag why restaurant yung motor. Tago-tago lang ko.
1: Sibat-sibat lang.
2: Gamito naman pamaagi ni Master.
1: Ay, wala kay Olam sa Danis Tria.
2: Agi sa bukid ba katong way
1: checkpoint. Oh, kala. Mamay-bay mo.
2: Mamay-bay. Dalay magi ang kabayo, pait sa noy maagi na motor ana.
1: Mamay-bay mo dia.
2: So, makita-kita taon niya. Nga resap ka nga road fail Arodel nga Opinaldo na paminaw karon ri sa New Visayas, Visayan Village. O kang Klime San Juan, nga resap kang Bro Milan Ulog. Good morning Bro Milan Ulog. Datuk sab kang Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte nga nagpaabot po si Master kanus ano yung imbitahan diyan na pita.
1: Kada.
2: Samtang dirita sa katapusang bahin.
3: XFM Weather Update.
2: Sa ato gawinir update sa karong panahon na mga katropa. Kinyang atong lakad sa panahon karong adlaw Biyernes Agosto 21 tuig 2026 alang sa tibuok Davao Region. So mala sa pinakabag-o karong forecast sa DOST Pag-asa. Ang Davao Region makasinati gani sa partly cloudy ngadto sab sa cloudy nga kalangitan apan na posible usab gihapon ang panagsa kini nga mga pag-ulan o thunderstorms labi na panahon sa hapon ug sa pipila ka mga lugar sa ato nga Davao Region. Gani sa Davao City ug sa Mount Apo area mga tropa ang forecast nagapakita kini og partly cloudy ngadto sab sa usahay cloudy nga kalangitan o madag-umon nga kalangitan nga adunay posibilidad usab sa rain showers o thunderstorms. Ang temperatura usab mahimo kini moabot ngadto sa 26 ngadto usab sa 33 degrees Celsius. Sa kinatibuk-an ang Davao Region kinahanglan usab gihapon nga magbantay ang publiko sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon labi na sa mga lugar nga kasagaran kining maigo sa kusog nga ulan og thunderstorm. So aduna usab tay thunderstorm advisory nga giisyo sayo ning kabuntagon apan gideklarar na sa Pag-asa nga terminated na ang tanang thunderstorms advisories alas 4 sa kadlawon kaganihang buntag. So bisan pa ini pinumduman gihapon ang publiko nga padayon nga magmonitor sa mga bag-o karoga weather update tungod usab sa posibilidad sa kalit usab nga pag-usab sa kondisyon sa panahon mga katropa. So mana mga kaigsoonan natong lakad sa panahon nining adlawa karon mga katropa adlaw nga Biyernes mga kaigsoonan.
3: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: All right. Daga salamat mga katropa. Kung mara po Lunes sa San Pohon, dungog-dungog sa programa ng Exciting Pilipinas sa samang takna o sa samang istasyon. Okay, siyempre, kaban ako, akong kaban si katropang Bong Algabri, ang atangin mo ninyo. Kaya ninyong ubos kay Gala sa kahinginan, malalain, Master Inaitan nini!
2: Yan, thank you so much. Kanino tanda mga katropa, musunod ang express balita sa buntag kaban ni katropang Lars Sanyol. O salamat ko sa XFM 99.1 Mati City, kag katropang Kains sa Asibido. O siyempre, gato, sab kang mga katropang Gapikong o ginabagan sa Master Control sa XFM 107.1 Tagum City sa katropang Gabalas. O gitimon sa kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez. Alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bung Umaki Algabre. Nagkasalamat, mayog buntag na natuntaran mga katropa!
1: Exciting! Exciting!
3: Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
8: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
8: Visionix, daghan ang natubangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Visionix, sulay ang kaypitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkuswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropa, sa XFM alas 6:08.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mga biktima sa sunog sa Faye Ayala, Mankilam, Tagum City. Gikasubo pag-ayo ang hitabo.
1: Headlines, headlines.
0: Emergency security meeting ipigayon sa mayor sa Island Garden City of Samal tungod sa netabo sa Ateneo de Zamboanga. Seguridad sa mga eskwelahan o tourist areas gipahugtan.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, lalaking na miyesta sa Kibawi, Bukidnon, nadunggaban.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, Trump naghulga nga bumbahan ang Oman tungod sa kasabutan sa Iran.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas U18 isaka sa quarterfinals sa FIBA U18 Asia Cup.
1: Headlines, headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, singer sa kantang Dota o Ako, mi panaw na.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa bundan. Express Balita sa bundan. Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Filipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani na pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 21, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balitang sangkan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold ga Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sulod paingon si Kawas, inumtaad do adlaw og Santon Gold ga Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gikasubo pag-ayo sa mga biktima sa pagkasunog sa upat ka mga balay sa Faye Ayala Village, Barangay Mankilam, Tagum City. Sangli tuwala sila ay nasalbar ng bisan usa ka mga butang. Kinuman gilamoy sa kalayo, pasado alas 8 unak na sa buntag, Agosto 20, 2026. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Rooney Pataw, kansa tag-iya sa DE nasugod ang kalayo. Walay tao ang ilang balay atul sa pagkasunog. Sangli tag-harvest kini og pruta sa pikas purok. Kalit kini may pauli humana dawat ang impormasyon. Siguro niya nasunog ang tanang importante nga dokumento. Nakip ang iya nga tinigom nga kwarta nga nakatidad matod pa og 3,000 pesos. Samtang nasubo usab sa panghitabo si Rinaldo Corbeta, usa sa mga biktima sa sunog, sanglit lakip na ugdaw ang iyang motor nga gamit panginabuyan. Apan mapasalamaton na lamang siya nga nasalbar niya ang iyang anak og ang apo. Siguro niya anaa siya susunod atol sa panghitabo. Sigon sab sa inisyal sa imbestigasyon sa bumbero, pinagi ni BP Tagum City West Fire Substation, Fire Officer 2, Don Felder Santa Cruz. Posibleng electric wiring ang tinubdan sa kalayo. Galayon silang may responde sa dapit. Humal madawat ang report apan paspas matupan na ugdaw ang mga balay. Sanglit gama kini sa light materials. Hagit usab alang sa ilang pagresponde ang mga cable wires sa internet. Kaubos matod pa ang pagkataod. Hinoon walay nasa naangol sa mga insidente. Samtang napahinumdob ang otoridad sa publiko kay secured ang ilang mga appliances. Kung mulakaw, aron malakayan ang sunog. Dugang karong nga pagpanubay ang gihimo sa otoridad, aron masayran ang damyo sa maong panghitabo.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye, katropa, sa balitang lokal, emergency security meeting ipigayon sa mayor sa Samal Island. Tungod sa netabong sa Ateneo de Zamboanga, seguridad sa mga eskwelahan o tourist areas di pahugtan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gipahigayon ang usa ka emergency security meeting ni Mayor Limuel T. Reyes sa Island Garden City of Samal niatong Miyerkules, Agosto 19, 2026, uban sa mga law enforcement agencies ug mga nagkadayang opisyal sa syudad aron palig-onon ang seguridad sa mga eskwelahan ug sa mga estratehiko nga lugar sa Samal. Gipahigayon ang maong tigom taliwala sa nagkadaghang kabalaka sa seguridad sa nasud. Lakip ang baguhay lang nga insidente sa kapintasan nga gikataho sa Ateneo de Zamboanga. Lakip sa mga lakang nga gihisgutan sa pagpa pataas sa police patrols og visibility sa mga eskwelahan og pagpatuman sa hustong back-checking og access control measures. Gihatagan usab og pagtagad ang mga eskwelahan nga kulang og gate barriers og ang pagmonitor sa mga lugar nga giilang adunay security vulnerables. Giplano usab ang pagpahigayon og security og peace and order orientation sa mga eskwelahan uban ang suporta sa nagkadaiyang national government security agencies lakip ang Bureau of Jail Management and Penologic o BJMP. Gihisgutan usab sa tigom ang mga kabalaka sa giingong drug-related activities, drug racing ug mga away o brawls ilabi na sa mga beach resorts. Gipasiugda sa PNP ang masugot nga pagpatuman sa peace and order measures sa mga tourism establishments aron mapreserbar ang kalinaw ug seguridad sa mga residente ug mga bisita. Gihisgutan usab ang pag-ila ug pagmonitor sa mga individuals nga giingong nalambigit sa mga organisadong grupo sa kaputian. Lakip ang pagpaligon sa intelligence gathering ug hustong intervensyon alang sa mga estudyante ug individual nga posibleng madala sa mga illegal nga kalihukan. Gibutyag usab ni Mayor Reyes nga kinahanglang mahimong proactive ang city government sa seguridad ug dili na maghulat nga adunay seryosong insidente una pakinimulihok. Dugang sa mayor nga giisip nga usa ka importanteng tourism destination sa Mindanao, kinahanglan nga magpabiling luwas ug malinawon ang samal alang sa mga residente ug mga bisita. Katropa, siguruha nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Para sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Gong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Sa Pikas Bayan, Katropa sa balitang lokal, gipakusgan sa ang kahibalo sa mga mga kabatanunan sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kabahin sa STI, HIV o Mental Health. Pinagi sa Osaka Awareness Seminar nga gipigayon ni Adtong Agosto 18 sa Santo Tomas College of Agriculture, Sciences and Technology kon STICAS. Ito mong ang maong kalihukan sa paghatag og tukmang impormasyon ngadto sa mga estudyante mahitungod sa STI o HBI prevention. Responsabling health practices o pagkatiman sa mental health o personal well-being. Gipakunahan ang kalihukan ni Municipal o sa Municipal Health Office, STICAS o Sustain Health Initiatives of the Philippines Concept. Nakip sa mga resource speaker si Genesis Remias Apare, Grace Pinder sa SHIF, alang sa STI o HIV AIDS Awareness, samtang si Registered Nurse o Public Health Nurse Lucel Pabilonia, mao'y nangulo sa Mental Health Awareness Session. Ihatagan usab o higayon o ang mga estudyante na pinaagi sa Open Forum o interactive activities aron makapangutana o mas masabtan pa ang mga isyu nga may kalabutan sa ilang panglawas o gayuhan. Gilawaman nga pinaagi sa maong programa, mas mahimong health conscious, responsable o andam ang mga kabatanonan sa pag-atiman sa ilang physical o mental nga kahimsog, samtang mapalambo usab ang pagpasabot o suporta alang sa isig katao.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa
0: Alasize, 16 na ang itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Kapitan sa Davao City, nagtuo sa negatibong epekto sa online games. Ngadto sa kabataan, kompyuteran stricto na ginarubing matag gabi sa otoridad. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Dako ang pagtuo sa punong barangay sa Barangay Sentro San Juan, Agdao, Davao City nga si Kapitan Rene Estorpe nga na-develop ang dili maayong pamatasan sa ubang kabataan karon tungod sa pagkahilig sa mga duwa online. Tungod niini sa interview sa XFM Davao ngadto kaniya, gibutyag sa kapitan nga kabahin sa ilang inisyatibo karon mao ang pagsiguro nga dili mababad sa kompyuteran ang mga minor de edad ilabi na takna sa kagabion.
5: Yeah, it is a big factor nga mingon ko nga they are usual visitor sa ilang cellphone in which nga makita nato ni transpire na jud po na sa ilang mga action karon no o sa ilang mga adoption karon kung sa ilang nakita diya sa ato ang social media. So labi na jud kining mga internet cafe karon nga sometimes og makuwangan og monitor jud na jud sila gababa diha. So ang among pamaagi din is ginaapa rubing na ako akong mga internet cafe na din ang mga minoridad kung alas 9 sa gabi kinang pauli una o pagawas una but sometimes malutsan man me kami. But again, it is a constant and continuous monitoring and rubbing lang yun.
4: Suportado sab ni ini ang argumento nga dili angay ibasol sa mga magtutudlo ang ngilad nga pamatasan sa mga estudyante. Panawagan ni Kapitan Estorpe ngadto sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan, labot sa isgutan ng mental health sa ilang kabataan.
5: Pagbinantayo lang yun ta kanunay, no, kita mga residente na to din sa Barangay Sentro San Juan, lakip na ng mga ginikanan, labi na sa ato ang kasamtangang problema karon nga kining gitawag na to mental health or kining depression sa ato mga bata nga din makaguol gayon, no, nga din doon ay mga panghitabo sama ani nga din magwild ng bata o din gani mo gusto na musulod sa pagkalas sa kinabuhi tungod lang nga nakahatag na siya daw sa ilang palibot nga din nagsugod kini sa gitawag na to pagbuli-buli, nagsugod kini sa pag interact dia sa atong social media nga din unta magbintayon kitang mga ginikanan o kitang mga lumulupyo din sa Barangay Sentro aron sa paghatag o ginsaktong magtagad sa atong pamilya.
4: Ang tingog ni Barangay Sentro San Juan, punong barangay Rene Estorpe. Mga katropa, aron karon ni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminte magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tiya, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Lalaking na miyesta sa Kibawi, Bukidnon, nadunggaban. Atong sayron katropa ang detalye, Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Ang ulang usa ka lalaki o kasamtangang nagpaalim karon sa ospital. Human sinigidunggab sa iyang kauban sa trabaho samtang na miyesta sa Pro 4 Mianlas Barangay Marapangi, Kibawi, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon ni atong Agosto 19, 2026. Nailang biktima nga si Elias Gino, 46 anyos, samtang ang suspect na ilang si Elias Samson, 41 anyos. Ang biktima kauban ang iyang pamilya ni ato sa balay sa iyang manghod, diin nagpahigayon sila og panagtigom og pagpanag-inom sa selebrasyon sa Sitio Fiesta. Galit matod pa nga niabot ang suspect nga hubog na kayo og nagpasiatab nga mangita og kasamok. Buot lang unta ang biktima moagak sa suspect paingon sa motor ni ini aron papaulion apan nagkalalis ang duha nga niresulta sa pagpanunggab sa suspect ngadto sa biktima sa makadaghang higayon. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa Purok 3 Balintawaki, Bawi, Bukidnon. Kasamtangan kining natanggong sa selda sa Kibawi Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso nga tubangon ni ini dito sa korte. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang gusto ng Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagsalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang klase sa Tampaka National High School gisuspende tungod sa mikatag nga online threat. Narukad gikan sa XFM Jensan katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
7: Nagpadayon ng pagpangita sa Tampakan Municipal Police Station sa responsable sa viral post sa social media kabahin sa hulga sa pagpamusil batok sa mga magtutudlo sa Tampakan National High School sa Tampakan South Cotabato. Usa ka post gika sa Facebook account kagigan lang January ang nagpahimangno sa mga magtutudlo nga mangandam giangkon ini nga gipunterya ang mga magtutudlo sa senior high school o giingong armado ang mga naghimo sa hulga. Samta nagpadayon ng investigasyon sa mga kapulisan sa Tampakan, gidala ang usa ka 14 anyos nga estudyante nga nagkomento sa maong post o gituuhang makatabang sa investigasyon. Dali nga gisuspende ang mga klase sa eskwelahan human sa maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan si Tampakan Mayor Leonard Escobillo sa mga residente nga dili magpanik apan magpabiling magbinantayon o dayon i-report ang bisan unsang may kalabutan sa impormasyon ngadto sa mga angay nga otoridad. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aro matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa mga natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: XFM FM Report.
0: Salamat kay tropang Philip Oligario sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay BHW nga namaligya og krudo o gasolina, gisikop sa bypass operation sa Las Nieves, Agusan del Norte. Ato sa iron katropang detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
8: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ng usa ka 39 anyos nga barangay health worker. Human kini masikop sa gipahigayong bypass operation tungod sa illegal nga pagpamaligya og krudo o gasolina niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto tuig 2026. Gikasah ang maong bypass dito sa kasiklan Las Nieves, Agusan del Norte. Giila sa mga otoridad ang dinakpan sa alias nga Rona Kinsa Lumulupyo sa maonga dapit. Base sa datos gikan sa Las Nieves Municipal Police Station, nakuha gikan sa posisyon sa akusado ang kinatibok ang 280 ka litro sa produktong petrolyo nga giingong iyang gibaligya nga walay saktong permiso. Pasakaan ang suspitsado og kasong kalapasan sa Presidential Decree number 1865 nga nag-amendar sa batas pambansa bilang 33 kini nga balaod naglatid og nagpahamtang og silot sa mga illegal nga buluhaton kalabot sa petrolyo o mga produkto ni ini. Ang dinakpan kasamtangang anaa nakakustodiya sa Las Nieves MPS alang sa saktong disposisyon o pahamtangan o legal nga proseso.
9: Sa gate na to, kung naailaing tao nga kanang dili gyud ingon nga mga parent or even gani mga parent nga musulod din hini ang during class hour, mag-ID gid sila. Unya, istorya sila sa guard kung kinsa nga teacher ang ilahang tuyo.
8: Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Junji Lebrias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta.
10: Express Balita sa Punta.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Alas 6:25 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong nga balatian, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold, gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya at butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Punta.
10: Express Balita sa Punta.
0: Atong sayron, mga katropa, ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
11: Express Balita. Express Balita. Weather Update.
12: Mga tropa, tatlong weather systems ang kasalukuyang minomonitor ng PAGASA, kabilang ang Severe Tropical Storm Saudel na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o Lunes. Ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa. Minomonitor din ang isang circulation na nasa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. May posibilidad itong maging bagyo ngunit inaasahang mananatili sa labas ng FAR. Ayon sa PAGASA, maaari ring muling lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Umabot na sa 29 ang naiulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at ng habagat. Ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kinatayang 6.8 milyong katao o halos 2 milyong pamilya mula sa 11 na rehiyon ang naapektuhan ng mga sama ng panahon. Mayroon ding 19 na sugatan at 3 nawawala habang nasa 47,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center kahit nagsisimula ng bumuti ang lagay ng panahon sa ilang lugar. Samantala, tinatayang 4.6 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura at nasa 1.4 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Hindi pa kabilang sa naturang bilang ang posibleng casualties mula sa bagyong Neneng na patuloy na minomonitor ng mga otoridad.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Nasa state of calamity na ang buong Bulacan kasunod ng matinding epekto ng ilang araw na pag-ulan na dulot ng habagat na mga nagdaang bagyo. Sa ilalim ng Provincial Resolution No. 708-T226, Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagresponde ng pamahalaan sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Kabilang dito ang agarang paghahatid ng pagkain, medical assistance at iba pang pangunahing serbisyo sa mga apektadong lugar. Makakatulong din ang deklarasyon sa pagpapabilis ng rehabilitation at recovery programs. Gayon din sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa mga hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Target ng pamahalaan na magkaroon ng 13 karagdagang pumping station sa Metro Manila pagsapit ng katapusan ng 2026 o unang bahagi ng 2027 upang makatulong sa pagkontrol sa tubig ulan at pagbaha. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangang dagdagan ang kapasidad ng mga pumping stations dahil sa mas matinding buhos ng ulan na nararanasan sa bansa. Base sa pagtataya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sa 13 proyekto, 4 ang bagong pumping stations habang 9 naman ang isa sa ilalim sa upgrading. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na hindi sapat ang dagdag na pumping capacity kung patuloy na nababara ng basura ang mga drainage system. Sa pag-inspeksyon niya sa Tripa de Gallina pumping station sa Pasay City, nakita umanong gumagana ng maayos at full capacity ang mga ito. Ngunit maaring maapektuhan ang operasyon kapag napupuno ng basura ang sistema. Sinabi ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga paraan upang mapakinabangan ang ilang uri ng basura gaya ng pagpuproseso ng organic waste bilang compost. Habang ang mga hindi na magagamit ay kailangang itapon na maayos sa mga landfill.
11: Express Balita. Express
10: Balita.
0: Oras mga katropa, alasay sa 29 na sa buntag o karoon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatod ka na ito sa Vision Xla Soft Gel Capsule. Katropa, para makita o maambot ito mga ambisyon, dapat tinaobermente ito ang Vision. Inom taado adlaw o Vision Xla Soft Gel Capsule.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Naghulga si US President Donald Trump nga bumbahan ang Oman tungod sa iyang dili pag-uyon sa kasabutan ini. Uban sa Iran, bahin sa Strait of Hormuz. Matod sa mga opisyal, wala muuyon ang kampo ni Trump sa pipila ka mga bahin sa kasabutan agip ang pagdumala sa Oman o Iran sa maong rota. Ang importante nga supply sa lana o natural gas. I-question usab sa US ang maayong relasyon sa Oman o Iran. Lakip ang plano sa Oman nga mangayo matod pa og voluntaryong bayad sa mga barko nga moagi sa sasangpit nga agianan alang sa ilang kaluwasan. Gimo kini ni Trump ang maong hulga samtang nagtinabangay ang Oman o Iran aron maabli pag-usab ang Strait of Hormuz. Magpadayon nga makigistorya tali sa US o Iran. Nagpahimang nausab si Trump sa batok sa Oman ni Atong Mayo samtang ni Atong Martes. Iyang giingon nga ang Strait of Hormuz kay teritoryo sa US nga gitawag sa Iran nga usa ka dilusyon.
10: Express balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasay 30 na sa buntag.
10: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligo ng tuhod, makasuga ko bisag magluhod. Mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
10: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, misaka sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Youth. Matapos pildihon ang Serie sa qualification round sa FIBA U18 Asia Cup 2026 sa Ahmedabad, India. Ang maong kadauga nagpadayon sa kampanya sa mga batang Gilas nga nagahuman sa grupo o sa group stage nga dunay 2-1 nga record. Human sa mga dagkong batok sa Chinese Taipei o Thailand o usa ka kapilihan nga to sa defending champion nga Australia. Sa ilang quarterfinal berth, mas napaduol ang Gilas U18 sa mas dagkong tumong ang semifinal samtang usab. Dinupat ka mga teams nga makaabot sa maong hugna. Mo'y makakuha og pwesto para sa o para mo presentar sa Asia 2027 FIBA U19 Basketball World Cup sa Chikea. Ang FIBA U18 Asia Cup nagpadayon hangtod Agosto 23. Samtang ang quarterfinals gikatakdang ipahigayon sa Agosto 21. Ang kompetisyon usab adunay 16 ka mga teams. O gagipigayon sa Veer Savarkar Indoor Stadium sa Ahmedabad, India. Palayon usab ang pagsuporta sa Batang Gilas, Pilipinas. Ngantinguhan nga makalusot sa semifinals o makakuha og ticket ngadto sa 2027 FIBA U18 World Cup.
10: Balita Sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag.
10: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Cleaner Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga, sa mga nanay nga dili kay komportable sa mapawanit. Puli na katropa ang inyong sabon, og Clear Skin Herbal Soap. Usa ka sabon herbal. Ihimo sa Yes 12 o napalit na sa mga parmasya butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. Sa headline singer sa kantang Duta o Ako, Mi Panaw Na. Atong sayron katropa ang detalye. Pinagis to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Good morning!
14: Yes, good morning, mga maring. Kusa ka maayong adlaw nga business today. Ay, nako mga maring, masalubon nga balita. Ni panaw na ang kanhi Sugar Pop member nga si Vanessa Rangadu sa edad nga 30 anyos na makaksidente ni atong Agosto 19, 2026. Nailan si Vanessa nga gitawag sa Oga Vanessa Blanca, si pababaying singer sa kanhi viral nga kanta nga Dota o Ako. Diin kaduet ni Ines si Aki. Matod pa sa iya ang igagaw nga si Ivy Ann Salum. Aksidente nahulog si Vanessa sa kondominium diin siya nagpuyo sa Manila og nakaangkon og severe traumatic brain injury og internal brain hemorrhage. Mihang niya usab ang pamilya sa kanhi singer sa publiko nga tagan sila og panahon og pribasiya tungod sa pagkamatay ni Vanessa. Amo ta mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Diligwapa Dilemes Tensa. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Salamat kay bye-bye!
10: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe si Katar ba ning Duta o Ako? Duta o Ako? Anong kanta ba? Ay nako, condolence sa pamilya sa singer mga pari ha. Oras mga katropa, alas 6:35 na sa buntag.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Huwag mo ka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw niya Biyernes, Agosto 21, 2026. Mga balita ang hatod kinato sa mga produktong gigihimo sa Yes to Health. E kung natabang kini mga katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Kung maminaw ka sa X.
16: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
15: Kung maminaw ka sa X.
16: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Basco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Basco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Zanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jackets, sports jersey sublimation, banner,

0: garments. Basta quality garments. Sunrise Jud.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumutin.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
1: Good morning, friends! Sige lang, kumustog, may buntag ka rin yung tanan. Mga Katropa, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome mga igala sa tumbag panagumunuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Oy, adlaw karong Biyernes, holiday ta mga kaigsuunan. Adlong Biyernes, pizza 21. Oh, pizza 21, may galas bulan sa Agosto 2026. Paliw ko, Ralphs, ako ang eyeglass, Ralph eh. Saan naman yung tawa eh? Tantong dali-dali. Ninoy Aquino Day karon. Mga katropa, ganahan baka si Kuanan eh? Ganahan baka si Marcos aning adlawa mga higala? No nga Ninoy Aquino, kalaban man ni sa iyahang, unsa ni? Di ba gini mo na pwede i-romanticize? Kay, sa buhay pa mga higala si Ninoy, no? Vocal man gud siya mga higala nga antay Marcos siya. Ati nga bito ta nang iyang mga followers nga. Miski antay Marcos sa una tong si Ninoy, kini iyang mga tagasunod karon mga higala, mura, kuan naman? Pro BBM naman?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maka ipakaong BBM sila ha, no? Nga. O sa maging magkapausap, dali-dali magkapausap, may galas baruganan sa tao. Sa inyong tanaw. Di ba ka, mga igala, kwarta? Oh, doon na lang yun sila, common enemy. Iisip nila, mga igala, nga, di man tamigo, pero isa ratang kaaway. No? Di man tamigo, pero isa ratang tagkontra. Abira. Anak siguro. Naman ang tirada sa uban, mga katropa. O, dili sila kaaway, pero usara man silang kontra, maunang nag-usa na lang sa sila. Pagkasunod may galag, wala sila lang maaway, sila na po'y mag-away. Mayong buntag sa itong mga katropa. Hindi mga igala sa itong syudad sa Tagom. At mga kaigsunan, giroon na nasa silang tagsadagsa ka mga panimalay. Sa itong mga katropa sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad. Alam mo yung pagbalik ay sikay ninyong hurot mga kaigsunan. Itong mga barangay na sa mga rural areas. Ng mga kabaranggayan, mga higala nga naariya sa unadri mga higala sa sentrong bahin sa itong syudad. Ng mga katropa diri sa may palengke, terminal, o asa pa mang mga lugar mga higala na ginatawag na to mga kaigsunan nga point of convergence. O gini mga area bito, mga lugar bito nga kundiin mga higala sagad gatapok ang mga tao. So pag-amping kamus kanunay mga higala, labi na sa itong pagtapok-tapok. Nga, yeah. Anamang gusto tapok-tapok kasagaran. Yan na ito makuha mga higala na mga sakit na makuha na ito. No? Kanang mga pinaog na ay mga kanang makatakod. Mga ubosipon, makatakod man na siya. Usayan na ito na makuha sa mga tapok mga higala. Yeah. Wala mga higala ito ang panlawas. Wala na ito na ready. Diha tama medyo maipit ta dihang dapita mga
0: Bullseye! Bullseye!
1: May kontak sa itong mga kapulisan kasundaluhan. Atong baga teacher. Atong mga kining traffic enforcers, drivers. Itong mga street sweepers. O, ang tanan may galang naglihok sa ito ang dakbayan. Maayong buntag.
0: Good morning.
1: Naot ang anamo may galas maayong pagpanikay sikay. No, karong holiday. O, holiday karon mga katropa.
0: Bullseye.
1: Hi.
0: Bullseye.
1: No, kamira may way holiday ane. No? Pero muhangi ako ba sig di na ko mo sangko o galas jis kay holiday man. No? Tama na ta alas 9.59. Ano? Oh, at least alas 9 pa. Dito may buntag ganito na sa itong mga katropa din mga igala sa Panabo area, Island Garden City of Samal, Santo Tomas, sa may Carmen, Braulio Duhale, mga katropa na ito, mga igala sa may Sawata, Kapalong, San, Talaingod, Asuncion, Yucurilia. Mayong buntag.
0: Good morning!
1: Ato mga katropa din sa Davao de Oro. Good morning, good morning.
0: Good morning!
1: Yung mga igala sa Lungsod, sa Laak. Mayong buntag ninyong tanan diha. Ang mga katropa na to diri sa Lungsod Mawab.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto ba mga igala ang mga taga Mawab karong orasa? Ang ato mga kaisunan di usab sa may Nabunturan. Good morning! May pagbalik kay sikay ninyo. Ang ato mga katropa usab di sa may Monte Vista. Good morning!
0: Good morning!
1: Yung mga igala sa may Mungkayo. Sud sa Tapayngunta o New Bataan, Compostela, yung may igala sa Maragusan. O dirita sa Mako, Mabini, Pantukan.
0: Good morning!
1: Ang atong mga silingan, may gala mga probinsya. Ang mga taga Davao Oriental.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong good morning ninyo sa atong mga katropa diri sa Davao Oriental. O sa may ato ang may katikara na ito karong mga orasa. Ang mga katropa, usap! diri sa Davao City.
0: Good morning.
1: Nga naminaw may gila pinaagi sa atuang frequency 107.1 XFM Tagum. Labi na ang mga taga Marilog, no, mabut sa tong signal diri sa Kalinan, diri sa may Buhangin area. No, mayong good morning kaninyo tanan. Og tanan may gala bisan pa man sa mga katropa nato nga nagasubaybay pinaagi sa ato ang YouTube. Alam, mayong good morning kaninyong hurot mga igsoon.
0: Good morning.
1: Mayong pagbalik kay Sikay sa atong mga katropa sa mga anaa mga igala sa Facebook. No, asa man mo mga igala karon na minaw. Alam, kumusta mayong plaster diha, no? May pagdigamo diha, no, sa inyohang mga kusina. Pag-plaster sa inyong tindahan o kapag-andam, paingon sa inyong mga trabahuan, mga kaigsuunan. So, hinaota, hinamos ka peace, guys, panlawas, huwag panghuna-huna. Huwag ang grasya ang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May mudanag-mudagaya ka na itong tanahan. Ting laing adlo na usab, laing panid na usab sa itong pagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Mayong good morning sa itong mga katropa, alas 7.15 na. Naot mga igala nga nakakape na mo. Og kung ang imong kape, mga igala, makapakulba, makapahyper ni mo. Kapahatag ni mong hyper acidity ba eh? Undangin na na. Dito na magigala sa Santon Gold Coffee Mix. Yan, Santon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Makahatag na ito magigala, makakapina ka, makapanambal pa yun. Okay, na ano yung mga igala ay mangustin. Adunay malunggay, adunay turmeric, adunay chia seeds. O, adunay saan ni mga igala ay collagen o glutathione, mga kaigsoonan.
0: Good morning!
1: Buntang ninyo diha. Tunga pagkat sulay mga igala diha o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Ala, sulayin na ninyo. Palita sa daan. No, kaya di ba mo kasulay, di mo mapalit. So palita sa mga igalas pinakaduol ka butika. Ana sa inyong lugar, mga igala nationwide. Mga taga Bisayas, mayong buntag ninyong tanan.
0: Good morning!
1: Mga taga Cebu, no, taga Bohol, mayong good morning.
0: Good morning!
1: Di ang mga igala sa Samar area. Di sa mga igalas Negros. O di mga igala sa areas Mindanao. Di ang mga igalas Iligan, Dipulog. No, mayong buntag sa ito mga tigpaminawan diha, mga katropa, taga Agusan Sur o taga Bukidnon.
0: Good morning!
1: So, bye-bye ka na ito. Pinagi may gala sa itong YouTube channel. Mayong buntag ninyo talan. Asama mo mga igalang bahin karoon nining atong akapupundaan mga higala na minaw. Ayo, magbalik kay Sikay, Baby Lynn. Good morning!
0: Good morning!
1: Loris Fina Cabalpingi Casturil, Davao City.
0: Good morning!
1: Eufrasinia Babael.
0: Good morning!
1: Jesse Luzarito diya sa may Kabakungan, Davao de Oro.
0: Good!
1: Sa nabunturan na. Danny Hipulan may buntag from Sambuanga, Del Norte, sa Sindangan.
0: Good morning!
1: Alfredo Hicali gikan sa Australia. Presidente sa Aguanta Party List may gala Australia Chapter.
2: Ayaw!
1: Saan na imo sir? Sydney ba na imo sir? Sydney Chapter. Crispiniano Redolosa, maing buntag. Inocencio that the twin. Good morning.
0: Good morning.
1: Good AM, ganahan gyud mi mutan-aw. Sige, ngisi ako asawa dilita datuin nimo. Parehas kuno to may HIV domestic ka lang unya ako kay international. Amo. Basta diyan. Inocencio de Twin. Si Glenn Onguria, good morning.
0: Good morning.
1: Josefina Tapakal, RJ Ra, RJ Crayo.
0: Good morning.
1: From Hagubiao, Mandawi City.
0: Good morning.
1: Okay. Mandawi di ay no.
0: Good morning.
1: Ang buntag sa mga taga Mandawi. Nadette Savareta, Ellen Chungson from Davao. Si Sunny Tamsi.
0: Good morning.
1: Good morning, Sir Arnel, please taga Taguluan, Misamis Oriental. Please kong shoutout sa akong igagaw diya sa Tagum, sila Kiking, Tata, Punsay, Rudan, Apor, Sulid, kayo na minaw ni mo, sir. Salamat.
0: Good morning.
1: Nadet Sabareta, Florencio Duma, may buntag. Si Lilibet Gorospe.
0: Good morning.
1: Shoutout from Hingoog City.
0: Good morning.
1: John D. Pergis, no? May buntag. Katropang Arnel, shoutout ni Mrs. Sa Mrs. ko, busy sa tindahan, si Emily. Uban sa akong apo nga si MJ Lingaw, may pamati ni mo. Good morning. Salamat.
0: Good morning.
1: Okay. Ito mga katropo, shout out sa YouTube, Facebook na eh. Abel Manlangit, Jeffer Arangcana. Good morning.
0: Good morning.
1: Ellen Malasarte Chu, si Tiyob Inalad Nanalad. Membro sa Aguanta Party List, Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Gipalanog-lanog na ko ang radyo para mga tawa na sadta. Less stress, Santon Plus Coffee. Hala ni Pugi, magka sa imong outfit. Hala ka, oy. si Bro Milan Olog, maing buntag. Buntag dia, Bro. Oga, arita speakers, mga igalan. Ito ang

0: Maayong buntag kang Gomer Diaz. No, diya sa may Lapu-Lapu, Cebu. Ano yung mga gala? Kining membro ni sa Aguanta Party List, Lapu-Lapu Chapter. Benji Agustin from Malabon City. Uy, magandang umaga dyan. Irene Saison Arnoco. Maayong buntag, Sir Ronald. Shout out akong asawa diri si Tamia Lapu-Lapu, Cebu. Naglanog-lanog ka diri, sir. Salamat. Good morning. Si Viram Tiniam Iros. Good morning, Sir Ronald. Still member of Aguanta Party List from Hong Kong. Shout out lang ko sa Soria Family sa Barangay San Jose, New Corilla. Good morning. Salamat. Diomedes Bungkaras. Good morning. Ikas Panglao, Bohol. Good morning. Merlin Herbosa. Maayong buntag, ikan sa may Labangan. Good morning. Benji Agustin from Malabon, Josephine, Cebu. Nga Salveron Palconete, Romeo Carillo Lubiano. Good morning. Feli Martord. Good morning, Dol. Watching everyday na Mino Simua from Davao City. Good morning. May buntag sa Gadabaw. Joel Mante. No, John D. Pergis o sa Bampa, mga ikala. Sige, arita mga ikala sa ito ang tamaglangan kay alas 7:20 na mga katropa. Agatak na sa ito bag panagubanuban o katod ganin yung may ikala sa Santon Vitamin C. Hindi kita mga ikala sa ito ang pag-ampos bulsay. Aron kita mga ikala nga mabuligan sa ito ang dalumanoon. Sa pagkausapan mga ikala sa ito mga kaigsunang mga bisaya, may buntag ninyo mga bay. Sa ito mga katropa, sa ito mga kasimanwa, mga kauturan, may ayat nga agas ninyo kamadamu nga salamat. Sa inyo way untat nga suporta ka mag-subaybay, sini ato nga pagpanagubanupon sa ito din nga pagwaragwag mga katropa. Bulsay! Bulsay! Sa ito mga kaigsunang mga Ilocano, Ajay Titibanger, naimbang na bigat kada kayo amin apo. Agyaman sa mga kaigsunang mga Muslim, assalamualaikum rahmatullahi taala wa barakatuh, syukran. Mapia mapita mapipia kanulangon mga pagari. Ito mga kaigsunan na itong mga mansaka, mandaya, kamayo, madayo na timprano, madayo na kamdag, kamayo, ubus, lumon. Salamat tayo ngayon sa pagpaningag mayroon ka natin program. Sa itong mga ka-inspirasyon. Ito mga kaigsunan, mga ata manubo, manubo di babaon diri sa Davao del Norte. Para John, Masema, YouTube, Bagasuan, dat namin nagkundaan sa ita programa. Good morning! Sa atin naman mga giliw na tagapakinig, mga Tagalog dyan, mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Visayas! Magandang umaga, Mindanao! Magandang umaga, Luzon! Ipahuli na natong Luzon, no? Manaw na natong Visayas o Mindanao. Mga katropa, matun pa sa radyo sa una, Kabisayan o Mindanao. Ano magiging ang radyo sa una, no? Ang tingog na may inyong mabati sa Kabisayan o Mindanao. Ay, buntag! Inaot na may galang naamos mayong pangunauna o panlawas karong mga panahon na mga kaigsunan. O kang grasya at panalangin sa itong labaw ng magagagahong may mudan at budagaya ka natong tanan. Niglaing adlaw na sab katropa, laing panidasan sa itong pagpagabuhi. Ibabaw! Ning madanlog tang kalibutan. Uras tanan may galang dita malimot. Sa itong pagpasalamat sa itong buhi ng Diyos, hindi may galang laing adlaw gihata ka nato. Salamat sa usa ka simana. Salamat may galas kusog. O mga lihupo na usag kita may galang kita mabuligan karong adlawa. Aron niya sa tanan na itong pagabuhaton. Atong himuon gini mga higala ng atong sangpiton ang alans Ginoo. Anak yun na, no? Margie, may buntag ni Mudia from Sa Davao. Good morning, kumusta mang Sa Ron? Wala mo baha-baha ariya? Joel Bunag, Cubs, good morning Cubs. Good morning. Good morning, gikat sa way na hot partile sa Toronto. Pani ka nang affiliate kini mga higala sa affiliate ni sa Aguanta, no? Basta mga higala, ayaw yung surrender, no? Morgan ay ato ang mga higala, tema na to. Muna itong filosofiya na ito sa Aguanta.
1: Ayaw surrender, Aguanta lang. Aguanta higala.
2: I talk to my where the
0: apil-apil man siya. Hawada! Hawada! Ikaw, Mr. President, oh, pagani may ka pagani may kaampo diri muna may samok-samok ko na. Mayang buntag Joel Mante. Mayang buntag Cubs, Joel Bunag po. Good morning, Cubs. Ikan diya sa Canada, sorry. Insan Bangkore, good morning. Alas 7:23, arin na tabi. Kailas ng pag-ampos, bullseye.

0: Amahan na mo nga lang ito, Ginoo. Salamat kayo nining takna sa buntag. Salamat sa manindot nga kabuntagon nga among natagamtaman ang kalangitan, nagsulti sa imong himaya, ang kawanangan nagsangyaw sa imong kahalangdon, ug ang kayutaan nagsinggit sa imong mga pagdaig. Ania kami, Ginoo, nga imong mga binuhat. Nagpasidungog ug naghimaya sa imong ngalan diha sa among tagsa-tagsa ka mga pamaagi. Salamat sa grasya, salamat sa kusog, salamat sa kalagsik, salamat sa gasas kinabuhi, salamat sa gasas sa matag-usa ug labaw sa tanan. Salamat sa gasas kaluwasan, imikan kay imo kaming gilukat gikan sa kaulipnan sa sala. Ug kung kaniadto wala kami paglaom, karon nakabaton kami kalauman nga mamahimo kaming unahimo kaming mga bag-ong binuhat pinaagi diha sa bunyag. Ug nakabaton kami paglaom nga sa umaabot nga panahon kami mahitipon kanimo uban sa imong mga balaan diha sa kahayag nga way pagkapalong. Ginoo, pasaylo kami sa among mga kalapasan nga among nahimo, mga nakalabay nga gutlo adlaw sa among kinabuhi, sa among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ug angayan nga buhaton, labi na kayod among pag-amuma sa among isig kaingon. Pasailua kami, nga napakyas kami sa mukadagang igayon sa pagsunod sa imong kabubuton. Inay, ang among kaugalingon mo'y among gituman. Amahan, loyo pa man ining among pagkamasalaypon, wala kami laing dangpanan kundili ikaw lamang. Busa, loyo pa man sa among pagkamakasasala, ania kami. Dungga nga mahinangpon kini among mga pag-ampo. Agaka kami kanunay diha kanimo. Pabalika kami kanunay Ginoo diha kanimo. Atagi kami kasing-kasing nga kanunay mahinumdum kanimo. Atagi kami kasing-kasing nga kanunay magpasalamat kanimo. Ug sa tanang kalampusan nga among maangkon, ikaw ang among pasidunggan. Dili unta muturok dinhi kanamo ang garbo. Nga kining among naangkon gumikan sa among mga kapasidad o gumikan sa among abilidad. Kun dili ilho namo nga kining tanan nahitabo og nagbalampuson tungod sa imong kaluoy, grasya ug panabang. Among mga kaigsoonan nga naghambin karon sa nagkadayang balatian, nagsagubang sa laing mga hagit, among mga kaigsoonan nga nawadaan sa mahal sa kinabuhi, hupaya sila. Og kami man in usab Ginoo, imuha kaming instrumento sa maong kahupayan. Imuha kaming mga buhing saksi nga ang among gituhan masangyaw namo dili sa pulong, kundili pinaagi sa among mga buhat. Kundi inang among kinabuhi, mo'y mupasanag nga to sa uban, o makita, o kami maila, nga imong mga tinunan, pinaagi sa among pagkigugmaay, pagpinasayloay, pagdinaitay. Kining tanan among ipangayog, ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Diyos pa nag-iusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Uban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Hinumdumi ka nunay mga ikala. Ang dautan mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao. Ngayon doon ay mahimo nga matarong nagiyugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Sa pagkausapay ka lang kumusta o maing buntag ka rinyong tanan. Welcome. Welcome. Welcome mga ikala sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlong Biyernes, holiday, Ninoy Aquino Day karon mga ikala. August 21, 2026. Way trabaho ang mga naas sa gobyerno. Gawas lamang mga ikala sa mga nagatunol o mga medical services, emergency mga kanang, ato ang mga responders o mga essential services mga ikala. Wala sila karon. So, ang mga private, no, mga private sector, taga private sector, andun ay uban may gala, sama na to, wabag hindi halidihay. So, trabaho gyapon, mingaw mga itong kadalanan, so, buriso may gala, di magpaturagas, di magpalabi og dagan, ang pings kanunay sa inyong magalakaw, baga kaigsunan. 728, o kining orasa, mga katropa, gitunol ka ninyo sa itong, kini may galang Santon Vitamin C. Mga kauturan, mga kasimanwa, kining oras, gindulong sa inyo, sang bulong nga Santon Vitamin C nga mabakal ini sa mga butika duol sa inyong lugar.
1: Bullseye!
0: Good morning! Cleo, mahiuntag anuron og tubig ning mga kapareho ni Auntie Claire. Sige lang. Muna ginaingon ako mga igala, may mga panahon nga malagot ka. Abini mo si Auntie Claire, mga igsoon. She is employing dead cat strategy. Kantong mga kuan ba kanabang tabunan ang laing isyu, no? Master asa naman pud ka asa naman pud ka napadpad. Alas 7:30 na unsa kuno namit? No. Maayo ni siya mga igala mo gamit og nang ginatawag nga dead cat strategy. No? Ano bang ilambos ang patay nga iring mga igala diya sa tubangan sa mga tao. Aron nga ang atong gisgutan mawa ato na ta maka-focus mga igala sa patay nga iring. Ta? Pakabantay. Wala gyoy head on nga pag-discuss nga nilutaw ang Manila. Naaba? Wala. Magsigig pangita og isyu mga igala nga mangdaginot anang uban mangitag bikil para musikat. Diba? Sud kayo tas bulsa mga igala ni Ante. Very. No? Muna kayo gyud kunin yung ingna mga higala nga ayo jud kunin yung ingna nga ah, hinoon ka na mga LBM. No? Yan sa manang LBM ka tropa ng Arnel. Loyal ni Bangag Marcos.
2: Ayaw!
0: Murag mga gipang LBM pong mga nao. Kaya noon mga igala, sila may mo justify para atong si Lovely Granada. Kaayo ra iit siya para mubuto.
2: Ayaw!
0: Oh, iyang gi-justify mga igala nga dili man kuno to general umatong generalize mga higala ni Auntie Claire ang pagtirada sa mga teacher kay bao man me no nya napay uban karon mga higala mo ingon eh bright bright sa ding uban no nga minus kuno hina kuno comprehension ang mga DDS ese
2: pinawa
0: ah minus kuno comprehension ang mga DDS oh, at least dili mailad
2: ayo
0: kaysa ninyo harap-harapan namong gi kawatan ilad lang gyapon. No? Ang makaingon man ka na katropang Arnel, sus, ginoo ko. Napa ko sa itlog sa kong amahan ka ng mga Marcos, nangawat na sa Pilipinas. O, pa may mataw. O, pa may mataw, mga higala. Si BBM, nag-enjoy na sa kinawat sa Pilipinas ni mga itso. Ila, tinood na. Unya karon mga igala paawayan ratag dili man kuno sila ang nangawat ana kisa man di ay mga alam si Donald Trump ang hilabot ana tong pundo. Alang-alam ang mga igala si Vladimir Putin. Wa pa ta mataw ako kan kamo kay kining uban nato mga igala nga sa ni ning mga tigpaminaw nato nakaabot mo ng Marcelo kami mga batanon pa mami no. Wa pa ko mataw sa kalibutan baga igsoon kanang mga Marcos nangawat na
2: ayo.
0: Kini mga igala si Ninoy Aquino namatay na lang ni baga igsoon walay laing unod sa istorya ani ba may laing gikontra ni no. May laing gikontra ni mga kaigsunan. May laing gipamiktusan ni panahon sa Marcelo. Marcos man. Aba din laing kontra. Marcos raman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga karon mo, nagihapon. Niyang uban, mulaban. Pag yun, maganda, anang ganda talaga ng patakaran ni BBM. Pastilan. No? Ngayon mo sila, na yung mga, uban, mga amigo na to, no? Mga igala nga mga media, no? Kanya-kanya man tagbaruganan. No? Nga, kani ko nung mga nasuko ni Auntie Claire ko no karon minus o komprehensyon. Ha? Minus ko nung panabot. Bay, sa komprehensyon lang, walay what type problema di ha? No? Kanang giingon mga igala ni Auntie Claire. No, what type problema na? Tinood ba na? Naaman jud mga igala yung mga pipila, no? Nga, imbis nga makatabang, nagpa-problema na hinoon sa edukasyon. Nanay, namang guingon ni ana. Pero kabalo ka unsay gyoy? Unsay kabaho, nakabaho ang anti-Claire niya? Ang timing eh.
2: Pino.
0: Baho maginang timing, bay. Tayos miming, mahas ng baho ah. Ang timing ba no? Kanong kanang kanong itunong man gyud nimo. Mao ba to ang no, mao ba to ang appropriate no nga isulti nimo considering sa sitwasyon? Dili. No, dili. Unya karon ang imong i-justify kay naay mga bastos nga mga estudyante sa kalinan. Samot. Pero abi nimo the mere fact nga gahisgot ta ani bay. Successful si Auntie Claire sa iyang dead cut strategy. No? Nga ang atensyon sa tao ma-divert mga higala dito sa laing butang inay mga higala nga sa pinaka-importante nga butang. Flood control. Diba? Aron niya ma-divert ang atong atensyon mga higala, no? Nay palingkira nga mo eksena.
2: Ayaw!
0: Munang ayaw mininyog ingna nga poor kuno ang atong comprehension? Pag sure ba? Gumikan lang kay dapig mo sa administrasyon karon, bright na mo, ana?
2: Pinawa!
0: No? Maman ay ginapasiatap sa uban. Nga kuno sila mga higala kay nakadapig sa administrasyon, bright sila. Unya ko no ang mga DDS, mga higala. O kinsa man, bisan pag dili ka DDS, basta musungag ka sa administrasyon, bugo ka. Mao ba? Bisag harap-harapan na kayo mga higala ning atuang nahitabo sa Pilipinas. Oh. At least kami na ay gats may galang mo barog ka mo. Oh.
1: Bullseye!
0: Ngayon nga, pakialam sa nasod. Alas 7.36, mga higalan, tag na asado, bag, banag-ubanuban. The mere fact nga, gahisgot, ani, kabalo ka? Malampuson si Auntie Claire sa iyang estratehiya nga, paghisgot lang muglain, ayaw lang ng ulan. Ayaw lang ng baha.
2: Ayaw!
0: Paghisgot lang mo, og, teacher. No? Isgote lang ko rin yung nangaway sa teacher. No, ka-weak kaayo sa argumento. Muna lang may galag ang iyang example katurang nahitabo sa kalinan. Huwag magkumuingon nga tama itong mga higala itong mga gihimos mga bata. Di ba't namudapig ato? Ang timing mangyay problema. Insensitive kayo ka sa timing. Dili to mo'y tama nga panahon. Pero actually, gituyo to niya nga gito gisok-sok mga higala to divert our attention. No? Di ba kumuto og bugo na si Claire? Abugada na ba'y?
1: Bullseye!
0: Medyo kumutuo ba? Nga, wa na nakabalo may galas yung gipanulti. Kahibaw na, oy! Kahit wa nakabalo may galas yung gipanulti, pahawaon ta na di. Hawa niya! Hawa!
2: Ayaw!
0: Una-unao ni mo mga igsoon. Ang isulti ko sa tigpamaba ba'y makaingon ko ka, tablara ko yun ay ang isulti ni Claire, tablara na mga igalay mo. Una, isulti ni Marcos. Lagi, ano man, palace press officer nga ni siya. Kanang kung sa gisulti ni Auntie Claire mga higala, mos makonstro ni mo mga igsoon nga maosad na ipasabot, maosad na kahiusa diha mga higala ang Malacañang, ang atong administrasyon karong mga panahuna. Mao gani mo ingon ko nga Auntie Claire, as much as possible tanggala diha imong ang imong personal opinion. Ngano man wala di na mag matter sa amo, no? Ang amo diha unsa may ingon si presidente Auntie Claire. Tawa. Tungod aning ilang nabisi sila anak mga higala. Wa gani kabalo di ay, no? Nga naa na dito sa Bulacan nga nang gibitay nag mga tarpulin mga katropa na nawagan kang BBM. Hindi ko pa nakita yan, matubang ang tiklertiyaw muna. Magura actually mga higala og di lang banha ni nga isyu. Dili pa mag-meeting si Marcos.
3: Secret.
0: Sayang mga alipuris mga higala, unsaon ni pag giinom pa ninyo ng tanan baha di as Manila na busog pa mo. Di ba? Alas 7.39 mga higalan, tag na sa morning.
1: Good morning.
0: May buntag, Connie Salazar Crayo, Eliasim Ando Anonigo, Raul Manon, may buntag, Yes Kalinga, Eliasim Ando Kanunigo Manani, Christian Diaz, Cheng Z. Del Rosario from Kalinan, Heidi Papas Maying Buntag from San Fernando, Cebu, Jesse Lucerito, Yekanes May Nabunturan, Tristan Gulay, Pastora May Pilostratos, Rene Boy Turion, Maying Buntag di Kuya Toto Villanueva, Carl Martorillas, Josephine Sibunga Palkiron Palconete, Koreanong Hilason.
1: Good morning!
0: Orle Gotesa, pila kabula, nagtago unya karon paka nibaliktad. Ang problema, kay naay video na pagawas nila sa una, mga higala, nga naay nagsugo ni Gotesa nga mubaliktad. Naana ni sa una nga video, unya karon siya nibaliktad. Wa na gyud mo tuo, ana? Either or ha, kaya dapat sila tanggalo na. No, ano man, bisan pag moingon na siya nga, mubalik na po ba, mo-revert na po dito sa original niya nga statement, wala na. Dili na na mga higala kasaligan ang any statement nga mugawas sa taong bakakon. Ngano makaingon magkakatropang Arnel? Na makakman siya. Kung tinuod, asa may tinuod na ani karon. Katong una niyang statement o kaning karon nga statement na may in between mga higala nga niingon nga suhulan siya mga higala, giingnan siya nga iduot si Depensor, no, iduot si Marcoleta, no, no, unya bawion ang iyang mga pamahayag batok mga higala kang Martin. Ang ending ani mga igsoon pusta, no, BBM. Wa ni siya mapapriso ba? Di niya mapapriso ng iyang igagaw. Lagi? Ang ending ano yung anak na? Kita ra mga igalay, tuyok-tuyok ano mga tawhanan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No, ang ending ano, why mapapriso?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 741 already, may galandag na sa tubag managubanuman. Naandiri kita sa itong murag anti-Claire, maning una na ako ugab, no? Anti-Claire, gyapon eh, kadali lang. Unahon sa nako ni, ako sa ning batanaon, ha? Kadyot lang yun, mga katropa. Maying buntag, di ka ninyo, maying gala. Paliw kong share ka tong mga katropa na to, nga wala pa naka, mga taga-YouTube, wala pa mo naka-subscribe sa Facebook, at to mo sa Facebook, o, katong mga, ang akong, tawag ani, ang among page is, Katropang Arnel Cortez, og XFM Tagum. No, mo na yung page. Sa YouTube po, sa Facebook po, katong wala pa naka-subscribe sa atong YouTube, no, duawa sa ninyo atong YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. Kita ninyo na, no? Baliw kong subscribe, ana. O niya, i-click ni mo ang bell button para makuan ka, kanang ma-notify ka every time nga naatay FB Live, mga katropa, matag program na to. Right? Oh, so arita sa ato isgutanan karong buntag mga kaigsuunan, no? Kisa may una nako ani si murag anti-clear yata una nako yes. Oh, si anti-clear mga katropa, no, na magaling sa dead cut strategy mga kaigsuunan. Tanawaron. Human niya gipakita tong picture sa Dabaw, nasan sila yung picture? Binuhat sa AI ba na anti-clear ka? Ilami, ana, it? Nakabi po ka, ina. Atik-atik man ang imo. Ano-ano rin siya nga, ay, gusto ko lang i-congratulate yung mga guro sa Cebu, sa taga-Cebu ko na to, bay. Na taga-Cebu na naminaw, no? Mga taga-Mandawi. Taga-Cebu ko na to, naghimo. Bata, may gala. Waga ka balo, anti-clear, gipahimo rin na sa AI. Tawa, may gala, no? Sus! Ay na ta. Atik-atik dayon. Daig-daig dayon sa mga teacher. Eh human naman, pero di lagi mo angkon nga nasayop. Kay wala gid daw sayop mga igala si ang giingon. No? Tama gid ang iyang giingon mga igala. Grabe gid eh. Kanu sa paman ni mga igala mahuman?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paminaw na to si Andy Claire.
1: XFM Katropa.
3: Meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project. nila sa school.
0: Ma'am, pinagawa sa AI yan, ma'am. Kana! Gawang AI yan, ang dali-dali gawin yan, ma'am. Huwag mo kaming ilarin. Putik na yan. Gab, usa ka na pagbuhat? Gemini na? ChatGPT? Mubuhat na si ChatGPT, ana, no? Oh, tanawa? Ilarun pag yun tabay. Dali na kayo na. I-prompt na ni mo dito. I-prompt ni mo. Buhati, butangig picture ni Auntie Claire's kilid nga nagtuwad. No, butangig, kuan, nga nagpikat. Sus, ginoo ko ni mo, Auntie Claire. May ka mo, be? Oh, tuo mo, ana? Dali kayo na buhaton, bay. Muna na yung mga poster karon nga ginapahimo sa mga, ano na kayo, mga announcement na kayo. Wala na, mauna na, ita kayo. Muna siya. Sus, ginoo. Galaw-gaw man yung kalakiya. Himuon man ta mga igalang way buot aning atong Malacanian. Oh, may buntag, katropang Biena Hinita. Ma'am, good morning. Katropang Arnel Cortez Pila, kahay IQ anang clear. Taas nag IQ. Taas na, ay bright na, lawyer ko na. Bright na. Pabugo-bugo lang ba? Rinaldo Mahinay. Shout out kang Luloy Mahinay. Jeffrey Biolango. Ringo Stevie, maing buntag. No, diyas may Katbalugan Samar. Elvero Gaso. Drama lang na, kang BBM. Kung prisuhon si Tamba, priso sab si BBM. Kay siya baya ang mastermind kuno. Rodel Pascua. Good morning, Sir Arnel. And all listeners, idol, shout out ko sa akong mama, galantaw ni mo sa TV, Nanay Esther Pascua. Sige, katawa. May nalang makatabang ko. Katawa, yun mo. No, mga igsoon. Kay, may nalang ba nga... kanang na problema bito ko nya mahimuot ka mawai mong sapot at least mga igala no dako na kayo ko og contribution sa imong kinabuhi no? Komentarista na no comedian pa no? So diha na mo mga igala sa ato ang programa Bullseye no diha na mo tune in na mo subscribe na mo mga igsoon sa atong YouTube channel para kada buntag, no? Luzon, Visayas, Mindanao, asa man kang lugar, di rin natin may galas atong bullseye. No, okay na mo, ana, no? Di rin natin. Di rin natin. Di rin natin. Di ka malain na nagab. No? Alas 7:47 na mga kaigsunan. No? Tanawa, na ako no'y, rabi, pampalubag loob ni mo, ante. No? Di pa po'n kayo tantong kuan? Puriyagaba po na, oy. No? Nga, humani yung mga igalagibanatan, humani yung

0: Basta mauna na. Basta logic na. Kalimot naman ko na mga igala. And the, on the other hand, mga igala, what is true to all, mga igsoon, true to all is true to some. Kaya generic man. Karon, ang iyang gihimo is some. Oh, yung iba. Okay. Tama man na. Nisupak ba na itaan na? Wala man na. Di man na. Naman d'yo baga teacher, badlungon. No? Pero, kabalo ka eh. Bay. Sige, kaingon ko naghahapon. Na ako'y subject sa una sa college nga philosophy of language. Other than your words, mga igala, kahibaw ko unsay nagpaluyuan ang imong pulong. No? Naman ko tayo gitawag a language game. Kahibaw ko nga mauni imong gilit, mura mo karon pa, mura mo just now, ano? No? Kana di ay, mga igala, muingon ka nga naitaw magsigi mga igalag kanang pangayo og bugas. Magsigi ka na magsigi pangayo nimo. Ngayon mong ingnon mga igala nga ari na lang ka puyo usbalay. O sabay pasabot ana. No? Ang iya mga igala ang gigamit nga words, no? Ari na lang ka puyo usbalay. No? Does it mean nga doon na dito nakapapuyon? Ha? Dili, di ba? Ang meaning ato, dako kay imo tong explain tong pulong ato. Lapad kay tong meaning. Ha? Lapad kay tong meaning. Grabe naman sa kamurag ako na may gabuhi nimo, nagsagubang nimo, sa may mas maayog diri na lang kapuyos balay. Di ba? Muna pa sabot ana. So dili tanan mga igala kag gisulti nimo, mga katropa, ang words ug ang meaning mao. Na mga panahon nga, muna mo gisulti pero ang imong pasabot lahi, mga igala. Ha? Si Auntie Claire, bisag unsaon niya glimod, mugawas. Nga ang iyang gusto isuksok nga issue dito, may gusto siyang isingit, katong sa kalinan, ug may gawas gyud. O politika, bagay gala, which is para nako, inappropriate. Dili, tama nga panahon, Auntie Claire. May panahon, anak, kadaghanin mong time.
1: Aya!
0: Kadaghanin mong time para isguta na, isuksok yun mo dito sa Panghitabo sa Sambuanga. Dili, insensitive kayo ka. No? Wa kay batikulon. Uatay man lang. Wa kay pagbati ba? Insensitive ka sa panghitabo. Nga kay bawo man ka, nga pwedeng mo react ang whole community. Ang man makasabot man ang mga teacher nga dili wa man mo generalize. Yes, kasabot na sila, pero dili man gud maayo. No? Ang timing wa mamao. Kanus amang gud ni siya na maupod. Ya karon mga igala, may pampalubag loob tayo. Ah, dahil siya nga sa Cebu, o may nagpagawa ng Auntie Claire, dali kayo na ipabuhat sa AI, bisag sampulan na, bisag sampulan na to na ro, dali.
1: Ayaw!
0: Ha? Bisag sampulan na to na ro, may prompt na to ang chat GPT, buhatan ka na. Galaw ko, istoryaha, may gala, eh. Matay, no? Harap-harapan namang ilad, ane?
1: Ayaw!
0: Naunsa. Lagi? Oh, kato mga eksperto di may gala sa kato mga kuha na to. Mga maayos computer, maayos mga AI ron. Dali kayo na pabuhat ba? Isang karonda yan, himuunta na may gala. Yan si Auntie Claire kay, salamat sa mga groups. Sus! Imo na po ng talo-taloan ang mga teacher kay para mawa ang kasuko ni mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gibuguan yun siguro ni si Auntie Claire may gala sa mga Pilipino. No? Gibuguan yun. Sige daw be. Padayuna daw na kay para di na ko ma-hyblad.
3: Ito ay galing kay Jamin Rainquison ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon. Pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rainquison. Hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news at pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malamang ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rainquison. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo,

0: na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa
1: inyo. Oh, di ba? Di ba? Tarawag yun siya mo. Gitalo-taloan mo ba?
2: Ay,
1: ha? Kisa man itong kastorya the other day, mga higala, no? Na minsan, amang guru pa ang nagtuturo. Ang uban naman itong katropang Arnel, ang uban naman pasabot niya lagi. Pero mga teacher, magyapon. No? Although ang uban wala kahimo, magigala ana, pero offensive magyapon. Gawas pa ni ana, may gala, wrong timing. Hindi po, wadaw niya gisulti, mga higala. No? Pero, klaro kaayo magaigsoon diya sa pamahayag, nga, mo yung gibasol. Nga karo, maingon siya nga, wala po. Oh, hindi po namin kayo sinisisi, oy.
3: Bullseye.
1: Alas 7:54 na mga igalang tag na sa Tubag, Baragobanuban. Oh, padayon.
0: Nagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya or maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize.
1: O, muna na. Balik naman, ano? Balik na, no? Kamo ba? Ang sabit na naon ninyo, anak, mga higala, no? Genuine ba? No? O talo-talo, mga higala? Wala, eh. Ulog-ulog, manay mo ang tikler. Ay, nako. Alas 7:55 na may gala, din ako i-ruin inyong weekend. Kaya holiday pa naman ron, mas magpadagat mo ba? No? Din ako gubuon inyong weekend, kaya mas magpadagat mo. Magkakita unya mo mga higalag ka ng umang, nga maumao kang antikler, hala puspuse. Oh. Uncle Dars, Kinje, Maing Buntag, Leia Manalaysay, Maing Buntag Ma'am. Joey Adlaon Batinggal, good morning. Naminos Pangantukan, Uncle Dars, Alejandro Alcacid. Ikaw sa bakaning Uji Alcacid, no? Pantaliano, Admin Dress, Rolly Racho, Bensi Jewers Claude, Maying Buntang Marso Dos, mayong pagpaminaw diya. Free Thinker Official, Sir, pa shoutout sa akong pinalanggang asawa nga si Maribik Bilia Vicencio. From San Nicolas, Panabo. Good morning! Jodilyn Rocamura, mayong buntag si Ranel, watching live from Manukan, Sambuanga del Norte, Mindanao.
3: Good morning!
1: Rally dito, rally doon.
3: Good morning!
1: No? Naana po'y nakasod, mga higala nga kagaw, lain na po'y nga pangan. No? Yung mga alipuris, mga higala ni... Matod pa, kamukuno nga mga DDS mo, itinoon nga bulok. Pero ako sa kong gabahin, may gala, I don't have any problem tawagon ko ni Mugbugo. Wadyog ko'y problema na mga igsoon. Nga naman, mas maningkamot ko nga mas makasabot pa mga igsoon. Pag inong ko ni Mugbugo ka, katropang Arnel. Okay, fine. Okay na ako eh. Pag ngayon ka, Bugo ka, katropang Arnel. Ah, sige, no problem. Problema na. Lima. Inong kagbugo. Oh, kanang iwan na ng mas nindot akong idea. Mas maayo. Kaya siya. Pati problema niya na. Kaya pag ako nang adawaton mga higala nga bugo ko, meaning, daghan pa ko pwedeng makatunan, no? Daghan pa ko pwedeng katunan mga kaigsuunan, no? Sige. So, okay lang, no? Kamu na'y bahala. Huwag pwede po ninyo na, pahinan niyo pansinan ng kagaw nga nakasodya nga. Pero gusto mo mo nga, kailangang mutaas ng inyong iskutanan, di alaban natin ninyo. Pero ako din ako magbali-bali anak mga higala. 7:57 mga kaigsuunan. Gigamitan na og PowerPoint tapos giprint wa na daog na. Mo ni Auntie Claire. Dol, katropang Arnel, akong bahala sa mga asong troll ni Bangag birahi dia. Diversion na pod na dol, kay issue na pod. Ma, wala gini si Auntie Claire. The mere fact may gala nga, guys, good taniya. Unya ang topic mga higala is dili ang flood control. Maayo kaayo siya may galas ginatawag nga dead cut strategy. No. Pangutana mo sa mga eksperto diyas communication, no, sa manang dead cut strategy mga higala. Anang pananglitan gamitin ta. No? Kaya istorya ta mga higala kalabot sa ato mga pinakadakong problema na to mga higala sa ato ang company. For example, ang isa mga higala ni abot or ang isa mga higala gilambusan ang lamisa na to o lawas sa patay nga iring. Di. Ang atong focus karon wa na dito sa atong gisgutana, naa na des patayng iring mga higala nga naa sa atong atubangan. In short, maayo ni diversion. May ni pabuhaton og diversion road. No? Maayo ni mulihes, motipas, motuis mga higala sa isyu aron nga ang imong focus mga igsoon wala na diha sa tinuod nga hisgutanan og mas may panahon sila mga kaigsoonan nga buhaton aron nga matabunan ang kamatuoran mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Kanadiyang may galang nahitabo sa impeachment. Do you think mo na pinaka-problema na to sa atong nasod? Dili, oy! Bisang pagbuingon ta may galang at tinuod nang nahitabo diya, pero dili na mo'y number one problem sa atong nasod. Pero nga no, may galang nga mo'y ilang gustong unahon, ang dili mo'y nag-unang problema. Kamu kabantay, ana? Aron nga matabunan ang problema nga sila mo'y dahilan o ang problema mga higala nga sila ang dakoy dunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye!
1: Parang litar nun, kawat mga higala sa flood control. Kisa may pwede ba din mo singilon mga higala si Sara ana? Muna kag si Abanti may galang nahanggaw na. Sige paningil si Sara may gipangita pero di ay sa ilaha mga higalang distrito as kad dakua mga higala sa iyaha mga higalang flood control. Nga nung makaingon magkakatropang Arnel, paliwag ko gab sa last video. Kanang last video niya gab. Nga si Isko ni Istorya, no? Mora ba ni presidente na ko? Muna akong gibutaran. Si, kuan ba ko sa una? 2022. Sa ito, Isa. No? Isko Sara. Isa. Pero, Unitim? Bungot sa ito. Pajod. Never in my wildest dream may higala kung ko nga mubutar ko anang ano man Marcos mula gini akong baruganan mga higala wa pa kumatao no wa pa kumatao ha ang ilang pamilya nangawat na unya mo too ko ay kada kong binuang no na ago na oh kamong mga na buhi na panahos Marcelo elementary during Marcelo no kay ba ugod mo ana. Unya, gipadaog. Unsa pag-istorya ha. Kami gani nga gabasa lang libro. No? Kami gani mga higala nga gabasa lang kasunod lang sa kasaysayan. No? Wa pa tamataw, nagbitay-bitay pa ko mga higala sa itlog sa akong amahan. Nangawat na sila. Oh, na, okay na? Oh, ay, mga tinuod yung mga isyo mga higala gusto nilang tabunan. Oh, isa pa ni, si Kuan. Si Abante, nga paatras ang utok. Oh. Paminawa si Isko. Si Isko niya, Mayor Miss Manila. Mga kaigsunan, unsa kadako. Isa-isa man ni. Isa-isa man ni. Ang kandidato din si Chua, mga higala. O si Abante. Ilang distrito, paminawa. Tagpila, pila mga higala ang kuan. Bebebe.
2: XFM, Katropa.
3: Gusto nyo malaman per district?
1: Per district?
3: Per district? District 1, 3.4
1: billion. 3.4
3: billion?
1: District
3: 2, oh. 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion.
1: Op, op, op. District 3, mo ni kang chua. Pila to? 4.2 billion. Yati. Daku, ano?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige. Oh, anak, chua lagi. Oh, jewel.
3: District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion.
1: Oh.
3: District 6.
1: Abante.
3: 2 billion and 60 million.
1: Ay.
2: Bullseye.
1: Kinsa nang tingog? Isko Moreno, Mayor sa Manila.
4: Ay.
1: Mao di ay nga gipangita ni Abante. Muna'y nangita si Abante kang BP Sara. Kaya para matabunan nga sa iyang distrito na ay 2 billion pero galutaw mga kaigsuunan. Tiyaw mo, naghabi ka nga bastos may gala sa atong mga politiko karumbay. Nga mo pa'y napay gana nga mo atubang o niya mo gamit.